0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Pio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Pio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
7: Foro de los Pueblos,
8: Roldan, Besana, Villarreal.
7: Para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: 6 minutos sa nakaligad sa takna nga last 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. By the way, good morning sa aton sining mga suki nga mga ka K5 daga monitor na no diri sa aton nga pagpangalagad. Naka-like, naga-share na kag nagapamati sa radio, nakatutok pa sa Facebook Live. Maying aga sa kay Leyjan Bilyones. Salamat gid sa pag-monitor, Leyjan Bilyones. Ma'am Elsie Acuña, maying aga, Ma'am Elsie. Salamat sa pagtutok kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Nika Christine Diseyo sa Tuburan Maayon, maying aga. Kay Ma'am Becky Lana, nagapamati na. Arlene Onya Dabasa, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., nagatutok naman. Ivan Sudad, good morning, Sir Ivan Sudad. Kay Bebo Patricio, nagapamati na. Thank you, good Bebo Patricio. Mary Jean Ocampo, dira sa Mansakol Sigma, nagamonitor naman si Ma'am Mary Jean Ocampo. Thank you, good sa mga taga Sigma. K5 News FM ang ginapamatian sa mga taga Barangay Mansakol Sigma. Lisa Barrientos, dira sa Tambakula, si Maying Aga. Sa mga tagalantangan Pontevedra, good morning kay Joshua Patrick Matias sa Matias Cagrobles Family. Salamat. Present naman o aton suki sa Mandaluyong, si Ma'am Elma Dordas Manalansan. Good morning, Ma'am Elma. Kag sa mga kapdanan mo dahil sa Mandaluyong City. Ma'am Arlene Onya Dabasa, mga kasimaryo niya sa Maluklok Norte, ginatamyaw niya gido. Kay Ma'am Dolores Abilarde, nagamonitor na. Kay Ma'am Roda Donato Amago, dira sa may Barangay Dingina, nagatutok na sa K5 News FM. Sir Arnold Vaccaro, dira sa Hamindan, amuman gyapon di sa Hamindan, gapanunuog man. Oh, thank you good Sir Arnold Vaccaro sa pag-monitor. Present naman no, si Sir Sparky Itom, nag-monitor na. Salamat gid kag syempre kay Ma'am Fran CJ dire sa Pontevedra, nagapamati na, madamo gid gi salamat. Reynante Cam sa Family Cam sa Dayaw, kay B-Boy, kay Ma'am Bebe, kay Ma'am Helen Cam sa Dayaw, gapamatelin kay Sir Reynante Cam. Dorin Diocena Artates, nag-monitor na ang Family Artates, Diocena, Diocera, Dorado, dira sa Tabuk Norte, Panitan, no? Sa mga ka-K5, tadas Tabuk Norte, Panitan. Salamat gida, ilabi na kay Ma'am Dorin Diocena Artates, kag sa mga taga-Tabuk Norte, Panitan. Ma'am Mick Villaruel, dira sa may Barangay Libas, maing aga. Bo may imbitasyon gali sa aton sang fiesta last Monday. Nalipat kita dira sa may Libaso. Tapon talang nadumduman. O, ti, huwag kita kalusot. Sherry Ann Asibo Gunarse, nag-monitor na. Salamat. Yednel Balion, maing aga. Kag sa mga taga-barangay Binuntukan, Pontevedra. Alin kay Nel Balion. Oy, Sir Nel Balion, uso da kinawatay sa Binuntukan, Pontevedra sa mga inoptanan nga manok kag ibang pangakasapata, no? O, ara, malanada mga kawatan sa palibot, gaulat kung saan makabinta. O, halong kamuda sa mga kawatan na Sir Nel Balion. Salamat sa pag-monitor. Ma'am Bernadeth Omiten Calzado, nagapamati na si Ma'am Liwayway Bartiso, nagamonitor naman. Maying aga, good morning daw, normal man lang diri sa mungpong kay Permi lang may nagasunog basura nga may plastic ag dahon nga mahaklo mugid ko napon o kung gabi. Dapat regular mag-monitor ang DOH province kag DNR sa lokal man sa lokal nga mga man-made pollution. Hindi lang subong. Ang hay suspended dust nga may microscopic polluted particles bypassing the respiratory system kaga kadto direkta sa lungs kag dugo. Nagalagbong ining pollution sa gabi kag kagahon matapos nga maglamig na. Gani mas delikado sa gabi kag kagahon hindi sa hapon kay mainit pa. Warm air rises, cold air descends. Alin sa kay former City Prosecutor Erwin Ignacio, isa gid sa idolota. Isa pa gid sa concern naton, not only ining haze nga may mga makabig naton delikado nga mga particulates mga ka K5, but of course ang pagsuga sang basura bisan din lang nga barangay. No, kadamo gid bisan diri sa syudad mismo may mga nagasuga basura, tindi lang na ang baho kundi ang pollution sina nga matuga sa hangin kagang higko sina nga madala mga ka K5 likewise ang risgo sa aton ikayong lawas. Kani dapat manginkuan kita mangin responsable sa pagdispose sa aton basura. Kahapon nakita ko ang process ang pagdispose ng basura sa Barangay Mungpong. Not Mungpong, no? Kaya ang Mungpong ay isa sa may pinakapigaw nga pag-collect ng basura. Barangay Kulahaw, no? Barangay Kulahaw mga ka K5. Kanami isang proseso sa pag-dispose ng basura, ga-function ang material recovery facility sang Kulahaw. And would like to commend Barangay Kagawad Terso Clarito, kadamo sa mga taga-Kulahaw kita na istorya, kag sila mismo nagadayaw sa effort ni Kagawad Terso Clarito, kag sang Barangay Council, sang Barangay Kulahaw, sa ila sinipagtingwa nga kahit papano ma-lessen ang napoproduce nga basura sang Kulahaw. Ang husto nga pagbain-bain sang basura mga ka-K5. Kaga isa ini sa mga model barangay diri sa Roa City ang Kulahaw, nga hopefully ilugon man sang iban nga mga kabarangayan. O isa gid sa ginasaway subong nga hindi regular ang pag-pick up sang basura damo pabasura sa dalanon Mungpong mga ka-K5. Mungpong, Lawaan, ano pa nga mga barangay, mga ka-K5, even mga barangay diri sa city proper domo man ang sitwasyon. Di dapat aton inang tutukan, no, kay hindi lang Lawaay, kundi hindi gidya man nami mga ka-K5, no, sa panulukan, kag siyempre ang risgo sinisa ikang lawas. Liwayway Bartiso sa Mackinley Riverside, daga monitor, salamat. I see. Kung sa iban niya nga lugar, gaininulan mga ka-K5, diri sa Kapis, kag sa iban nga mga banwa, halos wala ulan. Kapamasyar gimang kuda nagligad sa may Pontevedra nagalitik-litik na dang duta sa ibang mga area sa Pontevedra kay do sinimana na nga wala ulan, no. I-check tabi nang latest forecast and hopefully maka-experience man kita sang ulan kay nagabagtik na kuno balisar Manil Balyono nagalitik-litik nang duta nagamat-amat na litik ang duta sa ila sini nga ulumhan kiti do halos wala gid ulan, need na nila ang tubig. Amo ni problema kaysa Luzon tuya ginabininaha sila. Kita diri sa aton duhalos wala ulan mga ka-K5. So let's check i-check ta nang forecast diri sa aton, no, hopefully, no, mga ka-K5, ulanan man ang iban nga mga talamnan nga nagakinanglan sang ulan.
10: de los Pueblos.
9: Ang compliance sa Clean Air Act kag Solid Waste Management dapat i-monitor sang DOH kag DNR. Basura ang wala ginakolekta maayo kag ang pagsunog sa mga dahon kag basura violation sang Clean Air Act. Abali former City Prosecutor Erwin Ignacio, manong problema kay sang una may mga basura patrollers pang Environmental Management Bureau. Subong way na takilala kung sinong head sang EMB, kagway man takabati nga nagahulag subong ang EMB. Sang una, i-raise mo lang concern sa basura, insigida, basura patrollers ang EMB gakadto sa barangay. May technical conference da yun. Ginatawag ang atensyon sa barangay, subong iya, ah, bisan itambak mo pang basura sa tubang opisina sang EMB, duway kat mabatian. Even ang air quality ta, duway man gina-check. Mga ka-K5, no? Tiga-function pa ng mga opisina nga ni. Kanugon sang ginabayad ta nga buwis, way pa natin matimo ang ginakaunta, way pa natin magamit ang produkto nga ginbakalta, way pa natin mabaton sildo ta, ginakaltasan na ta sang VAT, IVAT, kagiban pa nga mga taxes. Pero kisa dumanugon ka kinagakadto sa mga program, sa mga ahensya sang gobyerno, nga ti duway man naga-function sang mayad. But of course, i-call ta nila attention para maghatag sang aksyon mga ka-K5. Ma'am Ray Ombas Calino Balbona, good morning sa may barangay Tisa or may barangay Kulasi. Nagapamati na. Oh, thank you gid sa pag-monitor. Gani sir, pila na ka mga manok ang ginkawat diri sang nagligad ka mga inadlaw. Mahil di akon manok do wala Manila na talopangdan. Tago alang mayad. Kay triple na dang kinawatay. Oh, kay Daidin Boro, good morning. Bao fiesta galig hapon sa libas. Ay, tido kahapon tong, or sang Monday. Monday ang invitation sa aton, nalipat ko kung ano nga sitio da sa libas, pero may nag-invite sa aton nga dugay tanang nga amigo sang sapiak pata nga pukatod sang una, amigo tanan, no? Kaya naka-imbitar sa aton, pero nalipat kita, igo ta na dumduman niya kahapon lang. Gerald D. Paul, maing aga, dira sa may barangay Pinamalatikan, Sigma. Sa shoutout lang sa upod ko gabantay sang Binulad, nga humay, sinong Ramos ng Dapa kag Vanji. Oh, halin kay Gerald D. Paul. Thank you, gida, sa mga taga Pinamalatikan, Sigma, hambal ko, gid. K5 News FM ang ginapamatian sang mga taga Sigma. O, maing agalanda, Sir Gerald D. Paul, kay nung Ramos ng Dapa, kag Vanji, sa may Pinamalatikan, Sigma. Jun Kadigal, kag Merasol, Kachon Kadigal, maing aga. Diri sa amon, Sir, sa Alba Village, Dinginan, kada Lunes, hindi nila maubos ang basura, dala kayang truck nila puno na mag-abot diri sa amon. Amo gani, Ma'am Roda, dira sa entrada, gidsang Alba Village, Dinginan, ginimo na tambakan sang basura. O, hindi na daya talambakan, kay kabaho nga daan sinang risgo sinasikang lawas ang tao. So, dapat ginahimos gidmayad. Kag mahagan-hagan ang basura, wala sang baho nga basura, kun nag-segregate kita tanan. Ginabahin-bahin ang madunoton, hindi madunoton, mga recyclable materials da, kagiban pa, mapuslanon mga ka-K5. John Kadigal, good morning. And of course, sa aton kasi Manwa, Ma'am Heidi Villagrasa, good morning. Salamat sa pag-monitor dari sa K5 News FM. Ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento, nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikaing lawas sa bunga panahon, delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Sektanay report ni K5 Darren Henson, mga ka-K5, ang bangkay kahapon nga nasapuan dira sa may barangay Banika, wala gyapon makilala. Balon tabing investigation, sinisaton sinig ng mga otoridad. Likewise, ining natabo tong insidente sang pagpangbuno sa may banwa sang kwartero na ng latest update sini. May detalye si K5 Darren Salomeo Henson.
10: K5 News FM Live Report.
11: Ginahilway ka-K5 Roldan sa kwartero municipal police station ang suspek sa pagpangbuno patay sa yaman ng likaw galingon nga Bilas ngay sa Kamanuguling sa barangay Mainit kwartero Capiz. Ginhilway ini matapos mag-lapse ang reglementary period sang iya sini nga detention. Sa aton sini nga pagpakigangot sa kay Police Major JC J. Lipania, ang hepe sang kwartero PNP, ginahulat na lang karon sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung mapasaka inisang panumbungon batok sa suspek ka-K5 Roldan. Kay subong asimana, ginakaabot ang pagpauli sang iya sining asawa, sining biktima, nga ara pasubungay sa Manila, kag posible na mag-abot man sa masunod nga adlaw, kag ginapabot man ang iya pagid nga isaman kautod, antes nga makadesisyon ang pamilya kung napasakaan nila sang kaso ining suspect nga magbilas malang ni ang suspect kag biktima, kag T5 Roldan. Matandaan ang insidente na tabo sa Sityog sa Duksok, Barangay Mainit, Kwartero Capiz, sang Webes, Agosto 30, kung sa diin napatay gini sa pagpagbuno ang 44 anyos nga manug-uling nga si Elias Jerry, residente sang Sityo Propels, Barangay Agnaga, nagang suspect iyang abinas si Elias Santiago, 43 anyos, nga residente man sang Sityo Propels sa Barangay Agnaga, 35 Roldan. Voluntaryo niya nga nag-surrender sa kapulisan sang mga rasutso na sang aga kag gindetain sa kwartero PNP apang ginilway ang subong bangod sa pagtakop man sang yasining reglamentary period of detention. Ari ang pahayag ni Police Major Jesse J. Dipanya, ang hepe sang kwartero PNP.
12: Kagina, bali base ito sa initial nga information aton sa aton nga investigator case. Bali ato to abi ang yang asawa sa may Metro Manila. Tagang utod sini siyang biktima tumanto sa may Antique. So ginhulat pa karon ang desisyon nila. Kung ano gid ang mangin na desisyon nila pa ato para sa pagpayad sang kaso sini nga ato nga suspect.
13: Okay sir. Imo na lang sini sir no mabilin minsahe sa publiko para malikawan ni sir ang kaangay sining insidente sir.
12: Ako nang yamambal sa ano sa aton mga kauturan diri sa ano sa may Banwasong Kartero sa ang talan sining angin masubo na mga natapo dito sa may barangay Mainit Kartero Capiz. Kung tani ano lang hindi lang kung gainom sila hindi lang nila pagpa tamaan kag palamig lang nila ilang ulo kay pagka daskonsin na hinulsol na nga ang mabalik sa ila. So wina pan kuman sa aton yung mga kauturan niya mangin on lang mangin mapagpasensya lang kung may mga bagay-bagay nga wala na kaintindihan ng isa-isa.
11: Nabatian no kakipaib Roldan ang payag ni Police Major Hepe upon Jeff Silipania ang Hepe sang kwartero PNP sa aton sini nga ma-interview. Samtang nga
9: sa okay. So, K5 Darren, nga man wala daw ma-file ang complaint kag na kwani, nga man wala may ngagaw immediately ang pag-file sang complaint.
11: Kay bangod ginahulak no ang desisyon sang pamilya sang biktima sa K5 Roldan apang mahimo man sila makapasaka sang kaso pero mabutang na no sa regular filing ka K5 Roldan no kag sumasunod nga adlaw ginapaabot nga mag-pauli na diri no sa Capiz no sa barangay Mainit sa kwarto kun sa dito sa may barangay Agnaga ining asawa sang biktima kag dira na no kun anong desisyon nila kung magapasaka ini sila sang kaso sa suspect na yaman bilas no sa sining biktima kumbaga magpamilya malang ni sila magkulutod ni ang ina sinitagsa ka mga asawa sa K5 Roldan kag nahimo niya po pero sa iya Police Major ni Panya maka-file sang case pero mapaidalom na ni siya sa regular filing ka K5 Roldan.
9: Okay.
11: Sa pihak na bahin sa lugar panaton diri nga balita wala niya po no makilala ining isa ka bangkay sang lalaki nga nasakuan kahapon pasado launasang hapon na ara na yan no sa advanced state of decomposition na butsilingon nagkaagnas na ining lawas ang isa ka lalaki sa T5 Roldan sang masapuan ini kahapon sa may sitio Gaba sa barangay Banika Rojas City sa aton sini nga pagpatingangot kahapon man sa lugar sa panaysayon ni Peter ni alias Peter ka T5 Roldan nakita niya ining bangkay no, sa sining lalaki kay ina nga area may garden ina siya na may mga pananom na siya nga mga balinghoy, kapayas kag masamina si Raya Gatagto kag nakita yun na lang o kung na simutan niya blado kaisog na baho kabiya una patay nga ilaga Apang sa iya silingin libot ang area. So nanangit sa iya silingin pananom, nakita niya yung bangkay sang lalaki na nagkaagnas na o kontrol pa sinisagin na sa atong silingin mga tagpalamati kag mga online viewers nga nagataon na nakitaan man ato no nakapadulo man kita kapon to sa area tiginaulura na ni Kakipay Roldan kag hindi na yama itsurahan ang nawong sa sining bangkay nga nakitaan kag ini nga lalaki wala pa gyapon may identify pero gina aligar no ginapatihan nga amo siyang naglibot-libot man dira sa lugar kung kaisa nagda sa mga kilid sang kainin area Kakipay Roldan kung halin kayo sa direksyon sang barangay Banika maliko ka dili sa wala no padulong man sa isa ka pribado man nga eskwelahan anti sina kag private hospital man sa likod lang gid no sang isa man ka kilala ka convenience store dira lang gid no ang area nga na medyo mahila muna dira kag may mga malagka nga tanom sang kahoy kag mga pananom no sa sining nakita nga si alias Peter ginaaligar amo ni siya ang masamiman nga nag libot-libot dira sa lugar para magpakalimos no sa pila dira ka mga malaligyaan man kag ining lugar nga nasa Puan siya nagakadtog imandara siya masami ka kay Five Roldan bangod dira siya nag pamuhin kag ko kaysa nagapulupungko man sa lugar. Last time na ako na last nga nakita sa sining ni alias Peter, ining lalaki sa nagbigad pa yung simana ng mga Biyernes, kag pagkatapos sini wala yan na makita ining lalaki kag posible ginapatihan amo ni siya pero hindi pa gid matumod no kuno giman ning ginaaligar no sa pila dira ka mga residente kay wadi gani niya may tsurahan nga sini nga itsura Kakipay Roldan nagasuksok ina siya sang t-shirt no nagaduang gray kag short ining lalaki nga tuntun subong no palayon pa nga ginahibalo sang aton sini kapulisan ang iya sini nga identity Kakipay Roldan. Ari pamatian naton ang pahayag sang nakakita nga si Elias Piper sa naton sini nga mapakigangutan kaupod si Kakipay Mayla Vasquez Fuentes.
14: Sir, ikaw gid nakakita una?
15: Oo.
14: Mga ano oras gito, sir?
15: Yan lang malang hapon, no?
14: Nag-ano ka dito, sir?
15: Siguro?
14: Nag-ano ka dito, sir?
15: Nag-tanong po to kalaman sa may tunga o, tama-tama mga pagkato dito ang hangin sa ako na namtangan.
16: Naklo mo, naklo.
15: Simutan ko. May matungin, palapit ko di sa may punta, mandi sa kwano. Kaya may ginawan-hawanan ko. May nakitaan ko na lang to yung tukog ganyan na nakita ko.
14: Ikaw darang ka pananong, sir?
15: Oo.
14: Pero sa mga nakaligad, yung mga inadlaw, wala ka pa nagkakato?
15: Ayan, dagi lang mo kung naga, kung naga, kung wala gani ko ito magtanong dito ito, magkani ko may bubong na kunan ko, ay ko nakapalapit ka.
11: Nabatian, no, si alias Peter, ang magiging nakakita, Kakipay Roldan, sa sining bangkay, kapasado launa, sang hapon, no, sang tanti, nagkantoy ni Cecilia, sining mga paranom dira, no, mag, ano man tani, no, mag, Chick Yarman Kakipay Roldan na kanya tutiban niya ining lawas ang biktima ngayara niya sa advanced state of decomposition. Kag sa subong, palayon pa niya ginagibaluman sa naton sini nga mga otoridad. Kag at the same time, nagapanawagan ni karon si punong barangay Mike Sander Agresada sa barangay Banika na kung sino man no, nakakilala sini o kung may mga himata ining bangkay nga ni mga Kakipay Roldan o kung yung persona nga ni nga na sapuan ang magpakingangot lang no sa ila sining barangay Kakipay Roldan.
9: Okay. Pero ano ning suksok niya o anong katapusan nga panapton nga nasuksok niya? Anong physical description niya kay Five Darren?
11: Kung kita maglalantaw ang lawas sini medyo gahabok na Kakipay Roldan do mabukod bala. Kag ang itsura yaw ay ginaton mapalapitan pero based sa nakakita na ano na gid no nagakapanas kay ginauluran no ulo daw na dito gid balaging tumpukan sang ano sang mga ulo diya sini nga itsura pasensya gid sa mga tagpalamati naton anakitan nato no halin siya nang ingalawa sa tiil nagapula na yaw nagahabok iya sini nga suksok tangay gaduag gray no nga t-shirt kag short Kakipay Roldan no do mabukod gani no kag suno pa sa pagpanalaw sa una ko na pila ka mga residente long hair ini no kun among gi man siya ang ila sini gina aligar na nagapakalimos nagalibot-libot dira sa nasambit yang area sa si Five Roldan no kung kaysa sa mga kalan-an man dira sa tabok dira man siya nagatulutambay gapakalimos kag dito man sa National Highway sa may sikat man nga convenience store kag sa pila pa ka malaligyaan daw dira man lang ginabalik-balik kanya ginatulutambayan kag nagapakalimos amo na nga area kati Five Roldan pero wala man ni siya gani katilala na no, yung si Elliot Peter sa identity sini kag nagaano lang ni dira no nagalagaw sa lugar para magpakalimos sa ginapahayag may diferensya sa paminsaron ining lalaki nga ining nasakuan kati Five Roldan.
9: Okay, so kahapon after to nga na process ang mga otoridad din ni siya gindala.
11: So ginalaman ni nila no subong sa isa man ka punerarya diri sa siyudad sang Roas sa Five Roldan kag sa tubtob subong niya wala pa ni sang update man no alin sa ton sini kapulisan regarding sa identity sining biktima. So ang initial naton information based lang yun, no sa mga residente lang gidira sa lugar nga ginapatihan nila do amo ni siya ang lalaki man dira nga may ginapahayag no may diferensya sa paminsaro no kun nagapakalimos nga ginapatihan nila amo na kati Five Roldan kay dira man nga area masami dira siya nagakadtuman para mag pamuhin kag dira man kung kaisa no nagapungko kati Five Roldan kay kun aton makita no ang lugar may mga puno mahandon lang no sibling ni sa na pulo pahuayan sina. Yes, kati Five Roldan.
9: No, go ahead, proceed.
11: Do dira gina tulutambayan man no based man sa kisining kay alias Peter kay mga 1 month yan ni kati Five Roldan no na notice nga ining lalaki nga ni no nga isa dira sa mga area nga ginatambayan kundi man dira siya na sapuan kati Five Roldan. So okay. Susubong way pagid do sang identity ang ining lalaki kag wala pa man sang may pamilya bla ko ni mata ang nagpalapit man sa barangay kun sa tud sini mga otoridad para mag claim sini kati Five Roldan apang ipadayon pa naton karon ni karon nga ano man no later follow up o kung subong aga kung may mga okay. Update o kung development may kampanan sini kati Five Roldan.
9: Sige.
11: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ini si Kaki 5 Darren Salome Johansson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
16: Foro de los Pueblos.
9: Manamang salamat K5 Darren Salome Johansson sa gindulong nga balita. So hasta subong, no? Unidentified pa ning lalaki bangkay, no? Nagakagnas na nga bangkay nga nasapuan kahapon sang hapon dira sa Barangay Banika. Basi may mga pamilya man eh, kaya di kita magpating nga nag-ulhot malang sa kalibutan nga wala pamilya. May pamilya ni eh. Basi ginapinabayaan naman lang kagamo na nagaliho-liho ng mga K5. Hopefully, makapakigangot ka mo sa Roasty Police Station para matatap ang bangkay sining biktima. Kahit papano, bisan sa pagdulong na lang sa katapusan nga palawayan, matagan sang disente nga lubong ining mister nga ni mga K5. O, pwede ka mo nagkapalapit sa Roasty PNP. No, pero ti kung wala, no choice, kung wala sa may mag-claim, no choice ang itong motoridad, ipalubong na lang ni nila, mga K5, kung hindi nagidmayong sitwasyon sining bangkay nga nagkaagnas na sang masapuan dire sa may Barangay Banika kahapon nga dlaw. 28 minuto sa rebilyon ng test kita magdangat sa takna ng alas 9. Grabe na ganing air pollution, may isa naman kamanol nga nagdapong daw sa may area sang Arnaldo Boulevard. Pamatsagan niya guro nagauling sa... or pamatsagan niya guro ara siya sa putok-putokan sang bukid. Gareklamo subong ang mga nag-aagi da sa Arnaldo Boulevard. Kay sa unhan lang da sang gasoline station, sa unhan lang da sa isa ka lodge, may gabaligya da prota subong at to adjusta ang likod sang ilang abaligyaan, nagdininapong sila mga ka-K5. Titikon subong o nag-aaso subong yang Arnaldo Boulevard. Tiko ni estudyante ka, bago ka paligo, mapaiskulahan ka, o empleyado ka, mapaiskulahan ka, maagi ka, nakamotor ka, nakatricycle, igo ka magkadto sa mo destinasyon, baho ka na aso. Kaya may isa kamanol nga tao nga nagdapong diri sa syudad malang mga ka-K5. No? tiway gid sa may nakalabay da para magsaway sini. O kun ako ni sa mga bumbero sa lubuhan, sa libuhan ko ni katubig. Do parias ka man sa isa ka radio station nga mga entries ginasugan. No nga naga samad sa aton sini iya nga ku ano? Kalidad sang hangin mga ka K5 daga pulyot sa kalidad sang hangin ta. Hopefully may magsaway na dao. Nagdininapong sila. Ari sila sa syudad, nagdininapong sila. Gagi kay Sir Arnaldo Boulevard, baho kaso. Tagang risgo sina sa pagmaneho. Kaya ba si Balakag magdamo lang aso kag di kabaluya may nagatabok na gali. Kag mabungguan mo na lang. O, kabay pa maksyonan na da, no? Kiti sa mga taga-barangay, bye-bye da sa kay Kapitan Oroseo. Dabi si Tahabi ni Kapo. Kay Duway Gide nagapangirakira, nagdapong siya sa syudad. 26 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 9 o sa mga ka-K5 naton. Madamo sang kanser nga nagatubo sa lawas ta bangod sa epekto sang sigarilyo. No? Ang cigarette smoking, isa sa mga rason kung nga nagatubong kanser sa lawas ang tao. Pila sini, no? Sa mga vital organs nga masami ginatubuan sang bukol-bukol kag kanser mo ang kag nagadevelop sa kanser among lang cancer, throat, mouth cancer, esophageal cancer, pancreatic, cancer of the bladder, cancer of the kidney, breast cancer, and even cervical cancer, mga ka-K5. May madamo sang toxic chemical sang aso, sang sigarilyo. Kag ining nagaguba sang DNA, kag nagapauyang sang natural defenses sang lawas. Ang maayo nga balita, mga ka-K5, masarangan initap naon sang bastante nga antioxidants. Ginarekomendar ang pagtumar sang DTX 500 kadadlaw. Isa ka suplemento ining DTX 500 nga mayara sang 1.3 million antioxidant units nga naga-neutralize sang harmful free radicals, magasuporta sa immune function kag magabulig protektar sa mga healthy cells sa lawas. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag pagkaon sa mga healthy foods, pag-exercise, pag-untat sang pagpanigarilyo, ang pinakaepektibo nga panguntra sa naman nga sa isang balatian kag kanser. Mga ka-K5, kung nagapanigarilyo, dapat naga-DTX 500 ka na kadadlaw, agod protektado batok sa halit nga dalas ang asong sang sigarilyo. Hindi na magulat pa nga magatubo ang bukol-bukol sa kalawasan or magresulta sa kanser, mga ka-K5. Prevention is always better than cure. Especially sa aton nga permi kita biktima sang second-hand smoke. Huwag ka nagapanigarilyo pero makaklo ka aso sang sigarilyo sa isang katao nga nagapanigarilyo sa hindi smoking area. Dapat protektado ka adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mga ka-K5. Magluwas sa DTX 500, dugangan tana sang mighty C ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, magapapag-on sa aton sininga immune system, mga ka-K5. Mighty C alkaline-based ga vitamin C. Kag para naman sa mga ka-K5 naton, malikawan ta mga masakit tugas ang kagaw, ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kag mga masakit tugas ang kagaw, especially sa mga nagaedad na. Sa mga immunocompromised, dapat gatumar kita adlaw-adlaw Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio himo sa vitamin D3 kag cold press extra virgin coconut oil. Buligan niya nga malikawan kag mabatuan ang nagkalain-lain ng mga impeksyon. Kagkagaw nga nagahalit sa aton sinigalawas, mga ka-K5. Tandaan, ara ang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Mabakal ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio sa mga butika malapit sa inyong sinigalugar. Available online, kag siyempre mabakal man sa sentro sa balaligyaan sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Rosity, Tabok, sang PLDT. Tanda na ikang lawas amligan aram Power Trio ng suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
17: K-K5 News FM. News FM. D3 Bio.
18: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio.
19: Ang D3.
17: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
17: Yung may D3.
19: D3 Bio.
20: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang nagkining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
19: D3 Bio.
17: Ang D3. Yung may Visio.
19: Ang Visio.
17: Yung may D3.
21: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
19: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
22: DGX 500.
23: Ito masyon sa barangay
24: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
23: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
24: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
23: 3 times.
24: Kamusta ang alay sa kamot?
23: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
19: DGX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
19: Mighty C,
26: mabaka sa mga butika.
27: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
28: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
19: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
26: Babakan sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
34: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
35: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
36: Extend Food Supplement for Men.
35: May maca,
36: kag-flavawaska,
35: mga natural herbs,
36: nga nagahatag sang gana.
35: Extend
36: Supplement for Men.
37: Muling binuhay mo.
38: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
39: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nagtry gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
19: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunona sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunona. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy
0: brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang

0: mga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya.
0: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: May puso!
7: Foro de los Pueblos.
8: Roldan Besana Villarreal.
7: Para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: 14 minutos sa labinin antes kita magdangat sa takna nga lasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sining mga mensahe, mga ka-K5 diri sa itong pangalagad. May aga lang no sa mga ka-K5 daton kay John Kadigal nag-monitor. Salamat gid sa pag-tutok diri sa K5 News FM sa mga suki naton nga mga ka-K5. Dira sa RV Mini Mart sa TATC Galano Gidela Radyo gapamati sa K5 News FM. O, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. By the way, mga ka-K5, ang numero sang patay sa natabo tong trahedya, mga ka-K5, sa area sang Nepal, Ma'am Irene Macario, good morning, ka-Gaiser Bongbong Henson, maing aga. Nagdangat na sa masobra 1,000. Just imagine kadako nga numero sang kasualidad, no, sa mga napatay naton nga mga kauturan dito sa pungsod Nepal, mga ka-K5, bangod sa sining flash floods, kag mudslide, mga ka-K5. Wala iya sang may nag-expect nga matabo ini. No? Nga hinali na lang nga may nag-ilig iya. Nga tubig baha, hindi lang yung ordinaryo nga baha, garagasa gid nga flash flood, mga ka-K5. Kag may dala pa nga dalagko nga mga tinipak sang bato. Kag mga lunang, mga ka-K5. Nga nag-anod sa ginatos ka mga panimalay, ginatos ka mga establishmento, kag pila ka mga villages, even mga pila pa to ka mga infrastruktura, no, mga tulay, karsada ang nagkalaguba. Bangod sa tuman ka massive, tuman ka dako nga volume sang tubig nga ginupdan pa sang lunang kag dalagko nga mga debris ang nagdaludo paidalom, mga ka-K5. Kagbasi gani diri sa pinakauli nga report, mga ka-K5, masobra na 1,000 ang na-account karon nga na-confirmar nga napatay. No? Masobra na 1,000. Kag mayara pa sang nilibo man ka mga nagapabilin nga missing tub-tub subong, mga ka-K5. Amo ni kadako nga numero sa mga kauturan naton dito. And sa nilibo ka mga missing hasta subong, may ginatos pa mga more or less 5

0: 500, 600 ka mga foreign nationals diri ang kalakip sa missing mga ka-K5 ginapangita man. Matapos ining trahedya. 3,900 diri na declare nga missing so far. Kag 500 plus diri almost 600 ang mga foreign nationals. And hindi lang sa Nepal, even sa Tibet, sa China, may patay naman to, 16 patay, kag damo-damo man ang missing, 546 man ang missing sa parts ng China. No? And nagligad to, nagpangay na bulig ang Nepal sa iban nga mga pungsod, gabuligan sila sa search, rescue, and retrieval operation. Kagsubong ang ginagamit para masulod ang mga villages nga hindi ma-access sa karsada, kay damo nga karsada ang nagkalaguba kag mga tulay nga nagkalasamad, nagagamit na sila subong sang helicopter para masulod tong iban nga mga areas, mga na-isolate nga mga areas para makapadayon sa search, rescue and retrieval operation mga ka-K5. Makasilidhi ining insidente mga ka-K5. Kagbasi gani diri sa mga eksperto, ining natabo nga trahedya last August 26, tuga ini sang chain of events sa Himalayas. Sunod-sunod yung mga events nga nagresulta sa ining trahedya mga ka-K5. Hindi niya linog, kaya una pagbanta si Ban, linog ang ginalinan. Chain of events ini, nag-start sa glacial collapse. Bangod sa glacial collapse, nagdala ini sang dalagko nga tinipak sa mga bato, yelo kag tubig, sa mga komunidad sa idalom, sa mga manubo nga komunidad nga nagresulta sa makusog nga pagbaha nga may dala pa nga lutak, may dala pa nga mga debris kag ang kakusugon ganisang rockfall mga ka-K5 gada balhag naglabot sa 5.2 seismic event mga ka-K5. Makon mo na nga dinaguog, dinagungdong kag kapareho nga ginsilhig iya, no? Tawad yung balang litrato subong. Hindi ka makapati mga ka-K5 nga bisan sa damgo matabo ini. Nga ang mga panimalay, ang mga tawo, dogin silhig lang. No, kung nakita nyo mga video nagligad, dugalantaw ka lang yung pelikula. Nga may mga tawo nga nagadalagan matapos makabati isang pagniragama kagpag dalu-do sa tubig. Dugalan tao ka lang yung pelikula mga ka-K5 pero natabo ini sa binatuod dito sa boundary sang Nepal kag China. Makomo ko na no kadakmol sang lutak subong ang gina kuno mga debris, mga kahoy ang gina-clear subong. Bisa na mga ara sa ila panimalang iban nga nagsalaka sa mga building inanod gid mga ka-K5. Sining trahedya tuman kasubo nga trahedya mga ka-K5. Hindi malipatan, hindi na inimalipatan sa kasaysayan sang pungsod Nepal mga ka-K5. Subong may na-report man nga may Pinoy nga napatay, no? Kag or I mean missing, no? Stand corrected, missing. May missing nga Pinoy. Kag kadamo pagid sa mga foreign nationals nga missing mga ka-K5. So, buligan ta pangamuyo mga utod naton dito, nga kontani mga missing, luwas lang mga ka-K5. Kag hindi na madugangan, ining masobra isa kalibo na nga numero sang mga nagkalamatay. Las 8:53 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Oy, saton sininga mga ka-K5, saton sininga Christmas countdown. Oh, excited kita mo na ma-countdown na lang kita. 113 days, 15 hours, 6 minutes and 19 seconds antes ang Pasko mga ka-K5. Salamat gid sa iyo pagtutok sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos program mga ka-K5. Sumugod buwas nga adlaw, temporaryo ninyo nga mangin kaupod sa sininga bulan sang Setyembre. Diri sa Foro de los Pueblos program si ka-K5 Alan Catalan. Kag sa udto mangin kaupod ninyo sa 11 Mbps, ka-K5 Darren sa Lumeo Henson, kagpagkahapon si KK5 Alan Catalan sa giapon mga KK5 sa El Castigador Program. Salamat gid sa inyong pagtutok diri sa K5 News FM, and of course bantayan ang elimination round sang ginakalangkagan nga K5 News FM Ross Live Reporting Competition. Bantayan ang pagpasundayag sang mga estudyante nagikan sa nagkalain-lain nga mga secondary schools and tertiary schools diri sa probinsya sang Capiz. Sino bala ang magapangibabaw kag makasulod sa aton sining final round mga ka-K5 sa K5 News FM Ross Live Reporting Competition. Bantayan ina mga ka-K5. Sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka-K5 Amy Berondo, nangin kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, tagimos ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, X10 Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil. Madamog yung salamat sa iyong pagtutok, mga ka-K5. Good morning kay Mafe Alavata, dira sa Rosario Pilar, kay Mike Torrente Abanco, dira sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension, Ma'am Bernadette Omiten Calzado, Maing Aga, Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, salamat gid sa pag-monitor. Ini naman si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will
6: make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Impormasyon sa ikaayong

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Now, isa-isaon ta ang mga bagay-bagay para sa atong lawas nga maging healthy. Hindi kamo magkalipat ha, DTX 500 kita adlaw-adlaw, Dante Mighty C, kag ining alkaline nga vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Ready na ang aton mga partners. Ready si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso kag si Brad Kevin, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga.
2: Mayong aga sa imo engineer, imo kalo do kiwi sa kamera.
1: Arana.
2: Sining aga engineer, istoryahan naton ang trivia about sa aton panit. Mga bagay-bagay nga interesting sa aton nga panit. Probably why tinay may baluan, so gamay lang nga reminder. Paano aton maalagaan ini kay Block Engineer mayuya ang gani ang panit abi that is the most visible. Sa imong palibot. So kung lumaway ang panit mo, dala na lawa ay mansura mo.
3: And the most or the often taken for granted
2: na ang panit, kag your skin is your barrier from the outside world. Paano maalagaan ina? Paano ma-maintain ang mga youthful skin using DTX 500? Ina aton mangin topiko, engineer. Good morning, okay. Sir Kevin. Good morning, Sir Boy.
1: Sir Kevin.
3: Good morning, engineer. Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy, nawag sa mga suki naton nga tigpalamati. Isil North, isil South, isil FWs, kung mga solid listeners naton nga nakatutok sa aton programa, no? Kag syempre, mga K5 solid supporters naton. Pero syempre, kabay pa nga naka-DTX 500 na sila, engineer, no? Naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka-D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics para may protection sila adlaw-adlaw. Sir Boy?
4: Good morning, engineer. Good morning man, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, tangas, clonops, and KSR supporters, mayong aga.
1: Mayong aga man.
4: Kabay pa na sa Mayo.
2: Inano naman.
4: Kabay pa kampiyon ang lawas kung naka DTX 500. No? Yung DTX 500, ang muna pa hubin sa silula, kung hubin ang silula, hubin ang tsura, ang paaman, kapanubo sa ginatawag nga blood sugar, kay may ampalaya extract, which is really good for diabetes and also against for hypertension. Kasi syempre kung taas ang blood sugar, most likely hypertensive ka na. So ang technique da, mag DTX 500. I-boost ang immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C, amunay ang gapabakod sa mga soldado sa imulawas para makabato kontra sa mga micro-invaders sa aton lawas, mga viruses and bacteria, para makareact na yun ang imo immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, for excellent eye health, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that makes your eyes healthier, no? Or maintains your eyes 20/20 vision. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes from a stressful day. And of course, kung tatlang kaso ubos ipon kagilanat, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Istoryanta about ang Panit. Skin. Sige,
2: Bertol. Engineer, according sa Amon Tubla, may ara to sa Amon sa US EAD.
4: Unhan sa gay?
2: Hindi. EAD sa Amerika, GJ. American Academy of Dermatology.
1: Okay, so, okay.
2: So, association sa mga dermatologists. Ang kada inch, square inch ang panit, engineer, daw isa ka kablagko mo niyo.
1: Okay. Square inch.
2: Oo. Miara ini sang 19 million skin cells.
1: 19 million. But sino overall grabe gid ka
2: magle. Trillions yang ato trillions. Skin cells. Imagine mo ha. Sa kada daw kuko kadako nga portion sang skin mo, 19 million skin cells.
4: Tagalog ko na yun na skin ha.
2: Oh. And then 650 ka sweat glands. Sweat glands. But silingon, amuni ang nag-balhas.
1: Balhas,
2: no, pa. 20 or more arteries ang makita na. Mm-hmm. Na blood vessels, I mean, blood vessels. Kag 1,000 ka nerve cells. Ang grabe, mm-hmm, no?
1: Grabe.
2: Ang lawas, engineer. Nan, ano pa? Ini siya ang the largest organ sa bilog mo nga body. Kiti covered ka tanan siyang skin mo.
1: Skin.
2: Covered. Ang imo lang mataguro ang wala na butangan sang skin.
1: Nadumduman ko ang rumpel, oh, still skin.
2: Oh. Now ano pa? Ini siya ang aton nga protection.
1: Uh-huh.
2: That's why ang mga delikado ang may mga paso adamo-damo because compromise ang ilang lawas kumpara sa batok sa mga kagaw kaya makasulod na. Mm-hmm. So muni gani dapat ginalungan tang skin.
1: Mm-hmm.
2: Oh, may skin care ka dapat, engineer.
1: Okay.
2: Now, so ini siya ang butsilingon siya kay barrier siya nag-serve man siya not only as protective organ kundi being an immune system organ,
1: first line of defense.
2: Oo. Ginambalgin nila daw kaangay ini kung ang paglantaw sa mga American Association of or Academy of Dermatology, ang skin niya ginakabig nila as immune system organ.
1: Correct.
2: Iti dira ga 40 ang kuan kita mo mapilas ka lang gamay dayon hubag dayon inflame. Kiti grabe ang concentration sang kuanda sang immune cells.
1: Kag the largest organ ina sa lawas.
2: Natural. Large pa na sa ginapabugal mo nga large. Oo. Now, ano pa? Jiner?
1: Oo.
2: Kag ang ginapabugal mo nga large is also covered by skin.
1: Correct.
2: Oo,
1: correct.
2: May skin man. Ginautod lang sobra nga skin. Now, ano pa? Ini man siya ang makamobilize ang imo nga white blood cells.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Grabe ang mobilization dira sang imong white blood cells, kag especially grabe ang trigger sa allergens na nga kinanglan mo na ilagaan. Amo ni siya ang nagasalo sa mga allergens.
1: Correct.
2: Kaon ka bla? Ang way man natandog ang imong skin. Medyo na irasan ka kay?
1: Oo.
2: Oh, pero kaon ka bla?
1: Oo.
2: Kaon ka to sang allergy kabi nga ginakaon mo, pagkaon mo.
1: Namula-mula dahil siya?
2: Ang imo ya pa, ang imo kamot, ang mga skin mo ya ang palang habal.
1: Oo, ga palang atol pa.
2: Man, so dra ang grabe nga outbreak sang allergy.
1: Okay.
2: Sang allergy. So dapat kinalagaan ti engineer. Imagine on sa kadamuon ya, 9 million skin cells sa isang square inch. Amo na kalapad ang kinanglanon mo, ti skin pa lang na.
1: Di magmotor ko, hindi na ko gali magkuhan na mag-overexpose sa kwan, sa adlaw.
2: Ang balong ko sa iniligan ni Sir Boy, skinship. Oo. About plus sa mga skin. Oo. Touching. Oo. Ano pa, engineer? Amo na nga sensitive kita sa touch. Kay may ara, damo-damo nga, nerve cells, engineer, ang aton nga, human skin. Ano pa ni? Kung lang tawon mo, this is an antithesis of vasodilation. Ang mechanics ang vasodilation naton, whenever makabatsyag kainit, okay? Your blood vessels expand.
1: Okay.
2: Sa internal.
1: Uh-huh.
2: Okay? Kung makabatsyag katugnaw, your blood vessels constrict.
1: Okay.
2: Ang vasodilation. Ang sa skin niya nga vasodilation is antithesis nga man. Kuntog now, okay?
1: Kuntog
2: now, makuwan sa'ya, makonstrict, suli sa'ya.
1: Uh-huh.
2: Kung init, ma-expand siya.
1: Uh-huh.
2: Suli sa kay parang mag-aan niyo to sang circulation ng imong skin para hindi ka mayo, ma-cool down niya. Daw kuwan blood, do radiator effect.
1: Uh-huh.
2: Oh. Now, ano pa? So, ini engineer kadamo, ang skin lang man inino, pero ang design siya ginoperty.
1: Hmm.
2: So may ara kita sang ang imo tani nga pamaagi engineer hindi lang kita mo ga bakal ta permi sang DTX Beauty Soap para magnami guyata.
1: Okay.
2: Ga pamutang tara sa kuno ano nga mga cream, okay?
3: Ang tawag sila Sir JP, topical antioxidant.
2: No! Okay.
3: Galing ang problem, no? Ang problem sa topical antioxidant Sir JP engineer. Ang topical. Kung diin mo lang siya ginapply, dira lang na siya ma-epekto.
1: Okay.
2: Amo na da.
3: Unlike sa mga antioxidant nga taken orally, ang iya effect ya is tissue complex.
2: Inside out.
3: No?
2: Oh.
3: Tissue complex kaga syempre cellular level. So, halin sa sulod, gagamat-amat pagwa.
2: Kita mo na nga, balpermin ni Doc, dari Sir Kevin, permit na lagbalik sila, gapagubin ang DTX 500.
1: Mm-hmm.
2: Because ang antioxidant effect, garadjate pa kanto sa gwa. From inside out.
4: That's why nga ga ang wrinkles mo kakadula na kung ga DTX 500 ka. Oo.
1: Mm-hmm.
4: Kita mo, hindi na balanon ni engineer yung 50 ka na? Hindi na balanon niya? 52 kap lang yan, hindi na balanon. Okay,
1: may tatlo ka-layers ang ato nga skin. Ha? Ang first layer ko ang outside.
4: Oo. Mm-hmm. Ang dermis, epidermis.
1: Oo.
4: Sige. Anyway, engineer, amo ni hindi ko maglawig na oras kay karon nang chak to lang para kay Sir Boy. Hindi pa ko magpadali-dali gid, no? Para sa pronto ko dasig si mo.
5: Toka, toka fast and concise naman.
4: Oo, okay na. So,
1: basta na intindihan na.
4: Dapat alagaan ta ang aton nga skin.
1: Okay.
3: Naka ABC so bong Sir JP. Accurate. Kabalo na brief kag concise.
5: Correct. Correct na Sir Kevin. Kabalo na ko nga dali ang lecture kay ang ngabi ara ko sa kamot yo.
4: Sige. So, kalagaan ang aton nga skin. Amo nagliboy Tagalog na ang mga ga-skin sila sa skin.
3: Skinless longganisa.
1: Ang ano na yung skinny?
4: Skinny.
1: Skinny.
4: Ano paborit man paborit. Anyway, alagaan ang aton nga skin para nga permita mag healthy and nami ta good looking ta. Mag DTX 500 gag mighty si every day.
1: Okay, okay. Salamat na Sir JP, sang concise kag klaro ng mga pagpayag. Okay, hindi na kita padugay pa. Dali ang mga komentar ni Sir Kevin or proceed na ta sa talk ni Doc with sa ining atong nga topiko sang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio.
5: Thank you, engineer, no, sa talk ni Doc. Subong to naanta kung paano. Ano ba lang parts ng brain ta that basically repairs our body? Uy. Ano ba lang parts ng damo part ng brain ta, no? Na may frontal lobe, may medulla obligata, damo. Pero ano kid ba lang parts ng brain ta that repairs the body?
3: Anong ga-signal, no?
5: Anong ga-signal? And introduced na, no? So subong adlaw, tunanta kung paano pala makabulig ang D3 Bio sa ginatawag mong hypothalamus. Oy, hindi hypothalamus, ha? Hypothalamus. Hypothalamus is your master. What you call this?
1: Sa brain yun, sa brain.
5: This is the part of the brain that basically take cares of everything.
3: So kaya sa topic ni Sir Boy, no? Ang hypothalamus, amuning ga-signal. Or draga katabo nga area sang brain ang pag signal sang repair. Pero sang ano Sir Boy, gamay lang nga trivia no sa mga suki nato. No? Pero ang feelings ko no nato no, like feeling lang pagigugma.
1: Emotion.
3: Pagigugma. Actually ang responsible sina ko is your hypothalamus.
1: Uy,
3: no?
1: Okay.
5: Sa nabalaan ko.
3: Oh, di ba? Masami tagi na ba I love you with all my heart. Pero kung science says ko no, I love you with all my hypothalamus.
5: Correct. Correct,
1: with
5: no?
1: All my mind.
5: Okay. Hindi ang usually your hypothalamus also helps you with your emotional part of it. That's why ang heart ya, kasi siyempre mo nang ginatang sa Valentine's mo na. Your heart is just a pumping station.
1: So misconnotation ina.
3: Kaga mo na kisa kung masakitan ka ko no, nga may gakabatsyagan kada nga kirot si mo heart. It's because your hypothalamus ang nagsignal si mo nga heart nga mag-sudden pump.
5: Oh, na mo nang rasonda no. So, subong adlaw ton antay gid nato. Ano pagid bala besides sa kambal ni Sir Kevin no? Ang ubras ng hypothalamus. Ano pagid bala ang ubras ng hypothalamus? Your hypothalamus again takes care of your healing process. And of course, when it comes to healing, hindi ta manigar ang sleeping. Uy, kambal ni Sir Boy, so na ang pineal gland. Ang pineal gland is the amo nang control sa sleeping. Pero ano ba lang connection ni hypothalamus sa pineal gland? Nga bala mas taas si hypothalamus sa imo pineal gland when it comes to sleeping, no? And of course, ang hypothalamus regarding sa repair sa lawas, may labot nga ginapatulog ka para ma-repair mo ang imo lawas, amo man ni siya ang signal sa pag-release ng growth hormones. Remember, your growth hormones, ha? Hindi lang na yung pangpataas. Your growth hormones are also used to repair the body. It also helps in signals for tissue regeneration during resting or during sleep or during the time nga active ka pa po, hinay lang na. Ha? Pagka na makatulog kagid. Ano pagid? Ang ginatawag nga...
1: Regulate body temperature.
4: sa pagitna. Ang naming pagitna niya, yung hypothalamus is also the one that regulates your immune system.
1: Okay.
4: So this is the master controller, when it comes sa pag-repair, sa pag sang imulawas alin sa masakit or kalanan mo lang body repair kay tawag si gani hectic ang imo day nag gym ka paske Sir Kevin kagka Sir JP nag jog ka and everything, all of those kinds of exercises needs to be compensated by body repair, no? So of course ang gana ang part sa brain mo nga ga signal sina is your hypothalamus. Ano ba lang role ni Dietli Bio when it comes to your hypothalamus or your master, anong term kanina suna sa hypothalamus, ang siya na siya do siya na balik kung kumbaga ang do CPU gin sa brain,
1: central processing unit,
4: ang medium chain fatty acids nga makuha mo sa Dietli Bio does not only provides antimicrobial protection to your brain, it also provides your brain ketones, no? Particularly ino klase nga ketone amo ni tawag nga beta hydroxybutyrate BHB, no? Ang tawag ta beta hydroxybutyrate ini nga BHB nga ini is really important kay ini nga BHB ini amo ni siya ang ga help release sa ginatawag nga brain derived neurotrophic factor or BDNF. Ang BDNF ini amo ni, ha? Amo ni siya ang kumbaga ga-signal gid sa pag-repair sa brain mo. This is the reason why your brain is plastic. O hindi ya plastic nga Tupperware, ha? Uh-huh. Hindi ya plastic nga kumbaga nga inaputsan sa ginabakal mo. Plasticity in science, lalo na sa health, describes on how your brain has the ability to repair itself during the time of sleep. So, ginag-istoryahan ta, no? So, ano ang bala ang connection ni hypothalamus kay pineal gland? Si hypothalamus, amuni ang may tawag ng may switch.
1: Mga, kwan?
4: Matulog na ta.
1: Okay.
4: Si pineal gland, kay nasugo na ni hypothalamus, will basically release melatonin, your sleeping hormones. Gaginhimo niya halin sa imo serotonin.
1: Mm-hmm.
4: So, meaning to say, ang imo mata, ha? Ang mga imo mata connected ni sa imo hypothalamus. Once may makita pa ni siyang nga light, hindi pa ni siya mag-release sang signal o hindi pa ni pagpatyon ang switch para makatulog.
3: Kumbaga ka. Okay. Daw circuit breaker.
4: Kasi circuit breaker. Once kani magdulom na, ha? Balo kuya engineer kung dulom ga butlak kaya. Pero once ga dulom na, ang ginatawa, ang ginasignal na ni hypothalamus si pineal gland, oy,
1: release ka na melatonin.
4: Sir pineal gland, release ka na that melatonin and this melatonin will travel to your to your blood, will go every part of your body which relaxes not only your brain but the whole body para makatulog ka. Hmm.
1: Kung ang partner mo bi hindi iya gusto nga patyon ang suga bi.
4: Ah,
3: hindi medyo ikaw ang mabudlayan tulog.
1: Mabudlayan
3: ang ibon. Ay, siyempre kung hindi ka anad magtulog nga
1: may suga,
3: gasiga ang suga or may pailaw ka nga gamay, may dim light ka, so mabudlayan ka na magtulog. So imo brain i-condition man. But generally speaking, Sir Boy, engineer, no, ang hypothalamus naton, gamay lang man siya. Pero crucial nga region sang part sang aton nga brain nga ang iyagi dyan main function is to control the homeostasis of our body. Magambal ta homeostasis, this is the state of balance sa sulod sang aton lawas. Ginabalance niya aton temperature, aton nga gutom, aton appetite, aton nga pagkauhaw, aton tulog, aton stress, aton nga emotional responses, even aton blood pressure kag mga hormonal kag energy balances and metabolism. Engineer, ginakontrol ina tanan sang hypothalamus. Pero ano bala ang importance sang MCTs, engineer, sa hypothalamus? Ang MCTs nga ginamin ko, medium chain triglycerides nga ara sa Dietli Bio. So research say nga ang medium chain triglycerides, no, are converted sang aton nga liver into ketones, kag ang aton hypothalamus is very sensitive into signal pathway sa pag-acquire sang energy. That's the glucose signal and the ketone signal. And ang nami di, kaya ang glucose signal medyo trabaho, so engineer, para sa brain. while ang ketone hindi niya nakinanglan pag i-demand kusa gaabot sa ila sa hypothalamus ang energy nga gina-require niya
5: ang sa ano ko sa salon kung ginambal ni Sir Kevin ha ang gitawag ni nga ketones nga ini ketones kag ang glucose there are energy sources engineer correct
2: oh.
5: But both need oxygen to be formed into energy ang ratio da mas damo kuno energy ma-form sang ketones kung iparisa sa oxygen kumpara sa energy nga ma-produce sang glucose nga ginparis sa oxygen ara gid pa may oxygen
2: okay.
5: Meaning to say mas damo ka energy nga makuha kung ketones ang source of energy sang imo brain lalo na sang imo neuron. This is really important. Hindi niya but silingon nga gatulog ka, you don't need energy. Science and research shows that during sleep, because this is the only part of the time of your body to repair itself, it consumes still a lot of energy. And kung nagainom ka deeply bio, may ara ka na sa ginatawag nga source of energy. Much better.
3: Steady source.
5: Compared sa glucose. That's why, kanami gidgili, mag-inom D3 bio before you sleep para not only to protect your body or your brain from microbes, no, from harmful microorganisms, but also to provide your brain the energy it needs, no, especially your hypothalamus nga is inaambal nila kuno ang neuron sa imo hypothalamus kun voracious kuno ang brain regarding sa energy.
2: Ko,
5: dalok kuno sa ang hypothalamus nga neurons are more voracious. That's why you need D3 bio para nami ang imo tulog, so, nami ang pag-repair, nami ang imo master
3: So, Sir Boy, kung nami ang energy supply sang imong hypothalamus, it means nami ang imong homeostasis.
2: No? Ang nami balance.
3: Ang balance sa sulod sang imong lawas. No? Kay ga-function sang maayo ang imong hypothalamus para ma-regulate imong temperature, imong blood pressure. Correct. No? So, ang ipang-mention ko ito ginang, ang mga function sang hypothalamus, amuna siyang homeostasis ng mga procedure na ginahimo sa hypothalamus. So kung nami ang function sa imong hypothalamus, it follows, no? Ga domino effect lang na siya. Kaya nga may ara kasang ginahatag nga battery or energy supply sa imong hypothalamus to perform ang iyang trabaho sa sulod sang aton nga lawas, which is to maintain our homeostasis.
5: So, kita, correct, no? Oh. Very important kin ang hypothalamus sa aton brain. Very important man. Mag-inom D3 bio to support your hypothalamus. So, kung gusto namin, imo tissue regeneration. Ha? Tissue regeneration, mapa-skin, mapa-brain, mapa-eyes. Okay. Kung gusto mo namin, ang production sang imo growth hormones, not only nga gusto kong magtaas, but also those hormones are used to for body repair. Kung gusto mo, yun ang reaction sang imo immune system kay kondisyon man ang imo hypothalamus ay mag D3 bio ka. So ang D3 bio hindi lang kontrat lang kaso ubusip on kagilanat kampyon man when it comes to your brain health and taking care of your tawag natin your hypothalamus. So mag D3 bio every day.
2: Salamat Sir Boy kag amo na kinanglanon ta hindi kita magkalipat sining D3 bio. Ha? Para nga na makuan gid ya ma supplyan gid sang energy ang aton nga brain kay ang aton nga brain amo ang nagasugo sang tanan-tanan nga mga functions.
5: Correct.
2: Sa nagkalain-lain nga lawas.
5: That's why magsuksok anong bla magmotor ka ano gid balagi na protektahan ang imo gid ya ulo.
2: Correct.
5: Ina helmet ta. Ang helmet ha? Why ginaputang sa ulo ha, hindi sa siko ang utok.
2: Correct,
5: wala
2: correct
5: sa siko. Nakita ko iban ang helmet ay di sa siko.
2: Sige.
5: Wala sa brain, no. So kung gusto mo kampyon ang imo brain health, kampyon ang ginatawag na support mo sa immune system, mag D3 bio.
2: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Kinanglan taman proteksyon na ng aton nga panit. Kita mo Sir Boy, ang panit ni Sir Kevin, no. Kahamis.
5: Korean.
2: Do Koreano siya?
3: Korean barbecue.
5: Korean.
2: Amo ni kinanglan ta, dapat magpaligo ta permi adlaw-adlaw para healthy ang atong skin, Sir Boy, Sir Kevin. Na magpaligo kita gamit ang abon
1: nga DTX Beauty Soap.
3: Yes, DTX Beauty Soap in general, may ara sa mga naturally selected no, or ginpili gid nga mga ingredients nga makabulig sa aton panit. May ara ini sang papaya fruit extract nga rich in papain nga good for your skin, nagapaputi kag nagapahamis ang imo panit no, ginakakas ang mga dead skin cells. Kag syempre may antimicrobial property ini halin sa guava leaf extract nga may guaya haverin, kag may ara man sang comadin no nga ara sa Madre de Cacao extract. Kag syempre ang hindi matawaran nga antimicrobial property isang virgin coconut oil nga inatanan makuha naton nga proteksyon sa DTX Beauty Soap para layo sa skin diseases kag hamis nga kutis mag DTX Beauty Soap.
1: Parte ra ta ini yung na speaking bla sa body odor labi na gid ang ilok ta nga balalhason. Ha, ang balhas hindi na yung problema. Ang problema kung may bacteria nga ara sa imo balhas nga tiaray ang baho dayon. Nagagawa, Sir Boy?
5: It's because no, mo ng bacteria, mo nag-ferment.
1: Oo.
5: Lalo na sa mga dark parts ng imo body.
1: Nang hindi maaarawan?
5: Ang imo mga ilok, ang mga igutan. That's why, kung gusto mo ya, nga, hindi lang nga ginpahidan mo lang deodorant, ang imo ilok. Kung gusto mo ya, ginkakaski dyan mismo ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok, mag-Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh, again, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Amo manigapon nga VCO nga gabuli gamat amat puti ang imo ilok kay rich in vitamin E ini kagapanami ni sang skin sang imo ilok. No, so kung gusto mo 48 hours of freshness coming from a natural deodorant, mag-Clinica DioFresh ka na.
1: Okay, hindi lang na yung ilok, kundi mga pigment kita kadaga. Namin kaya, Sir Boy, kaya nga, ang aton blas social life, upod tabi ang aton misis, aton kabataan, nagapangapi, or mga barkada, kinanglanta mga pinga high quality nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa sa boy.
5: What is the best way to answer oxidative stress in the morning? Kasi amo nang pinakataas ng levels ng oxidative stress is basically fighting it with a cup of coffee. So ano din ka pa, no? Mag-DTX Coffee Mix ka, may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant, agin putang sa kape para makabato sa ginatawa, pagpapanubo sa oxidative stress early pa lang sa morning, so you feel young aga pa lang. May chia seeds rich in fiber, fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So if you want a kape nga ga-detox mo aga pa, mag-DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Dichuhon na ni engineer kung okay, gusto mo niya. Ha? Ano ganyan ng bungkit-urot nga detox, ha? Sa isa ka kape, tandaan ang ngalan sini, ha, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergotionin coming from the Gano mushroom, no? Ang muna yung paboritong mushroom sa Japan because it is considered as the herb of immortality, kay ang muna siyang pinakadugay magtinil sa aton lawas as an antioxidant. Second, first gini siya, no? Ang kadua, vitamin E. Anong walang relevance ni? What is the importance kung dugay ang antioxidant katina sa lawas? Meaning to say, it is a hard worker. It is able to revive other antioxidant like vitamin C para mausa sa lawas. Coming from a coffee, this is pretty impressive. Kumbaga, no? Kay ang ergotionin, ginparisan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, dili sa aton local market, ginputang man sa kape, para makagatag si imo sang ultimate protection against oxidative stress. Para ni kay Sino, para sa mga bisyuhan.
1: Mga bisyuhan.
5: Para sa mga palapula, para sa mga cellphone, pwede nga ito, bang kag stress pwede.
1: Okay.
5: Is din yun ang kape nyo, kag feed nyo niya maanli kay Stevia ang sweetener sini. And if you simply want to look young, may ara ka goal nga gusto ko mapabata ko by drinking coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
1: Pero may isa pa kita ka kape, ha? Nga kape kung gusto mo abay maging healthy ang imong gut, Sir Boy, Sir Kevin, may ari ta prebio coffee. Sir Kevin, anong may ara sa prebio coffee nga ang gut natin magiging healthy, Sir Kevin?
3: Well, syempre, sir, engineer, ang ara sa prebio coffee na ton, puno ini sa probiotics, nga ginupdan sa prebiotics nga good for your gut, no? Kaya kung nami aton nga gut, kag nami ang population sa aton nga probiotics sa tungat. Nami man ang production sa mga happy hormones nato, no? Nga nagapa-stable sa aton nga mood kag nagapa-bulig sa aton sa pag-manage sa stress. So kung naga-DTI, naga-prebio coffee ka, no? Ang imong nga layo ka sa stress engineer. Mm-hmm. Kag nami gid imong nga mood tawhay mo paminsaron kung naka-prebio coffee ka. Pero kung ang pag-istoryahan engineer probiotics lang, dapat naka-Clinicas Probiotics ka. Kaya ang Clinicas Probiotics, hindi basta-basta nga probiotic food supplement, kundi gin fortified nga probiotic food supplement. No? Anong kinalain niya sini sa iban nga probiotics? Ang iya probiotics, no, masarang mabuhi sa init nga temperatura. Mm-hmm. Labi na gid diri sa Pilipinas. No? Nga ginbutang mo lang sa imong medicine cabinet, grabing init. So mostly ang imo da nga probiotics mapatay kung hindi siya pareho sa Clinicas Probiotics. Kaya ang probiotics nga ra sa Clinicas Probiotics engineer are spore-based probiotics, no? So makasigurado kita nga mapuslan sang aton lawas ang probiotics nga ginatumar naton. Kay mapuslan lang gid sang lawas naton ang probiotics engineer kung buhi ini nga makalabot sa aton bituka. So imagine ang aton nga chan, no, is also acidic. So kadamaan sa probiotics gakapatay sa chan pa lang naton, no?
2: Bangod sang acid.
3: Unlike ya sa probiotics nga sa Clinicas Probiotics, sarang ini mabuhi sa or makalabay sa asidosang aton nga chan kag makalabot gid mismo sa aton bituka. Kag ito magatag sang health benefits ka nga isang protection against diarrhea, constipation or mayara ka problema sa ano ni sa nutrient absorption kag syempre, no, or even colorectal cancer engineer gina-prevent ina sang Clinicas Probiotics kag ang problema mo sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
2: Okay, no? So kanami gid, no? Ining kompleto nato nga mga suplemento, kinanglang gid nato ni consider adlaw-adlaw nga gamiton naton. Pero kun si Manoy Abi or si aton mga bro bla nga medyo maedad-edad na, medyo hindi nami ang ilang support sa kay misses, kinanglan nila mag-extend food supplement for men, ha? Ang extend food supplement for men may ara siya nga maka kag clavuas ka nga sexual vitality kag ginambals ni nami ni saya sa paghatag energy mismo sa kay Manoy. Kag nami iya ang blood flow, sir boy. Mm-hmm. The moment nga ang blood flow ara kag mayo ang sirkulasyon sa imong lawas, dira nimo ma-appreciate ining aton extend food supplement for men kay nami ang performance.
5: Remember, your blood is your logistic and transport expert.
2: Correct.
5: It basically transport and delivers and removes everything your body wants to be delivered and removed. Meaning to say, tanan nga minerales, vitamina, tanan nga mga antioxidant nga ina, ginadala na sa imo dugo, no? And tanan nga mga basura man sa imo lawas, ginahimos mo na sa dugo para mapagwa sa lawas. That's why, importante gid, nga nami imo blood flow, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon man imo blood flow, pwede man manual, ah.
2: Aha.
5: Anong manual? Manual. Na magpanami sa blood flow, magpamasahe. Ah, magpamasahe.
2: Okay.
5: Adlaw-adlaw, using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kinami niyang DTX liniment oil, kampiyon ang hagod nga ginaatag sa imo mga tired muscles, mga kasukasuan mo, damanginangin da, matamat kwa.
2: Ang aroma nami man?
5: Na kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini. So kung medyo galingin ulom mo, kung magabiyahi ka, mm-hmm, or medyo tense ka, simut-simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil, gaamat-amat ka, relax. Remember, kung ginamassage ka, ganami aman ang imo blood flow. Listen, siya lang kay misis. Ah.
2: Correct. Ang ating koy blood, sir boy, nga dugatig, nga doka sakit.
5: At ba siya ay blood na naiyan.
2: Pero nami na, punasan lang. Sinang aton nga liniment.
5: Alin si imo tingkoy, hindi na asa si imo shoulder, bala?
2: Oo.
5: Naanay sa baga mo.
2: Oo.
5: Iluton mo na muna. Doon na tulugan. Kung kagambal pa lang ko sana. DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. No? So, hindi gin maglipat, no? We are in our midweek. Wednesday subong, kanilang kampiyon gapo ng lawas, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado kung tatlang kaso, ubusipon kagilanat,
4: kag wala ka problema sa mikrobyo, mag D3Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning and God bless. Sir Kevin?
1: Sir Kevin, imo mga parting words, sabi?
3: Yes, ang tanan niya produkto sa Klinika de Alternativo available sa mga pili nga butika sa inyong lugar kag sa pinakalapit nga branch sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang nga impormasyon kag sa address ng amon nga clinic, magbisita lamang sa amon nga Facebook page, no? Kag syempre, adlaw-adlaw gid mag DTX 500 para hubin ang selula, hubin ang itsura. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya. Kag syempre, ang D3 Bio protection mo, batok sa anuman nga sa isang impeksyon, mapamikrobyo man na, viruses, or fungi and parasites, no? Kayang-kaya natapnaon sang D3 Bio para dasig ka mag-ayo, engineer. Kag syempre, ang ginpabaskog nga probiotic food supplement, ang Clinicas Probiotics. So ako si Kevin Bigay, nagambas ninyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
1: Isa naman yung kaadlaw nga fulfilled ang grupo. Ha, nakatag sing maayo nga informasyon para sa atong tagpalamati. So sa mga tagpalamati naton, tutok lang adlaw-adlaw sa atong nga programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, salamat kag atong Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, atong Station Manager, Sir Rhodes Palma, kag atong mga technical partners sa sining programa. Ako naman, si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
8: What?
7: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Masakitang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakitang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals 4 Biotics.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
5: Hindi type kabala ni Eljan Labalab.

0: Boss!
1: Hmm?
0: Bad trip din ko ya.
1: Kaya naman bad trip ka, Boy Rocket. Sino ang rason sa iyo pagka-bad trip?
0: Mga congressman!
1: Mama! Ano?
0: Bad trip ko ya, boss. Labi na kasi sa da congressman nga bawi-bawi, blaw.
1: Anay ka! Sa din ka magalinaw? Sa kongreso ka magalin?
0: Hindi man ah.
1: Di hindi man gali. Di anong rason nga na bad trip ka?
0: Kay duso butong sila kung bala, madayon gid ang barangay kag iski eleksyon.
1: Amo na gali ang rason.
0: O boss, do ka talakab lang mamati sila. Ilabi na gid sa congressman nga bawi-bawi sang iyang tinaga parte sa eleksyon. May madayon. Kaya naman hindi.
1: Ati ba siga duso butong man sa sang iya ginambal eh.
0: O bala boss, ko talakab lang. Kung kaysa mambal siya nga, madayon gid ang eleksyon. Kung kaysa naman, hindi naman kuno madayon.
1: Pero kabalo-kabala sang piyo-piyo gid nga sinyales kung bala hindi madayon ang eleksyon.
0: Ha?
1: Oh.
0: Ay, paano boss?
1: Kung mag-text ng mga bangko sa mga incumbent barangay official nga pwede na karinyo sang ilalon. Araya sigurado hindi ginamadayon ang eleksyon.
0: Ara to dya, boss. Piho-piho ginaya, boss.
1: Oo, oh, magamo na ya, wala ginaya, palso.
0: Pero tani bala, boss. Piho naman ni Laliwat kung madayon gidukon hindi ang eleksyon.
1: Kaya nga naman, Liwataw.
0: Kaya damo man gaulat nga madalagan. Kag siyempre, nakagasto naman.
1: Ang mga nagagasto, sala na yan nila.
0: Ha? Nga aman, boss?
1: Eh, wala pa gani kasiguruhan ang eleksyon dahil nila palak-palak pa kampanya. Wala gani kagiyo mga incumbent officials da, pawala lang gani.
0: Ay, tuod boss no?
1: Man, hindi ang eleksyon ang ginahulat sa mga incumbent officials. Kundi kung saan o sila ay makarinyo sang loan nila sa bangko.
0: Ha? Ala, sadya-sadyahin o?

0: Grabe yung mga reklamo nga sa mga tao, Bido, sa barangay, do.
1: Kani man dito panday. Do malupok. Ginang nila mga butsi. Parte sa BBM scholarship.
0: Basig itukob naman sa mga bakunawa. Tegawon lagi magkapabalo sa pumulo, yo. Gabay aras sila sa mga abosida ng mga programa.
1: Ipabalo pa nila kung pwede man lang isikreto.
0: Sa bagay, no?
1: Dapat maanad na kita sina iya. Kaya mo man naperming kakatabo dili sa baranggita.
0: Pero, dunawig ya po ng pungko ni Kapitan Hugakob, no? Siya pa rin ang kapitan dili sa atin.
1: Kaya man, ginaboto man sa Japon sa tao mo.
0: Kaya po nagsala. Kaya kabalo na gin sila kakurap. Ginapanaog ba niya po nila?
1: Di, kay kada election ka pang hatag kwarta nga. Bago, tapos may paaman pa bala nga stapler.
0: Adibal, ikaw ya. Kay kabalo ko, waste booter ka. Wala mo ginboto si Kapitan ay.
1: Kinaboto eh. Kay tinakabaton man ako sa iyagin panghatag kada eleksyon. Ang kontra sa iya, bi, wala mang gapanghatag. Di, si Kapitan na lang ang gapanghatag. Di, kundi damo gyapon boto siya. Kag isa pa, ginahimo nga daan leader ni Kapitan Hugakom si Mami Kayot. Ano pa, bisan anong ginahimo ta, mabuto kita Japon sa iya. Ki, may kwarta.
0: Ate, sinasadya ino.

0: Migo ko na to, ay.
1: Ano man, Migo Bongkoy?
0: Ah, narito nandang ang classmate sa sunod sa classroom, pero pamatiagan ko doon nito sa simbahan.
1: Kani man, Meg. Doon lagi ta. Wala gito may gagahod, no?
0: Bisan pagtika, bisan ilababa, wala gito. Nagatulok lang sila sa aton nga nagahuloy butlog ang ilang mga kilimutaw. Ano yan ang reso nila, Migo man?
1: Ano pa, Be? Kundi nag-down sila sa aton, eh. Sige, anong magkulaula sila? Tanawa ba lang tatlong itlog, oh?
0: Toon, ho?
1: Nantawa?
0: Si Tantan, ho? Gamudo lang matay, ho? Tapos si Totod ako, gagawang niya dila. Kag si Erdan Laba, ginakuot yang yailong, tapos ginapabilog-bilog yang kinuot niya siya tudlo.
1: Animal, grabe ilang tripping, no?
0: Di anong plano mo, Meg?
1: Mabawi lang tayo sa activity, Meg. Kaya sila naman nakaroon ang mapapaulala, mapaulala sa giling-giling ta.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik.
4: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta bol ng kape pre?
3: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tigasin.
6: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: budat.
1: Daw mano, nagid ko nga kabalik sa Kalye 5, ang.
0: Abi ko gani ya sa magsingoy. Hindi gani sa sabukaw ka mabalik.
1: Hindi lang ta to magbalik ko. Kakapoy to runner.
0: Aya! Kapoy gidi. Ilabi nagidyang hindi tayo maayo ha, dalagan.
1: Gani, hindi ta kadalagan maayo kay. Buktot tamong. Ya! Magdali na lang ta sa ginam, tangan ta subong. Do hindi man ta di mag-asinso. Wala man ta di ubraon.
0: Amo ginang hindi ta di mag-asinso. Kay daw malatnan patadisang kalain sa ulo ni Nuli.
1: Amo gani, kaya to naman siya gani o. Kada puno sang ruma, ginakuhaan niya to no. Tapos no plano ya pa nga ang mga tunok sang ruma isaylo ya sa mangrove.
0: Ay, ay abaw palingin gini ang lakad ni Nuli no.
1: Sige lang ah. Siya manadaso ng palinginon ta ah.
0: Ay wala na ginaguro ya chansa. Basi samtang arita di. Ah kita na gini ang palinginon ni Ayang. Amo niya nga dapat makaplano na kita nga mahali na kita di Rey.
1: Pero antes to planon. Matakiliray tabalaan ay tabugo.
0: Ayala, jajajay, no? Ayala.

0: Hello, Marites, my ex-girlfriend.
1: Hala, ayaw ka na?
0: Oo, ah. Ari na gadi. Ari ko di sa imo atubangan. Alive and kicking.
1: Nabuhi ka pagali, Norbing di Malunhao?
0: Nga, anong matyag mo sa akon, how? Mapatay na lang gidya?
1: Ay, abi ko, hindi ka nakasurvive mong.
0: Grabe ka naman, Imoya.
1: Uy, tuod pala, abi ko, katapusan mo na to. Kiduga sido-sido ka na. Daw manok bala nga daw, nagalagas na sang last breath kya?
0: Yeah. Sobra ka naman, Imoya Marites.
1: Hindi man ah. Ikaw na tingala lang ako eh. Kay abi ko gidya, makita ta na lang ka sa kwadrado nga hiligdaan. Tapos may kristal nga daw bintana.
0: Wow!
1: Oh, salamat kay buhi ka pagali!
0: Hindi ako dali-dali madutlan sang kamatayon. Tungod!
1: Ano?
0: May pertod ako sang bulitas.
1: Na. Papate!
0: Mangluya lang ko kadali, pero makarecover man dayon. Tungod sa enerhiya nga nagahalin sa akon bulitas.
1: Ma! Sadya-sadya, ino!

0: Hey, gapala tak gini belah si DJ ni lomong?
1: Damo ba ko tani inughambal party sa garapalda nga mga barangay official galing wala na ako time.
0: Aki gisakay wala na lang yabata sa BBM scholarship?
1: Dason gani may mag-abot naman nga kayuhan, ugum-uguman nyo lang. Hindi nyo pagbabal ang pumuluyo. Ilabi na gid ako. Kay pangwaswasan ta kamo gihapon niya.
0: Waswasaya! Nakik si DJ Nilo? Kaya wala nakabil ang bata ya?
1: Pero, kung pabalon nyo ko, tapos maka-avail man ang bata ko, ipangampan niya tapa kamo todo-todo sa maalabot na eleksyon.
0: Gapabati-bati ka ni Maria?
1: Okay, sige. Salamat. Salamat gid kay wala na ko oras. Baho kag na-stress gid ko sa inyo. Mainom ko na isang DTX 500. Kay kakapoy magugtas sa inyo nga mga batinggilan nga mga barangay officials. Hindi man tanan. Pero may aragin nga mga sutab.
0: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: detox ka ba?
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: todo pirao.
1: ¡Wow! ¡Vai pulso!
2: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Kampion. Ang estasyon sa Rojas City. 100.9 K5. K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: five galinawanta.
1: Tay, kay na bala si eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am. Tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o tuya isip 100.
2: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos kuya recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
2: Baw ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
2: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
0: Hey, five, galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagyo ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogalisi.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko permit, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Bye. Ayaw gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
10: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
11: Kay may barato balaya nga butika.
10: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
12: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
13: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
10: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
14: Rain Pharmacy.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: sa jackpot question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
0: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
0: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
0: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampyon!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Focus on benefits sa D3Bio.
4: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
3: at least one drops to two drops.
4: Kampiyon nga.
3: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
4: Kaginano nila. Banyo sa sulod.
3: Oh, banyo sa sulod.
4: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo ka kagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, kagnan type of ball.
3: JP sa mga ano? Ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
4: Oo. Tindi mo na may mo sa plain D3?
3: Hindi.
4: Okay. It's the VCO.
3: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
4: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
3: Supporting actor lang si D3.
5: Correct.
0: D3 Bio.
5: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausar topically, maputang ko itin sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
3: Correct.
5: Eh? And lauric acid could basically...
3: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
5: Kampiyon na.
3: Mas ganami pagid siya...
6: Ina supercharge ang lawas.
3: Kung mahimo pagid siya nga... Monolaurin.
4: MCTs.
5: So, lauric acid, iputang ko na sa akong pilas.
3: Dali kaya ang lauric acid, di nakasulod sa kuan mo? Sa imo nga system?
6: Hindi nakasulod sa system.
3: I-change sa anay sa imo, ano? Into monolaurin. Pero kung sa gwa-gwa lang?
6: Oh, lauric acid lang, kaya na.
3: Kaya na.
5: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
0: D3Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kang image yung i-massage mo.
3: Kanami. May manog massage man ka.
8: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
4: Amo nila daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok. Kay may...
5: Hindi may napiyanan ko yan. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
8: May bangs na.
3: Timining pa ang D3Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. Imasadya ka na dyan.
8: Correct, imasadya. May imasadya mo lang.
3: Ang D3Bio, nami na siya. Well, permin ako na ibalik-balik ko. D3Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
6: Boss ka.
3: Damo ka manggad. Pero hindi damo ka manggad, kaya ginawa yan sa kabataan mo.
0: D3Bio.
4: Kanugon sa paninguha mo nga hindi
3: kaya
4: mo
3: malipaton ka na yan. Malipaton ka na, gapirma ka nga imong manggad yung kuha ng galis kabataan mo.
5: Oo.
3: Pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imo kan memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3Bio, Sir Boy.
0: Correct. D3Bio!
3: So, munang namian ko, gidra ko namian, nga nga permi ko gainom 3 times a day, every 8 hours, Sir Boy, nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahandol mo ang stress sa bilong nga adlaw. Imagine lang, may ara ka, 300 tub-tub ka, 300 ka tao.
8: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
3: Oh, kaya.
6: 50% bilugtasan.
3: Oo, 50% ang ulugtasan. D3Bio lang kasaran siya na. D3Bio lang malakas.
5: D3Bio lang ang malakas.
4: Ang babangga, giba.
5: Giba. So, no?
3: Tapos, lantaw lang ipikto sa D3Bio. Ha?
6: Gahalog ang pulo.
5: Amo lang ipikto sa D3Bio, no? So, ang D3Bio, tanong-tanan, ipikto na, no? But ang D3Bio, ginhimo gini para sa imo. Ha? Ginhimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3Bio mo na.
0: D3Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO!
2: BCO!
0: Yung may D3! D3Bio! Health!
2: News, D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: DTX 500.
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure. 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
15: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
21: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
22: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
4: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: Radio Com.
1: Campeão da Rádio.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM, Rojas, alas 11:10 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Rawas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Mayong adlaw sa aton sining mga kuturan diri sa palibot sang siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Kamusta kamo mga kakaypay? Waladlaw sang Martes, pizza dos sang pizza dos sa bulan sang Septyembre, tuig 2026, Miyerkules nga adlaw. Kamusta ang aton sini mga kakayfive? Nagahatagi kita sang katahuran kag nagatamyaw sa inyo tanan-tanan sang isagid ka maayong adlaw. Dira sa First District sang probinsya sang Capiz. Kag suman sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Sa malabutan sa aton sining pagpangalagad, sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Nagapamati kamo diri sa K5 News FM Rojas 100.9 MHz. Inasalilisuan sa inyo sining mga radyo mga ka K5. Hindi na pag-iliso pa ang inyo sining radyo. Palitutok gapon diri sa aton sini pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas. Kag nagatamyaw man kita sang isa ka maayong aga sa aton nga mga kauturan. Diri sa 47 tanan ka mga kabarangayan sang siyudad sang Rojas. Sa Coastal Barangay. Dira sa tabok sang isla sang Ulutayan. Sakop sang siyudad sang Rojas. Isla sang Ulutayan, mayong adlaw sa inyo dira. Sa aton nga mga tagpalamati dira sa Teodoro Arsenas Trade Center. Dira sa Merkado Publiko. Kamusta mga ka-K5? Kamusta kamudra? Kamusta nga aton sini nga mga vendors, mga negosyante naton? Nga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Kag suman sa aton sini nga mga ka-K5 dira sa Rojas City Transport Terminal. Sang siyudad sang Rojas. Ay by the way, ginagatamyaw man kita sang maayong aga sa mga tricycle driver naton nga nagapamati dira sa pila ka mga terminal sa Banwa sang Pontevedra, no? Nagatutok gid diri sa K5 News FM Rojas, halin aga hasta magabi mga ka K5. Kag sumuman sa aton sini nga mga kauturan sa pilaman ka mga terminal sang jeep, terminal sang tricycle diri sa Rojas City, mayong adlaw gid sa inyo tanan mga ka K5. Sa gihapon, upod diri sa inyo alagad sa inyo anchor man sa sining palatuntunan ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: 11 Mbps. Mga balita at public service diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga ginang sang puloy-an nga nagapreparar sila sini nga panyaga, kamusta? Kag suman sa mga papa, mga tatay dira, kamusta na kamo? Makita man kita pinagi sa ato sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas sa aton sining mga followers, like and share. Paki-follow mga ka K5, like and share. Kag sumuman pinagi sa aton si isa pagid ka official Facebook page ang K5 NFM Rojas Digital. Paki-like and share mga ka K5. Paki-follow. Kaya diri sa K5 News FM, ang kampyon nga waragwagan.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Diri nyo lang mabatihan ang mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga topiko, kag mga report sang aton sining mga K5 reporters.

By the way, sa gusto magpa-shoutout sa aton sini nga mga ka-K5 nga gusto magpa-shoutout, pwede na ipadala ang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ilang taon ta ang gusto karon magpa-shoutout?

Ipadala nyo na mga ka-K5, umpisa nyo na ang inyo sining pagpadala sa inyo sining mga mensahe. Dato na nakaroon, basahon, diri sa ato sining pagpangalagad, diri sa 11 Mbps. Kamusta kamo? Yari na ang mga dalagkuan ng mga balita. Naka-line up ng mga topiko. Naka-line up ng balita. Diri sa ato sining pagpangalagad. Pero ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Mga ka-K5, mag-DTX Coffee Mix na adlaw-adlaw. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Kanami gid imnon adlaw-adlaw. Hindi nyo na pag padugaya pa, adlaw-adlaw mag-inom na kita sang DTX Coffee Mix. Bangod sini sang Ampalaya Extract ngayara sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Makabulig inipahagan-hagan sa pagtaas ang blood sugar level sa inyo sining alawas. Kagkon stress kamo, manayanaya gid ang inyo pamatsyag kon makainom kamo sang DTX Coffee Mix. Mga damo kamo kinaon, mag-inom nyo sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Mamuhin kagid. Amo na ginatawag na nga ma-detox ka o ma-detoxify ang imo sining alawas, malimpyuhan. Pagwaon niya gid ang higko sa imo sining alawas mga ka-K5. Ganun na pang ginahulata. Mga ka-K5, mag-DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw. Wala ni kontra-chimpo imnon. Kanamit kag-healthy nga kape mga ka-K5.

0: Ano karon ang matalo lupang doon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad? Diri sa 11 Mbps program kag karon sa mga headlines. Punong barangay Mike Sandel agrasada sang barangay Banica, Rojas City. Ginapa-review ang CCTV matapos may bangkay nga nakit-an nga nagaagnas na sa nasambit nga barangay. Hasta subong way pa ma-identify kung sino ini nga lawas. Pulo pasensya gid ha sa mga kauturan naton nga nagapreparar sang panyaga. Kaga sumuman sa nagakaon naton nga mga kauturan sa aton nga mga ka-K5. Pulo pasensya gid kay man ibalita tani karon. Ining nakita nga bangkay dira sa may barangay Banica nga yara sa advanced state of decomposition mga ka-K5. Nagakaagnas na ining nanabitan nga lawas ang tawo nga nabudlayan karon pa mag-identify kung sino ini. But silingon na donut na nga nakita dira sa may barangay Banica, Rojas City kahapon sang hapon. Nagapanimaho na ang lawas ang bangkay. Bapalupasin siya gid sa aton sining mga kauturan sa nagapreparar dira sang panyaga. Bapalupasin siya gid. So tagaan tayo karon update mga ka-K5 diri sa aton sining nga pagpangalagad kay ginapa-review karon sang punong barangay. Sang barangay Banicagon makita kon ano gid ang matudtuod nga natabo. Nga man wala gid na diparahan ining persona nga napatay kag nakita na lang kahapon matapos nga nagpanimaho. Nga yara na sa advanced state of decomposition. Dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 300 ka violators na dakpan sang traffic management unit sang Rojas City Government sa bulan pa lang sang Agosto. Damo na nadakpan ang TMU sa mga traffic violators diri sa siyudad sa Rojas, mga 300 na, kung masobra na 300. Kaya mga nagbayular sa trapiko o kung sa layis ang trapiko, diri sa siyudad sa Rojas, mga ka-K5. Kaya kuga pati, kung may mga minors na din nga nadakpan mo, kaysa nagligad lang adlaw, sang matigayon nga ma-interview man ang Chief of Police sang Rojas City PNP. So no, sa kay Colonel tumagtang nga may mga minors man gani nga na-apprehend nga nagadala sang motor minor di edad. So ako nagapati ko ining operation man niya, ining siparadong operation sang TMU or Traffic Management Unit sang Rojas City Government. Makamuna yung mga 300 na kabilog dakpan sa Agosto pa lang. Traffic violation. Kay isa dire ginalikawan ining mga pagdala sang motor sa mga minor di edad. Inabangod man kay kadamo na sang mga vehicular accident. Nga konserin sa palibot sang probinsya sang Kapis sa mga kabanuhanan. Na aksidente imbulbado minor de edad. Dugang nga mga balita. Pagpangharas, pamahog, pagkuha sa mga produkto sa mga Panay Bukidnon sa Barangay Hainan Norte Hamindan Kapis, ginpaabot nga reklamo sa Sanggunian Panlalawigan Kapis. Isa ini kahapon sa naistoryahan sa regular session sang Sanggunian Panlalawigan mga ka-K5. May sulat si Vice Governor Jaime James Magbanwa pagkadto sa Sanggunian Panalawigan Secretary sa kay Mr. Zoe Herrera mga ka-K5. Again pa-include sa ilas ring regular session ang sulat ni Vice Governor Jaime Mitang Magbanwa na tuhoy sa reklamo, official complaint sa mga membro sang Panay Bukidnon ang pagpangharas, pamahog, kagpangkuha sang ila sinikuno nga mga produkto dito sa may Barangay Hainan Norte, Hamindan, Capiz. May update kita sini karon mga ka-K5 kay ini ang ginrefer na sa Committee on Laws and Good Government. Lantawon takon ano ang matabo sining complaint sa mga membro sang Panay Bukidnon ining mga IT o kon mga indigenous group. Mga indigenous group mga ka-K5 nga ato dito sa may Hainan Norte, Hamindan, Capiz. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Hey, salin sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia nga gindala sang habagat na detect sa isla sang Negros. Department of Health may panugyan sa publiko bangod sa posibleng epekto sang haze sa lawas sang tawo. Nagapaandam karon ang Department of Health mga ka-K5 sa posibleng epekto sang haze nga follow up kag resunod naton karon mga ka-K5. So dapat may ari ini sang proper information and dissemination kay posible ba si hazardous ini sa lawas sang tawo ining haze ining nga makita nyo wala nga daw asuman nga daw fog o kontunog nga makita naton kahapon diri sa palibot sang syudad sa Rawas maka K5 nga daw gulpi lang daw smoke daw aso nga daw tunog ban siya. Ini mga ka-K5 sa impormasyon naton nga nabaton. Kahapon nga adlaw na detect ini dito sa Negros Island. Kagirapatihan nga diri sa aton sa syudad sa Rawas kag probinsya sang Capiz. Base nakaabot man di sa aton ang haze kay manti kahapon medyo ang panahon medyo kwan mo daw nagadulom-dulom. Do hindi mo matsindihan, do may pangano, do may aso, nga do may tunog man or ining fog bala nga ginatawag. So ini mga ka-K5 sa report naton nga nabaton. Halin ini dito sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Lapit malang din Indonesia sa Pilipinas. Tigindala ini sang habagat mga ka-K5. Ining southwest monsoon bala nga ginatawag o kon ining habagat ining wind direction sa aton sinipang mga tinaga direction sang hangin ti pakadto di sa aton. Dalaya din ining haze mga ka-K5. So talalupang doon sini ang pagpaandam sa Department of Health na delikado ini sa aton nga mga kauturan. Ilabi na gid kun mahina-hina man ang imo sini nga likod. Mahina-hina sini ang imo baga nga ginatawag. Nga masami ikaw ginaubo. Masami ikaw ginahika dira o ginahapo-hapo. So gina-advisean gani sa Department of Health nga magdala ikaw kun magbutang ikaw sang face mask labi na sa mga senior citizen, sa mga kabataan naton, kag sa mga kautoran naton nga mahina ang baga nga masami ginaubog na sipon. So gani ko na muning sitwasyon kung masami ikaw ginasipon, ginaubo mga ka-K5. Hindi na pagpadugaya pa, hindi na magulat nga maglala pa ang imo sining masakit. Ang aton sining rekomendado, advice ta sa aton sining mga ka-K5, mag-inom, magtumar, maggamit sang Mighty C. Mighty C, the immunity booster mga ka-K5. Adlaw-adlaw magamit kita sang Mighty C. Agod mapabatak naton, magtaas-taas ang aton sining immune system. Kapin pa kung kisa ginaabot kita sang pag-ubo-ubo, sip-on, lagnat, trangkaso. Nagahina na ang aton sining immune system mga ka-K5. Ganun din na paghulata pa. Huwari naman ang haze, oh, ang haze. Napandam naman isang DOH na maghalong kita. Tigani sa aton nga mga kuturan, kinanglan tagid mag-adlaw-adlaw, mag-inom sang Mighty C. Agod nga magbakod ang aton sininga immune system. Kahit kung maghina na gani ang aton sininga immune system, mga masakit na nagagululuwa na. Tidakpon ka rin sang ubo, sipon, lagnat. Lanakit lawas niyo mga ka-K5. Ganun yung Mighty C na adlaw-adlaw. Ang Mighty C alkaline base ng Mighty C. Ang Mighty C immunity booster bot silingon. Mapabakod yagid ang imo sininga immune system. Kag sumuman sa aton sininga mga ka-K5. Nga masami ginaubo. Nagaluya. Kag nagasuprer sa bangod sang komplikasyon sa ila sining lawas, nagataas permi bala ang inyo sining blood pressure, ang inyo sining blood sugar, nagataas inyo sining lawas, kinanglan nyo na gamitan mag-inom, magtumar sang DTX 500. The superior antioxidant mga ka-K5. Adlaw-adlaw DTX 500. Para sa aton sininga mga ka-K5, agod malikawan naton ang komplikasyon sa aton sininga lawas. Ang mga nagapa-shoutout diri sa aton sininga pagpangalagad, aton balikan diri sa aton sininga programa 11 Mbps. Kalakip na report sang aton sininga mga K5 reporters pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline.
7: 99 nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
8: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: DGX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
12: mag-ed ako sa akong body odor.
13: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nagbutik gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman tag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-ba. Asa na gani? Kabaho-baho pa!
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Deo Fresh!
16: Para sa maputi at mabangong kilikili!
18: Clinical Deo Fresh!
17: Nagabasa na naman balaga!
16: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
18: Clinical Deo Fresh!
16: Para sa maputi at mabangong kilikili!
7: Extend Food Superman for Men!
19: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
21: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500.
10: Bakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Pabalik tri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps, 42 minutos nakaligad sa takna nga alas 11.

Shout out sa tonsing nga mga ka-K5. Nga nagpadala sila sining mensahe sa aton sining mga official Facebook page. Shout out Mayong Udto from Bibo Patricio. Mayong aga mga ka-K5, Sir Alan from Bongbong Hinson. Thank you, Gidbong. Mayong adlaw man sa imo. Good morning, sir. Live ko greet sa... Greet Hats Altabas. God bless. Thanks. From Edie Cargando. Si Jojo Sibilino, nagapamati ka nagalantaw na sa ato sining programa. Shout out lang da to. God bless from Mark J. De La Viga. Thank you gid kay Mark nga nagalantaw gid sa ato sining live program. Hi, good noon K5, Alan from Edwin Alimonsoren De La Cruz. Good noon, Sir Edwin. Shout out! Oh, shout out kay Nonoy Bench nga nagakaon utan nga laswa. Ating laswa ha. Mina, Sumuman sa aton iban pagid nga mga kauturan nga nagapa-shout out mayong udto, sir. Shout out from Nicolas Jimenez. Mayong udto K5 Alan from Rodolfo Evangelio Jr. Thank you good sir Rodolfo. Mayong udto idol, tamyaw ko family Gregorio sang Pinya maayon kapis. Si Lorly Bubong Kent kag Tantan. From Lorly Bubong Gregorio. Maayong udto ka K5. Halin sa kay Jollibee Alayon Gonzales Angkon. Ay, karami sa ngalan ni Jollibee, no?

0: excited na ko! Bantayin nyo mga ka-K5! Kung sino ang magasunod nga kampyon!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Sa aton sining K5 News FM Ross Live Reporting Competition 2026, mag-aumpisa ang elimination round hasta makalabot sa final. Ang K5 News FM Rojas Live Competition or Live Reporting Competition 2026, pa-indis-indis ini, no? Competition ini mga ka-K5, Enter School Live Reporting Competition 2026, Enter School. Mayara kita sa secondary level, kag mayara man sa tertiary level. Bantayin nyo ha, mga ka-K5 sa tanan ng mga public affairs program sa K5 News FM Rojas. Kay mabatian nyo da ang live report sa mga estudyante sa nagkalain-lain nga eskwelahan. Diri naton makita ang kinadman, ang abilidad sa mga estudyante sa patag sang live reporting.

So manami ining aktibidades naton mga K5 sa K5 News FM Rojas. Agad nga makadiskubre kita sa talento. Talento sa mga estudyante, sa mga kabataan. Sa live reporting mga ka-K5. So makita nyo din, mabatian nyo. Kay manti, live mo, live na live. Mabatian nyo na da ang mga kabataan, mga estudyante. Kadamo sang participants naton. Pero i-hold ta lang para medyo surprise. Agod, medyo mabitin-bitin man kamo. Kundiin ini nga mga eskwelahan. Mga coaches, ready na! Mga trainers! Sa mga participants naton, ready na kamo! Kagining courage taman, no? Ang mga respective schools na suportahan nyo man ang inyo sining mga entry. Suportahan nyo gid ang inyo sining mga estudyante, mga entry nyo sa live reporting competition. No, gina-request tagid, ginapangabay tagid. Agod nga mamotivate man ang mga kabataan para sa sining paindis-indis sa live reporting mga ka-K5. Mas nami pa ginada kon antes ang elimination round, antes isabak ang mga kabataan sa live reporting competition. Te ang management na sa eskwelahan may mga word of wisdom na sila da igahatag sa mga kabataan. May mga panugyan, may mga yara sang mga statement nga ti encourage gid ang mga kabataan para ma-motivate gid sila. E siyempre, eskwelahan man nila ang ginadala nila mo. Ilagid bugal man ni sila sa eskwelahan nila once nga makasulod sila sa finals mga ka-K5. And gin-encourage taman, no, nga to observe. Magpamati diri sa K5 News FM Rojas sa mga radyo maglantaw sa live report sa ato sini nga mga K5 reporter. Agod nga maka-gain man sila experience. Mga techniques, tips on how to deliver sang live report sa mga K5 reporter mga ka-K5. So bantay ang K5 News FM Rojas live reporting.

0: Competition 2026. Kagini yung buylog nga ginadulong sa inyo sang D3 Bio. D3 Bio maka K5 antiviral specialist. Para sa aton sining mga kauturan, mga ka K5 naton nga nagaluya, nagahina ang lawas, nagagwa ang balatian, dulot or dalasang kagaw nga nagatapik sa aton sininga lawas mga ka K5. Kung naman nining nabatsagan nyo, infeksyon para sa inyo sininga lawas, hindi na pagdugaya pa, hindi na paghulata pa nga magmaslala pagid ang inyo sininga sitwasyon. Maggamit na, mag-inom, magtumar sang D3 Bio, the antiviral specialist. Kabalo ka mo mga ka-K5 nga ang D3 Bio, ginakuha yan na anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo. Anuman nga klase sang kagaw nga yara sa lawas ang tawo, kuhaon ina, i-remove yan na, i-block ya sang D3 Bio. Kag ang D3 Bio mga ka-K5, may component ini siya sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Gani rekomendado ta para sa aton sini mga ka-K5 nga nagasuprer sang balatian nga masami ginaubo, ginalagnat dira, nagaluyang lawas. Perme lang stress, masakit kaga sakit nga dulot or dalasang infeksyon na bangod kay may kagaw ng lawas ta. So magamit adlaw-adlaw sang klinika D3 Bio. Para mas mapag-on pagid ang aton sining lawas mga ka-K5, ipares na lang nato ning Mighty C, the immunity booster Mighty C, para sa aton sininga mga ka-K5 agod mabatak, magpag-on pagid ang aton sininga immune system. Mighty C adlaw-adlaw. Kag para malikawan nato ng komplikasyon sa mga kautora naton, sa mga ka-K5 naton nga may mga diabetes, permila nagasaka ang blood pressure, gamitan ta o mag-inom, magtumar sang DTX 500. So ining the Power 3 supplement rekomendado naton para sa aton sining mga kuturan, agot protektado ang aton sining nga lawas. Ini tanan produkto ni Doc Ramil Oy, sarang nyo makita mabakal sa butikang nga malapit sa inyo sining lugar. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Rojas City, sa tubang sang PLDT. Mga ka-K5, magabalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad. Balikan ta ang paghatag naton kabuhi sa mga topiko, mga balita ang aton mga ginpang headline. Kalakip na ang mga report sang aton sininga mga K5 reporter pagkaligad sang importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner?
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Doc Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce ang imo atay. kag i-store niya sa imong gallbladder.
2: Mm-hmm. So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Mm-hmm. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Mm-hmm. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
4: Isa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, mm-hmm. kaon gigadamo sang kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Mm-hmm. Kamo nang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamata na siya porma sang ano sa mga gallstones. Ti importante gid nga para healthy ang imo nga gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imo organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
2: Correct. Ano kay very common pala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
4: Yes, Sir GP.
5: TTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
5: TTX 500.
4: Yari pa Sir GP ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
2: Ay prone gali kung ga-edad ka na, no?
4: Tiyam na gani, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mabay nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
2: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence sang gallstones from elderly to the younger generations?
4: Siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
2: Diet.
4: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
2: Wala pa fast food, ano?
4: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
2: Saging.
4: Balinghoy kag saging. Lapakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi na especially kung arini sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
2: chicken.
4: So ano yung moon? DTX 500 kag may TCR PureC, dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag may TC para makabuling niya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imong organ. Inom kagid sininga mga food supplement kay mataas inisang antioxidants.
2: Correct,
4: hindi
2: ano?
4: Dali matigulang imong gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga gadako daw pebbles na.
2: Tamo siya, no?
4: Kaya naman, bato na ginya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
7: Grabe, dako na.
4: So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka-the best nga supplemento, DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon. K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Antique pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. At kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze.
8: YDC Network News.
7: YDC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Antique pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
10: Nakamit ng lalawigan ng Antique ang ika-apat na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang PSA, nakarecord ang probinsya ng 8.55% na year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate na 4.4% lamang. Ang lalawigan ay kabilang din sa 52 lalawigan at mga highly urbanized city na nagtala ng paglago ng ekonomiya na mas mabilis kaysa sa pambansang antas ng paglago ng Pilipinas noong nakaraang taon. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
9: Samantala, Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Kinumpirma ng Environment Management Bureau, Negros Island Region, na apektado ng haze ang probinsya ng Negros Occidental. Ito ang naging resulta sa isinagawang pagsusuri sa kalidad ng hangin sa paligid ng probinsya gamit ang air quality monitoring equipment ng ahensya. Kahapon Martes, nagpalabas din ang advisory ang Department of Environment and Natural Resources na unhealthy at hindi na maganda para sa kalusugan ng publiko ang hangin sa paligid ng Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Naapektuhan ng haze ang ilang lugar sa Pilipinas kasunod ng wildfire sa bansa ng Indonesia. Dahil sa sitwasyon, pinayuhan ng EMB sa Negros Island Region ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang masamang epekto ng haze sa kalusugan. Kabilang sa mga dapat magsuot ng face mask kung sa labas ng kanilang bahay ay ang mga individual na may problema sa baga, mga senior citizens, mga bata at mga buntis. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: Gayun din, kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
12: Nasa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin sa Puerto Princesa City. Kasunod ito ng haze o inuugnay sa usok mula sa nagpapatuloy na wildfire sa Borneo, Indonesia. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau, Mibaropa, alas 8 ng gabi nitong Agosto 31, umabot sa AQI 152 ang PM2.5. Ang PM2.5, mga K5, ay maliliit na particle sa ating hangin na maaaring malanghap at makapasok sa baga. Samantala, nasa AQI 54 o moderate ang PM10 na tumutukoy naman sa mas malalaking particle o alikabok na nasa hangin. Ang AQI o Air Quality Index ay sukatan ng kalidad ng hangin na may epekto sa kalusugan. Ayon sa ulat, itinutulak ng dry habagat ang usok mula sa Borneo patungo sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na bawasan muna ang matanggal na aktibidad sa labas, lalo na ang mga sensitibo sa polusyon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng EMB Mimaropa sa kalidad ng hangin sa Puerto Princesa at pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na air quality advisory. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: At Eastern Visayas, kabilang sa mga lugar na apektado ng haze mula pa rin sa Indonesia. Balita hatid sa atin ni KK5 Carol Medino.
7: Kabilang ang Eastern Visayas sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng haze na nagmula sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Dahil sa hanging habagat, umabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang makapal na usok o haze. Dahil dito, pinalalahanan ng DOH ang publiko na maging handa at mag-ingat sa posibleng epekto nito sa kalusugan. Ang haze ay maaaring magdulot ng ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at pangangati ng mga mata. Maaari rin itong maging delikado para sa mga taong may sakit sa baga at hika. Habang nagpapatuloy ang banta ng haze, hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampyo ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Walong mga bahay na sunog sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Kim Caluyo.
13: Nabiktima ng sunog ang ilang mga residente at boarders ng Zone 8 Barangay Veterans Village City proper Iloilo City pasado alas 10 ng gabi Setyembre 1. Sa impormasyon ng K5 News FM Iloilo, nasa walong mga bahay ang kumpirmadong nasunog kung saan 5 ang partially damaged at 3 naman ang totally damaged. Ang inisyal na mga apektado ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos at Cabales. Iba sa mga bahay ang gawa sa light materials habang meron namang kombinasyon ng concrete at light materials. Idineklarang second alarm ang sunog at na fire out alas 11:03 ng gabi. Wala namang natrap ngunit may mga sumama ang pakiramdam dahil sa suffocation. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Iloilo City kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Samantala, bagong RD ng PRO 10, ipinag-utos ang pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samisamis Oriental. Balita hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
14: Ipinag-utos ng bagong regional director ng Police Regional Office 10, Brigadier General Nestor Babagay, ang mas pinaigting na pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samisamis Oriental. Nagsagawa si Babagay ng inspection sa Samisamis Oriental, Police Provincial Office, Taguluan Municipal Police Station at Villanueva Municipal Police Station upang masuri ang kahandaan ng operasyon, custodial management at pagsunod sa police protocols. Mandato ng bagong RD sa lahat ng police commanders ang pagtutok sa intelligence-driven operations laban sa loose firearms, illegal drugs, illegal gambling, smuggling, isabong at iba pang paglabag sa batas. Kabilang din sa direktiba ang pagpapatupad ng checkpoints, Safer Cities Program, Uplan Bakal, Uplan Sita at Bandilio. Ilan lamang sa mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa lalawigan.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
16: ITC Network News.
17: ITC Network News.
9: Gayun din 539 na baboy mula naman Negros Oriental pinatay dahil sa ASF. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
18: Pinatay ng Provincial Veterinary Office ng Negros Oriental ang 539 na baboy noong Hulyo at Agosto upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Ayon pa kay Vernon Lumbanya, ang officer in charge ng PVO, kabilang sa mga pinatay na baboy, ang mga nagpositibo sa ASF pati na rin ang mga hindi pa nahawaan ngunit nagkaroon ng kontak sa mga hayop na may sakit. Batay sa pinakaulahing linggo ang ulat noong Agosto 28, may mga aktibong kaso sa Valencia, Pamplona, Shaton at Bayuan City kung saan may mga bagong kaso ring na itala sa mga lugar na ito ngayong linggo. Patuloy na kumukuha ng mga sample ng dugo ang PBO sa mga lugar na apektado ng ASF upang subaybayan ang sakit at palakasin ang mga hakbang laban sa pagkalat nito. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Samantala, 30 arestado, 9 na armas na nakumpiska sa serye na operasyon ng CIDG Region 2. Balitang hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
17: Pagsak sa kulungan ang 30 individual kabilang ang 3 pinakapinaghahanap matapos tuluyang madakip ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 2 sa loob ng buwan ng Agosto 2026. Sa kabuang 33 na ikinasang intelligence-driven operation sa buong rehiyon, 3 pangunahing target ang bumagsak sa mga awtoridad mula sa iba't ibang antas ng lista ng top most wanted person, kabilang ang mga wanted sa rehiyon, probinsya at munisipyo. Bukod sa mga naaresong suspect, matagumpay ding nakasamsam ang mga operatiba ng siyam na hindi lisensyadong baril at mga paputok. Kasunod nito, mabilis na naihain ang 20 formal na kasong kriminal laban sa mga naaresto sa iba't ibang hukuman. Dahil dito, muling nagbaba ng mahigpit na babala ang CIDG sa publiko laban sa ilegal na pagmamay-ari at paghawak ng baril ng walang kaukulang lisensya. Hinikayat din nila ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinala o ilegal na aktibidad sa kani-kanilang komunidad.
19: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: At motor rider na sumalpok pataya sa isang motovlogger sa Aklan, iisyuhan ng show cause order ng LTO. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
20: Pinagpapaliwanag ng LTO ang motor rider na sumalpok patay sa isang motovlogger at photographer na si Gerald Roldan o mas kilalang si Pitix Aklan sa nangyaring road crash sa may barangay Podyo, Tangalan, Aklan nitong linggo ng hapon Agosto 30. Ayon sa LTO Western Aklan District Office, na isumiti na sa LTO Regional Office 6 ang mga dokumentong kakailanganin para sa pag-issue ng show cause order laban kay Maynard Ingaling, 24 anyos, ang responsable sa pagkamatay ni Pitix Aklan. Posible niyang ma-revoke o bawiin ang kanyang lisensya depende sa resulta ng investigasyon, lalo na at may namatay si insidente. Bukod kay Maynard, maglalabas din ng show cause order ang LTO laban sa 4 pa nitong kasamahang riders. Samantala, kinumpirma naman ni Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, na magsasampa ng kasong pamilya ng biktima laban sa suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in na homicide. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
9: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, paiikliin ng Thailand sa 30 araw ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit na 90 bansa at teritoryo kabilang ng China, United States at 27 bansa sa European Union simula September 15 taong kasalukuyan. Ayon sa Thai government, lahi ng pagbabago na maiwasan ang pang-aabuso sa visa system at matugunan ang mga krimeng kinasasangkutan ng ilang mga dayuhan. Samantala, palalawigin naman sa 90 araw ang visa-free stay para sa mga turista mula Peru, Brazil at South Korea mula sa dati nitong 60 days. Maari pa rin humiling ng extension ang mga turista ngunit nakadepende naman ito sa pagsusuri at pag-aproba ng immigration officer.
21: Network News.
22: Network News.
9: Mga K5, sumainyo ang Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Rojas, antabayan na ng pagbabalik ni K5 Kevin Shosana at K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
0: Balik din sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 15 minutos nakaligad sa takna ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Kalamo pagid sa mga nagapa shout out. At this time mga ka K5. Lugay-lugay kwanta ang report sa aton sa mga K5 reporter. Standby. Shout out, good noon lang da sa imo idol kag sa pamilya Gregorio Renante, Lorley, Kent Sian Lay kag Christian Ray Gregorio diri sa Pinya Mayon Capiz. From Lorley Bubong Gregorio. Mayong udto kay Five Alan, greet ko lang family ko. Pani Junjun, Iji Boy, Elmar, Idlin, MJ Yana. Kulit si Rosario Pontevedra or Lantangan Pontevedra Capiz from Elmer Buckley Bertoldo. Kaga shout out gina shout out tagid ang aton sini nga mga tag palamati mga ka K5 naton dra along Premier Di Mayo Street going to Punta Tabok area. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati, sa inyo nga pagsakdag sang K5 News FM Rojas dra sa may Premier Di Mayo Street pagkadto dra sa may Punta Tabok. Mayong udtogid sa inyo tanan-tanan. Salamat mga ka-K5. Naka-standby na sa piyak na linya sa line number 3 si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Kamusta? Ano ang pag-review? Anong nakita sang barangay Banika matapos sa ginmando ni punong barangay Mike Sander Agrasada nga i-reviewon ang CCTV camera agod nga makita kon ano gid ang natabo sining lawas o kon bangkay nga nagakaagnas nang nasapuan dira sa may barangay Banika kag sumuman 300 ka mga violators na dakpan sang traffic management unit sang Rojas City Government sa bulan pa lang sang Agosto. Kag ang mga nadakpan sang mga katapos sang traffic management unit nga mga violators, hibaloon ta mga ka-K5. Kag pila pagid ka mga police report upod sa kay ka-K5 Myla Vasquez Puente sa line number 3. Ka-K5 Myla with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
3: Gintagwa na sa K5 Alan ang kopya sa closed circuit television o kon CCTV footage diraya sa may bahin sa barangay Banika. Sa diin, sa dong Agosto 28, una nga nakita pasado alas 10 sang aga ang lalaki na naglabay diraya sa may area sa kilid sang Balgos Building. Diri, nakita una nga nagliko ka nagpadulong dira sa talamnan. Una, ini nga nagpahuway sa isa ka puno nga ginapahayag, diri ini siya masami nga nagpahuway kang nagtambay. Nakaligad ang 29 ka minutos, naglakat ining lalaki padulong na dito sa likod. Kung sa diin na ini siya nakita nga nagahigda kagula na yan sa kabuhi sa K5 Alan. Matandaan nga kahapon nga adlaw, pasado alas 2 sa nga hapon, nakitaan ni Peter Caballero ang nagabantay diraya sang or nagatanom diraya sa lugar kung sa diin nakitaan ining biktima sa bakanteng lote sa nasambit nga lugar kung sa diin una siya siniya nga pagdumdum kay K5 Alan sa lamang nikapatay nga sapat ang iya sini nga nasinghutan apang siya siniya nga pag-check yar sa lugar na kitaan sininiya no kasi five Alan ang halos ginauluran na nga bangkay sang akong ima nga nagahigda na nabudlayan karon ang kapulisan una nga matumod ang pagkakilanlan sining biktima bangod una nga dunot na o ginauluran pero pasensya sa aton nga mga K5 nga nagapamati sa nagalantaw sa karon nga wala na ni or halos sa bungo na gid lamang gani sa ang nakita dira mismo ya sa area. Panawagan karon sa kapulisan, K5 Alan, sa mga pamilya o kung may mga himata nga nadula, una na nga nagpa-record, nga nadula, nga kung mahimo masigangot sa ilang sininga talatapan, kay karon nagpapabilin eh, sa isa ka punerarya ang bangkay sa among nga biktima, nagpananglitan, magdugay, pag wala sa gihapon, sa may mag-claim sa amuyang nga bangkay, magpapakigangot ang kapulisan sa talatapan sang DSWD, subuman sa lokal nga panguluhan, diri sa siyudad sang Rojas, particular kay Roa City Mayor ni Dadibas, agod nga magpangayo sang bulig o konpondo, agod nga matigayo na nga malubong ang nasambitan nga bangkay ka K5 alat.
0: Ka K5 Mayla, yes, makita naton, no? I-describe ta sa mga tagpalamatin naton sa radyo, magluwas ning ginapatigan karon ni ka K5 Mayla nga live report, ining CCTV footage nga nakita naton, malapit malanggali siya sa karsada, di ba?
3: Yes. Ang area gid mismo kung sa diin ni nakita ining bangkay, kung ikaw maghalin sa may barangay Banika o kung sa Banika Bridge,
0: okay.
3: Diri ni siya 7-11 nga lagyan, mm-hmm. Maliko ikaw pa wala sa K5 mm-hmm. Alan. Pagabot dira, may mga establishment ina dira sa Luyo gid mismo, sinang o sa Atubang gid mismo, no, sa Tabok, sa may karwasyan, may ara dira daw training school sang mga motor o kon ining bakante nga lote dabi ka K5 Alan, diri ni nag-practice, no, ang mga nag-tuon pa lamang sa pagmaneho, no? So far, susubong dako ni siya sa kalikutan kaya wala pa na limpyo. Ang luyo niya sini, madamo ni sa mga pananom nga mga upanon. Pagdira mismo, pag sa likod ta sini niya, madamo na nata mga butong, pag mga kawayan. No, dira ngayon ya, nagpahuway, kaya medyo marong malamig mandira ya ang lugar, no, dito na nakitaan ining bangkay. Nasang isa ka lalaki ka K5 Alana nga nagahigdaon kang halos ginauluran na. No, sa pagbulubanta, nagdugay na ini sang tatlo o kon apat kaadlaw ang amo nga lalaki siya siniya nga sitwasyon ka K5 Alan.
0: Hiningi pakita naton nga footage ka K5 Mayla. Anong petsa ina? Kay kahapon lang siya nakita. September 1, Martes. So kung lang taon naton, mga duwa o kung tatlo na ni Kadlaw ining na-capture sa camera?
3: Yes, kay ang base no sa petsa man sa CCTV, August 28, 10:00 ang aga, nakita ni siya nga nagalakat dira sa higad sa karsada. August 29, sa uman ni petsa, nagalin ining lalaki dira siya unang ginapahuayan sa puno sa kahoy. Pag na-transfer dito sa likod, kung sa diin, diri na ini nakita, nga nagahigda, pag wala na sa kabuhi, ining biktima, five alan. Pagkapon din lang mga adlaw, amuman lang tong adlaw man, nakakadso sa lugar, ining si Peter Caballero, agod yung magpanglimpyo pag i-checkyar. Ang iya, sining mga pananong kasi five alan, pag dito una, now before pa man niya nakita, ni Caballero, ining bangkay, may mga nasimutan na ang mga tao nga nagalabay, pagmalapit tira sa lugar. Wala maninilaya, ginhatagan gin sa importansya sa pagdumdum gani nila ni Kasifar Alan, patay lang niya nga sapat na ginhaboy dira sa kalikutan. So wala ninilaya gin na sa pakay kada hapon na lang ni sunod rin. Nagadapya ang mabako nga hangin dira ya sa lugar. Pero kung mga regular nga aga, tubtubod to, wala maninilaya sang may nasimutan nga tuman gidabi sa bako ya halingid mismo man dito ya sa bangkay ka K5 Alan.
0: Oh, so tama, no? Mga tatlo na giman kadlaw ang nakalipas. Pero kung lang tawo naton, sa kuwa sang kamera, daw mabakod pagani ining laki nga nagalakat. Pagkadto diri sa may puno sang kahoy, kag sa may mga hilamon. Pero amuni karon ang gina-determine naton kung ano gid ang cause of death, kag nga man siguro napatay ini ana nabitan nga persona kag wala madiparahan kahapon na lang matapos nga na simutan nga nagapanimaho ng iya sini nga bangkay ka K5 Mayla, no? As of now, wala pa sang may nagclaim o kon may establish ang identity sang persona ining yara na sa advanced state of decomposition.
3: Konsakto ka K5 Alan kay base sa aton sini nga pag follow up kuha sa update man mismo sa Rojas Component City Police Station, ginkompirmar nga tugtog sa karon padayon nga nagapakigangot ang investigador sa Rojas City PNP sa pamunuan ng kotopesyalis ng Barangay Banika, agod nga makagather pa sa dugang pagyanyan information na makatudlo kung sino ang pagkakilanlan sining biktima o kung lalaki, bangkay sa lalaki nga nasapuan dira iya sa may bahin sa Barangay Banika. Amo na gani, no, nga padayon ang pagpanawagan sa kapulisan subuman kaupod ang Barangay Council sa Barangay Banika sa pagbango naman po ng Barangay Mike Sander Agrasada sa mga individual o kung pamilya nga mayara sa mga himata nga una na nga na-record nga nadula na kung may mo makigangot gid sa ila, agod makadtuan ang kung maklaim ining bangkay nga yara karon nagapabilin sa isa ka punerarya diri sa siyudad sa Rojas sa C5 Alan.
0: Agod nga makabulig man kita identify sa sining nanibitan nga biktima o kung persona, hindi gid makita o kung madiparahan kung ano ang ginasuksok ya sini ka K5 Mayla, kay man kunyara na siya sa advanced state of decomposition, siyempre nagkaagnas na ang iya sining lawas, no? Pulo pasensya gid sa mga nagakaon, no? Maskin sa bayo na lang nila niya, hindi gid makita kung anong kolor sang bayo ya o short yang ginasuksok.
3: Base kay K5 Alan sa kuha sa closer kay television, nakasuksok ni siya either sang itom o kung gray nga t-shirt sag naka-short. Ika po nabi mismo sa area sa pagpalapit tagid mismo dito sa lugar kung sa diin ni nagahigda ang biktima, hindi na ni mamutaran kung ano nga kulor kay halos nag-itom na kay naagnas na to, nag-direksyon na to ya sa iyang suksok sa mga panapton ang once niya si diyang lawas. So nabudlayan man pati gani ang kapulisan nung makahatagid sang maibiid sang detalyado mismo nga information agad nga matumod ang pagkakilala sini kaya mismo no ang iyang itsura hindi naman ni ma-describe kay halos bungo na ni ang iyang bangod nga nakaon na ni siya sang ulod sa K5 Alan.
0: Sige, ka K5 Mayla, no? Sa nagapamati, sumusamon. Pasensya again, no? Kaya mati gina-describe lang naton kaga ginahatagan talang sa update ini. So that nga makabulig man kita sa pamilya to trace kag identify kung sino gid ini ang nanabitan nga biktima nga gani kung kamo may pamilya nga nabayloan nyo nga permi galabay sa nang area kay nagasulod ra mabalaan nyo man kung sino na siya, no? Ang bangkay subong ka K5 Mayla sa dina.
3: Nagapabilin, no? Diri sa isa sa punerarya, diri sa siyudad sang Rojas, kag ginapangabay gid sang kapulisan nga mahimo makigangot sa ila agad matigayon nga madala sila sa punerarya kag mahinala kag sumuman na claim ang bangkay sa mga biktima ka K5 Alan. Sa piyak sini nga bahin ka K5 Alan, naglabot ni sa 373 sa mga drivers, driver violators ang nadakpan sa katapos ng traffic management unit sa sulod ni lamang sa bulan sa Agosto. Nagapanguna sa gihapon diri sa may pinakamadamo nga nadakpan. Amo ang mga kulurom nga driver. Nagapangaduha diri, amo ang mga wala sang suksok nga helmet. Kag nagapangatlo ang wala sang driver's license. Pang-apat, ang mga wala nagasunod sa traffic violation o kon traffic sign. Nagapanglima ang reckless driving. Nagapanganom ang expired ang ila sini nga mga OR pag CR. Naka-isapito ang obstruction, pang-walo ang failure to wala sila itong dalang mga OR, CR, ika-walo or ika-syam, yara ang mga truck van, ika-pulo, diri, amo ang mga motorsiklo na wala sang side mirror. Kung matandaan kasi 5 Alan, or mahibaluan na sa 362 gilabang diri aga settled kag nagapabilin nga 11 ang wala pa na settled sa K5 Alan. Matandaan ni sa aton man nga pagkuha sang nakaligad nga bulan sang Hulyo, no, sang datos sang traffic management unit nagapabilin sa gihapon or nagpanguna man sa tuanay nga may pinakamadabo nga na record amo sa gihapon ini mga kulorom nga tricycle o kon mga driver nga padayon sa pagmaneho sa ilang sila ng mga salakyan diri sa siyudad sang Rojas. Apesar nga wala sila sa nagkaigo nga permit, sa tundray na pagpakigangot sa head ng TMU ng si Mr. Gonzalo Andrada Jr. Iyan ni Ginpayag na kaangay sinaman lamang ni ang ginabantayan kay Conmano Tesheran sa Mayara gani sa ginapatigayon ng mga checkpoint sa dalan na may area madayon kung sa diin nagapundodra ang mga driver so kung mga motorista na hindi magdiretsyo. O kundi gani, mayara sila sa mga iban pag-get alternate, may mga rota sila nga ginagyan ako nag-shortcut sila, agod na hindi madakpan kasi 5 alan. Ina, isa karon sa mga problema pa sa katapos ng TMU, nga ang ilas ni nga mga personnel pag-abot niya sa field, tuman ka kulang sa K5 alan. Especially kung halin sa Martes o kung Domingo, dob-dob sa Biyernes, tuman ka kulang kay halos ginadoble ni nila ang tawo nila nga ginabutang sa mga busy corner, bala, mga sa mga school areas, sa may intersection sa K5 alan, amo na ang ginatutukan karon sa traffic management unit. Ang ginahinyo lang karon ni Sir Andrada sa mga drivers na kung mahimo magpuha na siyang nagkakaigo ng lisensya sa Traffic on Land Transportation Office, subong man iparehistro ang ilas niya ng mga motorsiklo pag ang ilas niya ng mga tricycle, pumayara man lang siyang plano kagluyag no, na magpamasahero diriya sa siyudad sang Rojas, agod niya malikawan ang anuman niya klase sa pinalidad sa K5 alan.
0: Lastly, ano ang top 3 ng mga violators? Ano ang top 3 violation gate ka K5 mila?
3: Una diri amo ang mga kulurom
0: kulurom
3: na duha ang wala siyang tuktok sa helmet. Kag nagapangatlo amo ang wala siyang nagakaigo sa rehistro sa K5 alan. Amo na ang top 3 nga halin pasadto no nga mga binulan amo na sa gihapon ang nagapabilin nga may pinakamadabo nga record diriya ang katapo sang TMU sa K5 alan. So, ginalauman nga kung magkakooperar yun lamang ang publiko, ilabi na ang mga driver, mahagan-hagan na ang numero, pagsubong man, hindi na madugangan pa ang mga pinalidad nga ila niya pagabayaran kung sila nagasunod yun lamang sa layi trapiko K5 alan.
0: Sige, madamang salamat kay K5 Myla Vasquez Puentes.
3: Ini nga balita ang ginadulong sang detect government. Nakasakay ka na, nakaditok ka pa. Ini si K5 Myla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Tapis, K5 News FM.
0: Madamang salamat kay K5 Myla Vasquez Puentes sa imo sininga report. Kaya muna karon mga K5 nga tig na trace ang identity sining nakagnas na nga bangkay nga nakita dira sa may barangay Banika. Muna yung pan-describe na ton kung ano ang nasuksok. Pero daw malabo gid, no? Daw ma-identify kay bangod tatlo na o sublana tatlo kaadlaw ang bangkay mga K5 dira sa nanabitan nga lugar, no? Tatlo na kaadlaw nga napatay ining nanabitan nga persona. Hatagan ta lang na update sa mga pamilya, pwede kamo makigangot sa Roja City PNP kung naibaluan nyo nga membro ini sang inyong nga pamilya mga K5. Oh, so sino kay Toto Joanna Bilbis dira sa Malagit Pontevedra base buang ina kay pila na kuno kaadlaw nga nakita ina no ti i-trace ta na to ah, para sa mga pumuluyo dira nga kun sino man nadulaan sang ila sini nga pamilya nga asta subong wala kapuli kag nadudahan nyo nga inyo ina pamilya magpakigangot lang sa aton nga otoridad. Okay? Balikan tang iban pagid nga mga topic ko kanaga pa shout out diri sa aton sining programa mayong udtok K5 Sir Alan nagatutok na kang nagamonitor kami nagapamati from Bernadette Umitin Calzado kagahapili sining man no sa kay Toto Joan Bilbestra sa Barangay Malagit Pontevedra. Kamusta na to ang batsoy naton nga kanamit? Magabalik kita diri sa 11 Mbps. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
2: K5 News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
2: nga may D3. D3 Bio with Visio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
2: nga may D3.
6: D3 Bio.
24: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
25: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
26: Magalingin pala ang imo nga ulo.
25: Masami nagkapangihi.
26: Masami ginauhaw.
25: Kasi may diabetes ka na.
26: DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
25: Nga nagapanubo.
26: Sang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Garantisado.
25: DTX 500.
26: DTX 500.
27: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
26: DTX 500 Mighty C,
25: ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabas kog sa lawas.
26: Mighty C,
25: babaka ang butika.
29: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termina ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
29: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Pabasaan ang butika.
2: DTX Coffee Mix.
33: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
34: Nestor, ang sinaing.
35: Luto na.
34: Ang labahan.
35: Nakasampay na.
34: Ang uniform ko.
35: Naplanta na.
36: Ganito ako.
35: Tigasi.
36: Tigalaba.
35: Tigasay.
36: Tigaplansa.
35: Sa araw si Missy.
36: Ang masusunod
35: sa gabi,
36: ako ang bossing.
35: Dahil kasangga ko
36: ang Extend
35: Supplement for Men.
36: Lourdes,
35: tapos ka ng maligo?
37: Yes, darling. Come to Mama.
35: Extend Food Supplement for Men.
36: May maca at lavawaska
35: na nagpapataas ng energy
36: at stamina
35: para sa tigasing performance.
36: Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
38: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
39: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amuno ako nang iya ginagamit. Puod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
37: Wow! May puso!
7: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 42 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 ang oras diri sa aton sining programa, mga ka-K5. Damo pagid gusto mo pa shout out sa aton sining mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Good noon ka K5, patamyaw man po kay Lady di Store Cantor family from Tinigban, from Alice Julas Cantor. Mayong uto K5 Alan, greet ko lang Team Tagay da sa Rosario kay Elmer Sukarno kay Bungbong Lumboy Padoy kag Roger from Dudes Bert. Kag sumuman, magandang tanghali. Shout out po kay Francie J. Daghang salamat. From Sparky Whitehome. Mayong udto Sir Alan, watching from Panay Capiz, from Ni Mateliano. Mayong udto from watching live, Lindon Hano. From Mary Jane Ocampo, good afternoon mga ka-K5. Good afternoon. Good noon sir. Gatotok na kudi sa sityo Lagubang, Natividad Pilar. From Roberta Patricio. MG Joy Quebrantar Abalo, nagalantaw, nagapamati sa aton sa nga programa diri sa K5 News FM Rojas. Kang mayong Otto Busing from Roman Vendea, Alon Sagay. Good noon ka K5 Alan Catalan. Thank you, God bless you from Elsie Acuña. Thank you good ma'am Elsie. Kag good noon man sa inyo dira. Mayong Otto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambakulasi from Lisa Barrientos. Mayong udto ka K5 Sir Alan, present na kami sa pagpamati hasta matapos ang program mo from Bernadette Omitin Calzado. Mayong udto K5 Sir Alan, shout out kami diri sa public market sang President Rojas, shout out sa Amon Administrator Unyok Alcasaren from Jubin Duga Bisoryo sa Barangay Badjangon. President Rojas Capiz, thanks K5 Sir Alan. From Job Bezo. Mayong udto Sir Alan from Leia Baez. Thank you good ma'am Leia. Taga K5 News FM, mayong udto sa inyong tanan from Milani Arbes. Thank you good ma'am Milani. Sir, gapamati na kami sa balay. Simo K5 Alan from Rakis Mulo. Good afternoon, Sir Idol Alan Catalan at Subong K5 Philippines. Shout out sa mga mahal kong mga pasahero sa Kijad Travel and Tour Sipuna, Pontevedra, Capiz. Kag sa gasat Balisno Express at sa lahat ng mga drivers na mga conductor namin, have a safe travels always from Idol, from Capiz to Manila, kasama ang mga mahal nating mga pasahero, from Jumel de la Cruz. Thank you so much kay Jumel de la Cruz. Mama ka muning gasat Balisno Express. Along sa pag-drive ha. Sa Roro. Along gid nga nagapamati sa K5 News FM Rojas. Jumel de la Cruz nakatutok. Nagapamati man. I'm watching you from Kapagaw, Panitan, Capiz. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you, Ma'am Elsie. Mayungod to K5, Alan.

Nagapamati na Loie J. Dimo. Mayong udto sa ala, nagapamati kami diri sa Colasi City Almalbis Village from Rhea Umbas Kalinaw Balbuna. Madamo gin nga salamat sa inyo nga pagpamati kapag upod sa aton sini nga programa mga ka-K5. Hatagan ko lang ni pagtamodo mga ka-K5 ang operasyon sang Traffic Management Unit o kon TMU. Makamuni sa isalang kabulan 300 ang nadakpan o masobra 300 ka mga traffic violators ang gin-report sa Traffic Management Unit sa City Government sa Siyudad sa Roas nga dadakpan nila mga ka-K5 top 3. Sa ginsiling ko na kagina, gin-report ni ka-K5 Myla, aring top 3 nga mga traffic violators. Una, kolorom nga tricycle. Pertiga po ng kolorom diri sa Siyudad sa Roas. Amo gining una-una nga mga violators mga ka-K5. Kulorom ng mga tricycle, ginabiyahe sa mga tricycle tricycle drivers nga wala sang city number. Buot silingon, kulorom, hindi legal ang ilang pagbiyahe sang tricycle diri sa Siyudad sa Rojas. Kabalo ka mo mga ka-K5 kung sino paning reklamador, sino paning palasukot, mahal sa mga pasahero ang mga kolorom pa nga mga tricycle. Bikwain nyo na prangkisa sa Siyudad sa Rojas. Yasta saan o nga magbinyahe kamo sang kolorom nyo nga tricycle. O kunwain nyo man marinyo ang inyo sini nga mga permit. So kolorom kadamo gyapon kolorom number 1 nga mga violator diri sa Siyudad sa Rojas mga ka-K5. Ikaduwa. Number 2. Nagasakay sa motor, ining single nga motor, nagabiyahe, nagasakay nga wala sang helmet. Tiyan mo na ni nga may ordinansa na sa Siyudad sa Rojas ang no helmet ordinance. Damo gyapon nagasakay sa motor, nagabiyahe, single nga motor mga ka-K5 nga wala sang helmet. Tingog kisa, patalikuron lang nila ang aton sini nga mga auxiliary pagtalikod sang aton sini nga mga traffic enforcer. Amo na dayon ang pag-agi man paglabay sa mga motorcycle nga wala helmet ang mga driver. Nagapangduwa na nga mga violators, ha? Mga ka-K5. So, may ara sang mga kauturan gapon naton, mga ka-K5 gapon naton, nga nagamotor, nga wala sa nagakaigo nga helmet. Ginasupak gapon mga ka-K5 ang lahi. Ginasupak gapon ang kasuguan. Kagi ka tatlo, ting waay permit o kon waay sang lisensya. Kadamo gapon mga ka-K5 nga naga-drive. Mga drivers naton nga naga-suway sa layi o kon kasuguan diri sa Rojas City. Isigyan nyo, kaya man ang aton sini nga mga traffic enforcer ya. Ang aton sini nga TMU mga ka-K5, manakop malang na iya. Ha? Manakop mala na sa mga violators na ti sinong alkansi, sinong kaluluoy karon. Kamo nga mga traffic violators kay multahan kamo pabalik-balik, dakpon malang kamo gyapon nga dakpon pabalik-balik sang mga traffic enforcer. Sunod nga o sini nga bulan sang Setyembre, kabalo ko mga ka-K5 ang aton sini nga traffic enforcer halin sa Traffic Management Unit. Ang padayon managyapon nga manakop sa mga traffic violators. Ari pagin isa sa tagaan aton

0: Pagtamod mga ka-K5, kay kahapon sa sesyon sang sanggunian panlalawigan, ginrefer na sa appropriate committee sa committee on laws kagsuma sa committee on good governance. Ining official nga complaint nga pagpangharas, pamahog, kagpagkuha sang ila sining mga produkto sa mga membro o kon ining mga katapos ang panay bukid nun. Dira sa barangay Henan Norte, Hamindan, Capiz, kagin paabot na ining reklamo sa sangguniang panlalawigan mga ka-K5. Gintratar ini kahapon sa sesyon sang mga katapos sang provincial board ang sulat ni Vice Governor Jaime James Magbanwa pagkadto sa kay Mr. Zoe Herrera, ang sekretaryo sang sangguniang panlalawigan, nga gina-endorso mga ka-K5 ang sulat halin sa Barangay Hainan Norte, Hamindan, Capiz, formal complaint and request for assistance. Amuni ang kaundan o kon ang sulat. Formal complaint and request for assistance regarding the harassment by confiscation of products and threats to Panay Bukidnon members from the above mentioned barangay. Amuni ang letter or communication nga nagsulod sa sesyon sang sanggunian panlalawigan. Nagsulat si Vice Governor James Mitang Magbanwa sa kay Mr. Zoe Herrera nga iga-endorso ang sulat, ang letter complaint mga ka-K5 sang Panay Bukidnon. Angot ini sa ilang reklamo nga pagpangharas, pagpamahog, kagpagkuha sa ila sining nga produkto. Sa report naton nga nabaton, mga ka-K5, nga ang ila sining nga ginareklamo, isa ka Lieutenant Colonel ng gikan sa Philippine Army assigned dira sa 3rd ID sa may Campo Peralta, Peralta Hamindan, mga ka-K5. Wala nga lang, nagiging aton nga oras. Hatagan tala na sang dugang nga development sa pila ka mga news and public affairs program. Diri sa K5 News FM, Rojas. Kwento oras, wala na tachempo. Upod sa aton sining technical partner ka K5 Jubik Hober. Sa ngalan, sang aton sining mga K5 reporter. Nga nagupod sa aton sining pagpangalagad. Sa ngalan, sang aton sining news director sang K5 News FM Rojas sa K5 Roldan Villarreal. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan naman sa aton sining presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman, ako si ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Kanto na ta sa benefit, Sir Boy.
5: Ang problema actually, Sir Boy, sa healthcare is antibiotic resistance. Mas mabudlay, it will take years for a company nga mag-create sang bagong drugs nga antibiotic.
4: Ang problema to, combat, to Sir JP, wala ta system la.
5: Oo.
4: Kaya dapat tanan nga tao, dapat may history gitani.
5: Oo, nga nakainom ka na.
4: Sa, at least siya babalaan niya sa mga doktor. Oh. Lantaw ko bisay mong health book, big.
5: Oo.
4: Kung ano history.
5: Ano na nga antibiotic?
4: Ano
5: na
4: antibiotic?
5: Mo?
4: Para at least siya ang paggamit. Ang nagkisa, may mga resistance. Kaya nga, nakainom na gali siya mga grade 3 or
5: pinainom paliwat?
4: Oh. Painom niya sang nubo-nubo ang antibiotic. Sigurado.
5: Ang lain pasubong dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang karahat sang tutunlan, makaya laman sa amoxicillin, resistant si profloxacin, no? So, ang problema nila subong, mas madasig ang rate sang resistance sang bakterya kaysa sa pag-ubra sang bagong antibiotic. Kita mo subong nga ginamix-mix-kla na co-amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, why tada problema hon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3 Bio. Boy, siya pakialam eh. So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya ang gram negative, ang gram positive ng bakterya. So broad spectrum. D3 Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why masaya pili? Mabakterya ka man, mabirus ka man,
4: mapunjay
5: ka man, even protozoans kaya niya. So that's why ga D3 Bio ko instead sa plain nga D3.
6: Sir Boy.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: So, mag D3 Bio, kung i-overplane D3, Sir JP. Kaya nga man, ginalikawan niya nga itong mga arteries nga mag-palanig. Arterial stiffness. Oh, so ang kabagdanan sa JP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa atong dugo. So kung damo ang calcium sa atong dugo, madeposit na sa atong arterial wall. Ang mabulig sa D3 Bio sa ginatawag pagdamo sa calcium sa atong dugo, ginakuha niya ginaabsorb sa atong tinai. Siyempre kabulig siya para maabsorb ang calcium sa atong tinai dulong directly sa atong tulan. Oh, so muna ang bintaha kung naga D3 Bio ka i-compare naton sa plain D3.
9: Ang atag ya sang D3 Bio sa kun indi mabakal sang kwarta. Kumpiyansa and peace of mind.
5: That's good.
9: Kung galiling
4: mahala, perfect, mahala, Boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind.
9: That confidence that D3 Bio. D3 Bio could protect me. Cause stressed ang ginahambal mo ina could greatly lower your immune system ability.
4: Grabe, Sir Boy, makapaguba.
9: Grabe, magpaguba.
4: Magpaluya sa imong immune system.
5: Imagine, ang, Doc, may tupad.
4: Stress. Pinaka-the best nga mahatag sa D3 Bio sa imo, ang benepisyo. Mayara siya duha ka actor or more than two actors nga hatag niya. In terms sa cancer, D3 will activate your immune system, your soldiers of your body to fight against
5: cancer.
4: Because of the D3, but BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells hindi para makapta. Hindi na siya mangsuyop ka mga sustansya kag magdamo.
5: Mm-hmm.
4: Ang nakanami lang is si BCO ang mauna si Minto. Here comes si Dietrich nga ginpaan activate niya imong soldado, manghimos na lang. Mm-hmm. So amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imong lawas, sa sige nimo inom Dietrich Bayo every 8 hours, amat-amat na lang na magdubo, Sir Boy. Especially kung may hipabikada, may mga kapanagoda nga mga virus, may kapanagoda nga mga bakterya sa imo lawas, amat-amat na ganubo. Sa tayo yun mo na lang nga inom sang Dietrich Bayo. Amo na nakanami o ang bintaha sa pag-inom sang Dietrich Bayo over sa mga plain lang nga Dietrich, Sir Boy.
6: Dietrich Bayo!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Dietrich Bayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Dietrich Bayo.
6: Dietrich Bayo! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Makakas sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
13: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
14: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
6: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala nang lain ako nagpamatsyag.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
18: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix?
22: Gusto ko na.
21: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Diofresh. Dio Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
0: Extend Food Superman for Man.
1: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabagal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
7: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Ifripayo.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. Ifripayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ifripayo with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DDX 500!
5: DDX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
5: TDX 500, Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
10: Babakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, may yogi dan
0: DTX 500.
10: DTX 500. Abakal sa mga butika.
0: DTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
0: Yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akong butis.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 ng may VCO.
0: Ang VCO
6: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
20: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX
8: DTX 500.
21: Kasi tumasun sa barangay
22: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
21: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
22: Tumarko DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
21: Three times.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
21: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: O si Lourdes maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
24: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tamboko.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
25: Ka K5 119 sa hapon.
26: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautwas na ka.
25: Pautwasan ay ka K5 sa aton silinga palatuntunan Room 1009. Ang inyo silinga hulot palautwasan kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ara sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT Building. Bukas, 8 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday, mga ka-K5. Welcome na diri sa aton Room 1009. Ipautwas ang inyo sininga mga hugot, ang inyo nga mga gutgot, ang inyo nga mga hibubunod sa patag sa paghigugma.
26: Ipautwas na ka.
25: Mga ka-K5, naka-live man kita ha sa aton sininga mga official Facebook pages sa K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow sa aton sininga mga Facebook page mga ka-K5. Temprano nga pamaskwa nyo na lang na sa amin. Maraming thank you. Second day na ho tayo sa buwan ng September 2026, no? And happy birthday sa mga nagasaulog sang kaadlawan today. Maligayang kaarawan mga ka-K5. Ang aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma about ini sa dalaga nga na in love sa lalaki, no? Nga mas may edad sa iya. Ginwarning nga na siya sa iya sininga parents, no? Nga hindi pagpadayunon ang pagpakigrelasyon sa nasambit nga lalaki, pero longgo gud siya sang bata, galangga gud siya sang dalaga. So nagupod gid siya dito sa lalaki. Bisan pa ang lalaki may mga bata na yata, no? Abi ni ang pangalan sang dalaga, abi ni Brianna, no? Nga mangin mali pa yun siya, no? Sa iya pag-upod, sa iya kahagugma, pero sa ulihi, no? Na saksihan mismo sa mga mata ni Brianna kun paano ini magluib ukon magtinonto sa iya.
27: Tinonto! Ito!
25: Ma'am Rosalia Bere, ginatamyaw naton, family Dapulasi sa Pinya Maayon. Hello to Ma'am Senaline Fenequito Tabique at sa Leo John Billiones, Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Jenny Ingcong Rosales, Ma'am Christy Villar, Ma'am Mick Villaruel, Ma'am Vina, hello, Ma'am Rihanna Wakas, Ayan Rohan, good afternoon. Kag sa tanan-tanan nga nagatutok sa aton, dira sa Pilar, maayong hapon no? Sa mga nagapamati sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Pila na lang kaadlaw, oh? Duha na lang kaadlaw, kag, no? Pag sa ulugo naton, no? Ang milestone sa aton siling sister station sa Pilar, second anniversary, no? Lokasan, ulang kita nag-launching dito, no? Sa Pilar. Isubong maduha na katuig, no? Duha katuig sang kampiyon nga pagbalita, paghatag sang public service, kag sang kalingawan. Hindi lamang sa mga, hindi lang sa mga taga-Pilar, but sa mga kaiping pagid nga mga kabanuhanan. Balikan nato ng aton sininga drama, mga ka-K5, makomersyal kita, no? 1-2-1-4, this is Room 1009, ang inyo sininga hulot, palautuwasan sa kahanginan.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500!
7: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500
2: nag-inom. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
27: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Dalmi kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
28: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
30: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
32: Kaya subukan ninyo.
26: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
32: Klinika DioFresh.
26: Available now.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
6: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
6: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
6: Extend! Supplement for men!
9: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500!
11: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
7: DTX 500!
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto!
12: Hi, Dennis Juanes!
0: Matalong kag alerto nga paminsaron!
12: Hi, Dennis Juanes!
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon!
12: Hi, Dennis Juanes!
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
22: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
33: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
34: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
35: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isang adlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics.
1: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
8: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
8: Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura.
1: DTX 500. DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
21: Imong blood sugar test.
15: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
21: Ilan na lang imong blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
23: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
23: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
25: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
28: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
29: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
29: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
30: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
31: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
34: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
25: Mabakal sa mga
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Ka-K5, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Kayo nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM 100.9, sa inyong mga radyo. Sa aton sining Facebook pages, live man kita subong, no? Sa K5NFM Rojas Digital and K5NFM Rojas. Paki-like, paki-follow. Maraming salamat po. Ang ating programa ay nahandugo sa atin ng DTX Coffee Mix, manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa, no? Nagabulig cleanse sang aton sining liver ukon atay, kag naga-promote sang overall body detoxification, no? Manggaranon, bugana, no? Ini nga kape sa antioxidants mga ka-K5, no? Packed with high levels of antioxidants, no? Sa diin nagabulig bato sa mga oxidative stress kag sa pagka-damage sang aton sining mga cellula. So kung nagakape ikaw, namigid ko ng imo sining coffee is healthy. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika and always available sa Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Job Beso, good afternoon, ma'am, Miss A. Always gid nakatutok sa Room 1009. Hulot pala utwasan. Diri sa public market sang President Rojas from Joven, Duga, Bisoryo. Sang Barangay Badiangon, President Rojas Capiz. Maraming salamat sa mga taga President Rojas or lutod-lutod. Kung maninda ka mo, abi-hapiti nyo manda, no? Ang pwesto ni Joven Duga Besorio. No. Ako da bala manin, da bala. Dalayo mo na bina ang lutod-lutod, no? Alin sa Rojas, mga... Sobra 1 hour ba? Or mga 1 hour, again siguro. Rowin Buendia Alunsagay, maayong hapon, Miss A, sa imo. Ma'am Dolores Abilarde, una end ako nga live ko, eh. Ma'am Elma Dordas Manalansan. Okay pa? Ha? Ah, nag-end. Tingnan mo na-end. Anong nangyari? Naiwan ta na, hi. Oh, ma-play na lang kita sa aton sini nga drama. Mga pinanid. Or hulato-hulato naton ko is ka mag, ano, magbalik aton nga connection. Anong nangyari sa atin? Namin nila ni magtulotogong kang magpalaoy-laoy. Ipautuwas ang mga ginabatsyan. Ay, nalamang sa ating dalawa. Pwede man paalam na aking mahal. Di ano na, kuys? Babalik pa ba tayo? Oh, ma-play na lang ta drama. Akin nagahulat ang aton sining mga palangga, no? Bay na lang na kung hindi nila makita ng kalaway ni Miss A. Total daw hindi man plakado ang kilay ta subong. Hindi pa ni magtupong ato na kilay basta may mga ginapanundong pa kita. Yari ka K5 ang kasaysayan ni Brianna nga aton gintiguluhan. Dalaga nga na in love sa mas may edad na mangin happy ayhan siya.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Daw kay ina ko pa nakita nga nagapangasubo ka. May problema bala?
1: Kwan, gusto ko tani iniyambal si mo eh.
0: Nga ha? Ano pala ina?
1: Nagalain ang buot ko tungod. Tungod mismo mga ginikanan ko daw wala nila kinasuportahan ang desisyon ko.
0: Priyana, hindi ko sila mabasol. Tungod na intindihan ko sila. Mas may edad ako sang sa imo eh.
1: Wala ko sang labot kung mas may edad ka sang sa akon. Basta importante palanggata ka.
0: Oh.
1: Rudolph, oh. Pakasli na lang ko bala para makita sang parents ko nga palangga mo ko.
0: Brianna, hindi pwede. Hindi pwede. Tukod kasado ako sa una kong asawa.
1: Dinmayo nga, ma-live-in na lang kita.
0: Oh.
1: Mangita kita sang arkilahan tanga balay.
0: Brianna, basi na hinalian ka lang.
1: Wala ako na hinalian. Rudolph, palanggata ka.
0: Kung gusto mo, dito kita sa balay.
1: Sigurado ka?
0: Oo.
1: Basibala kung makakig ang bata mo, ha?
0: Nga, makakig siya. Akon balay, ina. Kaysa pa, gusto ko gani nga maghali na siya diray.

0: nga obra. Wala ka namon gin pa eskwela ni papa mo, agod nga mangin mango. Sa kadamo sang lalaki sa kalibutan. Sa kadamo sang huben kag mas bagay sa imo. Naa siya pa.
1: Ma. Palangga ko si Rudolph. Siya ang lalaki nga nagapalipay sa akon. Lain niyang nabatsyagan ko sa
0: kanya. Boy, set! Kapagpalangga ina, Brianna! Brianna! Amo na ang taste mo sa lalaki, ha? Diyos ko nga bata ka! Kagkaedad mo pa ang bata niya!
1: Ma! Kung hindi ka mo saya, ako gusto ko siya nga makaupot ka!
2: Oh, sige, sige! Pagusto ka na kung anong himuon mo. Kagini lang tanda, Brianna, ha? Kung makagwa ka na sa panimalay ngayon eh, talimte na lang kami sa iloy mo. Tutal na. Walang man kami ginapate. Nga kung tani, para sa imong ginabuhat namon.

0: Dali ka. Dito kita sa kwarto ko.
1: Sige.
0: Brianna. Ang anagapong ko sa sala. Anak ko'y na kagang asawa niya.
1: Amo bala.
2: Sino yung upod mo? Amo ng uyap mo?
0: Alex, ang ba-ba mo, ha? Wala ka karon pagtaha sa akon karon, ha?
2: Spa-pa-bala mo? Nagpabangkot man lang, kuya? Hindi pwede, ha?
3: Homen pa? Gusto man si Alex, ha? Hindi pwede mamangkot, ha?
0: Kamu nga duha? Wala gid kamo nagapangirakira? Oo! Nubya ko ini! Kagsugod subong, diri na siya ma-istar sa balayta.
2: Ba? Amo bala?
3: Hala?
2: Wala kaso?
3: Grabe ba?
2: Sino galingala niya sina ba? Wala man na siya katingog man?
1: Ako gali si Brianna.
2: Ate, welcome sa balaya. Anong itawag ko sa imo kay daw? Do parehas man lang tayo dad. Pwede nga, Tita Brianna na lang?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
1: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
3: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, layo ka sa kuan ibulag Kita mo mga maayo nga butang. Sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
1: Gusto, correct.
3: Kung ikumparar sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaya nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng imo kanulukan.
1: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
3: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
1: Oo, do in do inborn, no?
3: Siguro pagkabata, ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa.

0: kaon karot kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini naga kinahanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma amo ang pagburons panulukan. Kisa sa RGP gasakit imo ulo.
1: Oh, abi mo migraine gali sa matamo na no.
0: Oh, nabudlayan ka makita kon gabi.
1: Gabi magdrive ka nga gabi dong di akita.
2: TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pila ang imo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka na ginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
0: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
1: Posto.
0: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or PRC.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapin pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
0: Sigurado daw mo na subong nga cases.
5: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
0: Gapabata gapabata ang kwan ang kaso sang astigmatism tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers grabe sir GP. Bago dinhi ina sir GP tuman kataas ang oxidative stress.
1: Radiation.
0: Free radicals tugas ang radiation nga gaapekto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya tubang mo. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
6: information,
0: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
1: sunglasses,
0: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
1: Correct. Correcto Camille, no?
0: Damor nga kung office workers ka, sige atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget may imo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
1: Pure C. Kaguba sang mata.
0: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress tugas ang radiation, amo lang japo na magguba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, Mighty C or Pure C kung gusto ka hindi dali mabulag.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit
6: niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko.
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
18: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
19: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
18: Tiga, ma-joyride na ta.
19: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
18: Sige ka, Gidia!
19: Siyempre! Naka-extend ko ya!
18: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Heart and sweetest.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Heart and sweetest.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Heart and sweetest.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ipripayo.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
1: GTX 500. Masa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang kabiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuligon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May araw ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
4: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
4: GTX Beauty Self.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
4: GTX Beauty Self.
1: Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lanchester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pang-bawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyagan?
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
24: Hey, Dolan, 208 sa hapon. Nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyong siningahulot pala utuwasan. May apologies, ano, kay na utod kita kagina. Due to technical problem. Ma'am Alma Dordas Manalansan, maayong hapon ka K5 Miss A. Unag, ano naman ni Kois? Nadula naman ko. Ah, okay ko. Ano na ni si... Ano ni nga... Abe. At Slayo John Billiones, maayong hapon. Ginatamyan mo natin sa maayong hapon. Again, Ma'am Rhonda Donato Amago, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Jenny Incong Rosales, Quiz John Paul Dizon. Magandang hapon ho. Kag sa mga nagatutok sa 89.7, K5 Radio Tagbuanay Pilar, Maayong hapon man, Ma'am Elma Tordas Manalansan, Boy Balot, Ma'am Roberta Patricio, kamusta? Ang inyo dira nga lagay. Ang aton sininga lagay sa panahon sa Rojas City. Okay kayo, no? Mapawa ang langit. Wala sang senyales nga mag-ulan, no? Mga ka-K5. Dira sa inyo, ya? Kamusta dira? Ang programa nga ini, no, ang Room 1009, hulot pala utwasan, ginadulong sa aton sang kaalwan, sang Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Kun, no, mag-take man lang kamo sang Vitamin C, dapat mga ka-K5, inang Vitamin C nga, no, gentle lang sa aton sininga, chan, para hindi kamo makabatsyag sang pagsulab sa inyo sininga, sulok-sulok. Gani ang brand nga inyo sininga pangitaon sa mga butika, Mighty C. Kaini, no, alkaline-based Vitamin C, no, nagamit sang sodium ascorbate. Nagabulig, boost ang immune system, nagaprevent sa Vitamin C deficiencies, kag less acidic, no, than regular ascorbic acid, no. Maayo ni sa mga tawo bala nga sensitive ang tiyan, no, masami nagabatsyag sang acid reflux. Ka K5 mag Mighty C, the alkaline Vitamin C. Hindi mo man pwede likawan yung mag vitamin C ka kay kinahanglan na sang aton nga lawas, no? Di mambal ka mo. Di ka sulab gani, Miss Ing. Akon suluk-suluk. Di ambal ko gani. Mighty C lang ga ang baklo. No? Kay alkaline-based. Hindi ka to sa mga brand, no? Nga nagamit sa ascorbic acid. Dari kita sa Mighty C kay alkaline-based vitamin C. Sa pagpadayon sang aton drama, The Brianna Story. Ang drama nga aton gintiguluhan, dalaga nga na in love sa lalaki nga mas may edad sa iya, mangin happy bala ayhan siya.
2: Istoryahe!

0: Day, ari gali ang bago nga instruction ni boss, ho?
1: Huy, Day! Huy!
2: Day, ha?
0: Ay, naano ka? Nagatulo ka sa computer mo, pero daw tulala ka, how?
2: Kwan, Day. Wala, Day, ah. May ginapaminsan lang ako.
0: Ano na, how? Basta kung makabulig ka, Day.
3: Ay, oh, balayan, Day! Ano kung sa iyan, oh? Galing gusto niya, multitasking, eh.
4: Ay, tuon ka, Day!
3: Ay, oh, balayan, Day. Kaya nga, ah, wala labot na may tiyo na siya. May tatay pa siya!
0: Ay, Day, pabayin na sila, kabalo ko. Ikaw naman ang ginatira nila.
2: Mainit ko, Day. Patulan ko kita sila.
0: Ay, babay, babay, Day. Wala ka man di ako haon sa ila. Ako, ya, Day, suporta ko ya sa imo, Day. Nagapalangga ka lang ya, eh. Ay, kabalo ka, Day. Kung pagigugma na gani ang nagasugo, wala na ya sa edad. Wala na ya isa estado sang pangabuhi. Himuon mo gid na iya kay ti dira kaya happy, Day.

0: Nakatimpla naman ko puli ba? Mas mayo ni kaniya para makapuhuway kag... Ay, agaron ko dahil yung si Rudolph nga mapamerkado kag mabakal sa suludano namon ah. Ay, salamat. Ay, arin ako sa balay. Buksan kong petahan. Ba? Do kalinong haw? Madiretso ako sa kwarto. Basi kong si Rudolph ato sa sulod. Ari, abdian ko ng pertahan. Rudolph?
1: Ay!
0: Hindi!
2: Rihanna, ari ka na!
0: Diyos ko! Ari ni siya! Rudolph? Nag-hoblas ka mga duwas ang umagad mo kag... Hindi! Anong ginabuhat yung adwa, ha? Anong ginabuhat yung adwa, ha?
2: Brianna, Brianna.
0: Sapag ko mo!
2: Mamatag ako sa imo.
0: Wala ka sa dapat ipatag sa akon! Nakita akong ganun, Rudolph! Wala ka sa kuya, Rudolph! Madugay pa na ganyan akong itunto, ha? Kagaamo pa sinigal na ginabuhat mo kung wala ko din sa balay, ha?
2: Brianna, kuwan!
0: Isakripisyo ko na dad, Rudolph!
2: Oh.
0: Ang mga ginigadad ko, ginsumpa ko tungkol sa pagpalaga ko sa imo. Tungkol pa lang gata ka!
2: Brianna.
0: Oh. Ipalang gata ka, bisan mas may edad ka sa akin!

0: sino balang
1: pa... Ma! Ma!
0: Brianna?
1: Ma!
0: Anak?
1: Ma!
0: Ay.
1: Napas lang kayo ako, ma. Ma, sorry. Sorry, kid, ma. Sorry. Sorry, kikin. Kikinsumpa ko ka mo ni Papa. Sorry, kid, ma.
0: Diyos ko, anak. Ay, salamat. Salamat kay nagbalik ka. Salamat, kid.
1: Ma? Abi ko, anay ko. Abi ko, anay ko. Ngunit malipayan na ako sa lalaki. Hinging bagay bato ako. Nagsalakit ako sa desisyon ko, ma. Gintuntoyal ako, ma. Gintuntoyal

0: daghang kasakit ang ginhimo sa ako ni Rodolph. Madugay na gali nga may relasyon sila sa iya umagad, kag wala man makahibalo ang iya bata nga lalaki. Wala na ako nagpagamo pa. Nakigbulag ako sa iya. Kang sang nagpauli ako sa balay, ginbaton ako sa hugot sang akong mga ginikanan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang pagpadala, Brianna.
1: Nabatian ka K5 ang istorya ni Brianna sa mga pinanidsang gugma or the pages of love, no? Isa ka dalaga nga na in love sa lalaki nga mas may edad sa iya. Ti ang pagpati ni Brianna sang una nga daw amuni ang iya sining forever, no? Kay man nasagad man magpapati ang gay, no? Ti nadalagi id, no? Si Brianna to the point, no? Nga halos talikda na niya ang ginikanan niya sa ngalan sang paghigugma.
2: Ito! Ito!
1: Pero, no? May mga hitabo sa aton nga life nga, no? Though, sa una, masakitan kita. Pero, no? May purpose nga man nagakatabo ina sa aton, no? Or nga man na-experiensyahan ina naton. Una, para ma-save kita, no? Para malikaw kita sa mas mga komplikado o kon problemado ng mga bagay-bagay. Kag ma-redirect ang aton sininga path nga ginataha, no? So, ina, no? Ang nasaksihan ni Brianna, though tuman kasakit para sa iya, no? Nga masaksihan mismo ang pagtunto sa iya sang lalaki nga ginpalangga niya, kaginrespeto niya, ginbato niya sa pihak, no? Sang pagpamatok sang iya sininga pamilya. Mayo lang kay palangga gid si Brianna sang iya ginikanan. Sa tung tion nga mapauli siya and mangayo sang kapatawaran, ginbaton gid siya. Amuna sa mga pamatanon, no? Pamati ka mo sa inyo ginikanan kay waay na sila sang wala na sila sang ginahandom, no? Para sa inyo kundi ang mapaayo kamo. Ay nga aton sininga ginikanan, kabaluin na man magkilatis sa mga tawo nga nagapalibot sa aton. O kisa, nagapangakig kita, no? Kung ginasita kita, or ginasaway kita, or gina pamalabagan kita sa mga bagay nga gusto gid naton. No, syempre, nagabuso-buso kita, no? Or syempre, no, feeling naton, kabalo na kita magdesisyon para sa aton kaugalingon. Te, no? Ang ending, no? Makwan lang kita, mamumu lang kita, maduasma lang kita, no? And sino masalbar sa aton? Ang ginikanan man gihapon naton. Kung no? Ginapatarong ka, or ginapalikaw ka da mag-uyab-uyab anay, or daw hindi sila nauyon sa imo sining kahagugma, no? Try man nga pamatian sila, no? Kay ako nagapati ko ang mga parents naton, gusto lang sang best, no, para sa atin. Ang drama, no, nga inyo nabatian sa mga pinanidsang gugma or the pages of love, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Extend the Food Supplement for Men. Extend the Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Ang Extend, may mga ingredientes o kunsang kap nga maka and clavuasca. Sa mga kalalakinhan, nagahatag ina sa inyo sang gana. Nag-increase sa inyo sininga stamina. Nag-treat sang erectile dysfunction para makahatag sang satisfaction. Taksyon.
2: Saka na mi-turn.
1: Kanta na mi-turn nga, performance sa inyo silinga, darling. No? Extend the food supplement for men. Mabakal, again ha, mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina. Sa mga nagpamangkot din ni ng klinika, sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT Building. Extend, isang kapsula ka lang.
2: Kanamitron git balaga.
1: Ma-commercial kita, Anayliwan. Kag sa aton sila nga pagpanumbalik, ma-istorya kita, dugang, no? About sa aton sila nga drama today. No, ang drama nga atong gintiguluhan, dalaga nga na in love sa mas may edad sa iya, mangin happy bala?
3: KK5 News FM. News FM. D3 Pio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max4 Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw.
1: Clinicas Probiotics.
2: DTX 500.
3: Hindi na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May Ampalaya Extract. Ngabunga na sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabaka.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
17: Extend DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
0: Hi, Dennis Juan.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
0: Hi, Dennis Juan.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
0: Hi, Dennis Juan.
15: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
21: Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: DTX 500.
23: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
11: Mag DTX 500 na.
23: Masamihin ka palatian?
11: I-DTX 500 muna.
23: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
23: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
11: DTX 500. DTX 500.
24: Catalina Habagat.
25: Anong ginabatsyag mo?
24: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
11: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
11: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
31: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
32: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
33: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
34: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon putis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Probiote. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Sorbiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na!
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
1: Ito masyon sa barangay
2: po. Ano kinabatsyag mo sa ako?
1: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
2: Tumarkog. DGX 500.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: Three times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na.
1: Try gig ka mo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi.
4: Mas masami ko gina-allergy.
3: Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
5: Nagandamo na nga nagandamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
6: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Babaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
35: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
36: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
37: 2:39 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyong sininghulot, palautwasan sa kahanginan. Dali sa aton kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagalingawan. Then, batian nyo ang drama ni Brianna, no? Amo nang gina-remind kamo ni Miss A, no? Ginalaygayan kamo maayo nga magpamati gid sa aton silinga ginikanan, no? Hindi magpadala-dala sa bugso ng damdamin, lalo na subo nga panahon mga ka-K5, o kabuhi ka-iwat kung matuntuhan ka. Kaiwat kung maisahan, ikaw sang isa ka lalaki, no? Kit-kiton ka lang, tapos pabusungon, tapos pabayaan, bot na lang. Swerte mo lang, no? Jackpot ka lang kung ang imo sininga. Mangin kahagugma, responsable, katama, no? Ano man ang mga pagtilaw, handa, no? Mag-unong sa imo, no? Kag hindi kagid pagpabayaan. Pero, no? Para sini kay Brianna, balang, amak mo nga gin ano niya gin halos talikdan niya gid ang iya sininga pamilya para lang sa iya sininga langga-langga. Ma'am Christy Villar, hello. Ay katunto ka Oscar, bisan may edad ka na pero damo sang galagasi mo, gwapo ka gid siguro Oscar, no? Mabahul-bahul gid siguro ang iya ng mga butkon. Si Uka nga tunto.
38: Tinunto! Ito!
37: Boya Toronto Rotem, ayung hapon. Yaman bala, no, kinahanglan ginaton magpamati sa aton mga ginikanan. Siyempre sila iya, no, maka-offer sa aton sa mga valuable life experience. Makahatag sa aton sang practical nga guidance mga ka-K5. Kay mga eksperyensyado na gani sila iya, no? They have lived through many of the same personal challenges nga ginapangatubang sang mga pamatan-on subong. Di ba lang? So, nga nagahatag sila sang advice sa aton. Nga man ginasaway kita sang aton ginikanan. Kay hindi nila luyag, no? Nga makabuhat man kita sa mga mistakes, kamabutang man kita sa mga risgo, kay man ka-experyensya na sila sinasang una, no? So kabay pa ang aton sininga mga pamatan-on nga nagabuso-buso subong. Panom dumun tagid. Kagtimbangon tagid. Kun nagadesisyon kita para sa aton kaugalingon. No, ma-viga-viga ka na. Ma-migumigo ka na. Dapat advance na kita mag-isip. So pareho, wala sang AI ga, nga advance ka ayo. Amo man ang aton uto. Kasabay man sa kung ano ka, advance ang teknolohiya. Hindi pwede magtatanga-tanga kay kaiwat bala sang sitwasyon sa pungsod ka puraot sa Pilipinas. Di madugang ka pa to sa mga ano, nasa laylayan. Eh siyempre, no? Kung hindi ka makatapos, hindi ka naman makapangita sa work, kay mabantay ka na sa imo bata o kung mga kabataan. Tapos ginatunto ka man lang, no? Sa imo sininga ginpili. Pamati ka mo sa inyo ginikanan. Huay na sila sang luyag. Matabo kundi makitaan ikaw nga maging successful. Makitaan nila nga ma-establish siyar ni mo ang imo kaugalingon. Makitaan nila nga nagapamayag pag ikaw bangod. No? Nagtimakas ikaw. Kag naglikaw ka anay sa mga bagay nga mahimo makaupang. No? Sa paglabot mo sinang mga handom o kung pag-angkon mo sang katalagaan sa kabuhi. No? Palangga ka sang imo ginikanan. Amo na nga ginasaway ikaw. Concern sila sa imo. Naga-care sila sa imo. Pero hindi ka na magbinugit-bugit kung ginasaway ikaw. Kabay pa ining mga nag-ari naman ta. Mga akig naman si Missy. Kabay pa ining mga kabataan, no? Nga nag-tinusik-tusik diri sa kilid sang suba, ho? Kabay pa malabayan kamuta sa inyo ginikanan. No? Nang init-init bala, no? Udtong adlaw ya ba? Feeling mo daw atuto sila sa kwan sa nag-enjoy sang winter sa China, Japan or South Korea. Nagakupo-kupo nga no kami gani nga ara sa patrol, no? Ala na mo ninambal sang sa amon driver nga basi pwede pa mapatudo ang aircon. Napamahulay, gani kami sulod sa lakiyan. Tapos ka mga ara daw, nagapulupungko, no? Udong adlaw. Gatupa pa sa inyo, sila nga mga bagul ang init sang haring adlaw. Pog, ako po, kupo, nga feeling ni mo, iya, ato sila sa Alaska. Feeling mo, ginakurog sila. Nami, kay panaugan, kag pangusiyon. No, kaglantawon kun kabalo na sila maglabas ang ila sini nga mga brief kagila da nga mga panty ba si mga talikion ina ha hindi ka pagani kabalo maglabas ang imo nga kuwanda
4: suod man. As in, hindi sa mga inang makitaan tabala nga mga soltero kagdalaga. As in, literal nga mga bata. Pag hindi nang ari, di ako kung isa, nagatin ni Nambay, yun na anugid ko magnilantaw sa ila. Marilyn Donton Besa, maayong hapon pa, shoutout sa tanan ng mga taga-Ilong Bukid. Hello. Ma'am Elsie Acuna, hello ma'am. Ma'am Gianna Amvel Siloso, maayong hapon. Kagkay Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayon, magandang hapon ho. Maayong hapon, misa inaulihi ko ba, okay lang makita ko lang ikaw? Kag mabatian, tingog mo, okay, nag-greet sa Pawa Panay, Agase, kag baing families, Mama Floor, Agase, kag ang baby loves ko, Mary Miles, Agase. Thank you ha, Robert Agase. Nautodo ang aton nga live kagina due to technical problem. No? Ang palatuntunan ng ini no ang programa nga Room 1009 gidulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500 may ampalaya leaves with the sugar cane extract mga ka K5 maayo gid ha para malikaw kita no sa madamo nga mga sakit ginapatay ka mo sang suplemento bilang proteksyon tong iba nagahambal nga ano na, maka-cure gid na sang diabetes, no? Ang pagtumar sa mga bitamina, pagtumar sa mga suplemento, no? Para malikaw ikaw. And ma, kung gatake ikaw sa DTX 500, no?

RTX 500. Ginapatumar ka mo sa suplemento para malikaw ka mo sa mga sakit. Kayang ibakal nyo sang suplemento, sinsilyo lang na. Ibakal nyo sang DTX, sinsilyo lang na. Compared sa inyo sininga gastoson, nga libo-libo. Kung maospital ka mo, kung maglala ang mga ginabatsyag nyo da sa lawas nyo. So ano gani? Prevention is better than cure. DTX 500, no? 14 pesos lamang per capsule. Bakal ka mo ha. Kay pangusiyon, gid ka mo dira sa mga hita ninyo kung hindi pa ka mo magbakal sa gina-endorso ta. DTX 500, Mighty C, D3 Bayo na. Man, kung kadto kung may mga pampamahaw lang ko para sa inyo. Imbitaron ta ka mo to sa amon, balay, para lang tawon nyo lang ibabaw sang ref sang parents ko. Eh basi magambal kamo lang tawag ito balay sa babaw sang ref na munto no sa balay sang ginikanan ko ara dir ang power trio. So pila na ko ka years kay Doc Ramil no? Ba 12 years na nagwa ni DTX 500 siguro mga 9 years na ni no 9 or 10 years siguro. Amo man nakalawig ang pagtake sang akon ginikanan. Makita nyo akon nga parents 71 and 72 years old. Sa kaluisang Diyos, no? Healthy. Healthy ang akon sininga parents. Mapagros, mabakod pa, no? So, amo lang ginang ginapasalamatan namon, no? Sa mahal nga makaako nga healthy ang amon sininga parents. Kina-share ko ni, kaya hindi niya chika-chika, no? Kina-share ko ni sa inyo para, no? Mangin healthy man kamo. DTX 500, Mighty C, kag D3, Bayo. No, bakal ka mo mga langga. Kay, maayo na lang na, no, nga mag-invest kita sa aton silinga health kaysa ang aton da nga mga tinipon-tipon, kay hindi mo gid pagbuhinan, no? Isa lang ka, ano ni reseta sang doktor, no? Hunos tanan, hindi lang tinipon mo, pati mga napundar mo, ay mahal, no? Maggastos masyado kung magkabalatian kita mga ka-K-5. I'll see you tomorrow, same time, 1 to 3pm, sa Room 1009, ang inyong siningahulot, palautuwasan. Room 1009 with Miss A, ka-K5 Amy Orleans Birondo. Sa ngalan sa bugos ng obon sa K5 News FM Rojas, sa atong siningah partner sa technical side, ka-K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sa atong siningah big boss, our chief executive officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, sa Capiz, K5 News FM.

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
3: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
17: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
19: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: D3 Bio.

Hello, Stress 24 Horror Hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakababa sa inyong favorite FM radio, number one FM radio, K5 News FM Philippines. At ang oras na yan at ang programang ito, hanggang sa inyo ang ating mga paborito na suplemento, DTX 500. Sa mga kulang ho sa kanilang ng antioxidant, itong maganda ha. Matas ang kanilang blood sugar level, ito, magandang solusyon dyan sa problema ho ninyo. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio, ang D3Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman, usik.
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang kagabi pre?
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Digasin.
0: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpangabuso, pagpatay, sexual kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag-atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen na amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: tayo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
3: Kung good kag rashes,
4: mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
5: Ginakano ang ginabatsyag ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
6: Subong kamusta?
5: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang ga sakit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibigtibo, garantisado.
2: K5 News FM.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon nga magandang palamati. Padayunong natong sumong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpon sa atong drama sa kaginan. Medyo gitbakuhan sa leksyon niyang ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko?

0: Ano ang siling mo? Nabaton ka sa ginaplayan mo sang ubral?
1: Oo, pang.
0: Ba?
1: Ay, salamat. Salamat kay sa Diyos. Bisan pa ano, makasupot-supot na ko, pang.
0: Kaganong ubra mo?
1: Ah, waitress pang ah.
0: Waitress? Gamay swildo eh.
1: Ah, sige lang ah. So wala nang ikuyosong mabaton.
0: O te, saan ka masugod?
1: Ah, sa desan si Mana pa man, pang.
0: Abo bala.
2: Tagbalay!
0: Ah, ba?
2: Tagbalay!
0: May daga pa na palay.
2: Mika! Tagbalay!
1: Ba? Si Bordy man ina?
2: Mika!
0: Sino na?
1: May malain. Ayan, natabo. Paguan ko na si Bordy pa, ha?
0: Ay. Sorry, dalikid lang.
1: Basta kung may kinanglan siya, pang.
0: Dalikid lang, Mika. Tandain niya. Hindi ko gusto nga mo nang klase nga tao ang matupan mo.
2: Mika!
0: Ha? Pigado man pariyo sa ton. Ngita mayo-mayo. Gamitab lang itsura mo.
2: Tagbalay!
0: Ba?
2: Mika, anak na! Tagbalay!
1: Bordy!
0: Ba?
1: Dali lang kit board sa!
0: Mika!
1: Alam na!
0: Mika, dali kit lang!

0: Ano? Nabaton ka na sa gina-applyan mo sa Korea?
1: Oo, oh, Mick. Kag mapamanila na ko, boss. Agod mag-training. I-pray mo gid ko nga makapasar ako sa training, ha? Kag sa medical ko dito sa Manila.
0: Ikaw pa. Sigurado ko kapasar ka na iya. Wow. Kanami sa imo boards ba? Base ba na may mga opportunities pa dito sa Korea? Hindi mo gid ako pagkalipatan boards, ha? Gusto ko man nga makaobra sa gwa eh. Agad makatibawas kami ni Papang sa kapigaduhon.
1: Sige lang, Blamika. Kay kon makaplaster na ako dito, buligan tagid kaya. Buligan tagid ka. Pangako ko ina sa imo, Mick. Pero ulaton mo ko, ha? Kay basi bala may mga luyag sa imo nga iban blakag batunon mo dayon na ho.
0: Buang ka bala. Paano be? Paano pa nga may mga luyag sa akong iban kay? Hindi pa taga ni nubihan nga duwa. Gakasalaan na tayo nga duwa yung uyabay. Ay.
1: Gaprang ka lang ako sa imo, Mika. Kay gusto ko nga ikaw gina makaupod ko sa pilakadlaw. Gusto ko ikaw ang mangin mama sa mga anak ko sa pilakadlaw, Mika.
0: Seryoso ko, boards? Basi galahog ka lang, ha?
1: Nga. May chance ako, ha?
0: Mahibalaan mo, ina, kung makapasar ka na sa medical mo kag sa training mo sa Manila, ha?
1: Wow. Ate, sige, ha? Kinaanglan ko gigli pasaron ini. Kung basi bala hindi, basti doon mo ko, ha? Kag hindi na ako makadayon sa Korea.
0: Hey, balaan talaga na, boards, ha? Basta good luck, kid, ha? Kaghalong ka dito sa Manila. Boards, ha? Panumunumon mo lang, ha? May gahulat ni sa imo nga ang pangalan niya, si Mika.
1: Uy! Buhang kagid mo lang.

0: Oh.
1: Pasay na si Bordy sa iya medical kag training pa.
0: Ha?
1: Makalakat na gitmo ng mangod ko sa Korea.
0: Wow. Lumayo. Mayugid. Patawgas siya bala sa cellphone mo. Patawgas siya.
1: Ay, papa. Sako pa siya pa. Ah. Matawag lang siya kuno karon kun hindi na siya sako. Kagbase hindi na masimanahan pa. Makalupad na siya. Di ba? Excited na gid kuya. Makaumbra na gid man ang akon mangod.
0: Hindi na siya gali makapauli, de?
1: Ay, basi hindi na pa. Kag isa pa, kagasto ng daan katama pa. Mapliti naman siya halin sa Manila pa uli diri sa aton. Ay, kamahal daan sang pliti sa aeroplano pa.
0: Ay, di sige na lang eh. Bow. Amo na ning pagkat ni Bawas ta.
1: Gani man pa. Ay, thank you, good Lord. Pa,
0: oh.
1: Kun buhi lang si Mama,
0: oh.
1: Malipay gid siya para sa Agotya. Malipay gid si Mama pa.

0: matugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Clinica Sporbiotics.
5: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
8: Mabaka.
5: TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: TTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
5: K5 News FM.

0: Mika, mag-lunch ka na. Eh, nakatapos na lunch ang iban mong open nga server, ho?
1: Oo, sir. Thank you, good sir, Pabs, ha?
0: Pili lang to sa kitchen kung ano nga gusto mo nga kaunon.
1: Oo, sir, Pabs. Thank you, good. Ay, salamat.
2: Hey,
1: lunch break ko naman, good.
2: Yes, sir.
1: Ikaw,
2: yes, sir.
1: Check ko na yung cellphone ko kay Basi kung nag-chat si Bordy. Kamusta na eh, ng training niya man? Arin ako sa locker room naman. Abihan ko na yung locker ko ah. Ang cellphone ko. Hala, tamo-damo chat sa kung si Bordy pa? Nag-chat siya kung lunch break ko na. Replyan ko siya bala. Ay, Diyos ko. Kabay pa nga nakapasar na siya sa medical kag sa training niya pa. Ay, kabay pa. Ito na. Nasend ko ng message ko sa iya. Oh. Aba, nagtawag siya na yun ba? Sabton ko siya. Hello, Boards! T, kamusta?
3: Wala gid chan sa amin. Wala ako kapasar. Sige na nga. Wala ka asa. Sige. Ginpabalota lang ka. Bye-bye.
1: Hoy, hulat! Sige lang ah. May harap pa na bala da son. Hindi lang pala magdula da yun sa paglaong boards.
3: Wala ko yan nasubuan nga. Wala ko na bato na. Ang nasubuan ko da iya. Nga wala nagikutsan sa say mo kay ti. Wala na ko sang pwede pabugal mo. Ang mambal ko lang, kung manghita ka gidman sang migo, pili alama yun ah. Inablang respetohon ka, bisan may problema sa tunga nyo.
1: Ay, buang kagid ba na boards? Bisan wala kaya kapasar? Sabton ta kaya?
3: Ha?
1: Palangga ta kaya boards? Bisan wala ka na baton sa gina-applyan mo.
3: Yes! Yes! Wow! Double celebration, gide!
1: Ha? Ano nga double celebration, man?
3: Gina-joke na lang ka nga wala ko nakapasar, ah. Kag salamat, kid Mika. Salamat, kid. Subong ko lang natakos kung daw ano mo ko kapalangga.
1: Alam mo...
3: I love you, Mika!
1: Boards! Buang kagit pala, Boards! Ay, Borsa! I love you too, Boards! I love you too!
3: Palaton mo kayo kung magbalik ko na, ha? 2 years na ni Mika!
1: Yes, Boards, ha? Yes, good boards. Hulatan ko ikaw. Hulatan ko kin ikaw, boards. Ipangako sa akon, boards, ha? Ipangako sa akon nga ako lang. Masibala. Islan mo na ako na pala sa singkit matahaw.
3: Hindi mataboy na, Mika. Hindi na matabo. Mangita pa ko sang singkit mata nga. Daw Koreana man yun ang itsura mo. Singkit mata ka man, kag puti-puti ka tama.
1: Hey, thank you, Boards. I love you, kid. Boards palang kaanay kita, ha? Sa hirap at ginhawa. Kag bisan, bisan layo man o lapit. Hindi magbagong na patsyaganta sa isa kag-isa. Pangako na na sa isa kag-isa, Boards.
3: Pangako
1: na na sa isa kag-isa.
3: Oo. Pangako, Mika. Ikaw lang kag ako. Pangako ko'y na, Mika.

0: Pre. Pre.
1: Pre, nano ka pre?
0: Pre.
1: Dai mo chat mo ao.
0: Hantu. Look.
1: Nano ka pre?
2: Diyos ko pre.
1: Ki breaky koy. Natumba siya. Pre. Pre.

0: Bueno.
1: Ma, ano na lang ako si Nate. Nag-iisahan mo na lang ako. Bumbang, ma, wala pa ko gani ka-treat sa imo, Bang. Inbayaan mo na ako, Bumbang.
2: Sa imo, ho? Ay, ba si parinti niyo, eh? Maduaw siguro. Ay, maduaw siguro kay papang mo.
1: Sino na, Chay?
3: Ay.
1: Tito Tirso? Ikaw?
3: Ay. Ako. Kaga upod ko ang magulang nga babae ni Bordy. May dala kami diya. Jutay lang nga groceries.
4: Ay, Mika. Condolences gida.
3: Condolences dahi.
1: Manangin dahi. Dito, Tirso. Wala na si Papang ko. Isahanon na lang ako sini.
3: Ah, hindi. Hindi ka mag-isahanon. Kay karon nga wala na ang amay mo. Naghambal si Bordy nga dito ka na lang kuno ma-star sa balay. Ginpahimuan niya ka to sang kwarto para istaran mo. Para nga hindi ka mag-isahanon.
4: Ay, oo, matuod. Matuod din na, Mika. Ina kun sugot ka.
3: Ah, sugot na, Mika. Dito ka na lang sa amon, ah. Para nga may upod ka. Kaga, kadelikado nga daan nga mag-isahanon ka diri sa balay niyo. Nga ikaw lang. Babahi ka pa nga daan. Sugot ka na, ah. Ha? Day, Mika? Sugot ka na?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

Adang pangidayahan na matabo sa kay kayunan niya to. Mga abyan, sunagin sa pagbamati ang mga mataho makasumpun sa katong drama sa kahinan. Kinyugit makuhan sa pagtulunan na ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, bata ko o utod ko. Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milbin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasak ng sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic. Tibo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Para ho na naman ang ubo.
6: Si Punch at trangkaso.
10: Pero huwag mag-alala
6: dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C, the Mighty Power of C.
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend
18: Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
12: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
5: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Ay malagayan ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
12: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Marie. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
20: Kay may barato balaya nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
20: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya.
20: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.

0: campeón de radio.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador,
1: ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador,
1: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador,
1: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
4: El Castigador,
1: Darren Salomeo Hanson.

Bayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador sa subong adlaw sang Miyerkules mga kaki-5. Petsa 2 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa aton sini nga mga Facebook live viewers nga nagamonitor sa Facebook page man sang K5 News FM Rojas. Kag subong man sa K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Mayong hapon sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa Mechodoro Arsenas Trade Center. Kag subong man sa aton sini nga mga suki man nga mga tagpalamati nga mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, van and bus drivers, kag mga pampribado man nga mga salakyan, anuman nga mga salakyan ninyo siniginamaneho, halong-halong gid ha. Sa mga nagapamati dira no sa ila sini nga mga speaker, mayo lang ang pagpamati kag mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Sa mga listeners naton dira sa may Pasayo de Rojas kag sa bahin sang Burgos Street, na mayong hapon sa inyo tanan mga kaki-5 sa kuto malabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa subong naton sini nga pagpangalagad. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Bangkay nga nagakaagnas sa barangay Banika wala pa makilala. Puloy-an gintupok sang kalayo. Mga nadakpan sa operasyon sang kapulisan napasakaan na sang panumbungon. Kagkawatan nga nagsulod sa ice plant nadakpan mga kaki-5. Apang ang suspek anay na nigali, o kon anay na nigali nga nagpangawat sang saging kag scrap sa lugar. Ibalo nato nindi ni nga lugar diri sa siyudad sang Rojas. Sa balita nato national mga kaki-5, 39 patay sa epekto sang habagat Bagyo Luis, Bagyo Maymay, Bagyo Neneng kag ang epekto man sang habagat mga kaki-5 tub-tub subong na pila ka mga lugar ginabaha gihapon sa Luzon. Ang detalye sang aton sini mga nakalinyada nga mga balita inyong atutukan diri sa aton sini pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Apang ante sanay sina i-checkta no lakat sang aton sini nga panahon mga kaki-5, ibaloon nato no ang lakat sang aton sini nga tiempo sa subong adlaw sang Miyerkules. Kumusta ho nato ang aton sini nga pag-asa no, i-check nato ang ila sini nga datos mga kaki-5 based aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. As of 2 PM nagaapekto sa aton sini nga pungsod 3 ka mga weather system mga kaki-5 no, ining si bagyo o kon tropical storm Pilandok ara ni karon sagwa sang Philippine Area of Responsibility no, nagapagapabili ni sagwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility ang iya sini nga lokasyon ara sa 1080 kilometers na sidlangan na aminhan na sidlangan sang extreme northern Luzon. May kabaskogon nga hangin nga 65 kilometros kada oras kag may pagmadlos nga 80 kilometros kada oras. Nagahulag pa na katungdan aminha na katungdan sa kadasigon nga 10 kilometros kada oras mga kaki-5. Samtang ang tropical storm nga si Saudel ginamonitor man sagwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility mga kaki-5. Ang tropical storm nga si Saudel ara sa 480 kilometros na katungdan aminha na katungdan sang Itbayat Batanes. May dala nga kabaskugon sang hangin sa 65 kilometros kada oras
kag may pagmadlos nga 80 km kada oras nagahulag sa direksyon nga pa nasidlangan na aminha nasidlangan sa kada sigon nga 20 km kada oras. Kag ang LPA ginamonitor man mga Haki 5 kon low pressure area nga may manubo nga tsansa nga magdevelop sa bagyo sa masulod sang masunod nga 24 oras ara ini sa 2765 kilometros na sidlangan sang Central Luzon as of 2 p.m. mga Kaki 5. No, ginamonitor ni karon sang aton sini nga pag-asa ang ini nga LPA mga Haki 5. So tatlo ka mga weather system ang ginamonitor sang aton sini nga pag-asa. Si Tropical Storm Pilandok nga nagapabilin sa sulod sang aton sini nga PAR kon Philippine Area of Responsibility si Saudel, no, Tropical Storm Saudel ara sa guwa sang aton sini nga PAR kag ining LPA ara sa nasidlangan sang Central Luzon mga Kaki 5. Apang sa kabugusan no mga Kaki 5 nagaapekto gyapon niyang habagat sa Luzon kag Visayas. Amuning nagadala sa mga pag-ulan, no, lakip na diri sa Western Visayas mga Kaki 5. No, magal-umon ang aton sining tiyempo, tubtob maulanon kung kaisa lapta-lapta ka pag-ulan may pangilat kag pagpanaguob dala sang habagat nga ma-experience diri sa Western Visayas lakip na sa probinsya sang Capiz mga Kaki 5. Makasarangan tubtob makusog ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadalaman sa makasarangan tubtob mabalod nga kalalawran mga Kaki 5. Amoy nang lakat sang aton sini nga tiempo gikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa mga Kaki 5. Samtang update no sa sining halit nga dala sa mga naglabay nga mga bagyo halit sang habagat diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas mga Kaki 5. No, nagdangat na ni karon ang mga nagkalamatay no bangod sa sining bagyo no pila ka mga bagyo nga nag-agi di sa pungsod na to no sa mga nagligad no nga semana mga Kaki 5. So may ara ginisang epekto manginang habagat gani no mga Kaki 5 sa Luzon niya sige gyapon tong binaha sa pila ka lugar no dito sa may Pampanga sa Bulacan no mga Kaki 5. Nagsaka na ang numero sa mga napatay bangod sa epekto sang habagat kag ang mga naglabay nga mga bagyo sang nagligan nga si Bagyo Luis, Maymay kag Neneng. So sa gintingob sini nga mga casualties 39 na ang numero sa mga napatay based sa datos ini sang Office of Civil Defense mga Kaki 5. Pinakamadamo nga mga casualties dito ya sa may Binggit nga nagdangat sa 15 pulo diri ang nagikan sa Bagyo City, duha sa La Trinidad kag tatlo sa Atok Binggit. Lunsay ni epekto sang resulta ni sang landslide daw bangod sa sige-sige nga pag-ulan mga Kaki 5. Nagdangat naman sa 9.4 million ka mga individual o kon 2.7 million nga pamilya ang naapektuhan sa malain nga tiyempo sa Ilocos Region, Central Luzon, sa Region 5, no, sa Bicol Region, Western Visayas, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, kag Mimaropa mga Kaki 5. So malakaluluoy ang kahimtangan sa aton sining mga mangunguma apektado ila sining mga talamnan bangod sa sining mga pagbaha no kag sige-sige nga pagulan tugas ang habagat kag sa mga naglabay nga mga bagyo diri sa aton sining pungsod mga Kaki 5. Nagdangat naman sa 3,900 ka mga panimalay ang nahalitan, 3,400 ang partially kag 538 ang totally damage mga Kaki 5. 78 subong ka mga syudad kag munisipyo ang nag-declare sang state of calamity mga Kaki 5. 1.85 billion muna kadako ang balor sang ayuda nga nahatag sang gobyerno sa mga apektado nga lugar. Ha mga Kaki 5, asta na lang tani sa ayuda perme
no mga Haki 5, buhay na gid tayo may mahimo nga mga long term nga mga solusyon para mapahaganhagan ang epekto sa mga kalamidad nga nagalabay diri sa aton sini nga pungsod mga Haki 5.

Nga pila na ya katuig, problema ang pagbaha mga kaki 5. No? Pero, why gap po niya sang mihura? Apisar may mga dalagkuan nga mga pundo nga ginapain ang aton sini nga gobyerno, di questionable pa kung dinto yan nagkadto. O kay ang mga proyekto nga para makapahaganhagan sa mga pagbaha mga Haki 5, igo ya sa puhon. No? Kung hindi ya baldado mga proyekto, why pa yan ang pisahan? Pero sa papel tapos na. Tiyan mo ning mga natukiban nga mga ghost project, no, mga palpak nga mga flood control project mga Haki 5. Ang ginahimo sa aton sining gobyerno subong, tidamo sa mga diversion, no, damo sa mga ginaatupag nga layo na ya sa kun ano gid pinaka problema naton subong mga Haki 5. Ginalipat-lipatan nila, pero ang aton na ya sininga ha? Kumakita na aton ti ang mga nagalabay nga mga kalamidad diri sa aton siya pungsod, amo na yang naga reveal, no, naga bulgar mga Haki 5. Kung ano kahuyang, no, kag kung ano ya ka pabaya, no, ang mga lideres naton sa pihak sa mga bilyon nga mga pundo nga ginpain sa mga infrastructure kag mga river control o kon flood control projects mga Haki 5. El Castigador. El Castigador. So muniti damo mga piktado dito sa Luzon. Makita nyo sa mga national news no mga Haki 5. No mangin gina-update man aton diri sa aton sininga page. Ang sitwasyon sa pila dito naton ka makauturan, ilabi na sa mga lugar sa Pampanga, sa Bulacan, mangin sa Quezon City actually, no, sa mga nagligad to nga mga inadlaw, dugay ang pag subside sang baha no mga Haki 5. May mga lugar nga tigin painan sa mga pundo para sa proyekto pero wala yan na human no mga Haki 5. O kon wala mapatuman sang insakto mga Haki 5. Tikabay pa maabot ang chimpo no mga Haki 5 nga mabutang na bala sa insakto kung may mga pundo giman ginapain para sa proyekto naton nga makapahaganhagan sa epekto sang kalamidad. Ti marason man ang yaton sini nga gobyerno ti resulta ini sang climate change. No, normal na kon sa nature na bala nga muning nagakatabo diri sa aton sini nga pungsod. Tinga sa iban nga pungsod may mga nahimo man para mapahaganhagan ang epekto sang kalamidad mga Haki 5. Oras naton sa aton sini nga pagpangalagad 7 minutos ang nabilin ante sita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Ini nga bahin mga Haki 5 ginadulong sa inyo sang kampyon kag healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na naka-detox ka pa. Mga Haki 5, no, ang DTX Coffee Mix may ara ini sang kampyon kag natural nga mga ingrediente kaangay sang ampalaya o kuna marguso, chia seeds and the sugar cane extract powder mga Haki 5. Amo gining makabulig sa aton sini nga ikayong lawas mga Haki 5. Pinaagi sa adlaw-adlaw na ton nga pag-inom sang DTX Coffee Mix. Umpisahin ba lang nyo sininga morning. Pagbugtaw nyo pa lang magkape na kamo sang DTX Coffee Mix kay makabatsyag na kamo ya, no mga Haki 5 sang maayogid nga resulta. Na no, magluwas, ginapa-alerto kita sini no naghahatag sang enerhiya kay nagapa-abtik sa ton sininga paminsaron. Ang DTX Coffee Mix nagabulig man detoxify sa mga toxins sa aton siningalawas mga Haki 5. Gani magpangapi na kita sang DTX Coffee Mix sa mga coffee lover dira no gina-encourage gid naton diri na kamuya sa kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix bangod nakakapi ka na naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar mga Haki 5. El Castigador. El Castigador. 5 minuto sang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Ang detalye sang aton sini mga ginpanglinyada nga mga balita. Aton ni nga balikan mga Haki 5.
kag inyo sini mga minsahe o kon may mga minsahe pagid kamo nga

0: yung ipalabot para i palabot man sa kahanginan o may mga concerns, ipadala lang diri sa aton sininga Facebook page ang K5 News FM Rojas kag ang K5 NFM Rojas Digital mga ka-K5. Magabalik kita pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nagaresulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Agay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty sea or prior sea kada adlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds sang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
4: Mini ara sa sulod.
5: Ara sa sulod. No? But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct, ano?
1: TTX 500!
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag yun ka sub.
4: Duwa ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom?
2: Multag o gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
4: Pila naman sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong. Kaluis Ginoo.
1: DTX 500!
5: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir JP.
4: So, meaning magwa lang siya galing.
5: Tingala ka ang iban niya palakaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iban niya palakaon prutas, palakaon gulay. So, kung palainom pagiga DTX 500, palainom pagkamaitisi kag purisi, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre, in mga internal organs,
4: may nilugoan.
5: Produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
4: Ti amo na da.
5: Gadamo na ang uric acid.
4: Palakaw ka tinaisang manok o isaw.
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty sea. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty sea. Sige inom mo pure sea. Ga-prevent nga dali ka matigula. Ga-bata nga ga-bata ka kung ga-inom ka DTX 500 kag mighty sea. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Ng hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
1: DTX 500!
6: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chulin Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500, twice a day, isa sa aga, isa sa gabi, nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
6: I-try nyo get kay naamigid ang epekto, hindi kita mong ginulisol, proven and tested.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon. Ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend the food superman for men.
17: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
19: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
18: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Bakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: May puso.
6: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salumeo Hanson.
7: Pabalik kita mga kaki-five sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si kaki-five Darren Salumeo Hanson. Oras naton 7 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Ini nga oras mga kaki-five, boylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee mga kaki-five. Ganino pang ginahulat nyo, mag-load na! Mayong hapon no, sa aton sini mga Facebook Live viewers, kay Ma'am Elsie Aconia, nagatutok dira sa may Kapagaw Panitan. Kay Ma'am Leia Baez, dira sa may Inocencio Street sa Barangay Tisa, Rojas City. Kay Capiz Adventurous Vlog, nagatutok man sa ato sininga pagpangalagad. Ma'am Sinalina Finiquito Tabige, mayong hapon, dira sa may Fibrada, Bartolo Bilonio and Tabige Family sa Barangay Vizcaya, President Rojas Capiz. Elmer Bakli Bertoldo, mayong hapon kaki 5, greet ko lang family ko si Pani, si John, si Ejiboy, Elmar, Edrilin, MJ, Yana Kulit. Kag dira no, sa may sitio Rosario sa Barangay Lantangan, Pontevedra. Kay Abiana to, no, Brother Joshua Perando. Dira sa may Arivalo, Iloilo City. Nagamonitor man sa aton siya Facebook Live. May lang dira nga pagpulupang ape. Samtang nagamonitor diri sa K5 News FM Rojas. 8 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Check ta ang mga natipon ng mga balita. Report sang aton sininga patrol mga kaki-five sa Wayman Untat nga pagmonitor diri sa Kalinong Kagkatawhay sa aton sininga probinsya sang Capiz. Sa line number 2 naka-standby si kaki-five Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
8: K5 News FM Live Report.
9: Voluntaryo ka K5 Darren nga nagsungka sa kapulisan ng isa ka wanted nga persona bangol sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9262 o kung anti-violence against women and their children kahapon sa Barangay Lawaan, Rojas City. ginkilala ang akusado kay alias Uwe, 44 anyos, kagresidente sa Legazpi Street, Sining Siyudad. Ang warrant of arrest ang ginisyo kagimpapanaog sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 14, Rojas City, Capiz, kagnapetsahan Agosto 27, Sining Atuig. Sa karon nagapabilin ang among akusado sa karsel sa Rojas Component City Police Station para sa nagkaigo ng disposisyon. Sa piyak nga bahin, dakop ang isa ka lalaki nga may tuyo kontani nga magpangawat sa isa ka ice plant sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City, kaina sang kagahon, September 2. Ang nadakpan ginkilala kay alias Ronald, 40 anyos, residente sang Zamora Street, Barangay 7, Sigma, Capiz. Sa impormasyon alin sa Rojas City PNP, dinapayag nga nakita ang among suspects ang isa ka manugbantay dira sa ice plant. Kag sa pagpalapit si niya, dinapayag nga naglakat ang kung gintistingan pa nga magpalagyo sang suspectsado apang natigayon ini nga madakpan kag diri na dayon kay K5 daren na kuha o kon dakop ining suspectsado kag indala sa estasyon sang kapulisan. Sa karon nagpabilin ini nga nakahunong na sa karsel sang Rojas City PNP kag naibaluan nga nay naman ini nga nagpangawat dira sa lugar sang saging kag mga scrap sa amo man sa gihapon ni establishment. Sa piya kabahin. Yes, K5 daren.
7: Okay, proceed ka K5 Myla.
9: Gintupok man sang kalayo ang isa ka puloy-an kahapon sang hapon sang Martes sa sitio Kasutwa, Barangay Tuburan, Banwa sang Maayon. Sa initial nga information, maswerte nga wala man sa may napilasan sa mga insidente, nagbangod man sa human nga light material sa mga puloy-an. Madasig ini nga gintupok sang kalayo nga sa karon padayon nga ginaimbestigaran sang Bureau of Fire Protection Maayon kung sa diin hag ano ang gintunaan sang kalayo subong man kung pila ang gindilin nga halit sini. Sa piya kabahin subong gidlamang nga hapon na alas 2:57 na tigayon o kon na maswerte nga wala man sang may napilasan nga driver kagang upon sini niya nga pahinante matapos natumba ang ila sinigrasakyan nga truck sa may bahin sa cruising Bailan, Barangay Akon Banwa sang Pontevedra. Sa inisyal na itong information, halin ining truck sa may Barangay Consensya sa Banwa sang Panitan, pagpadulong inikuntani sa may bahin naman niya sang Tanza, Gua, Panay. Sa diin, pagabot dira sa lugar, ginapayag na bugtuan inisang preno, kabangdanan sa ila siniya nga pagtatumba. Sa karon, nag-angkon ni o nagtuga ini sang traffic sa mga dalan nga sa subong padayon pa ni ang pagpakigangot sa lokal nga panguluhan agad nga makuha nga ang among truck nga natumba kay naibaluan may dala pa ini o kon may karga ini ang buga ka K5 na rin butang nga naghatag ini huol sa mga motorista kag umalagi ilabi na no subong hapon nga tiga pululi na no sa mga nagaobra subuman sang mga estudyante halin sa mga eskwelahan. Sa katapusan nga police report sa update sini no sa natabo to nga pagpangdakop sang kapulisan sa 2 Agosto 2025 natabo ining isa ka bypass operation dira sa may barangay Sibagwan sa di nakuha diri ang duha ka bulto sang droga nga nagabugat sang 185 grams kag nagabalor sang 1,258,000 pesos. Sa diin, napasakaan na niya sang kasuman nga paglapas sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subong man, ining mag-asawa nga ginakabigay value individual kag street level individual nga nadakpan sa itong Agosto 29, dira naman niya sa may bahay sa barangay Punta Tabok. O sa diin, nakuha diri ang isa ka-shase kag isa ka-bulto nga nagabugat sa 53 gramo sa grapatihan man nga shabu nga nagabalor sang 360,400 pesos. Subong man ang isa ka kolektor nga nadakpan o kunabaklan sang isa ka arma suluthang sa may barangay San Jose sining siyudad na kuha diri sa iyang paginako pag isa ka 38 caliber revolver nga arma suluthang pagdugang pa sa pagrekisa sang kapulisan. Nakuha man ang 3 ka sachet sa ginapatihan Shabu kag nagabugat ini sang 5 ka gramos nga may ra sang standard drug price nga masobra 30,000 pesos. Nagapabilin ang mga nagtaradakpan karon sa karsel sang Rojas Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sang Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
10: K5 News FM Live Report.
7: El Castigador, El Castigador. Madamogin nga salamat kay KK5 Myla Vasquez Fuentes ang indulong sini nga mga police report. Diri sa aton sini nga pagpangalagad no ining aksidente nga nagluntad didto sa may Pontevedra o contract nga may karga nga lapok do natumba. Mailang wala sang may mga natumbahan nga mga tawo, mga KK5 apang nagtugag ini sang huolman no sa mga umalagi no sa nasambit nga karsada. Dira sa may crossing sa Barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Subong lang gini nga hapon mga KK5. Okay do, bugat gini yasin nga dala. May mga buga, ini nga karga. Mga KK5. Subong no, padayon nga gina ano man, narispondihan man no, sa mga otoridad na to na no, mga KK5 para hindi man makatugas ang huol no, dira sa may dalan sang Bailan mga KK5. Kagining kawatano nagsulod sa ice plant dira sa may boulevard mga KK5. Diya anay na nigali man nga nadakpan no sa pagpangawat man kag ang gimpangawat ni sa nagligad mga scrap kag saging no mga KK5. Away gini abalaga bag-o iba no kung madakpan gani padayon gyapon sila sini nga bisyo ti na ano naman ni na kalabuso ang iya sini nga tuyo kuntani nga magpangawat mga KK5 dira sa isa ka ice plant man sa Arnaldo Boulevard sa Barangay Baybay no 40 anyos nga si alias Ronald taga Zamora Street mga KK5 Barangay 7. Ha, mga KK5, kag nakita iniya ang suspect nga nagsulod sa kudal. Nakita ini sang isa sa mga bantay, rason nga tigin palapitan ini mga KK5. Tiway ni siya yung makapalagyo na, no? Kay nadakpan na ni kagin indala sa istasyon sang kapulisan. Ha, mga KK5, ti priso liwat, no? Ining kakawatan nga nadakpan, dira sa may Arnaldo Boulevard, mga KK5, gani halong-halong gid sa aton sini nga mga kauturan dumduman ko sang sa boulevard no mga KK5 ti may experience kita dira nga daan isaman sa aton sini nga mga pinalangga sa kabuhi ang ginsulod man sang makawat no mga KK5, gani halong-halong gid no sa aton sini nga mga kauturan. Okay, pila ka mga serye man nga dan sang kinawatay sang tinalikdan nga mga simana tubtob subong tiban nga dan way man niya nagapabalhag no mga KK5 iban nga mga nakawatan no way na yan nagapa-record pa sa aton sini nga pulis kisa mabalaan mo na lang no ginapost sa social media ha mga KK5 amo na gani very important ang panugyan sa aton sini nga kapulisan sa nagligan nga semana may ara sang panugyan ng aton sini nga Capiz Police Provincial Office bilang kabahin sang ila sini nga padayon nga kampanya batok sa theft no kag robbery incident diri sa probinsya sang Capiz mga KK5. Importante nga i-secure ang aton sini tagsa ka mga panimalay aton ini nga o ang aton nga mga kung may mga negosyo kita, no, may mga pwesto, kaya huwag kita yakabalo, no, mga KK5. Oh, isa pa ginaton din nga ma-connect, tub-tub, may mga nag-engage siya sa illegal nga droga, mga KK5. Okay, kung kaysa mo ning mga masami madakpan, nagapangawat bangod para may masustener sa ila sini nga bisyo. Oh, hindi tungod sa kapigaduhon iban nga nagakaladakpan mga Haki 5. Kundi para may ma-sustain sa ila sini nga bisyo mga Haki 5. Ganin kitaya nga mga nagapangabuhi sang matarong, ginawa man aton kuntani aton sini nga mga pinaginbakasan dira. Oh, iban niya mahulat lang sila sang kahigayunan para kawaton mga Haki 5. So it's very important, tandaan gin naton mga panugyan sa aton sini makapulisan. I-secure gin, no? Kung antes ka mo magtulog, saradaan dirang mga gate, no? O kung pertahan nyo, bintana. Mga Haki 5, kay way apili, no? Way uras ang makawat, way tiyaka balo kung ano uras masulod sa aton sini mga tagsa ka mga panimalay, mga Haki 5.
11: El Castigador! El Castigador!
7: Oras naton 20 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Natagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Mayong hapon no kay Sir Inanti Cam, good afternoon Sir Darren. Shout out lang kay wifey Baby Cam kag samon anak Beboy Cam sa ako ni Loy Helen Cam. Nagapamatigid kami diri sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw, Roja City. Salamat gid. Kay nung Bongbong Henson, nagatutok man sa aton sini nga pagpangalagad dira sa may Barangay Aglalana sa Dumaraw sa Henson and Bernas family. Mayong hapon dira sa inyo. Ah. Kay Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong hapon nagapamati na kami subong upod ang miyembro sang Tribudos Tribe. Ay, mayong hapon dira no sa Tribudos Tribe sa Barangay Dos. Also sa tribe owner nga kay Sir Ronald Silvestre Dolor. Joshua Patrick Matias, mayong hapon ka K5 Darren sa Matias Robles family sa may Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kag kay Mijane Amoroso, mayong hapon. Yung hapon ol ka K5, I'm watching now from Ma'am Sinalina Finiquito Tabige. Nagatutok no kay Ma'am Rosalia Berry, shout out sa family Dapulasi dira sa Barangay Pinya sa Maayon. Salamat. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon man. Nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Oras naton 22 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Iningabahin sa aton sininga pagpangalagad buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mga Haki 5. No, sa aton dira nga mga kauturan, importante gid no ang ligan ng aton sininga ikayong lawas sang aton sininga bugos nga pamilya mga Haki 5. Magsuplemento adlaw-adlaw sang Mighty C alkaline vitamin C. O ini ang vitamin C nga alkaline mas naabsorb niya o kon gina nasa lupsop gid bala ang ining Mighty C sa aton siningalawas. Mas nagapabilin sa aton siningalawas ang madugay agot ipabakuro ng aton sininga resistensya batok sa mga mikrobyo, no, mga virus, mga kagaw nga muna mga nagadala sa aton sang balatian. Ilabi na kon mahina aton sininga resistensya dasig lang gid kita dakpon sang kagaw o kon mga mikrobyo mga Haki 5. Kinahanglan aton sang mapag-on nga depensa mag Mighty C alkaline vitamin C na para sa bugos nga pamilya mga Haki 5. Ang Mighty C alkaline vitamin C available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roja City sang Clinica de Alternativo diri na hamtang sa McKinley Street tabok langid sang PLDT mga Haki 5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5.
11: El Castigador.
7: 23 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon, mayong hapon dira no sa Paseo de Rojas. Sa mga listeners ginaton dira nga nagatutok bilog nga adlaw kay Grace Delphine, kay Marjeline Nobleza. No, subong man. Sa kay John Edward Delphine. No, sa aton dira nga mga masugid gid no kon maukod nga mga tagpalamati always gid nga naga monitor diri sa K5 News FM Roas kag kay Rowena Hasmina. na mga kaki-5 kag kay Brother Jonathan Corsino dira sa may panitan mayong hapon mana. Sa mga taga-barangay Nagba, Kwartero, Capiz, mayong hapon dira sa inyo tanan-tanan. Sir Boya Trote, nagamonitor naman. Sir Loe J. Demo, nagatutok man sa atun sininga pagpangalagad. Kag kay Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, good afternoon kaki 5 dare, nagatutok na kami diri sa Kulasi sa Sitio Almalbis Village. 25 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Ang dugang naton nga mga balita kag mga impormasyon inyong atutukan sa aton sininga pagpanumbalik pagkaligad sa mga panumdom. Kindly stand by.
12: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
15: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
17: Magalingin bala ang imo nga ulo.
16: Masami nagapangihi.
17: Masami ginauha.
16: Si may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Garantisado.
16: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon.
17: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C,
20: mabaka ang butika.
21: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula. Ako nga naubo pag sip on.
21: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
17: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
17: DTX Beauty Soap.
20: Mabakas sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
20: Mabasaga butika.
17: DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
17: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
26: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, ga, gabasa na naman.
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa.
26: Kag nagabaho ang kilikili.
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Nestor! Ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
28: Ganito ako.
30: Tigasi.
28: Tigalaba.
30: Tigasay.
28: Plansa.
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
28: Sa gabi,
30: ako ang bossing.
28: Dahil kasangga ko
30: ang Extend
28: Supplement for Men.
30: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo?
31: Yes, darling. Come to Mama!
30: Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
0: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
30: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
30: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
30: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
30: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
30: Yung may VCO!
20: Ang VCO!
30: Yung may D3!
20: Mabakas mga butika!
30: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
30: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO!
20: VCO!
30: Yung may D3!
1: Kasakit ang tiyan?
30: Max4 Biotic!
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
30: Max4 Biotic!
1: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!
4: Darren Salomeo Hanson.
6: Bienti 7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alasay sang gabi. Diri sa aton siningapag pangalagad mga kaki 5 na may ara sang fire call. Ibalo na to no karon sa hindi madugay sa aton siningapag patrol kung diin ang sunog no diri sa bahin sang Roja City kay nabatian nato no may nagnilabay nga mga fire truck mga kaki 5. Apang anti sanay sina i-check naton ang aton siningapag asa. Kaya may bago silang tropical cyclone weather bulletin no mga Haki 5 o compress briefing no angot sa sining nag-apekto karon nga mga weather system diri sa aton sining pungsod Pilipinas kay ara gyapon no sa aton sining par ang ining tropical storm Pilandok kag kon ano pagid ang ma-experiencehan sang pinakabahin sang aton sining pungsod mga Haki 5. Check naton ang aton sining pag-asa sa line number 2 no mga kaki 5. Kaupod naton ang aton sininga pag-asa si DOST weather specialist kaki 5 Benison Estareja.
7: Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update patungkol sa ating minomonitor na si Tropical Storm Pilandok with international name na Crovan as of 5 PM araw ng Miyerkules. Huling namataan ang Tropical Storm Pilandok at 1,085 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At base sa ating latest satellite animation, wala pa rin direktang epekto ang bagyong Pilandok sa alinmang panig ng ating bansa. Samantala, yung bagyong Southdale International national name na dating si Bagyong Obet ay unti-unting lumalapit dito sa kalupaan po ng Batanes, nasa 460 kilometers west-northwest ng Itbayat. May taglay din na hangin na 65 kilometers per hour at kumikilos east-northeast at 20 kilometers per hour. So yung scenario natin regarding dito kay Bagyong Saudel is yung unti-unting humihina po siya, no, at posibleng dumikit dito sa kalupaan ng Southern China. At mataas ang chance na hindi na ito papasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility, or kung papasok man ay saglit lamang as a low pressure area. Speaking of LPA, meron pa rin tayong minomonitor na LPA or low pressure area sa may silangan ng Central Luzon, 2,745 kilometers away, at maliit pa rin po ang chance na maging isang ganap na bagyo sa susunod po na 24 oras. Pero yung projection naman for this low pressure area, kumikilos siya pakanluran, hilagang kanluran, moving towards the northeastern corner ng ating area of responsibility. Pagsapit po yan ng Friday and Saturday. So itong mga weather disturbances na ito ay nakaka-impluensya sa paghatak pa rin ng habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw. Base naman po sa ating latest satellite animation kanina umaga, ito yung visible channel kung saan effectively nakikita natin yung haze o yung mga wildfires din po na nagsisimula dito sa may Indonesia. So kitang-kita simula alas 8 ng umaga, yung haze nagtatraverse or nagtatravel po dito sa may bandang Visayas and Mindanao. Ngayong araw po yan, yan ay dahil po sa paghila ng hanging habagat or southwest monsoon na dadala po yung mga smoke at yung mga fine particles po kabilang na na siyang nagre-resulta nga po sa haze. So ito po ay nagsimula nung araw po ng Linggo dito sa may Palawan. Then nung Lunes, naramdaman or namataan po ang haze dito sa Metro Manila at mga nearby provinces pa sa may Southern Luzon. Then pagsapit po ng Tuesday or kahapon, bahagyang bumaba yung ating haze at namataan naman dito sa may parting Southern Luzon and Visayas at ngayon nga ay dito sa may parting Visayas and Mindanao. So nandyan pa rin yung chance na magpapatuloy po yung haze bagamat unti-unti nakikita natin na nag-i-improve po no, yung air quality dito sa mga nabanggit natin ng mga lugar dahil nga humihina din yung wildfires sa ngayon. Pero possible pa rin na magtagal ito no, hanggat meron po tayong dry weather conditions dito po sa bahagi ng Sabah at saka po ng Indonesia. Kaya patuloy po na magantabay sa ating updates, lalo na po dun sa Environmental Management Bureau ng DENR. At sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao at the moment, magsuot po ng face mask kung lalabas po ng bahay, lalo na yung N95 or KF94. At kung wala namang importanteng gagawin, ay manatili na lamang po indoors. Para naman po sa lagay or sa latest potential, latest track nitong si Bagyong Pilandok, ang kilos po nito within the next 24 hours ay pahilagang kanluran. At sa loob po ng 12 oras, ito'y lalabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Nananatili pa rin siya dito sa may Philippine Sea at patungo po ng Okinawa, Japan, pagsapit po bukas ng hapon or gabi. And as a tropical storm pa rin po. So mananatiling malayo sa ating kalupaan, hindi magla-landfall, hindi rin makaka-apekto directly sa alinmang panig ng ating bansa, pero nandyan pa rin po yung impluensya niya sa paghatak ng habagat. Samantala, yung napapansin natin na malalakas na pabugso-bugsong hangin sa ngayon sa ating bansa, yan po ay dahil sa southwest monsoon at hindi naman dahil kay Pilandok or dahil kay Saudel. So within the next 3 days or hanggang sa araw po ng Biyernes, ay pabugso-bugso pa rin po ang hangin sa may Luzon, malaking bahagi ng Visayas, gayon din sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, hanggang dito sa may Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Pagdating sa mga pag-ulan, nandyan pa rin po ang hanging habagat, magpapatuloy pa rin sa susunod na 3 araw. And within the next 24 hours, kahit lumalayo na itong si Bagyong Pilandok, meron pa rin aasahang hanggang 100 mm sa dami ng ulan hanggang bukas ng hapon sa malaking bahagi ng Ilocos Region, gayon din sa Abra, Benguet, at mga lalawigan pa ng Zambales and Bataan. Kahit mataas pa rin po ang chance na magtataas tayo ng mga advisories or worst case heavy rainfall warnings at mataas pa rin ang chance ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, pag-apaw ng ating mga kailugan at pagguho ng lupa, especially na saturated na po yung lupa o ilang araw ng basa at hindi na po maka-absorb ng tubig ulan ang ating kalupaan. Pagsapit naman bukas ng hapon hanggang Friday afternoon, magsisimula nang bumaba yung ating concentration ng habagat, yung malalakas na mga pag-ulan dahil papalayo na itong si Bagyong Pilandok at meron nang lumalapit na panibagong low pressure area. So asahan pa rin yung hanggang 100 mm in a 24-hour period over Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Simula po yan bukas ng hapon. Habang pagsapit naman sa Friday, asahan pa rin po ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa natitirang bahagi ng Luzon. So buong Luzon na po, pagsapit po ng Thursday afternoon ay maulap na ang kalangitan at may chance na ng mga light to moderate rains. Gayun din ang natitirang bahagi po or malaking bahagi ng Western Visayas at ang lalawigan ng Negros Occidental. So kung meron po kayong, so kung lalabas po kayo ng bahay, ay make sure na meron tayong baon na payong at mag-antabay din po sa ating mga possible advisories. Then pagsapit po ng Friday afternoon or sa simula po ng weekend natin, Friday to Saturday, ito yung time kung saan unti-unti pa rin lumalapit yung low pressure area at meron pa rin tayong weather disturbances dito sa may East China Sea or sa hilaga ng ating bansa at posibleng lumakas ng bahagya ang ating hanging habagat at ang pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro simula po sa Friday ng hapon ay aabot na ng 100 to 200 mm sa susunod na 24 oras. Pagsapit naman dito sa may Zambales and Bataan, nandyan pa rin po ang delikadong ulan na 50 to 100 mm simula Friday ng hapon. Gayun din sa lalawigan ng Pampanga, Cavite, Batangas, pababa ng Oriental Mindoro at Antique. Habang sa araw naman po ng Sabado, meron pa rin aasahan na kalat-kalat na ulan and thunderstorms over the rest of Luzon including Metro Manila. Gayun din ang natitirang bahagi pa ng Western Visayas at ang Negros Occidental. So again, kung lalabas po ng bahay, mag-ingat po sa banta ng baha at landslides at magbangon po ng payong or kapote. At para naman sa gale warning o yung mga delikadong alon, sa mga baybayin pa rin po ng norte nakakonsentrate yung matataas na alon bunsod po ng habagat. So sa Batanes, Western Babuyan Islands, Ilocos Norte at Northern Ilocos Sur, meron paling alon within 24 hours na aabot ng hanggang 5 meters or equivalent po ito sa dalawang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Habang dito naman sa natitirang baybayin po ng Luzon, posible po ang isa't kalahating metro in general at minsan tumataas po ito kapag meron tayong mga pag-ulan at mga thunderstorms. Habang dito naman sa bandang Visayas and Mindanao, wala naman tayong inaasahang mga sea travel suspensions. Medyo mahangin paminsan-minsan at maalon, umaabot ng hanggang 2 metro. Pero in general naman, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga alon doon. At bago po tayo magtapos, alamin muna natin kung ano nga ba yung scenario for the month of September regarding sa mga weather systems and weather disturbances sa ating bansa. So pagsapit po ng mga unang 2 hanggang 3 buwan po ng Setyembre, andyan pa rin ang paminsan-minsang malakas na mga pag-ulan at may kalakasang hangin dahil pa rin po yan sa habagat. So magpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat at yung panahon ng tag-ulan sakop pa rin po ang buwan ng Setyembre. Possible din po mag-cause ng malalakas na ulan ng mga low pressure areas at mga bagyo. However, pagsapit po ng mga huling araw na po ng buwan ng Setyembre, dyan at nagbabalik po yung tinatawag natin na easterlies o yung hanging silanganin, kahit pasabihin na natin na yung easterlies ay hindi po kalakasan tuwing malakas po ang El Nino phenomenon. For the month of September,
6: Nabatian ng mga Kakifay mga tonsilinga weather specialist si Kakifay Benison Estareja sa update no sa sining lakat sa aton sining tiempo sa Bugos nga pungsod Pilipinas samtang pasudlon tanay ang aton sining patrol mga Kaki 5 isa ka sunog ang nagluntad diri sa Rojas City particular sa barangay Punta Tabok mga Kaki 5 i-check na to ng aton sining patrol ara na dito subong sa area kagdamo dito sa mga fire truck no makita na to diri sa live sa aton sininga patrol mga Kaki 5. Yara sa 5 ka mga fire truck ang nagresponde. No, isa pila ini ayan ka mga puloy-an ang nasunog. Kag din ini dapit particular sa bahin sa barangay Punta Tabok ini nga sunog mga Kaki 5. Check na ton sa line number 2. Kapon na ton si Kaki 5 Mayla Vasquez Fuentes sa report please kamina.
8: K5 News FM Live Report.
9: Yan ang kita karon sa K5 sa Ren, diri sabay Hermano, sabay barangay po sa Tabok. Sabihin, sa Drika Balay, or hindi pa ni, no, mga takit, ang information, initial information, kung pinaini sa Balay, sa K5 sa Ren, ang gitupok diri sa Talayo. Pero so daw, dapat daw yung tagyapon ni ginapalong sa katapo sa Bureau of Fire Protection paupod ang Ferro City. Now, as of now, yara na sa anum sa mga fire truck sa kipagdaren ang nag-responde diri sa area. Hindi pa rin may baluhan sa roon matulit yet sa mga bubero kung bala ining sa likod no, na padayon nila ginapalong may balay pa ini, no? Pero kung makita niyo sa aton nga video, ining sa una nga balay, 25 na rin, amunis, diri na galin, ang palayo. No? At pagkatubsubong, hindi pa hindi masiling na ma-declare na fire out na, kay may mga areas pa, or mga kagamitan pa sa Japon, or mga kahoy, no? Nga CG pa sa Japon niya, ang pag-ibwal man sa palayo, sa K5, Darren, kag mas marupi, hindi nga mga kaluyo niya, ang muna pala ay mayan sa firewall sa K5 Darren. Rason niya hindi git o wala git na yun, madasi kinaglaksa ang palayo. Kag hindi nga balaya nga nasunog, no man nabiti siya sa light material, ang muna no, nga masako ang pagkaon sa palayo, ilabi na, no, nga ano pa, may mga kahoy inidiri sa palibot, pag ang mga dahon niya sini mga laya so isa pa na sa mga rason na nga man niya madasik man niya naglakta ang kalayo pa K5 sa Ren.
6: Okay. Adin gini particular sa Hermano K5 Mayla kay kung magsulod ka sa Hermano damo pag ina mga sulod londira ano lapit sa may Pampang o kung lapit dira sa may Barangay Holdapit, KK5 Mayla?
9: Yes, lapit ni siya sa may barangay hall, KK5 Daren. Hindi ka pa kalabot sa may barangay hall, KK5 Daren. So, dirigi ni siya ang ikaduha or malapit ni siya sa may signage, di bala nila, or may welcome, di bala sa may hermano, gid, niya, the welcome ni nila.
6: Sa Intrada, gid?
9: Ngayon, do ikaduha. Yes, Intrada. Sa ikaduha, dirigi ni siya, niya, balay, last nga ikaduha nga last sa balay antes naman mayarasang nga bakante nga lote kasi fire da rin. So, maswerte lang kay diri niya area no, ang mga kaluyo niya siniya puro kinit mga concrete material ang mga balay. No, rason nga hindi maasi-asi makasulod or makadaragan kita yun ining kalayo kasi fire da rin. So, amo na, sa sumong, para yun, sagi ako ng pagkalabutan sang fire truck. Ako nga ba siguro ito nga hindi ni mag, ano pa maglatay pa at makasunog magit ang ibanhan ng mga panimalay na malapit rin sa area. Especially, no, pagka na secure naman di kilit sa kipanda rin ang kuryente nga wala na sa ibang paman nga insidente nga matabok kaduhan man sining surok sa kipa dari. So, ginalagat-lagata ako sila sa information on sir, may pala niyo sir po ba sino na dapalay sir ang palaya ano yung palaya sir? Okay. So, subong lang kasi sa gaga rin, gaga padayang patron rin, niya pagkuha ng mga initial na information, may kansanan kung sinugit ang katag-iya sa ting balay. Nagpapangita man kita rin sa mga barangay official, ang kung niya may interview dati ng pagkakuha kung mag-ano oras yung initial na tabok ining sunog sa K-5 rin.
6: Okay, so bali, ining makita naton sa footage, subong, ang natungan isa sa mga concrete ng mga balay, KK5 Mayla, but silingon, ining mga nagkalasunog ni human na labani sa mga light light materials?
9: Yes, ari ang ginapagita ka, subong, amo ni ang balay na nasunog. So, ang likod na ito niya, wala na gisagos, bilin. So, ining kaluyon niya, sa pa yellow green or green, no? Amo ni ang concrete materials sa mayara ini saya sa meron niya siyang sang firewall na rason

0: ano, may posible ining nag-abot bago lang dead. No? Nagiyan isang palay or ano ini siya? Ang nagkahilibibon. Mga ka-K5 or ka-K5 darin, no? So, ari na, no? Diri kita balik. Inila, o, ari ang balayo, ari, o. Kumaning sa life material, kag, wala naman, no? Nagkakalayo, pero gina-check sa Japan, ang sa Ditsu, na sulod, no? Ang ka-K5 darin. So, kadungan man sini, mayroon itang kumuluyo, no? Isang babae ang nalipong kasipad na rin. So, hibaloon tali. So, sinugid ba lang ang, tag-iya tag, kung ano ang gintunaan kung din halinggit ang sunog or ang kalayo. Kasipad na rin. As of now, no? Sa ito, fire out na rin. No? Wala na sa wala na sa kalayo kay kinamatamat naman, no? Gin-check din sa katapos sa bobero. Insigurado nga wala nitang may mga nag-aasopa na yeah, posible mag-dako agidyak ang kalayo K5 darin.
1: Okay, sige. Sa mga dugang galing ang mga updates kag-developments ni K5 Myla at i-ano na lang naton galing, no? I-update sa aton sina Facebook page kaya daw ginakulabos at kita sa aton sini nga Tiempo. Madamagin nga salamat ka K5 Myla.
0: Live na Gikandiri sa may barang nagpunta sa Bukopo, si K5, Roben Catalan. Sa dugang, balita ng informasyon natin sa K5, Giovanna Rojas. Inisip ka K5, by Labasquez Puentes. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawan sa kapit. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
1: Nabatian no mga ka-K5 ang gindulong live report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes direkta dira sa May Hermano Subdivision sa Barangay Punta Tabok mo sa dinagluntad ining sunog subong langgit nga hapon no pasado la 5:40 no mga ka-K5 kag fire out naman no mga ara sa lima tanan ka mga fire truck ang nagresponde sining nagluntad nga sunog dira sa May Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, mga ka-K5. So makita naton diri sa footage naton humano sa light materials no ining kundi ta magsala mga ara sa apat ka balay natong anman isang mga concrete no nga mga panimalay mga ka-K5 kag padayon no ang pagresponde man pagbasya gihapon sang aton sini katapos sang bombero bisan fire out na niya no mga K5 ginasecure gihapon no nga tiway sang may mga baga bala nga nabilin no mga K5 kag sa duga nga mga update may kang tanan sini tutukan lang no diri sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas kag sa pilaman ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Oras naton 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX 500 ang superior nga antioxidant mga ka-K5 no sa mga naga problema dira sa ila sini nga pagtulog. I-take kamo o kung mag-take kamo sang DTX 500 kay ini natural gid no nga sleeping pill makapanami gid sang aton sini nga quality sang tulog mga K5 ang DTX 500 kag sa may mga ginasupreher nga balatian nga diabetes prostate cancer o kung may mga prostate condition nabudlayan magpangihi mag-take kamo sang DTX 500 mga K5 kay malikawan niyo ang nasambit nga mga balatian. Ang DTX 500 available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Standby na sa programa nga D3 Bio Evening Newscast with ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Roas, kaupon naton sa technical side, si ka-K5 Michael John Detoga. Samon sini nga News Director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager, ka-K5 Amy Orleans sa Berondo. Samon maalwan kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis.

0: K5 News FM。K5 News FM。
1: D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DDX 500!
6: DDX 500!
8: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
10: Sa isa ka, adlaw,
9: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Okay, namit na gitsa ako nga mat.
2: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon yung kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
8: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:03 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
8: K5, sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Bangkay gada kakaagna sa barangay Banika wala pa makilala. CCTV footage sa din ulihi gada kitaan ang lalaki nga nasapuan bangkay sa Barangay Banika ginpaguha na. Kawatan nga nagsulod sa ice plant, nagdakpan suspect ani na nga nagpangawat sang saging kag scrap sa lugar. Sa duga nga baga police reports, suspect sa pagbunopatay sa manug-uling sa kwartero ginhilway sa presohan. Wanted sa kaso nga Vossi, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. TMU nakadakop sang masobra 300 ka mga driver violators sang Agosto. 14 ka mga service vehicles gain tugyan sa e-Visan. Top 1 most wanted person sa Western Visayas arestado sa Romblon. Kagabi's Police Provincial Office ginpangunahan ang kick-off sang 32nd National Crime Prevention Week. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon size Western Visayas, mga balita ng regional. Paggamit sang N95 mask sa mga lugar nga apektado sang haze ginrekomendar sang Office of the Civil Defense 6. Kagbangkay sang minor de edad gara sapuan sa Zaraga ginpaidalom na sa autopsy examination. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Balitang national. 39 patay sa epekto sang habagat Bagyo Luis Maymay kag Neneng. Prosecution ginakonsiderar ibasura ang bribery allegations bato kay Vice President Sara Duterte. Kag DepEd ginhugtan ang silot sa bullying kag pagpamingkas. Balita ka K5 sa lawas ng pungsod, balitang international. Thailand, palipoton ang Vice Convisa Free Stay sa mga turista sa masobra 90 ka mga pungsod. Balita ka K5 sa patag sang hinampang. Alex Yala nagpangibabaw sa unang round sang US Open. Kag para sa aton balitang entertainment. Elijah Canlas ginkumpirmar nga bulagay na sila ni Miles Ocampo. Balitang entertainment.
9: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sininga pagpangalagan sa buong adlaw, sang Miyerkules, Septiembre 2, tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K5. Live inyo kami gamabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 83.7. K5 Radyo, tagbuanay sa banwa sang pilan, kag sa amon sininga Facebook pages, sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day. Oras sa Pilipinas, alas 6:09 sa gabi ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5. Ikaw masamig nga stress, buringot, masami nga nagakalipat, maamligan ang aton siriga memoria para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang lokal. Dagapabilin nga wala sa gihapon, makilala ang bangkay sang lalaki nga nagakaagnas nga nakitaan sa bakante nga lote malapit sa Balgos Building, Barangay Banica, Rojas City, pasado alas 2 sang hapon, Setyembre 1, tuig 2026. Padayo naman ang pagpanawagan sang kapulisan sa publiko nga kung may mga himata kag kakilala nga una nga na-record na dula nga kun mahimo makigangot sa ila talatapan. Matandaan nga nakitaan lamang ang bangkay sa nagapanadom sa garden sa diin sa iya una nga pagdumdom, patay nga sapat lamang ang iya na simutana. Apang sa pag-checkyar sa lugar, nakitaan ang nagahigdaon kag halos ginauluda na ang bangkay. Sa karon nyara ang bangkay sang biktima sa isa ka punerarya samtang nagahulat nga may mag-claim nga pamilya apang pananglitan nga wala sang mag-ako magapagigangot ang kapulisan sang Department of Social Welfare and Development subong man sa lokal nga panguluhan nga hatagan sang pondo agud matigayon nga mapalubong. Sa kaangot nga balita magaga K5, ginpaguhan na ang kuha sang closed circuit television na kung CCTV footage sa din ulihing nga nakitaan ang lalaki kag ginapahayag bangkay na sang nasapwan kahapon sang Lunes, Setyembre 1 sa bakante nga lote sang Balgos Building, Barangay Banica, Rojas City. Sa video, dagki nagikan kay Tambok Cool Vibes, nakitaan ka K5 ang lalaki nga nagalakat sa dalan pasado las 10 sang aga, Agosto 27. Nakitaan man ini nga naghapit sa kalikutan sa diin lugar nga masabi niya ginapahuwayan. Alas 10:29 sang aga sa mumay nga petsa, nagtindog ang lalaki kag nagsaylo sa unahan nga bahin. Sa diin nakitaan ang bangkay nga nagahigda kag halos ginauludan. Nahibaluan nga suro sa mga tawo malapit sa lugar, mayara sang deferensya sa paminsaron ang amo nga individual. Sa karon kay K5, panawagan sa mga opisyal sang Barangay Banica subong man ang kapulisan sa pamilya nga kun mahimo makigangod sa ila agud ang bangkay sang biktima kag mahatagan sang disente nga lubong. Sa pihak nga bahin mga ka K5, wala nagmadinalagon sa plano nga magpangawat ang isa ka lalaki matapos makalabuso sa isa ka ice plant sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City, kagahon sa Setyembre 2. Ginkilala ang nadakpan kay alias Ronald, 40 anyos, kagresidente sang Zamora Street, Barangay 7, Sigma, Capiz. Sa impormasyon, nagikan sa Rojas City Police Station, ginapahayag nga nakita ang suspect nga nagsulod sa kudal sa mga lugar. Sa din nakita ini sa isaman gabantay, rason nga iya ginpalapitan. Suno sa mga kapulisan nga sang nakita sang suspect, nagtingwa ini nga magpalagyo apang natigayon nga madakpan kagindala sa estasyon sang pulis. Nahibaluan nga anay na ini nga nadakpan sa nagpangawat sa lugar sang saging kagpila ka mga strap. Sa karon nagapabilin ini nga nakahulog sa karsel sang Rojas Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa katapusan nga balitang lokal, ginhilway sa kwartero Municipal Police Station ang suspect sa pagbunok-patay sa iya bilas nga manug-uling sa Barangay Mainit Kwartero Capiz matapos mag-lapse ang reglementary period sang iya detention. Samtang ginahulat man sa kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung makapasaka o kung magpasaka sang kaso batok sa suspect. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Jesse J. Lepana, hepe sang kwartero Municipal Police Station, ginapaabot ang pagpauli sang asawa sang biktima nga Yara Subong sa Manila kag posible mag-aabot sa siningaw simana antes makadesisyon ang pamilya kung magapasaka mga inisang kaso. Matandaan ang insidente na tabo sa sitio Agsa Guksok, Barangay Mainit Kwartero sa Agosto 30. Kung sariin napatay sa pagpangbunos ang 44 anyos gamanog-uling, naging kilala kay alias Jerry, residente sa sitio proper, Barangay Agnaga sa Sambit nga Banwa. Balita naman ka K5! Sa palibot sang rehiyon size Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C, kamayaran sang ubos, sipon, hilana, trangkaso. I-Mighty C Immunity Booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ginarekomendar sa Office of the Civil Defense Region 6 ang nasambit akon ang paggamit sa N95 na face mask agod matagan sa proteksyon ang kaugalingon. Ilabi na akon apektado sa haze ang lugar nga ginatiniran o kon ginakaduan. Sino kay Director Raul Fernandez, Regional Director sa OCD6. Kung apektado na sa among atmospheric condition, limitahan na ang outdoor activities. Ang 9 o kung N95 mask K5 ang isa ka respirator, naging disenyo agad ma-filter ang kapin 95% sa airborne particles. Lakip na ang mapino o kung fine particles kaangay sa PM2.5. Ang haze mo ang atmospheric condition, sa din may mga particles kaangay sa nyabok, aso o kung pollution ang nag-aapekto sa air quality. Sa piyakabahin sa katapusan ng balitang regional, ginpaidalom na sa autopsy examination ang bangkay sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan sa higad sang dalan sang Barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo, pasado lasay sang aga sa tung Agosto 31. Inangin kompirmar ni Police Captain Beverly Catalunya, hepe sang Zaraga Municipal Police Station sa pagpagigangot sang K5 News FM. Nahibaluan nga si alias Nico ang residente sang Talagis sa amuman nga Banwa. Base sa inisyal nga investigasyon, may nakita nga gasgas sa tudlo kaglagob sa likod sang lawas sang biktima sang ini ang nasapuan. Apang nahulat pa ang kabugusan nga resulta sang autopsy kung ano ang gintunaan sang iya kamatayon. Madumduman nga ulihin nga nakita ang biktima nga nagbulig sa pag-harvest sang manok sa poultry farm. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang nasyonal. Oras sa Pilipinas ka K5, alas 6:17 sa gabi. Ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Clinica DTX 500. Gamayara sa hypertension, diabetes, DTX 500 is superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal. Nagsaka sa 39 ang numero sa mga napatay sa epekto sang habagat Bagyo Luis, Maymay kag Neneng suna sa Office of the Civil Defense. Base sa datos, ang Benguet ang nakabalhag sang pinakamadamog a kasualidad nga naglabot na sa 15, napulo diri ang nagikan sa Bagyo City. Duha sa La Trinidad kag tatlo sa Atok, Lunsay, tuga sang landslide. Naglabot naman sa 9.4 milyon katawo o 2.7 milyon kapamilyang napektuhan sang malaing na panahon sa Ilocos Region. Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, kag Memaropa. Nagdangat naman ka K5 sa 3,900 ka mga panimalay ang nahalitan. 3,400 ang partially kag 538 naman ang totally. Sa karon 178 na ka mga syudad kag munisipyo ang nagdeklarar sa state of calamity. Sa piyaka bahin ginakonsiderar sa prosecution team na hindi na pag-ipadayon ang presentasyon sa mga ebidensya angot sa Article 3 o kung bribery allegations bato kay Vice President Sara Duterte agad mapadasig ang hearing sa impeachment case. Sa kay House Prosecutor Representative Joel Chua, kabahin ini sa ilang estratehiya agad malikawan ang mas malawig at trial. Sa baylo nga i-presentar ang tanan nga allegation, mahimo nga itutok sa prosecution ang nabilin nga presentasyon sa isyong sang wala mapaathag nga manggad pagkatapos sa mga nauna nga allegation, lakip na ang ginaaligar nga sayop nga paggamit sang confidential funds. Ginapahayag man ni Chua nga luyag sang prosecution nga matapos ang ila presentasyon sa labing madali nga panahon agud makaumpisa na ang defense sa ilang nga bahin sang trial. Balita naman ka K5 sa Dawasang Pungsod, Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Inyong oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa. Sa Balitang International. Palipoton sang Thailand sa 30 kaadlaw ang visa-free stay para sa mga turista halin sa kapin 90 kapungsod. Umpisa Setyembre 15 siringatueg. Sunod sa Department of Consular Affairs sang Thailand, kabahin ini sa mga pagbag-o sa visa exemption kag visa on arrival scheme sang pungsod. Nagkip sa mga pungsod nga maapektuhan sang 30 kaadlaw nga visa-free policy amo ang China, United States kag 27 ka pungsod sa European Union. Samtang mahimo magpabilin sa Thailand tubtob sa 60 kaadlaw nga wala sang visa mga pumulunyo halin sa kapin 90 man ka mga pungsod. Sunod sa Thai government ka K5, isa sa mga katuyuan sang pagbag-o amo ang pagpugong sa pag-abuso sang visa system kag pagsabat sa mga issue. May kangtanan sa mga foreigner nga nakahimo sang krimen sa pungsod. Balita International. Balita ka K5 sa patag sang hinapa. Balita Sports. Sa balitang sports, nagpangibabaw si Filipina tennis star Alex Yala matapos mapiyerde si American qualifier Mary Stone Constonia 6-11, 6-2 sa unang round sa US Open sa Louis Armstrong Stadium bilang ika-17 nga seeded player gindominar ni Yala ng pang kag natapos rin sa sulon sa isa ka oras kag 18 ka minuto. Mas nangit maghusag ang pagkompetensya ni Stonia sa ikaduhang set apang nakakita sang kahigayonan si Yala kag na-break ang serve sang Amerikana para maging 3-2 ang score. Kagbadayo na nga ginpangibabaw ni Yala ng pang tutub sa yakin kompleto ang isa ka-impresibo nga kadalangan. Suno kay Yala, dako ang kahigayonan para sa iya kabalikan ang iya maganda agyan sa nagligan nga 4 katuig kag magtanaw sa iya palaabuton nga tennis. Para sa katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment. Nagsabat na ang actor angot sa nagalaptang nga issue nga bulagay na sila ni Miles Ocampo sa iya interview sa Audrey Diaz Inspires nga i-uploaded sa YouTube. Nagsabat na ang actor agud klaruhon ang mga hitabo sa summit nga interview. Ginkumpirmar na ni Elijah nga bulagay na sila ni Miles, pila kabulen na ang nagaligad. Aminado naman ang actor nga masakit para sa iya ang pagbulagay, ilabi na nga wala sila sang may na-encounter nga problema kag na-realizar lamang nga hindi sila nagakaangay sa isa kag isa.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sa ng Miyerkules, Setyembre 2, tuig 2026. Ako ang nagintang balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live at nyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 83.7, K5 Radyo, Tagboanay sa Banwas ng Pilar, kag sa amon sa ringa Facebook pages, sa K5 and News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat magaka K5 ni Andy, 3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 and solid supporters, mga Facebook viewers, nga nakatutok sa ka D3 Bio Evening Newscast. Kag sa mga programa sang K5 News FM Rojas, madamo gid nga salamat mga ka K5. Sa ngalan ng gidlamang sa bugos ng hubon sang K5 News FM Rojas, sa compartment technical side ka K5 Michael Jan Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sang amo news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mun station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amo big boss Chief Executive Officer sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center kag K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
1: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kung nagyan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo
1: gid. Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka, magabutika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako,
17: ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
16: ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men.
17: Gawa sa maca.
16: Isang herb
17: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
17: Like flavowaska.
16: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido
16: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
16: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
12: Mapakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Dennis.

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya. Sige hapon sa sining at tiempo. Aton nga dayon ang Dios. Aton man siya pasalamatan sa tanan nga mga pagpakamayo. Kag kamutanan nga nagapamati sa aton nga palatuntunan. Sa aton nga palatuntunan nga tinig ng reformasyon. Kamusta gid kamo? Manang kita perbidri nagaliwat. Nagabalik-balik sa aton nga mga pagpangabay, mga pangamuyo. Nga tani kita araman sa aton ikayong lawas. Kag-araman kita labaw sa tanan ikayong pag-alagad, ikayong lawas sa aton nga pagtuo. Ano nga klase nga ito nga pagtuo? Pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Kay kon kita nag-alagad sa Dios paagi sa gugma, kay siya una nga nagugma sa aton, amo na nga pirmi kita nag-adayaw, nagapasalamat, kag hindi ginaton malipatan ang iya mga pulong, hindi naton malipatan ang iya mga pagsabdong, kag kita nag-atigong pirmi nga ang Dios mahamuot sa aton. Manang dalayaw ng Dios sa sining atiyon. Padayon siya nga nagatipan sa aton, padayon siya nga nagatag sa aton sang maayong atsimpo. Agod nga mag-updanay kita sa aton na palatuntunan sulod sa 30 minutos. Manang kamutanan, kabay pa, ngayara si kayong lawas, siyara man sa inyong nga kaangtanan sa Dios. Agod nga sa tanan nga mga pagtilaw, sa tanan nga ups and down sa aton nga magkabuhi, makapadayon kita sa gihapon nga malipayon, manasigon sa aton pag-alagad. Kag sa sina nga kahimtangan, dako gid nga kalipay sang Dios, ang mga anghel, amo ang mga bantay, mga halong, mga atipan, mga amlig sa tanan nga nakita sang Dios nga tutom nga nag-alagad sa iya. Amo na nga perminaton rin ginaliwat nga dayawon ta siya, pasalamatan ta siya, kay amo gid na ang kalipay sang Ginoo. Sige, so amo lang na ang aton nga mga pagpangabay, mga pagpasalamat, mga laygay, paandam, kay amo gid ni pirmi. Amo na ang katuyuan sa aton nga palatuntunan diri sa istasyon nga inyong palangga, K5 News FM Philippines. Samtang inipagid kita, magakanto sa pagtuon sa mga punong sang Dios, mga muyo anay kita. Dalay, mapagpala at mabangin namin Panginoong Dios sa mga sandali pong ito. Kami po ay dumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagpatuloy sa inyong pag-aaral. Sa inyong banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita upang ito ay maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Ito nawa ay manatili sa aming puso't isipan sa magitan ng tulong ng Banal na Espiritu. At pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Rukmila Oy at pamilya, yun din ang makawani sa himpilan pong ito, maging tapat nawa sa inyo upang maging rapat-dapat man sa inyong mga pagpapala. Patawarin naman kami sa aming maraming mga pagkukulang at pagkasala sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinuhesus. Amen. Mga kauturan, aton nga padayunon ang aton nga pagtuon sa mga kahimtangan sang Iglesia nga Sardis. Damo ang aton ginatun, Andre, nga nga naglawig kita diri bangod kay sa iyang characteristics. Isa lang ang gamay nga, gamay pero delikado nga, nga kakulangon sang Sardis. Kabalo na kita nga, ano daw, na natabo sa iya, nadagtaan ang iya nga karakter, nga man bangod sa influensya sang mga pagano. Amo gina. Dayon, nagamit man diri ang parehas nga kahimtangan sang sulat man si saka propita nga si Zacarias, nga nakita man si Josue nga ginatake sang kaaway. Ginasumbong si Josue nga grabe na nga panapton siya sang mahigko. Ano ganito? Ang kahigko. Ang pagka or ang kahigkoan sang aton nga kabuhi, amo nang aton paglapas ang subo sang Dios. Kay amo na ang nagapahigko sa sining kalibutan, amo na gani nga akig na ang Dios. Damo na nagkaltabo sa kalibutan nga mga trahedya nga daw limpyuhan sa Ginoo kung kisa, limpyuhan sa baha, sa linog, di ba? Sunog. Amo na ang gingamit sa Ginoo nga ahinsya, agod nga malimpyuhan, amat-amat ang kalibutan. Pero daw kasakit man pa, kasakit gid nga man. Kay kung pariente mo o sakop sa pamilya ang naigo, natamaan, sang amo na ang paglimpyo, delikado gid.
Ngaman kay masakitan man kita. Munang ang iyawa, nakabalo na kita nga sa ginsiling sa Biblia, siya ang manugsumbong. Manugsumbong sa aton. Munang ginhambal sa aton manumunuman diri sa Apokalipsis o Revelation 12:10. Nabatian ni Juan nga alagad ni Kristo o apostol nga nangin propita nga nagsulat sining bugna pagi sa palananaon, nakita ni initanan, nabatian daw niya nga isa ka baskog nga tingog nga nagsiling sa langit. Karon nagabot na ang kaluwasan. Uy, mayo no? Kag ang gahom, kag ang ginharian sang Dios, kag ang gahom sang iya Kristo. Nga naman, na kay ang manugsumbong sang aton mga utod gintagbong na, nga nagsumbong sa ila sa atubang sang aton Dios sa adlaw kag gabi. Grabe tanas no? Walay pahuway. Hindi ginagapahuway. Padayon siya nga nagasumbong dito sa langit sa mga hinimuan na sang mga tao nga nagalapas ang kasuguan sang Dios. Padayon kita pagbasa diri. Kagindaog nila siya pagi sa dugo. Amo na ni ang mga nagadaog nga man pagi sa dugo sang kuliro, nagatuo kita nga Kristo na patay para sa aton. Imbes nga kita tani ito ang mapatay sa krus, pero si Kristo ang napatay sa krus agon nga kita mahatagan sang tsansa nga mga pamalandong binagbinago naton maayo o sisaw naton gagulingon, kag aton man patihan nga siya. Amo ang mutong lamang nga makaluwas sa aton, way na ginsing lain pa, way na sing iban pa nga pwede nga magamit para sa kaluwasan. Kundi kung may mga tao man, pare man siya o pastor man siya, ministro man siya, bisan ano ang iyang katungdanan sa iglesia o sa simbahan, siya instrumento lang nga nagawali, nagapanudlo, nagaminsahe sa pulong sang Dios. Hindi nga siya kaupod sa kaluwasan, instrumento lang siya. Nga karon, gani nagsiling magakalipay kamo nga mga langit kag kamo nga nagapuyo sa sini. Way naman sa tanas dito. Kaluluoy ang mga pungluyo sang duta kag sang dagat. Amo ni ang ginhambal diri ni nabatian nga baskog nga tingog sa langit siling ni Apostol Juan. Kay ang yawa nagdulhog sa inyo nga may dako nga kaakig. Bao, grabe no? Now, dako nga kaakig. Kag, naibaluan niya nga malipot na lang ang iyat yun. O si, mayo pas tanas. Kay nakabalo siya nga lipot na lang iyat yun. Kista kung kisa, huwag naman katapusan ng kalibutan. Kinasadya dito, kinasaya diri. Kalipay dito, kalipay diri, patuyang sa mga kunano ang aton mga hinimuan nga hindi na uyunan sa kauton sa Dios. Amo na delikado. Amo na nga ang kabuhi nga gingamit nga sample o halimbawa sa kabuhi ni Josue nga labaw nga pare. Dumulong ta magkuturan. Baka basi maghambal kita nga sa labaw nga pare man lang na, di ba? Kumbaga, kaangay sa Santo Papa sa Katoliko, Santo Papa sa Roma, or sa mga presidente sa kabilugan, sa bilog nga kalibutan, kaangay sa Sabadista, kaangay sa iban pang ilang grupo o simbahan universal. Siyempre may leader man na, may presidente. Sa 1720s, may bago silang presidente ng Bulos kay Ted Wilson nga dating presidente sa una. Sa Esdaman, 1720s Reform Movement, may araman presidente. Kag iban pa siguro nga mga simbahan, may mga leader gin, no? Kay may iban man nga ari lang sa Pilipinas, may leader na sila, may presidente man gyapon. Karon si Josue, siya to ang ginkabig nga high priest, mataas nga isa ka sa serdote or pare. Una nga samtang mapinubuson nga nagapakituoy si Josue para sa katumanan sa mga saad sang Dios, maisugod man siyang nagtindog. Ha? Si Satanas agod nga pamatukan siya. Si Josue man nag-atubang, pero maisugon man si Josue nga nag-atubang man kay Satanas, kay ara man si Kristo. Pero diri ginatudlo, nakita naton nga ginatudlo ni Satanas ang mga paglapas ng Israel bilang isa ka rason kung nga ina nga katawahan hindi dapat mapasag uli sa kamuot sang Dios.
ginaangkon niya sila nga iya biktima kag ginapangabay nga itugyan sila sa iya mga kamot agud laglagon. Amo na ka delikado. Amo nang way lang yung kita kabalo nga tinguhan is tanas kali agud nga laglagon na lang gid kita. Way na mabilin. Hindi mga pangapinan sang mataas nga Sir Ruti ang iya kagulingon ukon ang iya makatawhan sa mga panumbungon is tanas. Wala siya si Josue kumbaga wala siya nagapangangkon nga ang Israel hiluway sa sala. Okay, siyempre siya mismo, si Josue, na manaptunan magani isang mahigko. Amo na nga ang katawhan, amo man gihapon. Amo na nga sa aton diri subong, bisan sino pa na aton leader, parehas lang na nga tao. Parehas lang na nga may sala, parehas lang na nga may paglapas. Parehas lang ang mga kaluyahon. Amo na nga nagasimbolo na siya sa aton tanan nga kaiguan. Si Josue naman sa iya mahigko nga mga panapton nga nagasimbolo sa mga sala sa katawhan nga iya gindala bilang tiglawas nagatindog siya sa tubang sang anghel nga nagatuad sang ila sala apang nagatudlo sang ila panghinulsur kag kahuyanan nagasalig sa kaluoy sang isa ka manunubos nga amo si Kristo nga nagapatawad sang sala kag sa pagtuo nagaangkon sang mga sala saan sang Dios. Niyan, ang anghel nga amo si Kristo, siya mismo, kay siya man to ang archangel, ang manuluwas ang mga magsasala, nagapahipos ang mga manugsumbong sang iya katawhan, nga nagapahayag. Ang Ginoo, nagasabdong sa imo o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagapili sang Jerusalem, nagasabdong sa imo, hindi bala ini isa katatak nga ginputod gikan sa kalayo? So, amo ni ang nakasulat dito sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 5-6. Amo na nga, si Kristo nagsabdong kay Satanas, ang Israel madugay na nga nagpabilin sa hurnuhan sang kapipitan. Bangod sang ilang mga sala, halos nasunog sila sa dabdab nga ginsindihan ni Satanas, kag sang iya mga ahinti para sa ila kalaglagan, apang ang Diyos karon nagbutang sang iya kamot sa pagdala sa ila. Tuon magina siya nga ang Israel sang una na ulipon sa Babylonia halin sa pagkaulipon sa Ehipto sa sulod sang 430 ka mga tinuig suno sa Exodus 12 versikulo 40 kag Galatia 3:17 nakagwa sila pero kadamaan sa ila na apostasya amo nang paglabot sa Kanaan dito na sila naga-star nagalakat sila sulod sa 40 ka mga tinuig man dito sa kamingawan sa kalasangan. Nakalabot sila dito dahil pag-abot dito na apostasya man lang gihapon. Muna nga, ang natabo, bangod sa hindi sila nag-atipan, hindi sila nag-amblig sila kagulingon, nakasala sila, na ulipon man liwat sila sa Babylonia. Ginpasugtan si Hari nga Nabucodonosor sa atong ginatunan sa propesya sa Daniel nga amo ang instrumento nga maulipon sila sa Ehipto kag naleksyon sila aradar sa Babylonia. Dayon sa sulod sa Babylonia dito naman sila nagtiner sulod sang hindi magnubo sa 149 ka mga tuig antes makagawa parte kapait pero na-influensyahan na sila muna nga hindi na sila luyag magawa kaya na-influensya naman sa Babylonia. Kaangay bala sa aton nga daw hindi kita magbiya nagdala lang kita sa ngalan ng Kristiyano. Pero kung lantaon naton kung ano ang mga hinimuan sa mga tao nga hindi nagalagad sa Ginoo, parihas lang halos. Nahanungod sa ano? Kaangay sa ginhambal ni Kristo sa Matthew, Kapitulo 23, Kapitulo 24, Versikulo 37, Hasas 39. Nga gingamit ni Ginoong Hesus ang mga kaimtangan sang panahon ni Noah, nga sa wala pa ang anaw. Sila kuno nagakaon, nagainom, nagapangasawa, nagapamana, di ba? So, anong butang malun? Sino ay bala kagaya pamilya, wala nagakaon, wala nagainom? Siyempre, nagakaon man, nagainom. Kangay sa sino ay may araman asawa, may araman asawa yung mga bata. Pero nga, ang ginagamit to. Kay ang natabo galito, bisan may asawa na, ngitagya po sa lain ng asawa. Nabalang kabit, natong tawag na ito ng kabit, naging babae, naging lalaki.
Amo manang hasta subong. Hindi naton na hindi na uso hindi na malikawan subong daw mahambal kita, hindi na manigar naton. Nga daw hindi malikawan nga aman kay may nagapanintar man. Amo na nga gin gamit way lang ta kabalo, way ta katulopangon nga inagali. Isa kasala. Amo na natabo sa Israel sang una. Pero sa ila pang hinulsol kag pagpakahuya, ang maluluyon nga maluluwas hindi magtugyan sa iya katawhan sa mapintas nga gahom sang mga pagano. Ang nadugmok nga tabunak hindi niya pagbalion, kag ang nagaso nga lino hindi niya pagpalungon. Anong abat mabalong din eh? Nga bisan naga ano na naga sobra na ka ano kainit iya nga padalaan lang sang kinahanglanon nga pagtuo, pagsalig, pagtuman. Samtang ang pagpatungan ni Josue ginbaton, ang sugo ginhatag, kuhaa ang mahigko nga mga panapton gikan sa iya. So muna nga dako gid ni siyang moral lesson para sa aton. Kag kay Josue ang anghel nagpahayag, yari karon gidula ko ang imo kalautan gikan sa imo, kag panaptan ko ikaw sang ilisan nga panapton. Grabe no, panaptan sang isa ka ilisan, isa ka bag-o

Nubong ang istanas, naghalin lamang sa mga kawayon kay Kristo. Pagi sa plano sang kaluwasan, ginaguba ni Jesus ang pag-uyat ni istanas sa tawhanon nga panimalay kag ginaluwas ang mga kalagikan sa iyagahong. Ang tanan nga dumot kag pagka malinapason, sang rebilde nga si Atanas, ginapukaw samtang ginatanaw niya ang pamatuod sang pagkasupremo o pagkalabaw ni Kristo kag upod ang malaot nga gahom kag pagkatuso nagapangabudlay si Satanas sa pag-agaw gikan sa kay Kristo sang nagakalabilin sang mga anak sang mga tao nga nagbaton sang kaluwasan nga ginhatag ni Kristo. Amo na ang perme nga objective ni Satanas. Giratuituyan ni Satanas ang mga tao sa pagpangduha-duha nga nagatuga sa ilang madulaan sing pagsalig sa Dios kag magbulag sa iyagugma. Ginasulay ni Satanas sila sa paglapas ang iyakasuguan. Kag dayon, ginaangkon ni Satanas subong iya mga bihag kag ginakontra ang kinamatarong ni Kristo sa pagkuha sa ila gikan sa iya. Nabaluan ni Satanas ang mga nagapangita sa Dios sing hanuot para sa kapatawaran kag grasya nga makaangkon sini. Gani, ginarepresentar niya ang ila mga sala sa ila atubang sa pagpaluya sa ila. Amo na nga mga siling man si Satanas nga makasasala ka, pirmi ka nagpakasala nga man, sige ka himo sa mga sala nga paglapas ang sugo. Amo na nga hindi ka batunon sang Dios. Amo na nga ang tao magapati na dayon, ay hindi na kong pasailo sini. Padayon na lang ko sa akon mga korupsyon nga ginahimo kay hindi na kong patawad. Amo na nga pirmi si Satanas nagapangita sing okasyon batok sa mga nagatinguha sa pagtuman sa sugo sang Dios. Bisan ang ila pinakamaayo kag pinaka mabaton nga mga serbisyo, ginatinguhaan ni Satanas nga himuon nga daw kurap. Paagi sa hindi maisip nga mga pahito, ang labing malimbongon kag ang labing mapintas, ginatinguhaan niya nga masiguro ang ila pagpakamalaot. Amo na ang perme nga ginatinguhaan ni Satanas. Ang tao hindi makasarang sa sini nga mga panumbongon siya kugalingon. Sa iya mga panapton o kinaugali nga namansahan sang sala nga nagatuad sang iya sala, nagatindog siya sa tubangan sang Dios. Apang si Jesus nga aton manugpangapin, nagapresentar sang isa kaya epektibo nga pangabay para sa tanan nga paagi sa paghinulsol kag pagtuo nga naga panghikot paagi sa gugma, nagtugyan sang pagtipig sang ila mga kalag sa iya. Ginapangapinan ni Kristo ang ila kausa kag ginapirde ang ila manugsumbong pagi sa mabaskog nga mga argumento sang Kalbaryo. Amo na nga ang hingpit nga pagtuman sang kasuguan sang Dios bisan tubtob sa kamatayon sa krus, naghatag sa iya sang tanan nga gahom sa langit kag sa duta kag ginaangkon ni Kristo pagi sa amay ang kaluoy kag pagpasaguli para sa nakasala nga tao. Ang manugsumbong sa iya katawhan, siya nagapayag ang Ginoo nagasabdong sa imo o Satanas. Amo na nga diri maperdi si Satanas mga aman, basta nga ang tao perme nga nagatuo, perme nga nagasalig kag nagatuman man sa kasuguan sang Dios. Amo na nga manginbad din lagun. Amo ini ang pagbakal sang aton sa akong dugo. Amo na ang siling ni Kristo, mga tatak nga ginkuha gikan sa kalayo, yadtong nagasalig sa iya sa pagtuo nga nagapanghikot pagi sa gugma, nagabaton sang makapaumpaw nga pagsalig. Yari karon, gindula ko ang imo kalautan gikan sa imo kag panaptan ko ikaw sing bag-o nga panapton. Suno sa aton ginabasa sa Zacarias. Sa muna nga perti kanami magaturan ang kasaysayan ni Josue nga may kaangtanan sa iglesia nga Sardis kay amo halos pareha ang ilang kahimtangan, pero ang iyagali nga kahulugan, ang iyagali nga application may kaangtanan sa aton subong samtang naghulat kita sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. Pero kaya ang aton oras na ubos naman gali, aton anay siya tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios sa sagitasan po kayo ng mga langit. Sa mga salalipong ito, kami po ay dumudulog sa inyong mananaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa mga taon na kung saan aming natalakay ang mga bagay na may kinalaman sa aming pakikipag-ugnay sa inyo.
At maraming salamat po sa halimbawa na ipinakita sa magitan ng pangitain doon kay Josue at sa kalagayan ng Iglesia ng Sardis. Nawa, ito ay aming manuwaan sa magitan ng tulong ng Banal na Espiritu at manuwaan sa mga nakikinig sa himpilan po ito. At nawa, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines upang maipalaganap ang inyong pangkasalukuyang katotohanan. Pagpalain mo man ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawan ni Simpilan po ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may
0: D3.
2: Mabagat, mangabot ka.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
0: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: log how?
1: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pita, cinquenta, pa na di ka bilog.
0: Ah.
1: Te, pinain mo.
0: Isa lang ah.
2: Hey, hi, galing na one
3: time. KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Spore Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ginakanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom
6: sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay nigo ginabatsa.
3: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-wabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
3: DGX 500.
18: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will
5: make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: five galinga one time.
1: Isa saan to ka-eleksyon sa voting center?
2: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
3: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
2: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
3: Ahay, nga atay haw. Why nakamugo upon nga duwa ni nanay?
2: Balaan mo to. Bulo na katuig nga.

0: pagpatay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magboto.
1: Hey, I'm galing Nyawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero ng kumpanya.
8: Dapat efficient.
7: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas taamuman na. No? Mm. Dapat ang aton lawas may ara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. Mm. To maintain balance sa aton lawas, dapat ini siya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
9: Ang matabo, sir boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian.
7: Mm.
9: Kung sobra nga viral load, cancer.
7: Correct.
9: Balatian.
7: Batian.
9: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
7: Mm-hmm.
9: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, sir boy.
7: Mm-hmm. Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Mm. Ang pinakanami gid natinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Milka ni Sir Jim.
9: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
7: Mm-hmm. Mm. Una-una.
9: Ano ba, Sir Boy?
7: Ang una-una gid ginatinloan sang D3 Bio ang imo chan, no?
9: Mm-hmm. Oy.
7: Ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3 Bio mo.
9: Dili chan, Sir Boy.
7: Ha?
9: Imo ba ba?
7: Imo ba ba? Of course, una
8: start ba, nice ba bagle.
7: Ang ba ba? Once mag once makagat mo ang D3 Bio mo accidentally.
9: Tanan Harbison niya tanang kagaw da damo gigiya magamit ang D3 Bio.
7: Correct.
9: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo ti use oil pulling method.
7: Oil pulling ka pa lang tinlo na ang imo baba, no?
9: Correct.
7: Why naka bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila kwao ni D3 Bio. Pag agi da si imo abi mo diretso sa dalom. Diretso sa dalom tinloan niya ang imo digestive system.
9: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
7: Correct. Mga H. pylori.
9: Makagaw nga nagkabang ang kabangdanan is amo ng kabangdanan sa imong hyperacidity, amo ng kabangdanan sa imong ulcer, himuson ni D3
8: Meaning,
9: Bio.
8: Si D3 Bio, amo ng janitor nga may mapper, may 45 skillet.
9: Iyay style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag tinloan niya.
7: Grabe. Ina janitor.
8: Multi-role.
7: Multi-role, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Pag abot sa tinay sir boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatyon to niya anay ang mga bad bacteria.
3: Salmonella.
1: Tanan nga mga bad bacteria sa imong tinay, panghimuso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imong tinay sir boy, ginami ang function sa imong good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imong good bacteria, produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imong melatonin. Namitulog mo. Once nga namitulog mo, deactivate naman ang imong lymphatic system.
2: Correct. Ang lymphatic system mo, gaya andaran ni kung tulog ka. Tingin pa mayo ni D3 Bio si probiotics, nami ang imong tulog, kimi serotonin ka.
1: Once nga namitulog, nami ang tinlo sa imong mga dirty fluid sa imong nga brain.
2: Kakasta nanto no, ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga lymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mga patay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream no sa lymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course gakadto sa mas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga ginpanami ni D3 Bio, gapanami si imong lymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
3: Halin si baba, katos tinaing.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanang nga liquid nga higko sa imo brain, panahon niya, pagwaan niya. Because of the D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio! With Visio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo blood pressure?
10: 180/100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Para ho na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty. Malaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
15: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
17: Hindi makariba? Mag-extend ka!
18: Extend Supplement for Men.
17: Gawa sa maca.
18: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
15: Tiga, ma-joyride na ta.
16: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
15: Sakay ka kidiya!
16: Siyempre! Naka-extend ko ya!
15: Basta sagad nga driver, extend lover.
17: Extend Supplement for Men.
8: DTX

0: GGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy Swanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy Swanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: five, galinha one time.
1: Ga, gapati ka ba lang, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, oh, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
0: Hey, five, galinga one time.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: K-K-5 News FM. News FM.
6: D3 Bio. O, si Karen, kadawa mo gitsang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: GTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulang? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
7: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya, tibugit ka tama.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hiltay sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
21: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
22: Ako si Norma Bista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako ug nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
9: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: anak. Wala ka man ahuya. Kainap ako di ka pinanghimos. Ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey! Hi! Galing ngawang ta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Termila ko ginaubo, pag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
2: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalaba.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
14: sa gabi.
15: Ako ang bossing
14: dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Gortez,
14: tapos ka ng maligo.
16: Yes, darling, come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot ubra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule.

0: Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gani carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Storyanta karon, paano bala ang... ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito nyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
4: Isa sang paborito nga kaonon sa mga Pinoy, pigado man o may kwarta, Sir Kevin, amo ang karne. Karne sang baboy, karne sang baka, karabaw, kag iban pa. Ang diskusyonan ta subong amo ang red meat o kon pula nga karne sang sapat.
7: Sir JP, maghambal tag pula nga ano, pula nga karne, but silingon mga karne or onod ni sang baboy. Pero may nakita ko subong baboy green ang color.
8: Do nakita ko man dok.
4: Green,
8: green ka blue.
7: Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon, Sir G.P. Kita mo ginang mga pula, ginailapan.
4: Pula, ya, ilakulor.
7: In contrast sa white meat, timanok, pato, mga isda, mostly puti, pero may isda mga kanya kuana.
9: Oh, may pulang.
7: Pula-pula.
4: Oh, may ara man ano. So correct you, Doc. Ang mga nutritionist kag mga health experts ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats kun bala ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikaing lawas. Hmm.
7: Kung sa personal ko lang opinion, Sir GP, una biswa, magugakaon karni ah. Since nga bata pa ko, huwag yung kitilaw, pero hambal na nami ko, no? Pero huwag yung mag-try ah. No? Huwag yung mag-try. So, pula or puti, huwag yung na ako matilawan. Ang mahambal ko lang, Sir GP, if hindi mo ginmalikawan nga magkaon karni sa mga diet, mas mayong nga, damuon mo kaon prutas.
10: Correct.
7: Damuon mo kaon gulay. Mm-hmm. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malain nga epekto sa nga karni, prutas ka gulay mo lang mo. Mm-hmm. It's all about antioxidant. Mm-hmm. Kung sa kuan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Mm-hmm. Tilaway black, kakasi bark ang kuan, ang kahoy.
10: Mm-hmm. Patay.
7: Patay. Mm-hmm. Wala na sila antioxidant, kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. Yeah, sa bark. Mm-hmm. So, say man na, kung hindi malagawan ang kaon karni, inom ka DTX, inom ka Mighty C, inom ka taas-taas nga sorsang antioxidant. Amo nang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
4: Bagay ni Sir Boy, no, nga kung kaysang notice yung mga modern subong nga mga cuisine, may ara sila be red meat, may mga asparagus sa kilid, may mga carrots, para nga mabalance, no?
9: To kanami na yung restaurant. Yung iba niya, red meat, para isang french fries. No?
8: Pero kung kita or mashed
9: potato. Kung red meat yan, kag may ala ka din yung steam nga asparagus, mga steam nga broccoli, at least nagbawi-bawi ka. That is the concept of DTX 500. Kung the more ka nga damo bisyo, the more ka ang gakaon sa mga unhealthy food, the more you need to take DTX 500.
7: Kag Mighty C.
9: Mighty C. Bawi-bawi.
4: And Pure C. So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
7: Wala man sang debate sina.
8: In addition, Sir JP, no, regarding sa red meat nga rich in protein, kag iron, kag iban pa. Ina kung ang imo nga red meat is medium rare. Sagwa lang ang luto pero sa sulod hilaw. Kita nga Pinoy, wala tayaga kaon medium rare. Kundi luto-luto gid.
11: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, taga Hilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
11: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500. Actually, ang B12 is importante. Pero masugot ko sa hindi. May mga researcher man nga nagadipindi nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Makuha, magyapon mo bastante nga B12. Pero amaning malain. Although iron, B12, makita mo sa mga pula nga karni, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya pula nga karni. Way back, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabe nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, Sir Boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgugid kung kaong ka karne.
4: So, paano gibala, Doc Ramil, maka-epekto sa ikang lawas, tawo, ang pagkaon sa red meat?
7: Ti, ara sa research mo. Ang sige kaon karne, nga wala ka gainom di TX 500 kag Mighty C, pwede kang makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, muna ganit, perminato balik-balik, digin mo malikawan, inom ka DTX 500, inom ka Mighty C or Pure C. Krispiskan paano, Blau, ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sa karni, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di bang guro problema.
4: Ang style sing ibang
7: pero the best gid ya kung mag-vegetarian ka. Actually Sir JP, ang mga processed red meats delikado ni kaya isang bacon, hot dog, sausage,
9: check
7: ham, chorizo, corned beef. Di munang nami gid. Ni mga delikado ka nga red meat pa, butangan pa preservative.
9: Ay. Sir friend ko na ha. Ang balya ang abi ko boy. Kun fermented foods may probiotic, lain niyang fermented meat ha. Why na niya probiotics? Ang fermented nga namin na iya mga mga sucralos, mga pipino, ha, kag mga labanos kag ano, mga mangga nga ginferment na pwede, no.
7: Actually ang mga B12, iron, damo-damos di TX 500. Tigin parisan mo may TC, mas dasig ang ano, absorption sang iron. So B12 ba mo to siling sir boy combination sang mga protina sa from the plants makuha mo na.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Balik ta sa punto sang pagkaon sa karni, imo na yat choice ya. Labi na ko hindi kaya vegetarian. Kaon ka lang sa ustos kada mo. Ano po to siling ko bla sir boy? Iba-iba ang sizes ang pusporo.
9: Kasi yung tag 1,000 match pa lang nang isang
7: tag pusporo. Kung makaon gid magka karni, dapat mas damo kaon mo gulay pero suli. The moment nga maadi ka sa karni, wala na kagana magkaon gulay. So, I suggest, hindi kidya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa raton nga lawas. Inom gigaya damo di TX. Kung pala kaon ka karni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaon ka karni. Amo na ang permi naton ginabalik-balik. Te, anong himoon? Pamangkot, ga-exercise ka? Kakaon ka balas ang pagkaon nga mataas ang antioxidant?
4: Oo. Balik ako ka karni, no?
9: Yung TX 500
7: ka pala. Amo na the more nga kakaon ka karni, gadula, gana mas kaon kaon gulay. Pero ang pala kaon gulay, hindi na mahilig magkaon karni. Mangkota.
4: Husto.
10: TX 500!
12: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan. 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
10: TTX 500 Pure C ang alkaline ng vitamin C.
13: Vitamin yan at taga lapas ginagasakit ang ako ni ko gagdang kaso ako tapos nabro ko yung kaobor tilaw ko nga magigamit sang Pure C. Pagpatik up ko to kuha naman
10: Pure C vitamin C. Pure C ang alkaline ng vitamin C.
13: No, meron nila ka lang kung bisang gagtulog ko ginampo ka kung isang isang pag-inom ko isang Pure C. Nagamatamad ka lula nang balik ta. Salamat sa Pure C.
10: Pure C vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Para sa mga ano no, sa mga may problema sa baho ng ilok, pwede gid ka mo kagamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Sir Kevin,
8: hugasan nyo ang inyong alawas gamit sang aton natural germicidal soap na makapatay sang 99.9% sang kagaw.
7: Ay,
8: viruses nga nagapuyo sa aton nga lawas, ilabi na gid sa aton ilok kag mga hita. Kung sa diin, amo ining nagapabaho sang aton nga kwan na lawas kag amuning masami nga ginabalhas.
9: We campion na talking about Santon Plus Herbal Soap, babula ni meaning to say damo surfactant, no. So kun ang virus magtapik sa imo skin, buka dayon, no. Kay amo man ang
7: virus, bacteria,
9: fungi, kakas dayon kay nami ang mabula kay surfactant siya. But anyway, put suportahan mo ang imong Santong Plus Herbal Soap, no? Butangan mo pagitsang purduga nga protection. Clinica DioFresh with VCO gapon. Gapatay ni sa mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. Kung iban nga deodorant, pagputang mo lang after 3 hours, baho ng imo ilok, kiwala ginpatay ang way gintapna ang mikrobyo nga pabaho sa imo ilok. So mag Clinica DioFresh, puti na ang imo ilok, mumot pa.
4: Kaya nasa nga gaga program ko, kainom ko yung DTX Coffee Mix. Kanami, isang pamatsyag ko, Sir Boy, kay
7: alert
4: detox ka na.
7: Alert, oh. Alert kaya. Kung sa palainom ka DTX Coffee Mix or DTX Premium, alert ka sa
9: correct. Kaya. Ako niya DTX Premium, ginaaga pa, no? Habang gamuni-muni, kung ano yung muon, sa adlaw nga ini, nag-DTX Premium,
7: pero
9: no?
7: Pero perdi kaya yung General Boya. After inom niya DTX Coffee Mix, inuman din na niya extend ka pa. Kaang magpa-massage tayo.
4: Ay!
7: Din after massage, kabalo na kanong dasan.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ano ang mabulig ni Ditribayo sa mga fungal infection? Hindi lang viral, ha? Hindi lang bacterial, pati fungal infection. Let's talk about it.
9: Sakto si Sir JP, no? Mag-ubota, binabasol na tayo ng bacteria, basol na tayo ng virus, o itigili kabalo, fungal infection. Kisa, magamasakit ta sa dudlawas ta gitumata antibiotic, you know, antiviral drugs, ay fungal infection gili. Imagine kung gaditribayo ka, hindi ka na yakalanan magpatest nga ki anditribayo ginatap na virus,
7: parasites,
9: parasites,
7: bacteria,
9: bacteria kag fungus,
7: te, may apat ka class.
9: Urot. So hindi ka na magambal nga mapalab ko, pumbalaan ko kung ano gini cause medium chain triglycerides that are transformed to monoglycerides. Tanan-tanan na ara kay Ditribayo, hindi mo na makita sa other food supplements, no? Biskan sa other vitamin D3 supplements, hindi mo na makita because the combination of Ditribayo and vitamin D3, makita mo of extra virgin coconut oil and vitamin D3, makita mo na sa Ditribayo. So ano bala ini? Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa Ditribayo? If you talk about viruses, bacteria, ano? Kung ano man na ka...
7: viruses, ara si Monocaprin.
9: Monocaprin,
7: si Monolaurin.
9: Ara tag team. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
7: Ano pa na klase nga virus?
9: Ano pa na... Ngayon na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni Ditribayo tungod may monolaurin kag monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in Ditribayo. Hindi lang isa, hindi dua, hindi tatlo, apat, lima. We will have time, we will discuss them all. But today, we will discuss monocaprilin, how kills fungal infection, lalo na si Candida, no? Si Candida, hindi siyang traidura sa ano, ha? Telenovela, ha? Si Candida.
7: Di ba may kanta nga Candida, Sir Boy?
9: Dumduman
7: mo. Na.
9: I'll be cans.
8: Pero ang ina nga Candida, makatol na iya.
4: Hindi lang niya kay traidura. Pati ba na ni kalalain?
9: Ini, no? Si Candida...
7: Grabe ni mag-attacking mga fungus. No. Specialist kokomo. Dunot kokomo, Sir Boy.
4: Kag sa panit mo, Dok. Attack yun sa fungus ang panit mo. Gililitom.
8: Kag mas nag-suffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil, no? Kay because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ.
4: Mas exposed.
8: Mas exposed siya sa ano. Kag ang ila sini symptoms is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa Candida.
9: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo ano no reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no? Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan.
7: May nami subong ako nga na-discoveryan nato, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
4: Kaspa.
7: Nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso blahalin sa lubi, sir boy. Wala kaspa mo. Hindi ka penetrate.
4: Oo, no. Kagka, batik. Una doon po nga. Butangan mo siyang lubi. Ay, mga ulo.
7: Makabulig.
9: Kung anak, may mga...
7: Ang binta, sir boy, amun, kung ako babae, babe, palainom ka di tribayo every 8 hours, sir boy. Ang binta mo is, gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside si na, pamatyon niya ang mga candida albicans. Because of the caprylic acid nga ara sa di tribayo. So, amun ka the best good for female hygiene ang kon ang ditribayo.
8: May nabasahan ko na sir boy nga research mga Egyptians kuno ang nagagamit ever since no sang kwan sang virgin coconut oil sa ilang nga mga reproductive organs as vaginal douching or washing na balay lang.
9: Douching means pagtinlo. So, ditribayo through its caprylic acid could help you in two ways regarding maintaining a good, healthy reproductive organ nalang sa nalang kababayan. Number one, by taking it. Number, by taking it, you basically ginapadamo ang caprylic acid, ginapatay ang yeast infection. Kag, ang kadua, ang baninisert ni Dr. Ramil, ginapadamo ang probiotics para ka translocate. The term is translocation of probiotics. Coming from your colon, magwa na siya sa imo pupo, it will cross to the vaginal area kag i-repopulate niya ang imo good bacteria sa imo reproductive organ.
7: Pwede man pahid pahidan niya, sir.
9: Pwede man direkta, no? Amo na nga topical, no? Ang term gid gani kun reproductive organ na Sir Kevin. Amo na pag douching na
7: gyud. Douching.
8: Douching.
9: So, caprylic acid.
7: Pwede man ipahid mo kay butang mo sa ipahid mo kay Manoy.
9: Ay, oo, those who are sexually active, no? Patabi-tabi ta. Let's be professional about this. Those who have multiple partners, you take care of your reproductive organ.
7: Dari ko nakita, sir boy, ano ka namin sa ditribayo, ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong bata. Kung may psoriasis ka, patuluan sa gatas ang nanay.
8: Gatas ang nanay.
7: Gaayo ba lang iban?
9: Correct. Nung kapamati ko sang wali ni Sir Kev, ni Sir JP na sang aga nga ang breast milk nga ara na daan sa gindugin yata gisang juice bala nga ipasa sa bata multiple use anong tagani sore eyes na tuluan sang gatas sang ano
7: sa lauric acid
9: Pagkakampil. Lauric acid pa lang, patay na ang virus ang sore eyes. Anda mo pa, ano pagid kon ang lauric acid na gintransform sa bata, ginimo yung muna laulin sa
7: ilaso. That's why nga, inong giga di tribayo, hindi naman ka pwede magdidi.
9: Correct.
4: Why is it, sir boy, ang doc, nga superior ang aeroplano sa Amerika sa dogfight? Kaysa ilang missile, damo-damo, may surface to air, may air to air, may kumplito ang yung sidewinder missiles. Array of defense. That's why di siya perdi sa dogfight. Amo nang ditribayo, sir boy. May pang fungus, may pang bacteria, may pang virus. Complete.
7: Even parasites.
9: Ang munang kakampiyon sa ditribayo, no? Caprylic acid, lauric acid, all of these MCTs once converted, including caprylic acid. Caprylic acid, once supercharged, no? Kikin-convert sa liver to a monoglyceride called monocaprylin, it could help monolaurin and monocaprina in killing viruses, bacteria, and even fungi gapon.
8: Plus, sir boy, ang iya pangabintaha is hindi siya toxic. Hindi siya toxic sa aton liver, hindi man siya toxic sa aton nga kidney. It's because nga gani, kaya ang aton nga ditribayo, may extra virgin coconut oil, gina-convert sa aton nga liver, no? Wala gid siya yalatak, wala byproducts. Mabal, hindi puro tanan bintaha ang ginahatag.
9: Correct. Mabalaan mo, Sir Kevin, nga hindi toxic ang isa kabagay si imulawas once na ginausana mismo sa selula mo. Ditribayo converts to ketones, ginausar na mismo sa mitochondria. If it enters the cell, if the body allows that thing to enter your cell and stays there, it's good for you.
7: Lantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
9: synthetic
7: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, sir boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Ang pinakada best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium imo itugong, gusto sang ano na, ordinaryo nga gasolina.
9: O gasolina? Grabe, no?
7: Especially ang mga may kwarta. Gusto nila mga premium, mga
4: hindi special. Hindi to ko sa octane.
7: Ato ko sa special ya. Pero ang isulod mo sa imuto, kuan, krudo. Na minaton is, puro ya sugar ang isulod mo sa imong kuan, kay ga-active ka kung sugar tuod man, ha? Pero why ka kabalo, ang pinaka the best nga fuel sa imo brains, the ketones from the Tribayo.
9: Correct.
7: Sana, kung alam ka, the Tribayo ka naging.
9: So, muna, no, that is the advantage of D3 Bio. May caprylic acid ka na.
7: May lauric acid.
9: May lauric acid ka. May caprylic acid ka. All of those turns to monocaprylin.
7: Monocaprylin.
9: Ang monocaprylin, struyahan ta na in the future. That is another superstar.
7: Hindi lang hasta da, Sir Boy. Diba? From lauric acid to monolaurin. To ketone.
9: To ketone.
7: Mono...
9: Medium chain triglycerides.
7: Tapos, i-change to one.
9: Monoglyceride.
7: Makitong. Mahimo siya kito.
8: Bali, ang aton gidya nga D3 Bio is mapuslan sang aton
9: ay, bawi lawas, na bawi. Kay
8: down to the last.
4: In drum. Every changes, in every stages, from that, puslan mo siya. Paglabay sa liver, gi-convert liwat, puslan mo sa gapon. Pag-imo
7: niya monoglyceride, puro na siya antibiotic, antiviral.
8: Antifungal.
7: After 8 hours,
4: ma-change siya.
7: Mahimo siya nga fuel sa iyong mga brain. Fuel sa imong selula. Kita mo na kung anong bintaha. Di ba tawaran ang kwan, ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3Bio. Kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang kwan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
9: So, amuna, iambalan ko ni sa akon tatlo ka mga doctors nga family friend namon. Ma'am, doktora, doktor, amuna ang epekto.
14: D3Bio.
15: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kag nagkining akon buhok kag manhinis ang akon kutis.
14: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
16: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Andrea Parol Kaging. Ang akon ginamatsyag kay ang hapo o dugay na nimo. After nga nagamit ko sa POC, mayo na matsyag ko.
14: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Joanne Martin. Pramilang laga bloating na akong siya. Nila tapos magkako gali sa mga utang. Dayon ko nag-alabot. Okay, amoto ginisingan ko lang ang
14: Pure C. Salamat din sa Pure C. Pure C. Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch. Located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Anyway,
7: doon ang mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
8: Ang bintaha nga gusto ko mag D3Bio is because pag tumar ko D3Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus, ang imong cleansing nga tungod sa D3Bio mo, kay coated ang imong linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imulawas.
4: Gusto. Isa ka research, abita na ito, ang baldito ni Doc, balang monolaurin is only for antiviral. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya, naturally occurring sa aton nga large intestine or sa aton dira. Pero kung inisya, ang mga kanto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. So ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sa ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills Salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
9: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, DTX500 kay MyTC nga. Ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
7: sir,
9: na siya.
7: Kung may ditribayo ka, daw alsa ka sa parmasya.
9: Parmasya, no?
4: Kumulito ka na.
9: So, example, bi may pharmacy ka, ngalan, bi Rayo Pharmacy. Dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
4: Diarrhea,
9: ara siya. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
8: Kung may super acidity ka, pwede man
9: ang siya. Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
8: Hindi ka magutom.
9: Tunga ka lang, no? Kimara siya, dahil yung source of energy.
7: Namiangi ko, yes, di tribayo. Kabalo ka, away ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
4: Ay, amo na ta.
8: Amo na.
7: Oo.
9: Realidad.
7: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Ti need ko gid nga every 8 hours, sir boy, mainom ko litre bio para may first line of defense nako against sining nga mga kagaw. Nasugod kan sa indi, wala ni kaon tataning flu ni, kay para ma-flupigado ta.
9: Flupigado ginagid.
7: Masugod kan sa indi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, ya masulod gina.
4: Ala, ipanadokon ka.
7: So, question is, diin kaya mag-gasto? Dira ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
4: na punto
7: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
4: Ang ibanda ganito,
7: kinahanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga nakaditribayo ka, grabe ang trust mo. May nakaditribayo ko ya.
9: Correct.
7: Kaya niya pat yun sa kwan.
4: So peace of mind.
7: Pero kung wala niyo maintindihan ang ditribayo, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang.
9: Gairmitanyo na lang.
7: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta yung COVID na ni. Ang bintahagin ni ditribayo, instead nga hindi parang patay, kaya nakaditribay ka, buhi pagyapon ang sinila. Kaya man, kung wala ka ditribayo, pangatakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
9: Ang magpupila ka milyonis na nga sila na patay.
7: Siyempre ang matupan na iya.
9: Himuon mo pa na liwat.
7: Iyan ang kurdona niya, para di na maglapta. Kurdona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: K5 News FM.
21: D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
21: D3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
21: D3 Bio.
23: Ang D3.
21: Yung may Vizio.
23: Vizio.
21: Yung may D3.
25: Kasakit ang tiyan.
26: Max 4 Biotics.
25: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
26: Max 4 Biotics.
25: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
26: Para healthy ang tiyan.
25: Mag-Clinica.
26: Max 4 Biotics.
25: Spore Biotics.
26: Makabulig sa pag

0: Hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
23: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
23: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: News FM.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! Tawanan!

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa ating program. This is your tonight show with Jerilee and J-Lolo. We'll be together till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kin i-share ang ilang mga concern about silang love life, about sa mga pangabuhi, sa ilang pag-optimize sa relasyon. O kung naman na klase ng problema kung nag-tumblag sa inyo paminsaron, kung nag-gumun sa inyong pangunahuna, kung nag-pahugat sa inyong balatsyagon, itawag lang sa ating hotline 0928-611-2263 para sa ating smart number. Kung sa ating naman yung Globe number 0927-7448940 or 0927-7448940. That is ang atong Globe number. Alas 9:47 ng oras naton, kag ari na ginahulat naton tanan, mga ka-K5. Let's all welcome the one and the only J-Lolo.
1: Salamat, Jirali. Thank you. Okay, we're back on air, mga ka-K5. After a long vacation, nakabalik kami ni Jerry Lee, and we're happy until now. Ara kamo nagyapon gahulat sa amon ga every night, ha? Mga listeners naton from Calaon City, may gabi. And of course, aton ga mga sugi from Rojas Capiz, K5 News FM, Rojas, kapamatis na subong. Hello! Mga listeners natin from the north, ha? Halin sa K5 News FM Victorias, kay Ma'am Rose, kay Sir Boy Montinola, good evening. Kapamati sa K5 News FM Cali City, kag Sagay, good evening. Kag sumong man, K5 News FM Escalante, hello. Kag din naman sa South nga bahin, sa aton nga probinsya. Nagpamati sa K5 News FM, Kabangkalan, La Carlota, Hiligaran, si Palay kang Hinubaan. Hello, good evening sa inyo tanan. Good evening ba sa taga Calaon, taga, of course, sa aton nga mga listeners from Bacolod City, no? Tawag na kamo sa aton nga hotline, aberto na para sa inyo nga problema, inyo nga mga gusto ipautuwas. May mga komentaryo kamo, kung may mga opinion kamo sa inyo nga mga pagpanilag sa mga balita, ang mga isyo subong sa aton palibot. Pwede kamo katawag sa aton nga hotline sa smart number 0928-611-2263 o kung sa aton nga Globe number 0927-7-4489. Alas 9:47 na o 49 na. Magkulang na kita mga K5, no? Talawin na ito kung sino nanay. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
1: Medyo nag-chopping, tingog mo, sino ni?
2: Lina,
1: taga din ikaw, ha?
2: Taga dumanan.
1: Ngalan mo si Lina?
2: Oo.
1: Pila na edad mo, Lina?
2: 58.
1: Ano ang apelido mo? Sak, hindi?
2: Ha?
1: Sak ang apelido mo?
2: Lina Sak?
1: Lina ka panyapon ka na, nila paglasakan, liho ka. Ka panyapon ka na?
2: Oo, ginano.
1: Nainom mo na?
2: Oo, bitri mayo.
1: Tigod, very good. Di si mister mo, kamusta ang banahon mo?
2: Ayaw na niya, huwatiron sa.
1: Gatindog pa?
2: Uy, nakundang pa nito yan.
1: Mayo kay bakod ang tuhod yan, o.
2: Oh. Bakod, good.
1: Painuma, permi, kag dito yung mayo, kag bakula. Ang bakula. Palangga. Sino nga lang ni banahon mo, day?
2: Si Honong, si Roberto.
1: Roberto? Kung balang, kung balangga, nai ka mo, anong tawag mo siya?
2: Nang papa eh.
1: Papa, ano? Pero kung akin ka siya, anong tawag mo siya?
2: Nunong!
1: Ay! Gabi gali magagisilinda, no? Put, ang tawag na nyo gija, ano ya? Mama, papa gija.
2: Oo.
1: Pero kung akin ka, nunong?
2: Nunong eh.
1: Oh. Ano brani nunong?
2: Nang sa pangisda, nasa po sa inet.
1: Kapangisda siya, tiyo, bali ikaw ginang nahuli kaya bali nga sirena, abe.
2: Oo, ganit.
1: Oo. Oh. Di, ginbunit ka, kung ginpukot na galang ka.
2: Minunit,
1: ah. Ate, nagtukob ka man na yun.
2: Oo.
1: Ah, nami gurong pa, oni po, nino, no, gro?
2: No.
1: Dako gurong niya pa, on, gro?
2: Dako, gede.
1: Ay, oo. Oh, po kung maglabing-labing ka mo, gro? No, no, hilaya lang. Tulog ang mga bata, no, no, nalian. Masi mamuntaw. Anyway, atong sadya mo lang, ne. Anong malaga si mo, Lina, no, Lina? Anong malaga na si mo, Nay Lina?
2: Anong mga
1: si mo, dali lang, kino nag-robot ang himo nga tingog, alay. Ano to?
2: Di anong DTX Beauty Shop?
1: Ah, DTX Beauty Shop? Ara ka mo sa masilingan?
2: Ara kami sa Andumanan.
1: Ah, sa Andumanan, okay. Tanang nga Grace Pharmacy, may mga DTX Beauty Shop kita na.

0: Ku lahan.
1: Dari Yakin?
0: Yes, yes. Kapi King, kapi. Amun dah syah. Oh, di sini. Mas merata na maklo nak tali, no? Tenang ka mga produkto ni Dr. Mil, available kag mas merata. Pindi ka mo na kakanto, sugod alas 9 sa aga, ha?
1: Hindi na kapasik up na ko na sa una.
0: At dito tulan mo man gali, eh. Da ka na lang bakal, ha? Ha?
1: Oo.
0: Sinunong? Dalon mo sinunong? Ano si mo, ano si mo nga ubra ni Parinunong, abi?
1: Anong kuha lang sa iya, rilang din sa gab, higya sa butin ka, gano'n nang, gano'n sa mga sa mga SS mga pensioner.
0: Ah, okay, okay. Diskarte kita. Kailangan mamabuhi kita. Kailangan anong mga pamagi na nga legal, himuunta ka para maka tibawas kita. Ha?
1: Oh, yes,
0: hindi lolo. Okay. Thank you, Gilina, sa pagtawag, ha?
1: Oh, sige, sir. Thank you, dear.
0: Okay, lolo. Bye-bye. Sige na. Okay. Alas 9.55 na, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Okay, thank you kay kinainom na kag wala gi kalipat every day. Nagainom kita sang DTX 500. Himo ini sa Margoso nga nagakontrolar sang ato nga blood sugar, nga nagadetoxify sa mga toxins nga nagasulod sa aton sistema, kay nagahatag panghalit, ginapagwasa nga ang palaya extract ang aton nga mga kontra nga mga toxins sa matag-adlaw sa atong pagpamuhin, yung pagpangihi. Importante man nga magpabalhas kita mga ka-K5 ka magkaog kita sa mga pagkaog ng mga masustansya kag siyempre limpyuhan ng palibot naton para ka maging limpyo sa kag layo kita sa sakit, layo sa dengue kag importante layo kita sa mga stress, mga bagay kung mga butang makatag sa itong stress likawan nato na. Kag sa liwat, inigin magkalipad mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 para may bakod ang atong resistensya, limpyo, perme. Kag may pangaman kita sa mga free radicals tungod puno inisang antioxidant gahalin sa tubo na tawag super antioxidant, ha? Pamatok sa mga free radicals nga nagahalit man sa aton nga sistema nga nagatugas ang sakit kag balatian. Adlaw-adlaw inom kita sang DTX 500. Mighty Shea, nainom ng Mighty Shea para hindi ka mag-ship on, mag-ubo, maghilanan, magtangkaso, bako resistensya. Tinaglan ta vitamin C, ha? Kag kung vitamin C, Mighty Shea ginang piliyon naton. Kay dasig sa maabsorb sang lawas, sumbo silingon dasig sa makahatag proteksyon kag resistensya kagabakod sa aton sistema. Nga malikawan naton ang mga hilana at gaso, sipon, ubo, ang laton-laton sa mga kagaw. Inom kita ang Mighty Shea, ang alkaline nga vitamin C. Kag para sa mga bata naman, Mighty Shea syrup for kids. Hello, good evening. Mayong gabi. Sino ni?
2: Good evening. Gabi, dilolo. Janika
0: daw, robot ka daw. Ano ka ng tao ka or alien?
2: Totoo niya.
0: Ah, si Toto ano?
2: Hindi ko mo nakakawin.
0: Pasinsya kayang imo yung tingog. Daw robotic ang guwaya. No, I think may something wrong with your signal. Sa imo na telepono, abi may luhibi, no? Silo ka. Saka ka sa mas mataas ka lugar sa kanaon, may saka ka. Pasensya ka, hindi ko machindihan. Tingog mo, ha? Okay, okay. Tawag lang liwat, ha? Mga kaka-K5, nainom nyo na ang D3 bayo. Kinaglantagin ang D3 Bayo, eh, no? tungod sang iya

kay Biktibo nga nagahatag sa atong alibyo batok sa mga virus, bacteria, kag fungus. May panakot ini nga extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3, perfect combination para itap na on ang paghatag sa kahalitan sa mga viruses sa aton sistema. Every day, ano man gadlaw din ka man makadto, inom gid sang D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Doc Ramil Uy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa tanang nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, and of course, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kagun ba, nubo nga presyo nga gusto ninyo, katulad ka mo sa tanang nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kag magpakonsulta na lang dayo na. Saton medical kag alternative doctors ha. Libre, wala sing bayad. Impunto alas jazz na mga kag-K5. Ang ginabantayan nga sang pag-asa nga bagyong si Palindok pagwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero may isa pagiging ginabantayan nga isa ka low pressure area mga kakifime sa aton pagwa nga teritoryo, no? Isa naman ka low pressure ang nagasunod sa kay bagyong Palindok o Pilandok. Pero hindi makita din masyado apektado niya sa Western Visayas o kung sa Negros Island Region. Kay ato yung bagyo gatuon niya sa bahin sang Luzon. Ilabi nagi sa Pampanga, sa Bulacan. Kung sa diin may lago niya mga napartinisir nga flood control budget. Mga lugar kagintumod nga may aras ang dako nga mga pundo sang flood control. Amo sumunggit ang apektado sang pagpadayon nga pagbaha. Tugas ang asun-asun nga mga bagyong nga nagalabay sa aton mga kagayfay. Di sa aton niya sa Negros, daw medyo dulubudiwi. Nas kita di? Ha? Nga permilang lapaw ang bagyo. Pero huwag takabalos sa masunod nga bagyong nga nagahana magsunod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Basi kung mga aton naman chimpo nga magtuon sa aton di, ay kabay pa hindi lang. Kabay pa matunaw. Pila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang haze. Ano ining haze? Isa ini ka klase nga daw guom-guom lang, daw guom-guom. Daw naga inabla kong kagahon lang ang panahog sina kanina. Dotunom. Aging kumpirma ni Irene Bell Protenya, head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga yellowish nga magalumon o kumagumgum nga makita sa kalangitan sa, sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental amo ang haze o kon ang aso nga gikan sa Indonesia. Sunog kay Protenya ang haze ang tugas ang pagsunog sa pila ka mga palm oil sa Indonesia kung sa diin nagaluntad inis ang wildfire. Ginsunog nila ang mga palm tree ni. Nagkaroon ng dako-dako ang sunogin. Bangod sa habagat ng hangin, ginadala sa hangin ang among aso padulong sa pila ka mga lugar sa Pilipinas base sa Air Quality Index ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Negros Island Region. Makaming unhealthy ang air quality sa siyudad sa Bacolod kag Banwas ng La Castellana sining Miyerkules lamang September 2. Nagapanugyan karon ang PDRRMO sa publiko nga magsuksok sa face mask ilabi na may hapo sa may mga hapo
Agon malikawan ang malaing epekto sa haze, mga kakaybaba. Amo gali na iba niya gali yan o nagpabalyang babakas ang face mask niya may haze. Indonesia, no? Nagkalasunog ang mga kahoy nila dito. Karoon yung hindi nila magkontrolar, mga kakaybaba. Sige-sige siya, no? Gwaldpara. Well, tungod sa habagat naman, dirigin na dapyas ang hangin upod sa habagat ay ining mga aso gikan sa Indonesia. So in other words, ining aso ni imported ni. Pero delikado inis, ilabi nagin sa may mga kondisyon sa baga, ilabi nagin may mga asma o kunhapo, face mask gigamo para nga maibitar ang ining kaso nga posible magdulot sang hindi mayo sa inyong nga pamatsyag, ha? O kung sa mga Afghan, wala pa hapo, ha? Mayong gin mag-face mask kita, kaya huwag kita kabalo sa anong epekto sining haze, ha? Inis niya padayon ami nag-apekto sa atong sumong palibot, eh. So, sa pilakad lang, madula mo lang, Nick, once makontrolar ang bahin dito sa Indonesia, ang sunog, mga kakay-five. Padayon pa ang atong balita, gina-forecast na sa pag-asa nga magabiya sa pungsod Pilipinas ang Bagyo Pilando, buwas nga adlaw. Apang may bago naman nga na low pressure area nga nakita sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa ang Bagyo Pilando ang ulihi nakita sa 1,080 kilometers east-northeast nga sang extreme Luzon, sang extreme northern Luzon. Kag mahina ang hulag sining yara sa 10 kilometers per hour padulo sa west-northwestward nga bahin. Samtang ang LPA naman nga ulihin nakita sa 2,765 kilometers sidlangan sa Central Luzon lapit sa mga isla sang Guam kag Marianas Islands. Manubo pang posibilidad nga mag-develop ang LPA sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Abisal sa pag abisal nga nagpalayo ang bagyo ang Pilandok, iyan naman ini nga ginapamaskog ang habagat kag amo ini ang nagadala sang mga pag-ulan sa norte nga bahin sang Luzon, particular na sa may Ilocos region, Abra, Binget, Zambales kag Bataan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon kag isla sang Visayas kag ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy ang panahon nga may upod nga mga isolated nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangon sang habagat. Mainit naman ang panahon sa Mindanao apang sa hapon kag gabi posible ang mga pag-ulan ang may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangon sa mga localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to a cloudy ang aton panahon sa buwas nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sang habagat. Temperatura sa kagahon yara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Okay. Balita sa aton nga lakas sa panahon, gidulong sa aton sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C.

Negros Occidental, wala na sang record nga kaso sang ASF sa halos duwa na kasimana. Magkakaon at tababoy sini? Ba? Makasyog ba na ta sini baboy? Gid pahayag ni Dr. Placida Lam or Limana sa nga Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sila sa may nabaton nga report nga sang kaso sa African Swine Fever o kon ASF gikan sa mga LGU sa probinsya. Bangod sini, nagsugod na ang ship out sa mga baboy sa probinsya para sa probinsya kang sang Iloilo kag matapos nga napasar sini ang 40 kadlaw nga wala sang may nagpositibo sa ASF. Apang sa Cebu, mga K5, sa Cebu naman ang nag-extend na ang extend sang ilang banning season sang hindi pa rason nga hindi pa ang probinsya makapadala sa mga baboy. Sa karoon, sa 170 kada kilo kagkatrabang kagamangkalan ang may pinakalubo nga yara lamang sa 120 pesos kada kilo. Nahibaloan nga manubo ang presyo sa ibang baligyaan bangon sa gusto sa mga nagabaligya nga madasig nga mapaubos ang ilang mga baligya nga baboy. Hindi nga baboy nga balita. Ginadulong sa inyo sa mga baboy. Makakaon na takani baboy. Hindi makasugba na tani. Okay, oh, sige. Mayon na nga balita. Magliha. Barato ng baboy sa mga. May mga 200 na ha. 200-220. Iban niya si iban niya, sinto sintana, barato, para na siga, urutay na yun. Hidlaw-hidlaw nga daan, madubo na yun. Masugba na yun. Mapritom na yun, bakal na yun, pata kag lechon kawali. Crispy pata. Mga kagay-five, open lang ito ng linya para sa inyo opinion kang mga suggestion o kung gusto nyo lang magpabutyag sa inyong nga balatsyago na. Magpa-utwas blahaw sa inyong nga mga hibubunod sa kabuhi. O kung may nasawayan ka muna sa inyong barangay nga damo sa nga salawayon. Ilabi na git ang inyong mga public service na sa inyong lugar. Doon nagpapabaya sa ilang mga obligasyon sa ilang palibot. Sa inyong dirang nga napiktuhan sa kag nakitaan ninyo kag na obserbaran ninyo nga daw wala sang miyura ang ilang pagpungko. Mapautuas na tawag ka mo ni kay balbalon na sila. Magkapahayag ka mo sa inyong mga himubunot. Hindi lang ano yung maghahatag sa ngalan. Ha? Wala lang siyang mention sa ngalan. Ha? Muno lang, muno. Ginamuno ko sa amon barangay na wala naging siyang mga suga. Pila na ka mga estudyante kung magpuli kung gabi nga do ginakulbaan kay tungod sa kadalom sang dalanon. Guba ang amon ng mga dalandi pero daw gapabaya lang amon ng mga opisyalis. Kinagnan informa sa mga opisyalis kung napatigayo nila na reklamo nila sa city engineers o kung sa office ng atong mga mayor o kung sa atong mga agency abi kung sino man nila ang na-assign sila ng mga olobrahon, informa nilang tao nga na duhol na nila ang mga reklamo. Ang iba is pagduhol nila daw, pawala na dayon eh. Kilala kung may reklamong tao, ipabalugin nga ipasaka ang reklamo. Kag ipabalongin,
kung ano ang resulta sa pagduhol sa reklamo sa mga agencies na kinanglan na mabalaan isang tao. Importante na iyang mabalaan nila ang mga lugar nila. Safe ang ilang mga kanal sa tiyo sa magbaha, hindi na magluntas ang bara. Ang mga kalye kung mag-aging dala ang mga salakyan na safe la. Hindi yan nga daw nagabalud. Kung ikaw yung nagabusong ka daw, mabata ka. Tungod guba ang mga dala nun, guba ang siminto, daw ginapabayaan lang. That's why ang mga pumuluyo kung nagareklamo sa mga opisyalis, ang mga opisyalis, no, na mapabalugid, nga nareklamo na ang inyong gina-suggest, abi, kag inyong na obligasyon to inform the public nga naging tagaan nyo na sa action. Nagtagaan nyo man sa update, no? Lapit na lang maliksyon. Ang board kong malayon. Good evening kay Ma'am Rose Montinola, kay Sir Boy Montinola sa Cadiz City. Nagpapamati sa K5 News FM Cadiz. Ah, Cadiz o Victoria, I mean. Ang aton niya nga mga suki nga wala ginyaga buhi sa aton. Isang araw pa kita sa una sa Piyangan Station. Si Ma'am Rose Montinola, si Sir Boy Montinola from Victorias. Nga pamati ginyo sa aton every night sa aton nga program from Victoria City. Thank you, thank you. Good evening sa imo, J. Lolo. Patamyo kong ili ang akong banal sa Banua, kasangkawayan. Si Janjan Mingues, kag sa... Ano ni? Tomina, ah? Kikiko Otoy, kag nanay ko, Ami, sa Tananga family sa Tanaya. Family Tanaya kag Barkasi family, salamat gid. Always gid kami nagapamati sa K5 News FM. Good PM, long time no here, J. Lolo. Kamusta lang trip mo? Ayos lang, okay pa siya, right? Ayos lang kung tani, lo. Ano na ang ginahambal nilang Haysman? Si Joy Nigli Santa Lisay. Joy, gineport ko na si mo, Joy. Ang haze ni, amuni siya ang aso halin sa Indonesia. Tungkol sa Indonesia, may sunog na nagalunta na sumong. Kag hindi basta-basta nga sunog. Dako-dako nga sunog. That's why ang aso, sining mga bansang nagasunog, mga kahoy, ilabinigining mga palm tree. Ini mga palm tree. Sige, gyapon, daba-daba. Dito, nabudlay sila magpalong. That's why ang aso sang namunang sunog sa Indonesia nagadapya ni Saturn tungod sang amihan o kung habagat kali I mean ining hangin habagat amo ang nagadala kay may habagat kita mga K5 ang bahin sang mga aso sini nagakadala sa ilig sang aton nga hangin nga amihan. Okay, Joy, okay. Hello na, face mask kita. Wala magini delikado sa aton yung sitwasyon. Kung mas mayong gin ang panugya nga mag-face mask, ilabi na gin sa may mga hapo o kung asma. Okay, ha, sige. Was mapatay ni mga sunog dito sa Indonesia, maganhaga naman yung haze o kung magadula na inis sa aton yung kalangitan. Ha. So, muna ang rason, Joy, no? Ang haze tungkol sa nagalunta nga sunog sa Indonesia, wildfire. Isa ka madako nga sunog sa mga kahoy nga ginaanod sa aton nga hangin nga habagat. Pagkado diri sa aton nga lugar sa ilabinagin sa Banua sa La Castellana, kag iban pagin nga mga lugar sa Negros Occidental, diri sa may Bacolod City, siyempre.

0: Di Siyempre na magkaka-K5, Arena Berna. Dugay-dugay makabati na kita ni Christmas song. Ang mga maninoy, kang mga maninay, sa unay, amun yung mga chimpuya, excited. Proso mong, I don't know kung excited sila because mag-panukot na gina mga ihado. Niya maninoy, maninay, siya naligat, hambal mo, tingbo na nasuntuig. Basi ang hambal mo naman si ihado mo. Ihado, mag-pakasal ka na, tingbo na lang. Muna mula kong kaysa, imitaron ka mabubunyag mula, mamaninoy o kung mamaninay. Though excited ka man, kaya tungod na imitaran ka, pero may obligasyon ka li. Sa timpo nga nagatubo ang bata, bilang ikaw ikaduwag ang ginikada, no, kung maninoy ka o kung maninay ka, i-guide mo sila nga mag-tarong ilaw nga ba matasan? Mag-tarong ilaw ulo. Makabalo sila mag-pati sa mga sugo sa mga ginikanan nila. Nga hindi maging isa ka problema sa aton komunidad. Kag isa ina ka obligasyon sa mga maninoy ka maninay to guide ining mga kabataan. Pero hindi magkalipat ha. Lapit na lang Pasko. Magsugatan na yung mga maninoy ka mga yaday. Mga yaday. Manukot ginaya. Diyar si maninoy mo. Ngayon, danay sa klibo. Nya malinoy. Sa klibo, bi. Nya yado, lagi pikado. Sa malinoy, masumong wala obra. Tingnan nag-maninoy ka na siya man. Naging niya maninoy ko na siya man. Pikado mo lagi. Na puro pasalig na. Mga ginikana na hindi mo man pag sawayin mo man bata mo. Sige lang anak ah. Makabuilog si maninoy, tingbo niya na. Tamunan man si pari, si Mari. Alas 10:20 ng oras naton. We have a caller on the line. Hello, hello, good evening. Ah. Sino ni? Ah, hello? Ay, so, ano na yung aton nga signal man daw? Ang tingog niya si, daw si Transformer Optimus Prime. Nag-robot. Ginatang niya kumagali mga Rafael family dira sa Tanguba. No, pigaw ka ng signal mo, abin, liwat, abin, eh, sino ni? Hello? Ah, ano ka, di namin tingog mo? Hindi gin mayo, hindi gin mayo, na robot, na guba, gin. Ah, okay, pasinsya, gin, din na kamatsin dyan, tingog mo. Pasinsya, gin, pasinsya. Oo, pasinsya, gin, ha? Okay, okay. Dito ang machindihan, eh. Ang tingo, gin, daw, bago mo lang, gin, na nag-ayos, ha? Bago nag-ayos, ha, hapo. Daw, dito ang machindihan, nag-robot ang tingo, gin, no? Anyway, sige, ha. Siguro sa inyong location, ha, o kung sa inyong unit ang nagamit sa inyong cellphone, ha? I-check mo, anaybe, ha? Sunny Boy, siyang mabinay. Sunny Boy, kamusta ka na daan? Bigo ko na yung maghatag man isang iyong opinion daw, araman sa lugar. Mayo man na iyong mga observasyon. Meantime, mga kakay-five, daw ginakulbaan kung magbasa kung kaysa. Ining mga balita, ining sa Iran, kag sa Amerika, blani, nga daw wala na siyang chance na mag-uli-ay sila. Daw wala solusyon ining ilang nga konflikto sa Amerika, Israel kag Iran. Plus pagin nga nagapasalig ng Russia kag China kag North Korea. Nga inkaso ginman magamit ang Israel sa nuclear weapons nila batok sa Iran, hindi na magdoduha ang North Korea, Russia, kag ang China nga mag-aapin sa Iran batok sa iban nga mga nasyon nga nagabulig apin man sa Israel. Ining mga Amerika kag iban pa nga mga nasyon upod ang United States of America do nakulbaan ko magbasa sini. Do hindi na niya mampawan. Tani ang Santo Papa, wala pa mga ang atong Santo Papa, panaugo ng mga leader sa mga nasyon ni kagpamakdulon ka dali. Lugay ka mo na, pangdalon na ka mo sa Ginas karon. Ang leader sa Russia, ang leader sa South Korea, North Korea, ang leader sa China, Amerika, kag Israel, dami sila pamungguon tanan. Abi nagplano ka muna sa mga bagay nga makapanami sa tao. Ang inyong gilabuhan dyan, panerbiyos inisamon niya. Do mga World War III ka mo, kay tungod para matistingan ang mga superpower niyo mga armas, mga highly sophisticated niyo mga armas para mapa-showdown ka muna. Kami naman yung mga ultimo ng mga tao mapiktuhan sini. Ano lang yung amon yung future yung mga kabataan nga masunod. Ang masunod nga henerasyon tungkol sa inyo nga painis-indis ang pakusog-kusog sa inyong lupok na. Pakusog-kusog sa inyong armas na ng mga grabe. Subong iban nga nagapagawa na sa ginatawag nilang armas nga daw sa mga sci-fi movie lang bala. May ara na amat-amat na ginapastar. Kag ang nag-South Korea, ang North Korea I mean, naghimo na sila sa isa ka rocket nga may nuclear warheads nga makalabot sa Amerika. Kag iga padulong na ini sa Iran, kag naghambal man ang Iran, nga ini sila maglahog-lahog ang Amerika o kung ang Israel, kay pati lawon sa Iran, ang Amerika mismo, United States of America, sa ilang lugar, kung ano ang maghugpa ang mga missile, ang mga rocket nga may nuclear warheads. Ina maisog nga pahayag sa mga taga-Iran nga ingkasogin man maglapuyot ang ilang hindi pag-ijindihan ay kang magsigi pagit ang Israel sa pag-atake sa ilang pang-atakihon man ang mga base militar sa Amerika nga malapit sa bahin sa Iran nga ara sa Jordan iban pagin nga mga military installations sa Amerika sa Middle East. Kag ilamin again ang mainland sa Amerika may ara na sang nagatuon nga missile o kon rocket nga may nuclear warheads padala sang North Korea ihatag sa Iran. Kag Iran naman nagapabalo nga hindi sila magdoduha pagpalupad sini nga klase nga missile o kon rocket nga may nuclear war o may nuclear weapon warhead nuclear warhead kapay kay para ma-experiencehan man sa mga Amerikano kung ano ang ginapang-obra nila sa Iran kay wala yang tuntuon lagi wala yang wala isa sang bomba yung nagtupay sa mainland sa Amerika. Kalabanan niya sila nagapalupad sa mga bomba sa Middle East. Matugyo sa Iran niya pa-experience hon kagpatilawon gid ang Amerikano. Bumbahan nila yung Washington DC mo. Tungkol sa nuclear warheads ni Bla. Nga ini yung nuclear warheads, hindi masagang tungod nga may naga kung lapit na bisa target nagalapta ni saya nagalapta so budda sa gangon ini nga klase nga nuclear warheads mga KK5 mga KK5 no so alandaman kag kulbaan ini kun masahon naton ha do medyo nga planindog yang lahibo ko do ma World War 3 nang katon yang panahon do maka witness kita sang history ano ni ihan matabo sa aton man. Kay ang Amerikano arisaton din nagaplastas ang ilang mga weapons sa ilang mga armas batok naman sa iba nilang kontra sa aton Pacific area. Alas 10:28 na mga K-5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: O galing yari yan, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit diyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
12: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant. Ang
8: Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: What is love meant to you?
19: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
20: makipaghiwalay.
18: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
21: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we're at 43 minutes after 10 o'clock in the evening. Welcome back sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. Inigabahin na dulo na sa atin sa DTX Coffee Mix.
5: Okay, DTX Coffee Mix, Cafe Jerry Lee, no? Mga ka-K5, sa wala ka pakatilaw sa DTX Coffee Mix, isa ini ka kapeng magahatag sa aton nga para maglimpyo ang aton lawas while nag-enjoy kita sa sabor sa kape, nga important ang sabor ye. Ang kanami, gigiwala sa sang aftertaste. Iba nga kape, nga mabatsaga naton after na makainom, do kapait siyang laway, tablan. Whereas sa DTX Coffee Mix, ano ka na nam, niya siyang aton mamatsagan. Kanami, gig kay ginainiminarya ang mga toksin sa aton sistema. Nga mo ini naghahatag sa sakit kang balatian sa aton, tanan. Mga sakit nga halin sa pagtipon sa mga toxins. Nga ginaguba ang aton sistema. Ginapangita sa DTX Coffee Mix kag ginainiminarya pagi sa aton nga pagpamuhin. Sumong man sa aton nga pagpangihi, kanami-nami. Daw ginasipod, ginangrod sa marokan mo mula. Ito ay ninyo gitmang DTX Coffee Mix, may upod nga ampalaya extract, may chia seeds, kag may super antioxidant ngalit sa tubo mga kaki-5. Nga mo man nagpugog sa pagguba sa mga free radicals sa aton nga sistema. Nga mga tugas sa masakit kag balatian. Ara ang antioxidant nga halin sa tubo nga nagaproteksyon batok sa mga free radicals sa tagsa kapag inom naton sa DTX Coffee Mix. So inom kita, kung din matamakan to, ano man nga oras, basta kape, DTX Coffee Mix. Okay, hindi kumbahin mo, no? Doluman sa atong loss ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka suplemento ng natural, aprobado sang BFAD. Importante may BFAD sang approve lang. Amo silingon, safe ina siya gamiton, safe ina siya inhumon. No overdose, wala sa side effect. Ang kanamigid, kay natural siya, ang kidney mo, ginalimpyuhan niya. Ang mga higko ng mga pondo sa aton kidney, ginapangakas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapanormal niya ang pagdalaga sa aton dugo sa aton mga ugat, ginakakas niya ang mga plake ng mga bad cholesterol, ginapalayo kita sa tawag naton nga stroke o heart attack. Kaga ang aton nga mga high blood makalampawana kung adlaw-adlaw nag-inom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga babae na o kung sa mga babae kay may problema sila menopause o kung may ara ka mo sa mayoma, ginapakupos ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang problema nyo sa mayoma, ha? Sumungman sa may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, kag may mga depression, bakit nag-release, kag nag-activate sang happy hormones ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa atong sistema, ginapa-activate ang happy hormones para mabatuan ang depression. So, mong man ang Dr. Pinoy, ginatunaw yang mga uric acid sa atong mga joints na nagatuga penitensya sa atong mga kauturan sa ilang mga tawag sini mga arthritis, rayuma. Ginakupos siya ang manog, ginadula ang ngot-ngot, ginatunaw ang uric acid sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Namigit siya for your daily supplement. Inom ka isa, duwa, kung may kamang ginabatsyag para proteksyon. Pero kung may ara ka na sa may ginabatsyag, duwa kapsulat, imuon mo every after meal, duwa kapsulat, 3 times a day. Para dasi ka mong pawan, magkakakipan. Available sa tanan ng mga outlets, sa mga butika, dasa ka bagkalan, sumungban sa may hinigaran, sa bahin sa La Castellana, available man sa inyo na mga suki ng butika sa may Bulupandan, Valladolid, San Enrique, Murcia, La Carlota, Ibi Magalona, Talisay, Victoria, Sagay, kag Bilog ng Negros Island Region, kag Panay, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule.

Kundi grabe binahat dito sa may Pampanga. Grabe man daw nabasahan nato ini nga isa ka ang gobyerno sa Pampanga bla. Kundi si Pineda na ang babae. Ah, grabe ang solusyon. At ah, tungod sa grabe nga baha. Tungod sa grabe nga baha sa Pampanga. Ang iya suggestion Madrid jing sa dagat. Ang dagat niya, Madrid jing sa dagat. Kuno, padaluman ang dagat. Grabe nga solusyon niya, no? Gobernador siya ang Pampanga. Ganunin mahutok ilaman. Idrid jing kuno, ganunin. Idrid jing ang dagat. Oh? Pineda na nawagan ng malawak malawak ang dredging sa laliman yung dagat. Amo ng headline. Ang headline sa balita is Pineda na nawagan ng malawak ang dredging laliman yung dagat. Muling lumutang ang panawagan ni Pampanga Governor Lilia Pineda ng agarang tulong mula sa national government upang matugunan ang matinding pagbaha sa lalawigan, partikular na sa Makabebe at Masantol. Ayon kay Pineda, mababa na ang dalawang bayan. Mababa na ang dalawang bayan kumpara sa sea level na dito dumaloy ang tubig mula sa Nueva Ecija kag Sierra Madre. Ay! Yang dumakabanuha yan, nagnubo na sa sea level. Dokas bisay na nisa. Ang mga tubig sa Nueva Ecija kag Sierra Madre yan, hindi ninamon niya pa kabahin niya sa Pampanga ya. Nagkanto na nisa mo niya. Tungod na ni sa kwari na. Kwari sa mga suba, bla na, kay mga kabukira sa Pampanga na. May mga budget man sa flood control na, may mga gina-apply man, gina-bulsa man. Ari pag ino, aha, dumadaloy ang tubig mula sa Nueva Ecija at Sierra Madre patungong Pampanga Bay. Naniniwala rin siyang matindi na ang siltation ng Pampanga River kaya mahihirapang makalabas ang tubig. Ang solusyon ng baliwi Gobernur Pineda sa Pampanga, grabe itong baha mo, nagkakaadod ng balay, kakalapawan ng mga balay, ang makasapatan niyo, kakalamatay na, ang mga baboy sa mga pigriya, galulutaw yung mga baboy at nag-sikwinta kamilog, sing kamilog. Tungon nga, grabe na itong baha dito sa Pampanga to, grabe ng kahalitan. Diyari yung ambasang gobernador sa Pampanga ho, tani amun di mamati atabla ang hambal ya amun ang solusyon muna yung dredging laliman yung dagat padaluman kuno dagat di riliyabot ma'am maluwi ka padaluman mo yung dagat ya mas malubos ang mga isda. Kaya hindi kagwa ang mga tubig ko, no? Sa mga suba, daw nag-backflow, bla? Katungod ining mga banwani nga nagmanugbo na ang lakas basin, mas manubo sa sea level. Ang solusyon ko, no, is padaluman. Pariusin na yung munggo ulo. Padaluman ang bye-bye, Jirling! Ang solusyon muna, yung dredging laliman, yung dagat para yung nagagaling na tubig sa Pampanga River, hindi na pumunta sa mga bayan-bayan kasi kumakalat. Mo,

Ferdinand Marcos Jr., ang kanilang sitwasyon at magkaroon ng pang-matagalang master plan. Ay, master plan na naman. Matagalang master plan kasabay ng pangambang tuluyang maging mistulang dagat ang Makabebe at Masantol. Nakatakda rin sa magsagawa ng feasibility study sa tulong ng isang Japanese firm upang makaharap o kung makahanap ng mas permanenteng solusyon sa paulit-ulit na pagbaha ng Pambanga. Gamitin nilang Japan. Pagtapos ang feasibility isang study sa Japan, Japan rin yung magbaha mo ninyo yung humuuno. Nami na, pasaling naman eh. Nami na. Nya, pila budget, nya, ining budget ni, eh, masolusyon eh. Para hindi na magbaha ni Watt. Is, 25 billion. O kung 100 billion. Amo, 100 billion. Kinaglan niya niya, ma-experiensahan ang grabe nga baha. Para nga may rason sila nga maghimo sa solusyon. Kailan mabaha ginanay? Kailan may mahalitan ginanay nga negosyo? May mahalitan nga balay? May mahalitan nga kabuhi? May mahalitan nga pananom? Nakita nyo, graming halit. Kailan na solusyon natin eh? May himo ta project? May himo ta solusyon? Makuha ta hapon? Matawag na hapon nga master ang hapon sa baha mo? Ilan lugar to gani? Wala ginabaha tungod nga may mga maayos silang solusyon. Matawag na po na. Tunan sa Japon ang ilang mga sitwasyon to sa Pampanga. Kung para hindi na, kung para hindi na mabahabla, hindi na masulit ang halitan. May feasibility study, may programa, di budgetan, iaprobahan, budgetan, tapos ang budget, ano? Ano na yun? Kaya aran naman rason ang budget. Basta may budget, may rakit. Basta may budget, may rakit. Gapangita sila sa mga oportunidad nga ma-justify ang ilang pag-release sa mga budget para may kawato naman sila. Ginahungod din nila yung magbaha, yaya. Ginaluhungod din nila yung maglain ng sitwasyon, yaya. Kaya para mo ining ilarason niya, grabing baha, no? Gandamo kalamatay, damo apiktuhan ng negosyo, damo na kalamatay ng mga livestock, ng mga baboy, ng mga baka, ng mga kanding, damo na kalaguba yung mga ang mga structure, wala kaskwila ang mga kabataan, wala na katrabaho ang mga ginikanan, tungkol sa grabing baha. Kitungod nga nagnabaw ng ano mo, ang aton syudad. Nagnubo na sa sea level. Ganit solusyon na ton, temporaryo lang anay, ikutkutan ng dagat para magdalom lang. Sus, mariusim niya rin na yung munggo kung ako nulo. Kutkutan mong dagat, ma'am, para magdalom. Ang problema, basi malumos ang mga bangros. Basi malumos ang mga gurayan. Ang mga isda magkalumos kung imoy nga padalumon ang maybay. Grabe man niya nga. Gobernur ka mo ng utok mo. Gobernador ka mo ng paminsaron mo. Dapat niya siya mag-amon sa posisyon ng mga bright na yung mga tao daw. Bright na bala yung... Alam na bala ko ka. Alam na ba yun na bala ka ka, ha? Dredjingan mo yung dagat? Para magdalo ang dagat? Sus, Mariusem. Ma, maluoy ka. Pila pa ka mo kabilog, man. Pila ka mo kabilog. Pila pa ka mo kabilog nga klase, nga government official, nga amo si ni Maminsar. Nga amo si ni Maminsar, lang. Tungkol sa baha, grabe,
Kailan pa dalumat ang dagat? Para ang tubig.

0: Kailig, diretso sa dagat. Kay ang dagat, nagtaas sa duta ko. Baryoso. Aragoy. Aragoy. Diyari ho, ang solusyon muna, yung dredging laliman yung dagat para yung nagagaling na tubig sa Pampanga River hindi na pumunta sa mga bayan-bayan na dalumatang ano ha, dredgingan ta dalumatang baybay ni para ang tubig yaya, hindi na mag-awa sa Pampanga River nga makanto sa mga banwa. Sa mga banwa, hindi magkanto, kaya amuhin na mo. Kaya nangon nga na baw ang dagat. Diyos mo niyo, Shep. Dami pa mo yayaw. Kung pwede lang. Sino na? Agi gobernador sa Pampanga eh. Si Mama, ano ah? Ah? Governor Lilia Pineda. Governor Lilia Pineda. Amo ni maminsar ang mga inyo gobernador. Disaster giningwa ya. Kung amo ini magmaminsar sa solusyon ang inyo gobernador, maguba ni kalibutan ya. Out of this world yung iyay ka solusyon mo. Amako niya lain ako sagahan yung aloni, ang dagat. Puni mayuman, kaya hindi yung pagsagahan ang dagat, ha? O hindi yaman pag-isipon ng balod, kaya mas masalaan sa buing mula. Ang iyaman lang solusyon niya, padaluman ang dagat. Wala mo sa plano ang isipon ng balod sa dagat, wala mo sa plano ng sagahan ang tubig sa dagat, pero plano niya, kampiyon, padaluman ang dagat. Para solusyonan ang maha sa Pampanga ni Rili, Ma'am Mariusip. Ma'am, maawa ka. Grabe man ino. Kung amuning mga gobernador maminsar sa solusyon sa problema, disaster ang guwad sini. Niya hindi pwede nga padalumo niya. Temporaryo mo lang na iya. Temporaryo lang na. Kaya parang mag... Magwa ang ano ni ang tubig sa Pampanga bla makailig sa dagat kay kung na padaluman mong dagat ang tubig dagat manubo na mo. Hindi na magsugata sa tubig sa Pampanga gawas kundi ma-exit ang tubig sa baybay kay di ang tubig dagat nubo na mo. Suspila naman ni million-million na bi, no? Ngoy polos nga Rusyo. Ah, okay, ma'am, i-dredging ng dagat, na. Ah, patawag ang mga dredging na. Pila ka million? Di ka na transaksyon na may porsyentuhanay na mo. Mga kontraktor na, di may harama na sa likod sa kontraktor na. Uwe, swerte, ilapan ang kontraktor na eh. Dahan makamani naman sila. Tungkol sa disaster kagalamidad, makamani sila. Ya ay, sala ka nga to niyang plano. Arap magyapon ang mahagyapon. Pero nakagasto na sa pila ka milyon ang gobyerno. Kag nakakomisyon na kag nakakickback na sila. Ya mo na lang siguro ang aton sa pagkaplano, kinaw pigaw ang padalumo ng dagat. Matawag lang tayo sa mga ekspertong hapon. Ya pabalo, tapos si Presidente, bla. Hiniling ni Pineda na makarating kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang kanilang sitwasyon at magkaroon ng pangmatagalang master plan kasabay ng pangambang tuluyang maging bistulang dagat ang Makabebe at Masantol. Niya i-inform na lang itong presidente. Ano na sinyo tabo? Ya, Mr. President, daw dagat, hindi ang gaya mo sitwasyon. Daw dagat na mo na. At isolusyonan ko na, adik lang ha. Tugon ko na yung akon nga team. Abing play plastan yung sitwasyon sa Pampanga. Abing kung paano ta ka makamani, dabi. Mr. President, kilang lantas ang... mayong hapon. Because ang mga hapon, mayo sa baha mo. Huwag sila ginabaha tungkol sa ilang mga strategy nga kung paano nila solusyonan ang tubig baha. Nyati, amo na himuunta eh. Pila ka bilyon ayang budget na? Nyati, guro ni magnubo 100 bilyon eh. Nya pila tunda? 25% eh. 25, okay na na. Himoon tabi, kitutungon nga dako ning bahat ni, ha? Na Pampanga ni mo. Himoon tabi, 200 billion nabi. Para mag 25% sang 200 billion, amo na nga ton, kickback. Ha? Si Pinigdan daw ginakonekte sa kay Mr. President. Kaya kunwabi, pag-on, hindi nga daw, hindi ka mo magkabalaka, arang presidente nga magkasalbar sa aton. Eh gali, iya, pabalo si Mr. President, ari naman ho, may rason naman ta, mara maghimo rakit. Unahan din nga mo, kay dasing na niya kay Papula sa mong samalita. May pustahan ta. Dugay-dugay mabatian ay naman ni ato sa balita ni yung mga nagkatabo sa Pampanga ni amo naman yung ilara kito ni. Pila naman ni kabilyon ang budget sinidi para masolusyonan ni. Kagpila naman kabilyon ang madula sa kaban ng banwa. Probilib kay kuya, padaloma ng dagat. sa aton guro di sa probinsya na aton eh. I-suggest na nabi sa mga mayor, no? Sa gobernador na aton, masikuntan po yung hunta guro. Mayor, no effective to yung plano ni Governor Pineda sa Pampanga nga padaloma ng dagat. Wala mo lang ba? Baba sa mayor, gurong eh, ibonggoon na kamang ron. Mga mayor sa Negros, yan mga alam. Magluwas lang sa hindi alam. Kalabanan ah. Kalabanan yung mga mayor sa Negros, yan mga maalam, yan wala sa mga muna yung klase nga thinking, wala. Tiko-tiko na giniya. Tiko-tiko na giniya. Nga padalumon mo yung baybay para solusyon sa baha sa Pampanga, Aragoy. Danila kay may cooler kita. Hello, good evening.
1: Hello, Gila naman gabi.
0: Yes, sir. Sino ni?
1: Banay niya, Gilolo.
0: Ha?
1: Si Banay niya.
0: Ah, si Banoy, oh. Hindi ka ni si Banoy ganyan katawag sa Morsya. Sa NGC? Tinainom mo na, Toto Manoy?
1: Tapos na ang may
0: sa NGC. Ah, si Manoy galing ano ni? Blind ni si Manoy? Kapang masahe?
1: Oo.
0: Ay, Aragoy, migo ko ni galing dyan rin ang mga blind. Tinoy, kamusta, Noy? Arama ka mo sa NGC? Ang muna yung oras?
1: Tari pa kami sa NGC, ah.
0: Damo.
1: Ang time, okay? Bago pa lang ka nabatihan.
0: Long time no see, do kakita. Bakasyon man, ingin pa bakasyon kung nito klamin niya makadto ka Singapore. Noy, Noy, before ka makalabot sa Singapore, tandaan mo gini, mahapi kay Singa 1, Singa 2, Singa 3, kag nasun Singapore na dayon.
1: Mayo ba? Amuna na kada kamo
0: pa. Amuna na dugayan kami kay Alin Malay Maginon muna nga singa 1, singa 2, singa 3 before mag Singapore. Kalayo-layo sa amon biyahe. May lang kayo kami naka 2, singa 5. Di, noy abansi noy? Abansi ang bulsata?
1: Ha?
0: Abansi ang bulsa mo, mayong ganar?
1: Mayo-ayo mana.
0: Pila ka bilog ang karate mo, masahe, subong?
1: Oo. Dua.
0: Pila?
1: Dua.
0: Di, ang dua na pila mo ginansada, the 500?
1: Baka
0: simple ka ba? Nag-humble? Bakal bugas pala bilog ang isawa mo, no? Wala pa, no?
1: Boy pa. Manog ka, manog.
0: Ah, may apuya man?
1: May ara.
0: Tinoy, katilaw ka na buho, boy pa?
1: Itlaing,
0: nanay mo. Ah, nahulog sa buho yan, man. Nakabulasot, man. Nakagi ka na. Mga lain-lain. Lain-lain na paminsan mo na yung amun na hindi ka nakita. Kapaminsan ka pa ang lain-lain. Ano yan ang tsura sa imong paminsaron man? Hindi ka nakita na basikon. Dogurami.
1: Ay, di man.
0: Nahulog ka na sa buho, Grinoy? Kagi ka nahulog, le?
1: Oo.
0: Te, kamusta ang pagkahulog mo?
1: Okay lang.
0: Nakatibawas ka man?
1: Ay, mga magkasi mo. Ito ti pinakas manaway ka program ba?
0: Oo. Okay. Sige. Di, mahimos na ka muna para magpunik ka mo sa Home for the Blind.
1: Dugay-dugay, malasyos.
0: O, di, wala inom mo na.
1: Oo, tapos na.
0: At di, Mayo, anong nainom mo noy?
1: May
0: titi ka rin, day 3 ba yun? Ate, good. At ang mga grupo, ta sa NGC ng mga blind manabi, go ahead.
1: Sa Chris Matatara, yan naman ito, sa Trika, upload ko sa NGC, sa mga individuals, at NGC boy, yan nagamatay, subong at sa Chris NGC.
0: O, sige na.
1: Sa mga kapdanan, kumantin at sa Hobo Devlin, yung nagasilala sa akon, sa liwat mo yung gabi, good evening.
0: Hello. Okay, sige Noy, hindi ka mo magapinoy ha? Kay Basi madulman ka mo.
1: At walang naman panulong ka.
0: Okay, sige. <yeah. laughs> Ricardo, nisla na nakakita mo. Hindi lang ka mong shadow pag-api kay Basi madulman ka mo. Mayo masasabat niya nga dulom naman nga daan mananawan da. E yung mga blind nato nga mga suki nga nagamasahi dala sa may bahid sang AGC kadagabi ha. Mga grupo ni Banoy. Good luck sa inyo da ha. Kabay pang maghinikapay kita kay hindi man takakinit anay. Puta nawa bala sa mga bulan mla. Ang bulan sa buong kapula-pula. Mapula-pula ang bulan. Kung mga amos, hindi ka mga sitwasyon sa mga katigulangan naton, mga chimpo abi 1970 ha? O 80s abi. Alin sa sanguna pa, ha? World War II, I mean, 1940s, 450s, 60s, 70s, 80s. May magpula ang bulan. Nidugay-dugay lamuno na sa makunawa. Pero subong grabe ang pagkapula sa bulan, mga KK5. Nga kuno ga pula ang bulan, subong ang gabi. Kaya sa una, guro yung maminsa sila may kalamidad. May trahidya nga matabo o kung magaluntad sa palabuton. Amo na yan kalabanan niya ang prediksyon ka mga simbolo, ka mga pahayag, kag pag-intindi sa mga katigulangan ta. Pero ang eksplanasyon ni mga K-5 gali, Ina kabahin sang astronomy o ko sang aton nga bulan nga naga biyahi ang aton planeta in between sang bulan kag sang adlaw. Ang silak sang adlaw wala nakarikta sa pagtupa sa bulan. Kay tungod gintabunan sang aton nga planeta. Lunar eclipse. Ha? That's why ining mga bahin sang lapong ng mga siga sang adlaw, ang pinaka-prominent sang color of rainbow is red, ni black. So amoy ng pinaka-prominent nga color nga nagatupa sa bahin sang bulan, ang pula nga color. Kaya ang rainbow na ito, ano ganini ko sa ulom. Iblang rainbow na ang rainbow ng color. May mga pula na, may mga blue. Doon may mga yellow pa na gani. But it so happened that there is a band of light nga nag-pass through ang aton nga planeta sa tungas ang bulan kag sang aton nga adlaw. Ang epekto sini ang prominent color sang bright color sang sanag, amo ang red, amo ang nagatupa sa bahin sang bulan according sa report.

0: Grabe man niyo. Ah, masimating ala ka mo ha, bulan na itong bulan tungod ina iya tungod sa nga pagpatunga sa aton planeta sa nga between sang sun kag sang moon na itong dolo na eclipse sa galing wala ginagsentro ang sanag abis sa bulan ang sanag sang adlaw sa bulan tungod kinbalabagan sang aton nga planeta. That's why ining mga sanag sang adlaw hindi makarikta sa bulan tungod may nagabalabag ang aton planeta. Kag ang gwa sinada, ang lapaw lang nga sanag amo ang color red. Pula nga color sang sanag amo ang nagakadto sa bulan. So kung magapa may rainbow kita, ang rainbow ni bla may mga sama damo nga color sina, may mga pula, may mga blue, ha, mga tawag sila nga Roy G. Biv color, red, orange, yellow, green, blue, indigo kag violet. Ang pinaka dako gin nga wavelength amo ang red color sa rainbow kag ini sila sang yellow kag sang orange gali, no? So tanaw ni mo ang bulan subong is ang color niya red orange. Red orange kay among ining mga prominent color nga nagatupa subong sa aton bulan. Kita osa. Iba sina is makulbaan kay daw na color dugo. Color dugo ang bulan ta guro may mga kalamidad, may mga musini, kung ano na lang nga para mapahog ka. Pero ang explanation sino na tungkol sa lunar eclipse. Gang aton nga planeta ng Earth nag-aagi sa tunga sa adlaw kag bulan. Hindi makasanag, makarikta ang sanag sa adlaw sa bulan tungod ginabalabagan sa aton planeta. Ang makalusot lang nga sanag amo ang color nga red kag ang orange kag amo inang resulta kung nga kita subong may arang nga bulan color red orange mga kagibay. China warns the US and Israel to affirm support for Iran. Nag-warning ang China sa Amerika kag subong man sa Israel, suportaran sang China ang Iran in kaso ginman magsigi ang kinagamo. Nagapahayag na deklarasyon patha kaklaro nga ang China willing na mag-intra sa gira upod sa Iran samtang nga ginagira sang Israel kag Amerika ang Iran. Kung mag-escalate pagit ang sitwasyon, hindi niya magduduwa ang China, masamo man siya, mabulig man siya, maintra man siya sa gira, upod siya ang Iran. So Iran kag China, Israel kag Amerika, di Iran kag China, plus may Soviet Union pa, plus may North Korea pa, kag madamo pang iban. Ang muna niyang Team A versus Team B. Daw nagaposisyonanay na sila sang gira. Pamautian na kadali ang pahayag sang mga insect, mga Chinese, nga gusto nila nga mag-suporta sa Iran. Abi, matianta, kadali lang kung pwede. Abi?
1: Breaking news. China says that no one can bring Iran to its knees because we stand with Iran.
0: Okay. Wala sa may makapasurrender sa Iran. Hindi pwede magsurrender ang Iran. Kaya kami, ara sa ila magasuporta, hamba sa mga insik. Abi?
1: Whoever is an enemy of Iran will also be our enemy. The United States and Israel should take note. Thank you. The United States and Israel know how powerful China is. And despite that, we still stand with Iran. Breaking news. China says that no one can bring Iran to its knees because we stand with Iran. Whoever whoever is an enemy of Iran will also be our enemy.
0: Yan yano kung sino ang kontra sa Iran, kontra manamon, hamba sa mga Chinoy, at Chinoy mga insikli. Nga kung ano ang kung sino man ang kontra sa Iran, kontra manamon. Grabe ni, ha? Payag sang insik ni, ha, be?
1: The United States and Israel should take note. Thank you.
0: Nga matiaan nyo gin, ha? Tandaan nyo, Amerika. Tandaan nyo, Israel, ha? Kung ano ang kontra sang Iran, kontra masang China, ha? Tandaan nyo, Amerika. Tandaan nyo, Israel. Doon ka palanindog, malahibo ni. Nga tungod ng China, ya, may ara sila nga 60+1 nga missile diri o kung rocket ni. Kadakup-dako, do truck kadako. Kalaba-laba. Ano ni 60+1 man? Hindi siya isa ka intercontinental siya ballistic mga missile nga makalupad sa dasig-dasig katama kag layo-layo iya mabtan niya makalabot niya sa lapaw pa sa Amerika halin sa China may paluparon sa insect may lapaw pa sa Amerika ni no amo na sang 60+1 nila ang tago nila nga weapon abi armas missile o kung rocket man pero hindi napakita na nila sa pag-parade. In other words, may ginatago pagin sila nga wala nila ginapakita nga mas powerful pagin. Po sumong ini napakita nila, grabe na ning persa, 60+1 eh. Nga kung makalupan ni, no, kaimposible masagang sa Amerika. Kay tungod, sisinta ka warheads nga nuklar. Kung yung malupan na sa isa, no, isa lang na sa bilog, gandong racket. Pero paglapit na sa target, no, matanda, may mga 5 kilometro, abi, lapit na sa Amerika, mapihak na siya. Kagsisinta ka mga warheads, kagagbay ng mga racket, no, magalupan pa kanto sa Amerika, kag mas dasig pagin. Di masagang mo nagsisinta ka bilog. Nga magalapta sa kahawaan pagkanto sa Amerika una-una speed of sound kung dasig pa na sa dasig kag taas sa kusog sa maglupan paglapit na sa Amerika sa iyang target abi aning 60+1 mabuka na sa sisinta kamilog nga mga missile nga may arasang nuklar. Ang isa ka nuklar, gumon niyang isa ka syudad, mga kakipay. Amo na kakusog ang nuklar warhead. Di sisinta na kabilo. Bisan sa mabaw pa na maglupok kaya may epekto ng yapo sa dalom niya. Mutang tabi sisinta, may sisinta. Masagang nilang 40, may 20 pa. Di 60+1 na. Sisinta ka nuclear warheads kag isa ka atomic bomb. Nga mas kusog pa ng atomic bomb sa naghugpa sa Japan sa World War II. Minsarab lang persa sina. Kusog pa pila ka beses ang ining atomic bomb sa nagtupa sa Japan sa World War II, ining 60+1 grabe ni. Sisinta ka mga nuclear warheads plus isa ka atomic bomb. May ara ang China. Pila ka bilog na gin-display na nila, gin-display na nila sa pagparay nila, gin-pakita nila. Alang-alang tanang barahay, pakita mo. Siyempre, may arap pag sila ng mga barahang na grabe. May mga armas pag sila ng mas grabe pag inira. Ang ilaging makita ito yan, nga amo sini, grabe na. Ano pag inayahan ang ginatago nila? Hambal siyang incheck, ha? Take note, Israel kag Amerika. Tandaan yun eh, ha? Amerika kag Israel, hambal siyang China. Kung ano, kag kung sino man ang kontra sang Iran, kontra man amon. Ano ini nga pahayag, isa ini ka kusog kag rikta nga pagbalo sa tawo sa bilong nga kalibutan, hindi lang sa Amerika kag sa Israel, kundi sa bilong nga kalibutan, nga ang China is ready na sila. Ready na sila maggera sa mahimo nga World War III, mga kakipaib. Kag ang Soviet Union, sumong o kung ang Russia, daw nagaplano na nga atakihon ang United Kingdom. Tiwas atakihon ang United Kingdom basi ma-activate na ang NATO. Ini nga NATO, kung sa piyak pa yan sa Amerika pa yan daw mga United Nation la. Ang NATO naman niya sa European, isa yung mga nasyon, na kung natakihon mong isa, ng membro sa NATO, kontra mo ang bilog ng NATO. Now, nagaplano na ang Russia na takihon ang Great Britain o kung ang United Kingdom. Ang question, ma-activate mula kuno ang NATO? Kaya ang iban ng mga nasyon sa ng membro sa NATO, nagwa na. Nagwa na sa ilang organisasyon. Though hindi na ma-activate siguro o kung ma-activate pamanggit man siguro, pero jutay na lang ang miyembro sa mga NATO. Di ara na nag-ready naman ang Russia nga takihon ang Great Britain o kung ang United Kingdom, mga kakipaib. In kaso mag-intrag ba ng NATO kung may ara pa man, ining mga France, ining mga Italy, mga European nations, miyembro sa NATO, dako man yung agira sa Europe, hindi niya sa bahay sa China, niya, Asia naman eh, Asia kang Europe ng inkaso, ganun mag-away ni, mag-World War III, Asia kang Europe ng Japan. Part 2. Kaya ang part 1 to, sa World War II mo, di ba? Ha? Dito sa kay Hitler, sa Europe man to. Kaya masita niya sa Asia, sa World War II. Ha? Part 1 to isang gira for World War II. Ang part 2 ang gira sa Asia kag Europe ining World War III. With this time with more grabe ng mga armas. Ha? Sa World War II yung mga obsolete ng mga armas. Amo na sa kamoto ng chimpo, amo na ito yung pinakakusog ng mga armas. But this time may mga laser, may mga kunano na lang. May arap pa yung gani yung daw sound lang yung jirinia, mapatay ka tungkol sa sound lang, tungkol mabungol ka, malupok ang mga ugat sa ulo mo. Plus, may ginakunukuno pang armas na ginatago, ining weather warfare, ang pagmanipular sa klima, pwede sila kayo mo yung bagyo, linog, tsunami, tidal wave, pangilat, grabe! Grabe nga mga armas. 60 plus 1, ara niya sa China. Ang pinakakusog naman ng nuclear warheads, mga ka-K5, ara niya sa Russia. Sa bilog ng kalibutan, ara sa Russia. Sobra 5,000 ang ilayang mga nuclear warheads. Bisara man lang, 5,000 kamilo puluparon mo na. Ang Amerika, 5,000 man. Ang China mo man, pila kalibu-libu ng mga nuklar. Mano tadi, mag-uba ang kalimutan. No! Hindi mag-uba ang kalimutan, ha? Ma-extinct ang tao. Tungod mahilo ang aton tubig. Mahilo ang aton hangin. Ang mga pagkaon, hindi na yung katubo sa tsakto, kaya may hilo. Ma-extinct ang tao. Maguba yung tao. Ang kalibutan, hindi pa ni maguba. Ang makapaguba sa kalibutan, hindi ang nuclear war, kundi ang tinatawag nilang isa ka cosmic activity. Binatawag nilang supernova. Supernova, makagubas ang kalibutan. Miserable, there's no other place that we know right now. Pagkaparyas ng Earth nga pwede sailuhan. Makasailo ka sa piya ka barangay. Makasailo ka piya sa ibang mga nasyon. But hindi ka sailo sa ibang mga planeta? Kitungod, wala pa na kabalo mga may planeta. Tagin man ay han. Nga parihas ang Earth nga maka-star ang tao nga pwede mabuhi. Kung mag-nuclear war, mano kami, di ka masailo. Diyan mo na yung pag-uba sa kalibutan. Hindi pa na mag-uba ang kalibutan. Madula ang tao, ma-extinct ang tao. May maguro mabilis, sinaguro yung maglupad sa Mars mula. Ilang mga super millionaire ng mga Neville Gates na. Nalagimo na sila sang ilan. Ito yung bayo, yung sa Mars, kag sa bulan. Diyan mo lupan niya ng nuklear, kaya malupan mo kami sa Mars. According sa aton nga research, mga K-5, millions or even billions years from now, pana matabo, ining natawag nga supernova. Ang supernova, isa inika proseso sa pagkapatay sang adlaw. Ang isa ka solar system, composed of sun and planets, mga kakaibayan. Once nga ang planeta, ako na ang adlaw naton, ma-use up na ang iyang fuel. Maurot ng ilang hydrogen, ang ilang gatong aming para magsigas. Ma-increase niya ang iyang volume, ma-increase ang iyang pagkadako into super giant, super red giant, 1,000 times or more ang iya kadakoon, isuyupon niya ang tanan nga mga planeta nga ara siya nga solar system. Pagkalabot sa pinaka-peak sa iya solar system, malupok siya. That's as amunag natawag naton nga supernova. Ang pagkapatay sa isa kabituon. Pero according sa research, mga billion years pa. Way na matana. Pag abos ang panahon, way na matana. Ang asubong niya ganyan na kulbang dahil niyo klar, ganyan. Tani pa na ugol sila sa mga lideris mula sa Saturn, Santo Papa, no? Ang rasyabi, kato kamode, ha? Amerika, Israel, palapit. North Korea, palapit. China, ha? Palapit. Iran, palapit. Meeting kita din. Dari ka, no? Before kita mag-meeting, maunin ito na sa Gina Seafood Restaurant, ha? Ano inyo, Rasya, ya? Ya, mo niya! Sinugba lang yung atang higi, oh. Okay, sige, reserve na na si inyo na. Amerika, Donald Trump, ano yung mo? Ya, may, ano na, may palapala style bla? Siniganggas na mo? Sabaw, isinigang eh. Okay, sinigang ka pala. Ano gusto mo? Ulos ang tangige? Ulos ang lapulabo? Eh, siyempre, ulo ganyan niya. Oh, Amerika, ha? Ang inyo yung sinigang yung lapulabo niya, ulo gan. North Korea, kinong ikaw daw masupport ka man sa Iran? Yowi! Mapadala kami sa mga tayog ng mga missile na may mga warheads, ma? Nuclear warheads? Pwede dyan ay kanin na padala kalma lang ninyo niya. At di, Pasayan. North Korea, Pasayan. Ano ka pagluto, ne? At di, ano lang yun? Butter, garlic, shrimp, may damo lang sa baob lang. May sarsa? Oo, sarsa. May sarsa eh. Okay, sige, reserve na niya. Israel, ano imo niya? Amot kinilaw lang tangigi, me? Kinilaw nga tangigi, sige ah. May itlog nga pula? Itlog nga brown?
2: Ah,
0: hindi pwede. Itlog na ni Trump. Itlog na pula. O sige, itlog na lang ang pula kaya wala mga Lebron. O sige na. Ah, China yan, ano inyo ya? Sinugba lang ha, mo yung atangigi ha. O sino mag-order sa inyo na sang sisling manumbok, abe? Na kami! Daw nag-alasa sila tanang niya. Niya paborito na namo sa Amerika? Isa sa Gracia, paborito mo na namo? Di ano? Dumay na, huwag pa sila. Niya paborito niya sa Gracia, ang sisling manumbok, paborito mo sa Amerika? Niya ganini paghatag sa Gracia, yan may nawag kita din. Abas sang referee. Palutuan na lang kamot na na. Niya basta niya Gina, sipo, restaurant niya, the best. Sige, ama, kinaonta. Niya, maway na ba niya? Niya, karoon lang makaonta na si Ginas. Magira pa ta, niya, hindi sa Woodworthy, makaonta na si Ginas. Kay basimla kung ng Woodworthy, way na bla Gina, sipo, restaurant, blao. Pagkakaon nila, ahay nagtawhay ang ilang ulo. Niya pari, hindi nita magira bala. Kikaroon ko magira na eh. Wala na Gina, sipo, restaurant. Hindi na kakaon sipo sa kamunamit bala. Nagsabat na ng Korea. Sige, huuman. Pari, hindi nita magira. Hindi nita magira niya parkingan. Yung damong parkingan, lapadong. Dasig pa ilan ito ay 10 minutos na luto na. Nagpriska pa mga sipos nila. Nagalsag, nagdindong ang China. Hindi na tayo mag-iram! Makaon na kita sa Gina Sipon Restaurant! Ati way gira eh. Kaya tungkol may Gina Sipon Restaurant mga kagaybay. Ngaton bugal ng mga bakulon nun, Ilonggo, Negrosanon, ano man ang okasyon o celebrasyon, basta sipos ang pagkabalan, isa lang atong kantuan, kag wala na sa iban, Gina's Seafood Restaurant. Alas 11:38 na mga kakipay, we're going to take another short break. Don't go away, we'll be right back.
3: 101.5 News. Three, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa ako
3: tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung hubag nga tiin, pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. O baka sa butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: What is love meant to you?
14: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
15: Paano kung nabalang lusutan lo?
13: Would it be there to comfort you when you need it most?
14: Magkatan eh, kung bala paano mag-work ang amon.
13: Or will you still be there to fall in love again?
15: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan ay kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Sultiro pa ko lo.
3: Araga pa? Matikon ka man niya po, no? Lapit na mag-Disyembre, ha? Okay, magkaka K5, shoutout anaya sa mga family Montañez dira sa May Silaya. Elsa, good evening si mo, Elsa. And good evening J. Lolo and Jenny Lee. Great tada mga HT group. May gabiyahe pa ka sa ano yung kapiyahe pa, no? Sa kay Kenneth, kay George, kay Saldi, kay Ryan, kay David, arap pa sila sa dalan, lo. Di mayo na kapagbiyahe, kaghalong gina. Mga ka-K5 din nyo kabus ng oras naton in behalf of Jerry Lee, ha? Thank you guys sa inyo nga pag-join sa ating program sa mga gabi. Alas 11:55 ng oras naton. Don't forget, ha, sa Gina Seafood Restaurant, open sila daily Monday to Sunday. Alas 10 ng aga. Alas 10 ng aga, hasta alas 10 ng gabi. Ha. May function room sila, pwede mo makuha ang ilang function room kung may mga okasyon ka. Inquire ka lang, ha? Kanto ka lang sa ilang Facebook page. Aranday ang telephone number ni Ma'am Gina. Pwede mo siya makontakt anytime. Basta office hours lang, ha? This time na tulog na na siya. O kung nag-sako pa sa iyang pangumpra. Kay gabi na siya ang pangumpra sa libertad sa mga panakotse mo. Ha? Para priskagin mo lang. So you can call her during office hours lang. Ha? Aran ang iyang cellphone number sa ilang Facebook page. Ha? I-type lang Gina's Seafood Restaurant.

0: Pakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong mga pag-out? So meaning, para mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragay po
3: ang
2: pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
4: Hindi lang carots, mga kandura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, kalingin tayo ang ako nulot.
1: Masala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabala ni mga flowers, naapok ko ba yun?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX500, ang super antioxidant. D3Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, mighty C.
6: Istoryahan ta ang inyong mas mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kun nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba lang insulin, Dr. Mel?
5: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pangkreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pangkreas pakantos dugo agod maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imo nga blood sugar, kag si insulin amo nang maabre sa imo imo nga selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imo nga selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C, bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang kina-allergy?
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500
7: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
7: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
7: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
6: Ang insulin, amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kung sobra ang imo ginakaon sa imo kinahanglanon, ilabi na kun palakaon katamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas. Agud nga, mamintinar ang ideal normal level sang blood glucose.
5: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pancreas. Abin nyo, tao lang ang kuan, mabankrap. Once

0: Permi mo ginabusuhan ng imo pangkriyas. Wala ka untat kaon. Grabe nga carbo loading. Pero damo tamis, ano? Maabot ang panahon nga magaluya ang imo pangkriyas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag amo nang maabri sa imong selula. 80% na lang, 70% na lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% na lang ang insulin nga maproduce ang pangkriyas, tapat ka na. 400 to 700 sir GP ang imo nga blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag may tisigid ka mo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, matipan man niya ang imo nga pangkriyas.
1: Mm-hmm. Ang pag-release ng insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence ang glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga magaproduce ang insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose, ina kun healthy ka.
0: Dira gisugod ang problema sa GP nga wala controls kaon. Tani pamahaw panyagak pagnyapon lang tani kaon naton. Pwede lang gani kaduha lang eh, no? Panyagak kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Kaso subong niya lain, pamahaw. Magiging guys, snacks. Cake pa na kag soft drink sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget mga sa imong kuan, DTX 500 kag may TC. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag may TC.
1: Well, by Dr. Ben, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
0: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin damo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa gataas ang ano, ang imong nga blood sugar. Usually ginataas kisang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imong kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, may TC or pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imong blood sugar levels, kag ginarepair sini ang imo damage nga pancreas, ginakorek man sir GP sa may TC or pure C ang imo nga mango nga immune system. Agud indi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag may TC or pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang. No? May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pangkriyas, magkaon sa gusto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.

0: Sugar. GTX 500. Masal Ligal. Epic Tipo. GTX 500.
1: Sa mga dugang pa nga binipisyo sa pag-inom sanga, GTX 500 kag Mighty or Pure Sea kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa iniusto nga lifestyle. Kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw. Inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat ng pagkaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imong kidneys. Kulang na ang functionality sa imong liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang GTX 500 kag Mighty C or Pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. GTX 500 kag Mighty C taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
2: Kun hindi man mapatay Sir GP sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi naman tindog manoy. Hey. Siling lang may pamapatay. Pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, gakatuktukon. Amo man ni aton lawas, gakatuktukan aton lawas, tungod sa madamo na ito nga bisyo. Amo na nga, perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo inom mo nga DTX 500 kag Mighty C. No? Amo na pinaka-problema. Kag, di ko pabayaan mo lang, matawaton ko ba sa oxidative stress ang imo kan, imo mga, imo pancreas, imo na nga ma-diabetes ka, imo cellulas at tayo Sir GP, tuktukan man ah. Imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, lantawa mo lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo. Amo na ka-importante nga mainom gika, DTX 500 kag Mighty C. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Suli tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos sa adlaw. Way kulba.
1: Ice cream.
2: Pero DTX 500 kag Mighty C, way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
3: So isa sa mga palatandaan pag Sir GP sang kuman kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog ba, no pagka malipaton no nibilang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat yan akong demo nabutang niya no mayra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress. It's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok no? So kung palakaon ka sa nga tamis, grabe man ang kadamoon sa free radical sa aton nga brain. Namun akong kaisa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet. No? Apang kung sige-sige ang pag-inom mo sa DTX sa 500 kag Mighty C sa pagtapna sa halit nga dulot sa oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
4: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa
5: sa malipot nga sugilanon Sir JP no, ang free radicals hindi gidya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa inisig 22,000 ka beses sa kadlaw no. Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kag naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate bitto sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayo nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas sang imo mga selula kada ginhawa mo.
2: Siguro Sir Kevin, plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintain ara ang balanse. Imagine bla kon 1000 years aton kabuhi.
1: Dapo ko bata.
2: Damo subong tao is kalibutan.
1: Damo ko sawa.
5: Overpopulation.
1: Kada 100 years pili ko isa.
2: No. Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag naghatag sang balatian sa tao. Ti According sa prophecy in Bible nagambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang, mm-hmm, no? Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
1: Ay, no. All?
2: Pero 120 years nga wala balatian.
1: Oh, no. Oh.
2: Hapos lang sekreto, pangitai lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag Mighty C. Amo man na sekreto sang una sa mga early generation, mm-hmm, Adan to Noah. Oh, oh. Puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sang una, wala pa ano na. Wala bisyo, no, wala so. Puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong ya halos di man ta ka kumpleto, nami masuplemento na lang kita sang DTX 500 Mighty C kag Pure C. Kag dapat inom kita adlaw-adlaw.
6: Awon si general ba panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano sekreto niya?
1: Milig sa taguay.
6: Wala siya panago si general ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya ipamasahi. Kabla ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sa boy.
1: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung kilis last year 18 plan ko mo. Oh, 19
3: na. Kampyon ni
6: Mike. Kabla ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pa-massage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga-Radyo Bandera ga pa-massage gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
1: Kamusta ni mo na hibawaan na nakay diabetes?
7: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
7: Kabuntag na o gabi.
1: O, nakarong pila na may imong sugar?
7: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
8: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako nga isa video loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
10: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
8: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako gali si Ariel nagkanto sila kita nagligad kisa kija ka tama di ang basa tiyo ko tumarko sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Tukap sulita sa day tatlo ka adlaw wala ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
8: Mighty C mapalit sa mga buti.
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, Kabangkalan. Magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang Aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figos Kilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang TCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
2: hindi dapat
1: hindi dapat palawigon
5: para magdugay ang imong freshness sa bilog nga adlaw. Mag-swipe sang klinika Dio Fresh sa imong nga ilok.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang healthy coffee sa nga Klinika de Alternativo. Amo ang DTX coffee mix, no? May chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso, no? Nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
2: Mas tagagmay lang ang mga pain, no? Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos. Sa, kung kaya mo lang ipamasad sa sakit ulo, ipamasad mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo gito.
5: Tugnaw-tugnaw lang na, no? Nga sa dalom sang tissues mo.
13: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato, no, hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
2: Paano makabulig ang D3 bio sa imong nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano? Mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Once nga gatasa ang acid, gatukar imo nga kuan hyperacidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang nitribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong atyan ang kutob sa magyan nga tissue lining sang nitribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga indi agod agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya nitribayo, Sir Kevin.
13: D3Bio with Physio.
14: Ako si Ana, before problema, kagid nga akong irregular nga regla. Agalabot, gitatlo kabulan, bula. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Matatas mga butika.
5: Amo gina, Doc Ramil, ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang D3Bio, no? Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
2: Mm.
5: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga-hyperacidity ka. Bangod na galuya.
2: Sana all, no? Palakaon.
5: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini, kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong, sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
2: katabo sa may mga guard mo.
5: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. Maski ano mo kahigda. So kung bakod di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
2: Siyempre busog ka.
5: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaarap man sa D3 bio ang isa sa nagapabakod sa selyulasang imong nga cardiac sphincter.
3: Mm. So damo nga natural nga paagi Sir Kevin para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
2: Mm.
3: Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala,
2: mm-hmm.
3: no? Ang imong pagtulog agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
2: So, wala. O, dapat sa tulog wala.
5: Tulog wala.
2: Dabi na akong late dinner ka.
3: Mm. Oh, pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, mm-hmm. no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So it's small frequent meals kaysa three and large meals sa Sir Kevin's.
15: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ug hindi man nami ako nakuti. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag hinis ang akon
16: kuti. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
17: Ako si Jomer, katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kaon man sang damo nga utan kag prutas bangod ang alkaline diet makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag indi man maglipat mag D3 Bio kada adlaw, no? Kay ang D3 Bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imong mucus lining. So ang imong tiyan agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no, sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
2: Mm. Pero sa kaso naman sang H. pylori infection doksam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
16: D3 Bio.
18: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma na gid ka malipaton, i-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butika. Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imo tiyan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3 Bio kaya gid Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
5: Mm, so sa mga nagasulab da ang mong tiyan, no, hindi gid malipat nga mag D3 Bio adlaw adlaw. So ang D3 Bio wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo sipon kag trangkaso. Hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system, no, natural antimicrobial na natural antacid pa.
2: Mm-hmm.
5: So, i-D3 Bio muna.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Storyhan, taron ang dugang pa ng mga health benefits, Sir Kevin?
5: Mm-hmm. Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So indi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw.
16: D3 Bio with Visio.
19: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kay samahan ka Lester Nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas.
6: no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang ditribayo.
20: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibugin lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko palang ang pag-inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: So ang D3 Bio may aras ang medium chain na fatty acids, no? So Kevin nga nagsarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no, wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung naga-D3 bio ka kadadlaw. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
6: dapat hindi gidya,
3: no? Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
6: para sa atay,
3: atay, no?
6: Kidney, kidney,
3: no? Kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin, batok sa mga toxins kag kinanglangid, no? Para mabuligan nato nang aton nga mga detoxifying organs, no? Kinanglan naka D3 bio kita kadadlaw.
1: Dapat lang, dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs kag sa groin area sa mga lalaki or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga urinary incontinence ka bangod pati ang imo nga urinary bladder nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Gusto ka maging bacteria free and viral free, mag D3 bio ka kadadlaw.
20: D3 bio with physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pinas ko dugay mag-ayo, pero sa nagkumagi sa D3 bio, ang pinas ko dasig mo lang mag-ayo.
20: D3 bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 bio, mabakal sa mga butika. D3 bio.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral. Correct. Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba? Fungi ba? Sa mga bitokon, mga may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: K5 News FM.
20: News FM. D3 Bio.
24: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
25: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Ho kag nagkinis ang akon putis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan, sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
0: Kasi tumasun sa barangay
4: po. Anong kinamatsag mo sa ako?
0: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumarko. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
0: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
20: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
20: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
20: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
30: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
31: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
32: Extend
31: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana.
32: Extend
31: Supplement for Men.
33: Muling binuhay mo.
34: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
35: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
31: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
36: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

0: Campeón era yo.
1: Campeón nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's only 39 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5

0: K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Sa tabi ng mundo ay makakasaysayan akong nalalaman.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga K5. Kamusta na? Isa ka matawhay, makanay-kanay nga kagahon para sa atong tanan-tanan nga nagaupod sa sininga palatuntunan, palatuntunan para sa tanan. Ang palatuntunan balitang K5 sa umaga. Subong adlaw, Huwebes na, pitsa 3 sa bulan sa Setyembre 2026 mga ka-K5. Ikatatlong adlaw sa bulan nga may ara, beer! Beer nano na lang mga ka-K5. Good morning! Isang tulog na lang mga ka-K5. Dalawang taon na po tayo dito sa K5 News FM Pilar, mga ka-K5. Uy! Anniversary na sa K5 News FM tomorrow, mga ka-K5. What's the wait? Sa aton sa mga tagpalamati. Sa ikaduhang tuig sa aton sa ling anibersaryo, mga ka-K5. Duha naman ka tuig si ka-K5 Balvin. Ano ang napundar mo sa sulod sang duha ka tuig mo? Anong natipon mo ka-K5 Balvin? Damo-damo nga payslip. Good morning! Oy, sa mga tagpalamati naton, buwas nga dlaw sa aton sini paghihwaton ng ikaduhang tuig sa anibersaryo sa K5 News FM sa Banwa sang Pilar. Mga ka-K5, may ara kita patigayunon nga medical mission dari sa Pilar Civic Center. Tanan-tanan nga mga servisyo para sa inyo mga ka-K5. Ginahanda namon tanan-tanan nga laboratory, tanan-tanan nga mga bulong para sa inyo, kag tanan nga mga espesyalista nga mga municipal mga doctors naton mga ka-K5 halin pa sa siyudad sang Rojas mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Ginpreparar na namon para sa inyo buwas nga adlaw. Bata ka man, tigulang ka man, o kung may kasablagan ka man sa lawa, senior citizen ka man, mga ka-K5. Bukas gid ang aton saning medical mission, buwas nga adlaw, mga kasimanwa, mga pinalangga kong tagpalamati. Preparar lang imong ID, kag imong barangay, kwan, indigency, mga ka-K5. Ha, mga pinalangga na itong tagpalamati. Ini nga medical mission na ton kag kumpleto nga laboratory mga ka-K5. Ginadulong sa inyo sa K5 News FM sa Banwa sang Pilar ang Radyo Tagbuanay. At the same time sa ang aton sa ni pinalangga nga Mayor Mayor Arnold Alba Perez nga magahiwat man sang iyak adlawan boss man nga adlaw mga ka-K5. Sa bulig ni Congressman Howard Ginto mga ka-K5. Yan! Kita kits buwas mga ka-K5 ba sa Pilar Civic Center. Sa aton sa ning mga pinalanggang atag palamatik. Kagbuwas man may awarding man si Doc Ramil Itangoy. Aton sa ning CEO kag presidente sa K5 News FM Philippines. Sa mga PWD barangay president naton nga mga mahugod nga nagahimo sa mga obligasyon para sa ilang livelihood program mga ka-K5. Namo gitagaan ni sila mga presidente naton sa K5 News FM o sa persons with disabilities sa Pilar gitagaan sa K5 News FM through Dr. Ramil Oy sa ilang livelihood program mga ka-K5. Suba damor nga damo imo nga sales mga ka-K5 sa produkto sa klinika di alternatibo sa mga kabarangayan mga ka-K5. Damo man ang chance mo, dako man ang chance mo mga kauturan nga magdaog sang papredyo. Intact na may mga 20 mil nga first prize para sa mga presidente naton mga kauturan. And sumungad lang mga ka-K5, sumungad lang magkapatigayon kita sa aton saning coverage diri sa may fishing port naton mga K5 sa People's Park subong adlaw malabutan ning nanang mga danan-tanan nga mga dibuto sang Katoliko mga K5 ang aton simbahan magapatigayon ang Blessed Holy Trinity mga K5 sang ginatawag naton activities diri sa may fishing port area sa People's Park mga K5 ang aton sining ginahimo sa simbahan blan ano kanina lipat ko kay Five Balvin seasons of creation mga ka-K5. No? So may seasons of creation nalalain nga mga parokya ari di karon sa Amon Sininga Banwa subong adlaw umpisa subong alas 7 hasta karon sa hapon mga ka-K5. So masako-sako ang mga taga-K5 News FM may preparation para sa event buwas mga ka-K5. May preparation pagid sa live di karon nga aga diri sa aton Sininga People's Park. So bear with us mga ka-K5 sa aton sa pagkatingon ng Seasons of Creation coverage sa Most Holy Trinity Parish mga ka-K5 diri sa Banwa Sang Pilar. Alright, 46 minutes after 4 o'clock in the morning. Morning na, pakishare na sa aton sa mga lives, sa aton mga pinalang ang viewers. Oh, mabatian nyo na kami sa inyong mga transistor radio sa 89.7 FM Radio Tagbuanay sa Pilar. Pinagi man sa amo sa Facebook page ang K5 Radio Tagbuanay Pilar kag K5 Radio Tagbuanay Digital mga ka-K5. Makabatian man kami sa aton sining K5 application sa inyo sining mga cellphones mga ka-K5. Mabatian nyo pagid kami mga kauturan mga pinalangga kung mga si Manwa pinaagi sa 100.9 K5 News FM Rojas. Oy! Aga pa nagalibot ang patrol sa sining mga tinak na mga kabyanan sa pagdulong sa mga balita. Mainit-init nga sitwasyon sa aton sining palibot. Mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Samtang ka muna ka pang PDTX Coffee Mix sa inyong tagsatag sa ka mga panimalay, mga ka-K5. Husluan na ang mga hulusluon dira sa inyo panimalay. Nang mga ginahuslo ninyo ng mga extension wires, mga pailaw sa inyong saran. Adlaw na! Oy, pari! Tabloy, sa Familia Balion, good morning. Sa kay Tuto Emerson Balion Jr. Pari Tabloy, good morning. Thank you, Gid. Sa aga pa, nga grasya, nga nagabot dali sa opisina. Grabe. Grasya na yung nagapamukaw subong mga ka-K5. Tuto, kumpari kong gwapo, Emerson Balion Jr. Sang dulangan mga ka-K5. Salamat gida. Yawa naman ng grupo sinya ka pang usang mga friska nga isda mga ka-K5. Unay. Halong dala pre sa pagbiyahe. Okay, mga viewers, dato nyari na ngaton sa ning, kag mga listeners, ang mga headlines, subungad lao, sa ngaton sa ning, ang pagpangalagad, mga ka-K5. Headlines sa September 3, 2026, nga balitang K5 sa umaga, mga kasiman, wa, bangkay, nga nangalikag na sa Barangay Banika, tub-tub sa karon, wala pa makilala. CCTV footage sa diin, ulihin nakita ng lalaki nga nasapuan nga bangkay sa Barangay Banika, ginpagwa na. TMU nakadakop sa masubra 300 ka mga driver violators sa Agosto sininga tuig. 14 ka mga service vehicles gintugyan na sa Ibisan halin sa provincial government. Wanted sa kaso sa Vauci voluntaryo nga nagsungka sa makatapo sa kapulisan. Samtang kawatan nga nagsulod sa ice plant na dakpan suspect suspitsado anay man nga nagpangawat sang saging kag scrap sa nasamit nga lugar. Kapis PPO ginpangunahan ang kick off sa 32nd National Crime Prevention Week. Samtang truck nga may karga nga lapok na tumba mga ka-K5. Tatlo kabalay totally burn sa banwasang maayon. Kamara ginapurmahan na ang hagna sa pagpalawig sang termino no, sa mga opisyal sang barangay kag SK mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita headline sa Balita National prosecution kinkonsiderar ang ibasura ang bribery allegation bato kay BP Sara Duterte. Samtang Department of Education gin hugta na ang silot nga bullying kag pagpamintas sa ila sini mga eskwelahan. Kamara ginaduso ang tax-free incentives para sa mga atleta. Amo na managapanguna nga mga headlines mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga subong adlaw sang aton sini nga pagpangalagad sa sini nga mga tinion sang adlaw mga ka-K5 nga ginahulat sang tanan adlaw sang Webes. Kadasig sang aton sini nga mga adlaw mga pinalangga ko nga mga tagpalmatik kag mga kasimanwa diri sa aton sini nga pagpangalagad gabay pa nga makanay-kanay kag matawhay ang inyo sini nga pangabuhi sa inyo sinitag sa tag sa ka mga panimalay, mga ka K5. Ang dalayon nga katayuhayan sa aton sa ninyo mga panimalay, mga ka K5, nagapatimaan gid lamang sa mayo man nga pagpangabuhi sa aton sa ninyo mga pumuluyo, mga ka C5. Kagkaroon niya rin ang update sa lakas ng panahon sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5.
0: K5 Bantay Panahon.
2: Update sa lakas ng panahon sa aton sining pagpangalagad, ang alas 2 ining latest update, mga ka-K5, kay alas 5 pa magwa karon na ang ilapagid bag-o nga updated nga weather update sa aton sining pagpangalagad. As of 2 o'clock in the morning, mga ka-K5, September 3, 2026, ang Tropical Storm Pilandok. Ang ara karon ginamonitor sa sulod sang area of responsibility sang Philippine sang pungsod Pilipinas, mga ka-K5, samtang ang tropical storm Saudel ang ara karon, mga ka-K5, sa gwa sang pungsod Pilipinas kag may ginamonitor pagkita nga low pressure area, mga ka-K5, gwa sang pungsod Pilipinas nga ini, mga ka-K5, binaconsider nga magadevelop into isa ka tropical depression within 24 hours, mga ka-K5. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga kasimanwa. Grabe, no? Dramo sa mga ginabantayan ng aton sining pag-asa sa karon. Ang Pilandok nga tropical storm nga K5 ara sa 1025 kilometers east northeast of extreme northern Luzon, mga K5, may kabaskugon ini nga 75 kilometers tubtob, 90 kilometers per hour, mga K5, ang nasaambit nga tropical storm. Nagahulag ini sa direksyon nga northwestward sa kada sigon nga 20 kilometers kada ora, mga K5. Samtang ang ginabantayan naton nga tropical storm Saurel sa sagwa sa aton sa ning pungsod Pilipinas, mga ka-K5, para sa 455 kilometers northeast o Ikbayat, Batanes, mga ka-K5, may kabasgugon sang hangin nga 35 kilometers kada ora, tob-tob 90 kilometers per hour, mga ka-K5. Ini na pahamtang sa karon ang hulag sa nasambit nga bagyo north northwest eastward sang aton sining direksyon sang huyop sang hangin, mga K5, sa kada sigon nga 15 kilometros sa kada ora, mga ka-K5. Samtang ang low pressure area outside the Philippine Area of Responsibility or PAR, mga K5, ang lokasyon sini sa karon ara sa 2560 east of northern Luzon as of 2 o'clock in the morning, mga ka-K5. Balantayan ini karon ang among nasambit nga weather forecast ang aton sining pag-asa, mga K5, sa nagapabilin sa sulod sa 24 oras, mga ka-K5. Dudoy Jonathan Alba, good morning. Salamat sa pagpamati sa mga viewers naton. Wow. 20 mil aton kuano viewers, share yung live naton, mga K5. Pasko nyo sa amon kay Buwas Ngadlaw, duha na katuig ang K5 News FM Radyo Tagbuanay diri sa Banwa sang Pilar. K5, Alvin, anong Pasko ata sa nay? Birthday ko, Buwas. Sayon. Advance happy birthday sa Mayor Arnold Alba Perez, mga ka-K5. Viewers naton, listeners naton, good morning sa inyo, tanan-tanan. Before ko mag-commercial, basa akong tanay ni mga nagaupo diri sa aton sa ninyo pagpangalagad. Kag pagtapos commercial karon, dalas-daso naton ang report sa patrol sa aton sa ninyo mga sitwasyon sa palibot, kalakip man ang update sa merkado. Good morning ni Matiliano sa Panay. Happy 26th birthday sa kay Jin Villar. Lindon Hano, good morning. Likewise ni Matiliano, Elma Dornas Manalansan sa Bain sa Mandaluyong. Gabaha pa sa Mandaluyong City, madam. Oy, Rodney Frias, good morning sa Panay. To Sir Nestor Kasubo Calzado, good morning, mga ka-K5. Kristen Wyatt, wow, si Kristen Wyatt Gulay, good morning. Pre Richie Pinalba, agapan nagakapina, DTX Coffee Mix. Upod sa kay Nanay Melanie Pinalba, dira sa may sa PIA naman, no? Na Melanie, kamusta dang adlaw mo? Morning lang danay, ah. Ginelle Yamo, good morning, watching live from Barangay Panimalatikan Sigma. Sir Moises Mayo Baligumba Jr., baga pa si former SB member and now Kapilco Director Sir Moises Mayo Baligumba Jr., nagapangapidi TX Coffee Mix, nagapamati sa radio, nagatanaw sa cellphone. Yan. Good morning, Doy Arthur. Salamat kin sa pag-upod sa aton sa ding pagpangalagad. ay ABC President Roy Gallinero Palomar sa Santana, Tapas. Good morning! Likewise, sa kay Marian Bolios sa DFFA Dayagan Fisher Folk Association. Oy, mga mangingisda na ton. Mga Fisher Fox na ton sa Dayagan. Good morning! Buya Trotti, good morning! Thank you so much. My dear Nanay Roberta Parak Patricio, nagapangabi aga pa, Ma'am Donna Badana. Good morning, mga ka-K5. Good morning, Ma'am Donna. Nining Artili Pabilonia, Neng, kamusta ka na, Neng? Sa Domilina, Pabilonia, family, mga ka-K5, kagdiraman sa mga Delisado family sa barangay, Olgea, Maayon. Thank you, Gina, sa inyo tanan-tanan nga suporta sa aton sininga programa. Wala na po, Sir Baha, ang Balinday, Elma, Dordas, Manalansa. Okay mo na, yeah. Why na baha, mga kakipay? Po, share ka mo live na ton para nga masadyang amon aga, kompleto ang amon adlaw. Daw hindi ko kay balo kung maano ko, sa kasakaon, nag-split back dive ang mga tao. Preparasyon sa Seasons of Creation. Live naton idulong karon diri sa K-Fab News FM. Sa bahin isang fishing port dala sa may aton sining People's Park, mga ka-K-5. Kagbuwas ang birthday ni ka-K-5 Alvin. Oh, hindi ah. Birthday ni Mayor, kag-anniversary sa aton sining istasyon, mga ka-K-5. Damo tawo buwas sa Civic Center. Sa aton sining pagapatigayon nun nga medical mission, mga ka-K-5. Yan! Munang masadya, basta manami, kag gabi noligay, mamag-an lang mga kakaipay. Apisan na kung isagi na taga-kwan, tagaliog ka, no? Mga pinalangga ko ng mga tagpalamat. Ano, hambal na sir, din ang Pasko sa ang K5 ato sa Copper Hill. Oh, yun! buwas nga daw mga pinalangga ko ng mga tagpalamat. Ilang yan, makomersyal ko! Magabalik ko pagkatapos nila, mga sampi na mga importante nga pahibalo. Oras, alas 4:58 sa aga.
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: pakinom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permilang gahulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakang sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lava. Para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
8: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drug. Ato-ato ang I-Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
10: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
8: Pablitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
11: Balik man wadri sa aton suning pagpalag sa aton palatuntunan alas 5:02 na sang kaagahon mga K5. Ready na ang tanan-tanan aton nga mga tagpalamati sa pagbaton sa mga balita kag impormasyon sa aton suning pagpangalagad mga K5. Oy, good morning kay Ma'am Eva Almakir araw dira sa may kabatuan, mayo nga pagpamati man. Malang Marit, gabukay, inkahunaw ta Marit, kumusta ka na da? Dara sa may banwa sang Tapas. Uy, agapagabugta mga taga-Tapas, mga K5. Okay lang sir, busy lang doing nothing. Grabe nining kwa na, nining Artili Pabilon. Pero patawahay lang samtang nagkwa, nag-income muna yan, pinaka-importante. May nagasulod ng income mga ka-K5. Ang patrol sa sining mga tinion, dali lang ina-check na ito sa mga connections mga K5. Kadamuon sa mga balita, subong ang ipreparar sa aton sa ning mga kaupdanan mga K5. Na igadulong para sa aton sa ning mga tagpalamati samtang kamo nagapahunay-hunay sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Oy, Joshua Bides Patricio, good morning sir, kamusta sa gihapon? At dito pa rin sa K5 Radyo Tagbuanay. Ah, simpleng buhay pero importante happy. Oh. Ba? Oy, sa mga tagpalamati nato, kamusta na? Sa kamusta na si Santa Claus ara na?

0: anniversary bonus. So, Alvin, Santa Claus is coming to town. Nan, ganon. So, sa mga tagpalamati naton, Merry Merry Christmas sa inyo tanan-tanan na nag-celebrar sang kabay pa ang bulan sang Pasko. Apat ka bulan kitang may pinakalawig na celebrasyon sang Pasko, mga K5 ang pungsod Pilipinas. Basta pag-abot sang beer, no? Beer nano na lang. Beer wala kasudan. Basta Pasko, mga K5. Ayos man. Nga mali, beer nano mo. Bernano na lang, basta may Pasko. O sige na, sige na, sige na. Samtang na-preparar ang aton selebrasyon, buwas ngadlaw sa aton sini nga pagpatigayon sa akon, aton sini nga ikaduha katuig nga anibarasaryo sa K5 Radio Tagbuanay. O ipakishare sa live na ito na, mga pinalangga ko nga tagpalamit. Check na ito ng patrol sa sini nga matinak na mga K5. Aga pa, arat na sa merkado, kag sa kalye, mga K5, si K5 Rodney Dabandalanon.
1: K5 Balantay Merkado.
0: K5 Rodney, good morning. Go ahead, please.
2: Good morning, kasi tagjubay. Good morning sa ating mga tagpalamati ka gato malantaw.
0: Okay, go ahead. Dula kao. Doon lansa, way sa monitor.
2: Yes, now, kasi tagjubay. Dali, direkta, dali sa maya, syudad sa Marohas, na kung sarin ang sitwasyon sa mga tagjubay. Palibot, masako ang nadalagan dali sa mga sarakyan sa tagjubay. Aga.
0: Okay.
2: Aga, no? Alas 5 sa isna kasi sa Jubert sa sako yun ang nabalagan dito sa ganunitan sa ako na ako na masako dito sa Jubert naman kami dito yung nag-aulan no kaga ako na gani na yun ayaw din ang mga panyan ko kaga super so good na kami sa Jubert na daw hindi na siya masyado yun nga hazy ang kalangitan dito sa may Arohas City no kaga ako na ako na daw hindi na siya masyado yun ka hazy. Akin sa mga sigaw pa mga panim ng kita sa atas ng mga tutoran ng kapat magbuwa no? Magpa siguro ng sok-sok siyang face mask ilabi na sa mga tutoran na may arab na siyang hapo no? O kung may sakit sa respiratory system agad pa siguro kita ang safety sa kita ng lubasa kaya ako na diri kadungan sa sining mga yan ay panahon at yung mga tutoran no? Agad pa nag-order exercise ginakatlakas din sa tribut sa buong man ang mga street sweeper, mga garbage selectors sa Kapitan Gilbert, no? Temprano pa rin na pangulik sa man sa mga higo. So, manito na sa Kapitan Gilbert. Ang presensya sa mga kapulisan na kaina sa may atubang sa katedral Kapitan Gilbert no ara ang ilas ni man na patrol. Kaya ang for sure, at sa kaina karoon mga alas sa ilis, no? Ang distinisip naman yung mag-padulong sa tiyak na area. Kaya ilan lang yung mga kapulisan niya sa Jumar na nag-kandak sa checkpoint sa pinamodari sa mga area sa siyudad sa nga Rojas. No? So far, kamay na ang sitwasyon na there is a paligot sa nga Rojas City. Kaya ganyan naman niya sa Sigurado sa State Center kasi sa Jumar na no? Kung mabasin mo sa akong yung background dyan, dyan hindi ako sa mga dapanan, no? Ay ako sa salob niya na sa nga TATC. Pero ang paligot niya kasi sa Jumar na actual na at i-gutok yun na kasi sa Jubert na ang magsimbang nga bahay sa nga kalsada dari sa maya sa ito si bangos yung damo sa may nagkabalanggay bangday nga mga salasyana kasi sa amo na no dari sa sundod kag sa gaman damo sa nga tabo sa Jubert dari sa maya sa dura sa nga state center kasi naman na no sa subong ari ako dari particular sa maya midsection na at ang dari nga pag-sikiraon ang presyo sa nga baboy kaya baka no kasi sa Jubert kaya muna dali ang na-display tanan na baboy kaya baka kaya muna kasi sa Jubert sa sumong kung mabatihan mo at ay ganun nagyapak ang mga handa pala na rin kay sako sa pang-display yun nga mga managbaliga kaya ang iba no kasi sa Jubert na nga mga stall wala pa pa sa display pero kadamo na dali sa mahimo ang mababakala ang atong siniman ng mga otoran na bangod nga kadamo na sa mga nakatapang display nga mga meat products, no? So, nagkalain-lain nga meat products sa K5 Jobber. Kaya gamo na, kung lang taon ta, fresh, no? Sa K5 Jobber daw halingit, o kung halingit din yung mismo sa Slaughterhouse, tapos direkta din sa may TATC. Uh-huh. No? Kay daw wala din siya sa sign nga halingit sa wala sa freezer sa K5 Jobber, at ipuhangit siya press kaginda. Ay ni mga madigya dari sa mga karnisang nga baboy, kag karnisang baka sa dari sa may med section sa General Sinas Pain Center.
0: Wow, priskang priska ha. Priska daw, priska pa sa imo karon kon mga muna.
2: No, I'm not.
0: Ay, aga pakita sin eh. Oh, go ahead.
2: Yes, no, ang kanya ba fresh, fresh pa yung ang karne, no? Kaya sa mga barigya.
0: Mamula pula pa yung so, guya. Doy, mamula pula pa yung ang guya sang baboy sa saton guya.
2: Correct, yun kasi sa Jobert, mapula pula pa yung.
0: Sige. Dula, kao, pigado mo signal. Go ahead.
2: So, congratulations ari ang presyo sang baboy diri sa may Sinas Trade Center sa buong ng adlaw, no? Ang baboy nga unod diya, 290 to 300 pesos per kilo. Ang pork chop, 290 to 300 pesos per kilo. Ang tuil sang baboy, 260 to 270 pesos per kilo. Ulo sang baboy, 150 to 170 pesos per kilo. Mm-hmm. Ang atay sang baboy, 262 to 290 pesos per kilo. Magkagasod lang sang baboy, ordinary type niya siya, 100 pesos per kilo. Ang maskara sang baboy, 230 pesos per kilo. Ang baka, unod, 400 pesos to 420 pesos kada kilo. Ang buto-buto, 350 pesos per kilo. Panit sang baka, 150 pesos per kilo. Ang kasod lang sang baka, 100 pesos per kilo. Ang maskara kagikog sang baka, sa Stephen Stewart, 150 to 160 pesos per kilo. Pag ang tuil naman sang baka, 180 pesos per kilo. So, yung aton ini nga expanded sa aton na sininga monitoring, kasi kasi right now, so wala sang naglain nga, o kung wala naglain ang yes, sininga presyo. Kung ano ang presyo sa internet lang nga si Mana, amo man ang sasabong sa Kifad Dibert. Kaya, amo na, ang kano ang supply wala man sa dapat kay kabalaka makod nga tik kanamo sang supply pa sa dere sa mga nagmaligya pa sa kanti pa kasi sa Jeberta ang supply sa mga meat products diri sa Maya sa Dero Arcela Trade Center. So ang plan sa mga Japan although nga nagsulod na sa other month dahil kay amo na no, mag-expect ito nga base sa mga sunod niya sa limana o sunod niya mga ilang tawa mag-bago na ang presyo sila na mag-iba sa Jubert. Ito na Berman daw dirigid ini nag-lain na kaya nag-taas ang presyo sa mga produkto dari sa may atan merkado no? Kaya tungkol niya and demand na ini ng mga produkto man sa Kifa Jubert.
0: Okay. Loaded subong, damo na
2: kaya nga pa sa Libra. Amay na ang update para sa atin sa mga bantay presyo sa merkado. Kaya nari kita sa piyakamayan sa mga sa atin sa mga present order sa palibot, no? Nari kasi sa Libra sa mga pagpanawag natin sa mga police station sa probinsya na sang kapi. So far, so good. Kasi sa Libra ang sitwasyon na alin kagabi ito sa mga tinakla. No? So, sa tagsa nila ka mga area of responsibility so, sa mga desk officers na mga nakapagigangutan, no? Wala sila sa mga nabalhagman nga incident sa daily other accomplishments alin kagabi ito sa buong kasi sa Jibert. Kaya dito naman sa siyadal sa mga no? Negative ba? Sa kuna, naman dito mga incident kasi sa Jibert. At ang galing ipagabantayan naman sa mga masanad ni Inong at sa Jubert kung base pa lang man kaya may ma-record no? Ang ating seman ng mga kapulisan na kasi pa iba Jubert. Okay. Amay na ang sitwasyon na pag-abot sa Peace and Order dari sa Maya o kung sa loob ng aprobinsya sa sakit no? Pagbibig niya malinom sa matawpay alin sa gabi isob-sob subong ng mga tinak na kasi pa Jubert.
0: Okay.
2: Para ko mag-proceed sa kay Sir Jubert, no? Aligal ko lang sa mga atong simon yung mga friends sa adres sa timbangan ng bahay kay Sir Mr. Gonzalo. Pag-kasaray, abila good morning nga. Kaya na nag good morning nga. Kay Kap Maawa, ito siya ang dati sa timbangan niya stone. Good morning nga. Kaya, na kay Sir Rizky Pinalba, good morning. Kaya, just nga Andrew, si good morning. Kaya, mabalik yung tabasan sila at yung simagdahan yung garino sa vegetable section. Good morning, kagsatanan natin ng K5 na nag-upon sumong sa atong semana na pagpangalagad. Good morning. Direct sa Ganista, sa General Arsenal Trade Center, pagpangalagad sa mga K5 sa umaga. and it's like a safe fire. Bro, need the band galanon para sa kamsilan ng balita. Service sa publikong kagalingawan sa Kupiza. K5 News sa Pam.
0: Thank you so much sa K5 Bro, need the band galanon sa report mga ka-K5. Sa ato sininga pagpangalaga, daw biro choppy ang iya sininga signal siguro sa microphone sa iya sininga cellphone na ginagamit mga kaiba. That is why nga daw nag-feedback siya, no? Or something na manipis mga kaiba yung iya sininga sulod. Pero importante, maathag para sa ato sininga mga pinalangga nga tagpalamati mga ka-K5. It's 14 minutes after 5 o'clock in the morning. Sa ato sininga pagpangalaga, balitang K5 sa umaga. Jove Beso, good morning. Na always kidding nga nakatutok din sa ato sininga pagpangalagad sa Barangay Badyangon sa Banwasang President Rojas mga ka-K5 sa kay Juven Duga Bisurio sang Badyangon President Rojas. Good morning gid sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Ma'am Marilyn Abuli Arboli, good morning. Sir Jude Dili Cruz, sir, good morning. May klase subong, wala suspension. Salam. Wala man sa suspension. Away man bagyo, wala man anong sitwasyon. So, tuloy ang ligaya, mga ka-K5. Kichi Bantay, good morning. Elmer Bakli Bertoldo, si kay good morning lang, greet ko lang ang familia ni, si kay Pani, Junjun, EG Boy, Elmar, Edeline, MJ, kay Iana, kay Kulit sa Sitio Rosario Lantangan, Pontevedra, Quiapis. Oy, mga taga-Lantangan. Intungkan, Lantangan, pakasaka dito sa bukid sa Maayon. Dahamo nagapamati sa K5 News FM. Thank you so much kids, sa inyo sininga suporta sa adlaw-adlaw naton nga pagpalayag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga mga pinalangga kung mga tagpalamati mga ka-K5. Subong adlaw sang Webes mga utod naton nga nagaupod sa aton sininga pagpangalagad. Sir Emil Bindol, good morning mga ka-K5. Yari na mga balita kag impormasyon para sa aton sining mga kauturan subong nga kaagahon mga ka-K5. Ngaidulong sa aton sining mga kaopdanan sa field mga pinalangga natong tagpalamati. I-check na to ng report sa sining matinion mga ka-K5 bangkay sa nagkakagnas ka bangkay nga nakitaan sa Barica wala pa makilala tub-tub sa Caronia. Yaring report ni ka-K5 Myla Puentes.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Myla, go ahead please.
3: Nagapabiling nga wala sa gihapon makilala ang bangkay sang lalaki nga nagakaagnas nga nakitaan sa bakante galote malapit sa Balgos Building, Barangay Banicar, Rojas City. Padayon naman ang panawagan sa kapulisan sa publiko nga may mga himata kag kakilala nga una na na-record na dula nga kun mahimo magigangot sa ila talatapan. Matandaan nga nakitaan lamang ang bangkay sa nagapananom sa garden sa din sa iya una nga pagdumdum. Patay nga sapat lamang ang iya na simhutan apang sa pagcheckyar sa lugar. Nakitaan sini ang nagahigdaon kagalos ginauludan na ang bangkay. Sa karon, yara na ang bangkay sang biktima sa isa ka poneraria samtang nagahulat nga may magclaim nga pamilya apang pananglitan nga wala sang mag-ako. Magapakigangot ang kapulisan sa Department of Social Welfare and Development subuman sa lokal nga panguluhan nga hatagan sang pondo agod matigayon nga mapalubong. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes sa mga balita mga ka-K5. Hangot sa nasambit nga informasyon kag balita mga kasimano ha. Ginpagwa na ang nakuha nga sa closed circuit television or CCTV footage sa diin ulihing nakita ng lalaki nga ginpahayag bangkay nga nasapwan kahapon sang Lunes mga ka-K5 September 1, 2026 sa bakanting nga lute sa Balgos Building, Barangay Banica, Siyudad sang Rojas. Sa video nagikan sa Tumbok Call Vibes, nakitaan ang lalaki nga nagalakat sa dalan pasado alas 10 ng aga, Agosto 27, 2026. Nakitaan man ini nga naghapit pa sa sa kalikutan sa diin lugar nga masami nga iya sinigine pahuyan ay napahuyan. Alas 10:29 sa aga sa amuman nga pizza nagtindog pang lalaki kag nasaylo sa unhan nga bahin sa diin nakita ang bangkay nga nagahigda kag halos ginauludan na. Nahibaluan nga suno sa mga tao malapit sa lugar mayara sang diferensya ang nasambit nga persona sa paminsaron kag amo ini ang rason nga ara lang siya nagatambay sa palibot. Sa Kirona, gapanawagan ng mga opisyal sa barangay Banika, Subungman, ang magkapulisan sa familia kung sino man mahimo mapagigangot sa ilasini nga talatapan, agad nga maklaim ang bangkay sa biktima nga agagmahatagan sang disente nga lubong mga ka-K5. Muna mga nagapanguna nga balita na ito na hanungod mga K5 sa bangkay dito sa bayan sang Banika, siyudad sang Rojas. Samtang TMU nakadakop sang masubra 300 tanan ka mga driver violators sa siyudad sang Rojas. Sharing report mga K5 kay ka K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, go ahead please. Siyudad sang
3: Rojas. Sharing report mga K5 kay ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Sa sulod lamang sa Agosto, subong at Olivia, sa nasampit niya dahil naglabot sa 373 nga mayara sa Russian violator, ginsundan sa traffic management na 57 driving without sa sulod lamang sa Agosto, subong at Olivia, ignoring disregarding traffic sign, 50 reckless driving, 44 expired nga OR kag CR, 19 obstruction, 18 failure to carry OR and CR, 16 truck ban, napulo, wala sang side mirror, 8 truck ban sa Capiz Bridge, 6 open muffler kag sidewalk ordinance nga may tig duha kag may tig isa sang arrogant kag refuse to convey passenger. Nagagwa sa report nga 362 na diri ang nagkasettled kag nagapabili naman nga 11 ang wala pa. Matandaan nga sa tong Hulyo, nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamo nga record amo ang mga kuluroma. Samtang padayo naman ang panawagan sang pamunuan sang TMU sa mga drivers nga magsunod sa ginapatuman nga layi trapiko agud mali kawan ang mga penalidad. Sa pihak kabahin, aminado naman ang pamunuan sang TMU nga kulang sila sa personnel, ilabi na sa mga ginapahamtang sa field agud magdumala sang trapiko. Suno kay TMU Head Mr. Gonzalo Andrada Jr., 68 ka mga personnel ang ginapadala sa field, samtang 12 naman ang naka-assign sa ilang opisina, kag 5 naman ang yara sa Rojas City Integrated Transport Terminal. Ginatunga naman ang mga ini sa 3 ka shift agud matabunan ang kinahanglanon nga pagdumala sang trapiko sa nagkalain-lain nga bahin sang siyudad.
4: Ni si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much. Okay, Famala Puentes sa mga balita, mga kabayan na nagikan sa Rojas City Traffic Management Unit, mga kasimano. Sa dugang pa nga mga balita ng impormasyon, oras sa ito na 5:21, mga ka-K5. By the way, good morning sa kay Sir Elmer Bindol. Dira sa Antique, kay Madam Ridette Ubas, na nagpamati sa bungang kaagahon. Likewise, sa kay Miss Mary Jane Ocampo. Nagatanaw sa bung sa Mansakol, sa Banwasang Sigma, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, 14 ka mga service vehicles gintugyan sa mga barangay sa Banwasang Ibisan. Gintugyan ni Governor Pridiloto Castro sa Provincial Government sang Capiz ang 14 tanan ka mga Toyota Tamaraw service vehicles sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Banwasang Ibisan sang tinalikdan ng adlaw. Informal naman ini nga ginbindisyonan kaginbaton sa mga barangay officials ang mga salakyan nga magaserbe bilang duga nga suporta sa paghatag sang serbisyo sa publiko. Kalakip sa nakabaton nga mga kabaranggayan sa Banwasang Ibisan, amo ang barangay Poblacion Sur, Agmalubo, Poblacion Norte, Basyao, Kudian, Santa Cruz, Kabugao, Balaring, Matnog, Barangay Maluklok, Kaupudman, ang iban pa nga mga barangay. Nadumduman nga may nauna na nga mga kabaranggayan nga gintugyanan sa mga provincial vehicles para sa Banwasang Ibisan. Ginsuno sa kay sa provincial government nga makabulig ini ang mga service vehicles sa pagpadasig sang pagresponde sa emerinsya kag pagdala sang serbisyo ilabi na gid sa komunidad sa malayo nga sentro sang Banwa. Gindumulahan man ni Governor Ferdinand Castro ang inisyatibo kabahin man sang handom nga matagan sang kaugalingon nga salakyan ang tagsa-tag sa kabarangay para mangin mas malapit kag epesyente ang serbisyo sang gobyerno sa mga pumuluyo. Dugang pa nga mga balita, mga K5 sa atong sa ringang pagpangal sa balitang K5 sa umaga. 23 minutos na nakalikad sa takna ng alas 5 sang kagahon. Oy, kaga na da sigang inuras mga ka K5. Dili sa aton sa ninga pagpangalagad paki-share sa aton sa ninga live mga ka K5. Wanted sa kaso nga Bausi, voluntaryo nga nagsungka sa mga pulisan. Yaring report niya K5 Myla Puentes.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, go ahead please.
3: Voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang isa ka wanted nga persona bangod sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9262 kada anti-violence against women and their children, Setiembre 1, Barangay Lawaan, Rojas City. Ginkilala nga akusado kay alias Uwe, 44 anyos, isa ka laborer kag residente sang Legazpi Street, Sining Ciudad. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag impapadaog sang presiding judge sang Regional Trial Court, Branch 14, Rojas City, kag napetsahan Agosto 27, Sining Atuig. Sa karoon, nagapabili nining na kahunong sa karsel sang Ross Component City Police Station para sa nagkaigo ng disposisyon. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Dugang pa mga balita, mga ka K5 sa itong singapag, palag sa palantuntunan balitang K5 sa umaga. Tatlo ka balay, totally burn. Ini mga K5, ang tatlo ka mga puluyan, matapos gintupok sang kalayo sa mga pasado alas 5 sang hapon, Miyerkules nga adlaw, September 2, 2026, sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabuk, Ciudad sang Rojas. Ginkilala ang tag-iya sang balay nga si Amelita Balyos, residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM, mga ka K5, sa kay Balyos, iya ginapahayag nga nagaisanon, nga nagaistar sa lugar ang iya ikaduhang anak nga si Mark Anthony Balyos. Padayon pa sa karoon ng investigasyon sa makatapos ang kapulisan kung paano kagdiin naghalin kag nagumpisa ang kalayo kung sa diin gintunaan ini mga K5 sang dako nga halit sa tatlo tanan ka mga pluluyan mga ka K5. Subo-subo nga balita para sa mga utod naton nga pag-uli mo sa imong panimalay abu na gid lamang ang imo sini nga madangtan. Samtang maswerte naman nga wala mapilasan isa ka driver, kaupod sini ang pahinante matapos nga natumba ang inasakyan nga truck pasado alas 2:57 kahapon nga adlaw, Miyerkules, September 2, 2026 sa cruising Barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Grabing pagkakuha sang pagkatumba mga ka K5 no. Sa diin isa impormasyon nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station ginpahayag nga nagikan sa Barangay Konsensya sa panitan ang truck kag padulong na kontani sa bahin sang Barangay Tansa Panay nagikan sa Barangay Konsensya panitan kun sa diin inisa na tumba. Pagabot sa lugar sa yasin ng tumbahan, mga K5 maswerte man nga wala sang may mga panimalay o kung sa lakyan nga na ulamid mga K5 matapos nga nabugtuan sang prino ang truck sang iyasin nga pagkatumba. Nahibaluan nga may arakarga nga buga sa rin, gilaw naman ini nga ginbululigan nga kwaon ang nagalaptang alapok sa dalan. Nagtuga naman ni sang traffic sa dalanon nga mo naman sa ang nasambit nga insidente kag sa karon nagapagigangot ang nasambit nga lokal nga pangawlan agud matigayon nga makuha ang nasambit nga truck. Dugang pa nga mga balita mga ka K5 kawatan nga nagsulod sa ice plant na dakpan suspect anay man nga nagpangawat sang mga saging kag scrap sa nasambit nga lugar.
1: K5 News FM.
0: Yaring kumpleto nga report with ka K5 Maria Rochelle Lebron.
3: Wala nagmadinilagon sa plano nga magpangawat ang isa ka lalaki matapos makalabuso sa isa ka ice plant sa Arnaldo Boulevard Barangay Baybay, Rojas City kagaon sa Setyembre 2. Ginkilala ang nadakpan kay alias Ronald, 40 anyos, kag residente sa Zamora Street, Barangay 7, Sigma, Capiz. Sa impormasyon nga nagikan sa Rojas City PNP, ginapahayag nga nakitang suspect nga nagsulod sa kudal sa among lugar. Sa di nakita ini sa isa sa mga bantay na son nga iya ginpalapitan. Sunod sa kapulisan nga sa nakita sang suspect, nagtingwa pa ini nga magpalagyo apang natagyon nga madakpan kag gindala sa istasyon sang pulis. Nahibalon nga anay na ini nga nadakpan nga nagpangawat sa lugar sang saging kag pila ka mga scrap. Sa karon nagapabili nini nga nakahunong sa karsel sang Rojas City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Maria Rochelle Shaira Ebron. Sa mga balita, mga K5 din sa ato sa ninyong pagpalayag. Namin ganingalan ni Chichi, no? O, mga pinalangga kong atag palmidugang pa nga mga balita, kag-impormasyon, mga K5 sa aton sa ninyong pagpangalaga. Dari sa aton palatuntunan, Capiz PPO, ginpangunahan ang kick-off sa 32nd National Crime Prevention Week. Ginpangunahan sa Capiz Provincial Police Office ang kick-off ceremony sa 32nd National Crime Prevention Week 2026 sa September 1 sa Baliwagan National High School, Barangay Baliwagan sa Siyudad Sang Rojas. Sa gipatigayon nga aktibidad sa idalom sang tema nga Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Community, nagatuyo ang pabakuron kag pansanyugon ang pagsakop sa mga pumuluyo kag mga nagkalain-lain nga sektor nga magapabilin sa kalino kag seguridad. Gintambungan ining nasambit nga activity sa mga manunudlo, school personnel, estudyante ka mga opisyal sa barangay, kalakip na si punong barangay Romel Fernando. Hugot naman nga ginhatagan sa pagtamod ni Police Inspector Napoleon R. Aristoki Jr., Chief sang Regional Investigation Unit kag Provincial Officers sang Capiz. Ang importansya sang paghugpong kag paghulag sang law enforcement agencies, gobyerno, eskwilahan, pamilya kag komunidad agud malikawan ang krimen. Kabahin man sa programa among pagpataya ako na pagtataya sa mamamayang panghadlang sa krimen kag kag ang dulungan nga paghuyop sang pito bilang suporta sa programa kag simbolo sang paghiliusa, pagiging mabinantayon kag aktibo sa pagpakigbahin sa aton sa mga komunidad. Gintalakay man sa mga estudyante sana sambit nga tinipon-tipon ang importante nga topiko kasubong sang cyberbullying kag safer safe spaces act mga K5 ukon ang comprehensive dangerous drug of 2002 agud nga mapalapad ang ila sining hibalo kag responsibilidad sa paggamit sang teknolohiya paglikaw sa harassment kag sa mga peligro sa igadulot sa ila sang illegal drugs. Suno kay Police Colonel David Kachumbo Jr., Officer in Charge sa Capiz PPO, hindi lang dapat nga ginadala ang mga leksyon sa National Crime Prevention Week sa tagsa ka ginasaulog ini, kundi dapat man adlaw-adlaw nga pamagi sang aktibo nga kooperasyon sa paglikaw sang krimen kag pagproteher sang aton sini nga komunidad, mga ka-K5. Munang mga importante nga mga balita gaginhimo sa ato mga tapos ng kapulisan, mga ka-K5, diri sa aton sa nga probinsya sang Capiz, mga kasiman. Sir Jubert, brown out naman diri sa amo, nambali na ay Parak Patricio sa Natividad area. Good morning, brown out naman kamuda. Inday Arlene Onia Dabasa sa bahin sang Banwa sang Sigma, o dali na lang fiesta sa Sigma. Sa sunod na nga simana, sunod nga Webes, mga K5, September 10, 2026. Nonong Milan, good morning, K5 News FM, Sir Jubert, and Chip Nilsson Puntillas. Wow! Good morning. Nonong Milan, mayong pagmamati. Mayong man pamati kay Mary Jane Ocampo sa Mansacol Sigma, nga nagaupod sa aton sa ninyong palatuntunan. Arnold Bacaro, Sir Jubert, nagapamati ako sa IMO program. Wow! Salamat lang sa aton sa inyong mga tagpalmati sa kay Sir Arnold Bacaro, nag-upod sa aton sa inyong palatuntunan. Yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Itimplaha, timplaha na ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Sa panahon subong, mga kakauturan, nga may mga haze, may mga abo nga nag-abot sa aton, imported pa naman K5, ha? Dapat ang imong respiratory system mabakod. So kung hindi mabakod ang imo respiratory system, ara na ubo, sipon, trangkaso mga K5. Delikado ang ining haze mga K5 bukod abo nga aton mahaklo sa aton sini adlaw-adlaw nga pagwa sa aton panimalay. Kailangan naton mag-Mighty C with alkaline vitamin C. Ang aton sini nga kaugalingon mga K5 dapat ma-strengthen naton ang aton immune system mga kabayanan kag kinahanglanon gid naton nga may vitamin C. So kinahanglan naton magtumar sang Mighty C with alkaline vitamin C para protektado ang aton sini nga ikaayong alawas mga ka-K-5. Ha? Di malipat na Mighty C with alkaline vitamin C parisa naton sang Klinika DTX 500, mga ka-K5. Ang Klinika DTX 500 may alangang palaya leaves and disintegrated sugarcane extract, mga ka-K5. Kung may chance man lang makabakal ka sa mga butika, bakal na, parang ang inyong sining mamintinar na ton ang kataason, kagini magtaas ang inyong sininga blood sugar level, mga ka-K5. Ara ang DTX 500, no? Mga pinalangga na itong tagpal, mga nagapalangkit kalawasan mo. Ginasipon ka, nagaubo ka, kag nagahubag-hubag ang imo kalawasan. Ari, imna mga K5, D3 Bio mga ka-K5. Mga D3 Bio, may arang virgin coconut oil, kag vitamin D3 mga ka-K5. Toto Jube Kuber, kumpari na mong nagwapo, ara na. Ma'am Leia Bais, good morning. Inday Elvera, Daklis, mayong aga sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Pagbalik ta, dugang ang mga balita, nasyonal kalakip man ang regional reports. Pinagi sa aton sining tandem broadcast sa aton sining pagpangalagad yanda nga kaagahon baliog standby
1: ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butika.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtas.

0: nakadugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
14: Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
16: Duha ka tuig na nga nagadulong sa inyo sang kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Duha ka tuig nga kaupod ninyo sa tagsa kaadlaw sa pagpangita sang kamatuoran kag sa pagdala sang kalingawan sa tagsa kapanimalay sa pilar kag kaiping nga kabanwanahan. As we celebrate our second anniversary, we extend our heartfelt gratitude to our dear listeners for your unwavering support, trust, and continued patronage. Ini ang 89.7 K5 Radyo Taguanay Pilar Capiz, ang radyo nga may tagipusoon ang inyo kampiyon nga estasyon.
15: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
13: Pilar Capiz. Balita ang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
17: 39 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 mga K5 Duana. Kami katuig nga nagapangalaga diri sa Panunsang Pilar. Ang K5 News FM Radyo Tagbuana, yung mga ka-K5 boss nga law. Why kita da? Oh, mga tagpalamati na ton. Mga viewers na ton sa ton sa inyong pagpapas. See you tomorrow sa Pilar Civic Center. Sa ton, pati ngayon nga medical mission mga ka-K5 kag-libre tanang-tanang mga laboratory para sa ton sa inyong mga listeners ka mga pumuluyo nga nagapamati subong nga law mga ka-K5. Inaangan nga nato naton sa ninga koneksyon sa aton sa ninga pagpangalagad sa aton sa ninga palatuntunan sa aton sa ninga pagpagigupod sa inyo sa sininga waragwagan. Good morning, ka K5 Jubert. God bless and regards sa Malinday LC Aconia. Good morning and listening right now sa St. Francis Subdivision, Tangki, Roha City, si Sir Romeo Hugao. Sir Romeo Hugao. Good morning. Salamat sa pag-upod sa itong sa program sa K5 News FM Radio Tagbuanay kagsang K5 News FM Philippines. No, sa itong sinigang pag-good morning lang sa mga empleyado sa gobyerno, may opisina, sumong, may klase ha, mga ka-K5. Hindi malipat mga kauturan naton nga nagatrabaho sa gobyerno, mga kasimanwa. May mga banwa pag indiyang way paya kabalik sa normal. Lunes to the Webes lang ang opisina. Pag-Biyernes sa Aras, gyapon, nagabakasyon. Pero iman, may opisina na mga ka-K5 Monday to Friday. Namuna mga ka-K5, mga tagpalamati na ito. Nga masimatingala ka mo, ang iban nga mga LGUs wala pa nakabalik sa ila sini nga mga regular office hours mga ka-K5. Pero ang provincial government, kay pila ka mga national agencies mga ka-K5, they are now working regularly Monday to Friday mga ka-K5. Check nato na mga sister station. Welcome and good morning, K-Fab, Western Visayas and Negros Island Region.
18: Idol, Sir Rick, good morning. Mayadayad nga, Idol, mga lodi, tambalang ni Smart. Maulanon, diri sa may syudad sa Ngilima, burubog na wang tiyempo. Kani namin imagpangapian. Nakatangapi na ang taga-ilil sang Ditex Coffee Mix. Balik na sa Antique.
19: Thank you so much sa Lodi naman from Iloilo. Masailo, pagigami sa sangka idol naman no, sa Pilar Capiz, Sir Jobert. Good morning.
17: Good morning sa aton mga kaoptanan, Sir Milmar, Sir Nestor, kag sa aton mga gungan nga mga upod sa K5 News FM. Oy, makanay-kanay amon panahon diri sa probinsya sang Capiz kag sudan sa Rawas. Buhas nga adlawa, diri ka mo paniaga, duha na kami katuig diri sa Banwa sang Pilar ang K5 Radio Tagbuanan. Welcome and good morning. Back to you, Antike.
20: Pwede pa-deliver lang amon. Good morning, Sir Jobert. Happy anniversary in advance. Lito naman kita. Check karon tang signal sa mga nauna-una gawak natin sa Duyan, Ritos, May Negros Island Region. With Daddy Babe and Sir Robert, good morning.
21: Magandang morning sa inyo, Antike. Katambalang ni Smart mga kakibay. Bili loro as Antike kagkalibo.
22: Mayong aga sa Pilarda. Kung magagda ka panyaga, matabok pa kami roro, mapliti pa kami. Ang hindi na lang kami pagagda panyaga. Ang inupliti na i-gcash na lang di.
21: Pampion signal, Maria Pang. Back to you, Antike.
19: Maluwas nga kampiyon ang signal, mas kampiyon pagid gyud matuman to ang ambal ni Sir Robert. Well anyway, sa Ilota sa Kalibo, good morning Sir Michael.
23: Morning K5 Business Visayas, Sir Nestor, Daddy Babe, Sir Robert kag Iloilo. Kampiyon tong suggestion nga i-Gcash na lang bala. Anyway, congratulations sa anay sa ano kay Sir Robert. Kag kampiyon ang signal, manayanayang tiyempo di sa amon sa Banwa sang Kalibo, kag naka DTX Coffee Mix na kita, naka duha na ko ka sa Shea, kag naka ITC. Balik sa imo, Antike.
20: Salamat gid kampiyon ng mga signal ta, unahon tara mga balita, raka data ka mga balita sa Iloilo, ta mauna, syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir Rick, mga balita ta sir.
21: Mga dalagto mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, dumduman sa ligad nga gabi may sunog na tabo sa may barangay Veterans Village. Pero ang fire hose sa makatapos ang Bureau of Fire Protection ginlosbutan. E paano pa ito ka papiswit? Kaya may ginlosbutan ang ining fire hose sa Bureau of Fire Protection. Ginaimbisgaran nila kung sino ang nagbuslot. Kaya imbis si makabulig, naglalapagid ang sitwasyon kaya ti-pressurize ang tubig ni. E pag-losbote, paano pa kapiswit abis ang tubig? Isang una pang agaw ng mga tao no, sa fire hose, subong niya ginabuslutan na. Sa piyak nga bahin, may motorista sa nagligad di sa amon no, may nagapatabok nga pedestrian sa pedestrian lane. So, Mariusip, siyempre pag pedestrian lane niya, hatagan taligwa ang gatabok. May naglusot nga isak motor, kita ka pedestrian, ginpakdol sa ulo. Oh, balikin man ang nag-motor to eh. No? Kasi na pinakdol, pero kung lang tawon, sa laya kay pedestrian lane, why sa magpundo? Ang ining motorcycle rider, no? Nagpakikita na sa opisina sa LTO, kag ang rason niya gadali kay may kwaon nga parcel kag iga deliver. Magluwas dira, no? Kung makakadto ka mo di subong tani sa syudad, palagawon kag pasulon ta kamo sa yate. May yate subong di sa may Mulyelone, ang balor sang yate mga sobra 2 kabilyon man lang. Ibisan paano makalabay kita da, makakita kita sang 2 kabilyon nga yate. May swimming pool sa sulod, may sinihan pagit. Balik sa inyo, antike.
0: Ang guwaya na ay yate.
19: Thank you so much, Iloilo. Jabla sa ilota sa ano, Bacolod na lang ah. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
0: Ang latest report ni sa Iloilo na 2 billion, grabe. 2 billion lipong nga man sa mga presyo, no? Ayate! Mag-aya. Mga balita namon dire sa syudad sa Bacolod at Negros Island Region, mga ka-K5. Kampiyon eh kay Mangkabaloka, halindi sa Negros Occidental, pwede na makatabo ka nga mon sila nga mga baboy, padulong dire sa Iloilo, kay waay na sang ASF report dire sa sulod sa duha ka semana. Pero ang Cebu, extended ang pag-ban sang mga karni baboy nga makatabok dito sa Cebu City, mga kakibay. Muna sa mga kakibay bang ginatingwaan tagid nga makuha na ton ang pila ka mga development pa diri sa syudad sa Bacolod. Gamantigin pahayag ni Dr. sa Placido o Placida Limana sang Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sa sila sang may na baton nga report sang kaso sang African Swine Fever gikan sa mga LGO sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sini, nagsugod na ship out sa mga baboy ang probinsya para sa probinsya sang Iloilo matapos nga napasar sini nga 40 kadlaw ang wala na sang may nagpositibo sa ASF.
22: Sa ibang pangit nga balita, diri sa amon sa Negros Island Region, apektado man kami di sang haze kabangdanan nga gina-advisean ang mga pumuluyo nga magtakod o kung magsuksok sang face mask kahit tungod nga ini makahalit sa ikayong lawas, ila binagid sa may balatian nga hapo. Inagin confirmar ni Irene Del Bel Plotenia, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang yellowish o kung ang nagagumgum nga makita sa kalangitan nga nasakop sang Negros Occidental, makabig nga haze halin sa Indonesia bangod sang dala sang hangin habagat. Ti ambal man sang DNR sa air quality index nga makahalalit ining hangin nga dala halin sa Indonesia bangod sa pagkasunog sang wildfires so kon palm oil dito sa Indonesia.
0: Aman ang mga balita namon dira sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antiki, tambalang ni Smart.
20: Salamat kay Daddy Babes and Sir Robert sa mga balita dyan sa may Bacolod kag Negros Island Region. Later naman kita sa mga balita ni SM Jubert. Sir, mga balita ta, sir.
17: Once again, good morning, Sir Mermel, Sir Nestor, sa itong mga kaupdanan. Mga nagapangunang nga balita dari sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Kahapon, walagin sang bilin ang tatlo ka mga puluyan sa barangay Punta Tabok, syudad sang Rojas. Particularly sa may Hermano Subdivision matapos nga ginlamon sang kalayo. Alas 5 sang kahapon anon. So no, sa report nga nakuha sang K-Fab News FM, ining puluyan ang ginapanagihan ni Mrs. Amelita Balios, mga ka-K-Fab. Kalakip din nga nag-istar ang iya sining anak kag may nag-board nga mga estudyante. Wala gid sa may nasalbar, mga ka-K-Fab, sa nasambit nga tatlo ka mga puluyan bangod wala sang tawo nga ara sa tion sang pagdabadaba sang kalayo. Suno sa report sa Bureau of Fire Protection sa syudad sang Rojas, padayon pagkaroon ng ilang investigasyon bangod wala pa nala mabalaan kung halin sa linya sang kuryente o kung sa dalapugan gan gingamit sang mga kabataan. Samtang dugang pa nga mga balita, isa ka wanted sa kaso nga Bausi, nagbuluntaryo nga nag-surrender cap ni Dlao diri sa Rojas City PNP. Ini matapos ngining 44 anyos nga si alias Owi, isa ka liberer kag residente sang Legazpi Street sa San Rojas, ang nagbayular sang kaso sang tinalikdan nga ginfile nga kaso sa iya sang aton sini nga mga katapo sang kapulisan mismo. sa branch 14 sa Regional Trial Court, mga ka-K5, sang taniglikdan nga gusto siniman nga tuig. Wala siya makakuan, wala siya makasalbar sa nagligad. Nakaluwas siya pero nagsurrender siya matapos ginpapanaog ang nasambit nga ginpahimpanaog sa ginpapanaogan sa sang wanted list sa aton mga kapulisan. Kaya pala muti, malagi ka palang lapsi kung mapanaogan sa kaso. Kung makahimo bayular, nag-isug siya mga kakipa. 14 ka mga salakyan bago mga Tamaraw Toyota Tamaraw gin-distribute sa provincial government sa mga kabarangayan una diri sa Banwasang Ibiza. Ining ini pangunahan ni Governor Castro diri sa amon sa ninga probinsya. Muna mga pangunang mga balita diri sa amon sa siyudad sang Ros. Back to you Antike.
19: Thank you Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa Banwasang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
23: Mga balita sa Banwasang Kalibo Habilog ng probinsya Aklan, naka-alerto subong ang PDRRIMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, para sa haze mga ka-K5. No? Pero hindi naging man masyadong nabatsagan diri sa probinsya ini sang Aklan. Kaysa interview kay Gary Taytayon, PDRRIMO Aklan, wala na halos mabatsagan ang haze diri sa probinsya nga na-experience sa ibang mga ka-probinsya. Halin ini sa Indonesia, sunod sa iya, makatuga ini sang ubo, iritasyon sa tutunlan kapag luha sang mata, no? Pero sa subong daw wala naging man mabadyag ini kag magpadayon lang ini kon padayon man gyapon ito ang forest fire sa Indonesia mga KK5. Samtang ang gireklamo din nga poultry farm ginasaligan nga maipasara na, imagine mo 90,000 nga kahead sang mga manok ang ginagalaalagaan sa poultry farm pero igasara na ini taga barangay diri sa barangay Arcanel sa Banwasang nga Balite no nga ara subong sa harvest season mga KK5 no. Kay ang apektado diri ang kalapit nga mga kabanuanan, grabe ang madamo ang langaw. Sa interview mismo kay punong barangay sang Sibaliw sa Banwasang Banga nga naapektuhan sila no kag bisan may ginahamban lang ipasara pero nagpaabot gyapon sa reklamo sa LGU Balite kag sa tag-iya kag siguraduhan nga limpyo ang lugar bago ipasara mga kakay. Buna mga balita di sa amon Sir Juber, Antike, balik sa imo.
20: Salamat kid Sir Michael, last 5:52 rin sa mga balita dyan sa probinsya kang Antike K5 Western Visayas. Amo-amo, tagi dyan may haze man kami dyan eksperyensyahan ang balkang pag-asa gani nga bilog nga probinsya kang Antike. Kaya haras tarang nga kabanuhanan makita, maeksperyensyahan ang madamol nga aso ko ng dyang haze K5 Western Visayas. Na kahit and alert man ang PDR, maunamon ka dyan angat sa posible epekto kang haze sa mga pumuluyo.
19: Samtang sa dugang pagid nga mga balita kapin sa 73 or 73 ka maeskwelahan sa probinsya kadiyang adlaw mag-aobserbar kang diyang school intruder emergency drill. Bangad kadiyang ginapangabay kang pamunuan kang mga eskwelahan sa magiginikanan kag sa publiko nga hindi magkadlak or magpanik kun may kaangay ka dyan nga aktibidad is banged sa radya ka pamaagi nga ginapractice ang mga kabataan kag ang eskwelahan sa posible scenario nga matabo kun emerhensya mga ka-K5.
20: Amora so far mga balita naman dyan sa probinsya kang Antike, halong gid ka mo ha, kapin pa sa mga may edad rin, face mask gid. Salamat kid sa mga friends sa K5 Western Visayas.
17: Thank you kid sa aton mga sister station mga ka-K5, sa aton sa dinga pagpalayag, sa aton palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Jobert Lago.
17: Sadyang aton sa dinga pag-inirimaw sa aton mga kaupdanan sa bilog ng Western Visayas sa Negros Island Region mga ka-K5 sa aton sa tandem broadcast. Oy, diri sa aton sa probinsya sang Kapis sang Sudan sang Roas ginapahanom dumgid sa aton sini nga mga kaubdanan, sa aton sini nga mga pumuluyo mga ka-K5. Magpaninlo gid sa aton ugsaran kag sa aton palibot para makalikaw kita sa nagadata karong ka nagadako nga problema naton nga nagadamo ang biktima sang dingge sa aton sini nga palibot mga ka-K5. Maninlo kita, tinluan na ito, magpartisipar kita sa aton sa nga mga barangay nga magpaninlo sa aton sa nga ogsaran, kag aton panimalay, himuson ang tanan-tanan nga higko sa aton sa nga ogsaran, kag sulod mismo sa aton panimalay, para nga makalikaw sa ginatawag naton dinggi nga nagaabot sa aton sa nga mga lugar, mga ka-K5. Nagadamo sa karon ang biktima sang dinggi, mga ka-K5. Samtang nagpanugyan man ang aton sininga provincial health office, ang aton sininga municipal health office, mga K5. Paghangay, nugay gwa sa panimalay, apisan nga hindi nagawa masyado sa aton diri sa probinsya sang Kapis, ang haze nga nagahakwa, no? Abot diri sa aton ining imported nga hangin. alin sa pungsod mga K5 sa pagpatigayon sa ning kasunog dito sa Kabukiran, mga K5 mo ba? Magmudaba-daba ang kalayo dito sa Kabukiran, tapos ang aso nakalabot pa din sa tunsa Pilipinas, mga K5. Dining haze, mga K5, makadulot ini sa balatian, particularly sa ubo, trangkaso kag sipon, bangos ang respiratory, kung mahimo ang respiratory nga manubo ang imusing immune system, mga K5. Masahin ang daninom sa Mighty C kag DTX 500, mga K5. June Kadingal, good morning. Lilibet Gardusi, good morning. Daday Rosie, Domilina and family, good morning. And God bless sa imo, kag sa imo bilog nga familia. Good morning man sa kay Ma'am Dolores Abilarde, sa kay Rose Barde, nga nagaupod sa aton sa ning pagpangalagad. Happy anniversary kay Fab News FM. Thank you, Ma'am Dolores. Toto Romeo Hugao, thank you so much sa pag-upod sa aton sa ninyo palatuntunan. Mira Sol Kiatson Kadingal, good morning. Salamat gid mga ka-K5. Mga nabilin nga mga balita din sa aton sa ninyo pagpangalagad, mga ka-K5. Uy, ari na! Oh, hinahulat-hulat na ginapamatian sang tanan aton nga mga kauton nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Ginagaupod din sa aton sa ninyo waragwagan, subong nga mga tinion, mga kauturan sa mga kasimanwa naton, no? Ginagapamati sa aton sa ninyo pagpangalagad, mga ka-K5. Ang kamera ginapurbahana ang hagda nga pagpalawig sang Temiro sang opisyal sa barangay kag Escape. Wow, tiba-tiba naman ang mga kawatan ng mga buwisit sini. Ginapurbahan sang kamera ikaduha nga pagbasa sa hagna nga nagatuyo palawigon nagikan 4 tub-tub 5 ka tuig nga termino sa mga opisyal sa mga barangay kag sanggunian kabataan. Ining ginapurbahan sang House Bill 10971 nga nagatuyo amindahan ang Republic Act 12232 paagi sa biba butsi voting sa sesyon sa plenaryo. Ginsaylo sa ang hagna o kinasaylo sa ang hagna ang masunod nga barangay kag sangon ng eleksyon humalin November 2026 padulong sa November 2028, mga ka-K5. Kag mangintag sa kalima ka tuig ang eleksyon pagkatapos sini, mga ka-K5. Naibalan sa idalom sa nasambit nga layi, ginakabig nga kompleto na sa ginatawag nato ng mga opisyales sa karon sa ginatawag nato ng mga barangay sa isa ka termino bangod sa duha ka tuig nga extension. Ang mga incumbent nga magaserbi sa ikatatlo nilang termino, magkasunod nga termino, ang hindi na mahimo makapadalagan pariho sang posisyon sa 2028, mga ka-K5. Magapabili naman nga nag-exister ang limitasyon sang tatlo ka termino para sa mga opisyal sa barangay kag isa ka termino para naman sa mga SK officials, mga ka-K5. Hindi kung mabakas kasi ni magulugan it sa kabansang gobyerno sa barangay sa lima kata tuig sa tatlo ka termino 15 anyos. 15 anyos nga pangunyadi imo munmon kapik 5 Alvin. Ah, tiba-tiba man imo pamilya kon dako-dako imo barangay nga ginasakop ay no. Sa padayon mo lang nga paggulugan it kag pulupasipsip sa mga congressman, sa mga gobernador, ah, busog-busog ka man, no? Kung hindi ka kabalo nga maghatag sa mga upod mo, nga mga kagawad mo, eh laban-laban, ombudsman ka man. Amo ning senaryo, mga K5, realidad, may ang ako niya, hindi na siling niya nga, wala sang, may makapauntat, Toto Alvin, sang, ginatawag na ton nga, korupsyon sa gobyerno. No? Hindi na itong madali-dali nga mapauntat ang korupsyon. What is important is, hindi nyo pag-ubusa. Kulukit-kit lang ka bu. Hindi nyo pag-usaba. Binli nyo man, no? Ang iba na ito, ng mga kauturan. Itao ang para sa tao. Kit-kita ang para sa inyo, mga kakifay. Di blind?

0: Morning, mga kakaib. Inday Eva Hondonero, good morning. Halong pa always. Wala ko panahon, mga kakaib. Kita na kita buhas. Standby ka mo subong adlaw. May coverage kita sa aton sining pagapatigayon noon sa may Pilar Fisher Fishing Port, mga kakaib. Sa ang aktibidad sa aton sining simbahan, mga kauturan. Upo na gid lamang sa aton mga sister station ng K-Fab News FM 100.9, K-Fab News FM Rojas. Mga field reporters and news reporters nato nga nagdadulong sa mga balita kag impormasyon subong nga kaagahon. With our technical partner ka K5 Alvin Pagunsan, diri sa Banos ang Pilar sa aton sa ninyo pagpadwid, the Chief Nelson Puntillas, and likewise man, nagkaupod man aton subong kaagahon sa aton sa ninyo palatuntunan mga ka K5 si ka K5 Juby Cuber. Sa patrol, salamat gid mga ka K5 sa tanan-tanan nga nagaupod sa aton sining palatuntunan mga kauturan. Buwas nga adlaw, may ara kitang medical mission sa Pilar Civic Center. Sa pagpanguna sa aton pinalang nga Mayor Arnold Alba Perez kat aton sining Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines Doc Ramil Itang. Ini si ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM. Good morning.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka na isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80 DTX 500 naging
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mix.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
3: TTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan nag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis.

0: aming saron, nagapa-increase ang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
1: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa Dalagan sa Gaton nga Paniyampo. Tropical Storm Pilandong na siplatan sa bahin sang Luzon. Kamara ginaprubahan ang hagna nga pagpalawig sang termino sa mga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan. Bangkay sang lalaki nga nagakaagnas sa barangay Banika wala pa sa gihapon makilala.
1: CCTV footage sa din nga ulihin nakita ng lalaki nga nasa Puan Bangkay sa barangay Banika ginpaguha na.
0: Kawatan nga nagsulod sa ice plant na dakpan. Suspect anay na nga nagpangawat sang saging kag scrap sa lugar.
1: Puluyan gintupok sang kalayo.
0: Tatlo kabalay sa barangay Punta Tabok totally burned.
1: Truck nga may karga nga lapok natumba.
0: Traffic Management Unit na kadakop sa masobra 300 nga mga driver violators sa bulan lamang sang Agosto.
1: Traffic Management Unit kulang sa personnel suno kay Andrada.
0: Wanted person nga may kaso nga oral defamation arrestado.
1: Wanted sa kaso nga violence against women and children protection, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan.
0: Capiz Police Provincial Office ginpangunahan ang kick-off sa 32nd National Crime Prevention Week.
1: Kag 14 ka mga service vehicles gintugyan sa Ibisan.
0: Tanan nga banwa sa Antique posible apektado na sang haze suno sa DOST. Pag-asa Iloilo PDRRMO naka-heightened alert.
1: Top 3 regional o kon regional level most wanted person sa kasong rape arestado sa Aklan.
0: Pagbuslot sang firefighting homes hindi makabulig sa pagpalong sang kalayo suno sa Bureau of Fire Protection.
1: Babae nga nabungguan sang salakyan sa dalan Lacson yara na sa luwas nga kahimtangan.
0: Mga taytay sa Pilipinas ipaidalom sa inspeksyon kasunod sang habagat.
1: PNP magapamtang sang dugang nga mga pulis sa mga ginadagsa nga mga lugar sa Bonga, Vermont.
0: Kag kamara ginaduso ang tax-free incentives para sa mga atleta. Balita International. Napatay sa flash flood sa Nepal, nagdangat na sa masobra 1,000.
1: Estados Unidos sang Amerika, naglunsar sang lapnagon nga pag-atake sa Iran. Balitang
0: negosyo. DBM nagpagwa sang masobra 10 billion pesos nga pondo para sa zero balance billing.
1: Alex Ayala abante sa round of 2 sang US Open. Rematch batok kay Olini Okon Olinikova Balantayan.
0: Balitang Entertainment. Tony Fowler kag Tyronia nag-deactivate na sa ilang mga social media page. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Nagapalayag na.
2: GTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw ka K5 isang Webes sa Petsa. Tres na kita sa bulan sang City, Ambra Tweg 2026. Kaya K5 sa countdown ka upod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 sarang kami mabatian, pinagi sa 100.9 nga liliswan sang inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Kag K5 direkta kita sa aton ginpang linyada nga mga balita kon sa kaungdan sa aton ginpang linyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihing nga nasiplatan ang sentro sang Tropical Storm Pilandok sa kalayoan nga 1,030 kilometros na sidlangan na aminhan na sidlangan sang Extreme Northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 75 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayara sang pagmadlos tubtob 90 kilometros per ora. Nagahulag naman ini northwestward sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon ukon habagat naman ang nagaapekto sa bahin sang Luzon kag Visayas. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:44 subong aga kag magatunod naman alas 6:07 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Webes. Direkta kita ka K5 at sa tunay nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
0: Ginaprubahan sang kamara sa ikaduha nga pagbasa ang hagna nga nagatuyo palawigon pa gikan sa 4-5 katuig ang termino sa mga opisyal sa barangay kag sangguniang kabataan. Ginaprubahan ang House Bill 10971 nga may tinutuyo amyendahan ang Republic Act 12232 pinaagi sang Viva Vote voting sa session sang plenaryo. Ginsaylo sang hagna ang masunod nga barangay kag sangguniang kabataan elections pumalin Nobyembre subong atuig padulong sa Nobyembre sa tuig 2028 kag mangintag sa 5 katuig ang eleksyon pagkatapos sini. Nahibaluan nga sa idalom sang among alayi ginakabig nga na kumpleto na sa mga opisyal sa karon sang barangay ang isa ka termino bangod sa 2 katuig nga extension ang mga incumbent nga mga nagaserbi sa ila ikatatlo nga magkasunod nga termino ang hindi na mahimo magpadalagan para sa kapareho nga posisyon sa 2028. Magapabili naman nga naga-existera nga limitasyon nga 3 ka termino para sa mga opisyal sang barangay kag isa naman ka termino para sa mga opisyal sang sangguniang kabataan.
2: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5 builog nga ginadulong sa inyo sang kanwan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga manggarano nga mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit kag balatian sa lawas. Kaangay na lamang sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 agun mapabilin nga mga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton yung top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga kaungdan kag natipon nga mga balita sang hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 ang nagkakinabo sa probinsya sa Capiz.
2: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Nagapabilin nga wala sa gihapon makilala ang bangkay isang lalaki nga nagakaagnas nga nakit-an sa bakante nga lote malapit sa Balgos Building, Barangay Banica, Rojas City, pasado alas 2 ang hapon, Setyembre 1. Padayo naman ang panawagan sa kapulisan sa publiko nga may mga himata kung sinong may mga himata kagkakilala nga una na na record na dula gakon mahimo makigangot sa ilatala tapana. Matandaan nga nakitan lamang ang bangkay isang nagapananom sa garden sa diin sa iya una nga pagdumdum. Patay nga sapat lamang ang iya na simhutan hapang sa pagsyekyar sa lugar nakitaan ang nagahigdaon kag halos ginauludan na nga bangkay. Sa karon niya ng bangkay isang biktima sa isa ka ponerarya samtang nagahulat naman nga may mag-claim nga pamilya. Apang pananglitan nga wala sang may mag-ako magapakigangot ang kapulisan sa Department of Social Welfare and Development of Condias, DSWD. Subong man sa lokal nga panguluhan ang hatagan sang pondo agod matigayon nga mapalubong.
1: Sa kangot nga balita, ginpagwa na ang kuha sang closed circuit television o kon CCTV footage. Sa din ulihin nga nakitaan ang lalaki nga ginapahayag bangkay sang nasapuan na sang Lunes, Setyembre 1 20, o kon 2026 sa bakante nga lote sang Balgod Building sa Barangay Banica, Rojas City. Sa video nagikan kay Tambok Cool Vibes, nakita ng lalaki nga nagrakat sa dalan pasado last Jes sang aga Agosto 27. Nakita man ini nga naghapit sa kaliko o kon sa kalikutan sa din lugar nga masami niya nga ginapahuayan. Alas 10:29 sang aga sa amuman nga petsa nagtindog ang lalaki kag nagsaylo sa unhan nga bahin sa din nga nakitaan ang bangkay nga nagahigda kag halos ginauludan na. Naibaluan nga sunod sa mga tawo nga malapit sa lugar, mayaras ang diferensya sa paminsaron ang among individual. Sa karon, nagapanawagan ang mga opisyal sa Barangay Banica subong man ang kapulisan sa pamilya nga kon mahimo makigangot sa ila agud nga makuha ang bangkay sang biktima kag mahatagan sang disenteng nga lubong.
0: Sa pihakabahin, wala nagmadinalagon sa pagplano nga magpangawat ang isa ka lalaki matapos makalaboso sa isa ka ice plant sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City, kagahon Setyembre 2. Ginkilalang nadakpan kay alias Ronald, 40 anyos, kagresidente sa Zamora Street, Barangay 7, Sigma, Capiz. Sa impormasyon, nagikan sa Rojas City PNP, ginapayag nakita ang suspect na nagsulod sa kudans ang among lugar sa diin nakita ini sa isa sa mga bantay rason nga iyaging palapitan. Suno sa kapulisan, gisang nakita sa suspect nagtinguha pa ini nga magpalagyo apang natigayon nga madakpan kay gindala sa estasyon sa ang pulis. Naibaluan nga anay na ini nga nadakpan nga nagpangawat sa lugar sang saging kag pila ka mga scrap. Sa karon nagapabilin ini nga nakahunong sa karsel sang Rojas Component City Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, wala sang may nasalbar ang tag-iya sang isa ka puluy-an matapos nga gintupok sang kalayo ang ilang abalay Martes, Setyembre 1 sa Sityo Kasutwa, Barangay Tuburan, Maayon, Capiz. Maswerte nga wala naman sang bayan na pilihasan sa natabo ang incident. Naibaluan nga madasig nga ginlamon sang kalayo ang balaya bangod nga human ini sa light materials. Sa karon na padayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection maayon konsidin kag ano ang gintunaan sang kalayo kag pila ang ginbilin nga halit sini.
0: Sa piyak nga bahin, totally burn ang tatlo ka mga balay matapos gintupok sang kalayo pasado alas 5 sang hapon, Miyerkules, Setyembre 2 sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Ginkilalang tagiya ka sang balay kay Amelita Balios sa residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Balios, iya ginpayag nga nagaisahanon nga nagaestar sa lugar ang iya kaduhang anak na si Mark Anthony Balios. Padayon pang investigasyon sang katapos ang Bureau of Fire Protection Rojas kung ano ang gintunaan kag pila ang ginbilin sang o kung pila ang ginbilin nga halit sang among sunog.
1: Sa piyakabahin, maswerte nga wala na pilasan ang driver kag upod sini nga pahinante matapos nga natumba ang ginasakyan nga truck pasado alas 2:57 sang hapon na Miyerkules, Setyembre 2 sa crossing sang Barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Sa impormasyon nga nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapahayag nga nagikan sa Barangay Consensya Panitan ang truck kag padulong kontanin sa bahin sang Tanza, Panay. Pagabot sa lugar, ginapahayag nga nabugtuan sang preno ang truck kabangdanan sang ilang nga pagkatumba. Naibaluan nga may kargay ni nga buga sa diin gilayon nga ginbrigan nga kuhaon ang mga nagalaptang lapok sa dalan. Nagtuga naman sang traffic sa dalan ng among insidente nga sa karon na nagapakigangot sa lokal nga panguluhan na agad nga matigayon nga makuha sa lugar ang among truck.
0: Sa dugang pagka K5 nga mga balitang lokal, naglabo sa 373 ka mga driver violators ang nadakpan sang traffic management unit sa sulod lamang sang bulan sang Agosto. Sa nasambit nga datos, nagapanguna sa gihapon ang kulurom nga mayara sang 88, ginsundan sang no helmet nga mayara sang 57, driving without license sa 51, ignoring disregarding a traffic sign, 50, reckless driving, 44, expired nga mga OR kag CR, 19, obstruction, 18, failure to carry OR and CR, 16, track ban, 10, without side mirror, 8, track ban sa Capiz Bridge, ano ma open muffler kag sidewalk ordinance nga may tig duha kag may tig isa naman nasang arrogant kag refuse to convey a passenger. Nagkaguha man sa report nga 362 na diri ang nasettled kag nagapabili naman ang 11 nga wala pa. Matandaan nga sa tong Hulyo, nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamong record amuang mga kulurom. Samtang padayo naman ang panawagan sang pamunuan sang TMU sa mga drivers nga magsunod sa ginapatuman nga layi trapiko, agod nga malikawan ang anuman nga mga penalidad.
1: Sa kangot nga balita, aminado ang pamunuan sang Traffic Management Unit o TMU Rojas. Nga kulang sila sa personnel ilabi na sa mga ginapamtang sa field agad nga magdumala sang trapiko. Suno kay TMU Head Mr. Gonzalo Andrada Jr., 68 ka personnel ang ginapadala sa field, samtang 12 ang naka-assign sa opisina kag 5 naman ang yara sa Roa City Integrated Transport Terminal. Ginatunga naman ang mga ini sa 3 ka shift agad nga matabunan ang kinahanglanon nga pagdumala sang trapiko sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad. Dugang pa ni Andrada, mas dako ang pagpanghangkat sa para sa TMU sa mga adlaw sang Domingo tubto Biyernes. Bangod nga ginatutukan nila ang mga nagapanguna nga intersections kasabang sang Teodoro Arcena Trade Center o kung TATC kag mga dalago nga eskulahan agad nga papabilin ang tayuyon kag maayo nga dalagan sang trapiko.
0: Sa pihak kabahin mga ka-K5, arestado ang isa ka-wanted person nga babae matapos serbihan sang warrant of arrest sa Panitaan, Capiz. Ang arestado mo si alias Inday, 42 anyos, kag-residente sang nasambit nga banwa. Sa impormasyon nga nagikan sa Panitaan Municipal Police Station, ginapayag ang warrant ang may kangtanan sa kaso nga oral defamation sa diin nga ini ang ginpagwa sa Municipal Trial Court sang Panitaan. Ginrekomendar naman sa korte ang 18,000 pesos sa nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon, nagapabili nini nga nakahunong sa karsel sa Panitaan Municipal Police Station para man sa nagkaigo nga disposisyon.
1: Sa dugang pangabalita lokal, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang isa ka-wanted nga persona bangod sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9262 o kanining anti-violence against women and their children na Setyembre 1 sa Barangay Lawaan, Rojas City. Ginkilala ang akusado kay alias Owe, 44 anyos, laborer, kag-residente sang Legazpi Street, sining syudad. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag ginpapanaog sang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 14 Rojas City, Capiz, kag napitsahan Agosto 27. Sa karon, nagapabili nini nga nakahunong sa karsel sang Rojas Component City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Sa dugang pagka K5 nga mga balitang lokal, ginpangunahan sa Capiz Police Provincial Office ang kick-off ceremony sang 32nd National Crime Prevention Week 2026 sa Setyembre 1 sa Baliwagan National High School, Baliwagan o kon Barangay Baliwagan, sining syudad. Ginpatigayon ang aktibidad sa idalom sang tema nga strengthening civilian oversight and collective action for safer community nga may tinutuyo pabakudon ang pagpasakop sa mga pumuluyo kang nagkalain-lain nga sektor sa pagpabilin sang kalinom kag seguridad. Kabahin man sa programa ang pagtataya ng mamamayan sa paghadlang sa krimen kag ang dululungan nga paghuyop sang pito bilang o kon pito bilang suporta sa pito tayo laban sa krimen campaign nga nagasimbolo sa pagliusa pagiging mabinantayon kag aktibo nga pagpakigbahin sang komunidad. gintalakay man sa mga estudyante mga importante nga tupiko kasubong sa cyberbullying. Republic Act 11313 o kanang Space Spaces Act, Tag Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Agod mapalapad pa ang ila ihibalo sa responsable nga paggamit sang teknolohiya, paglikaw sa harassment kag mga peligro nga dala sang illegal nga droga. Sunod kay Police Colonel David Cachumbo Jr., ang officer in charge sa Capiz Police Provincial Office. Hindi lang kinahanglan nga ginadala ang mga eleksyon sa National Crime Prevention Week tagsa kagina sa ulog ini, kundi dapat adlaw-adlaw pamaagi sa aktibo nga kooperasyon, paglikaw sa krimen kag pagprotoher sa komunidad.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balita lokal, gintugyan sa gobyerno probinsyal sa Capiz ang 14 ka Toyota Tamaraw service vehicle sa nagkalainlain nga barangay sa Ibisan Capiz sa Setyembre 1. Formal nga ginbitisyonan ka ginbaton sa mga barangay official sa mga sarakyan nga magaserbi bilang dugang nga suporta sa paghatag sang serbisyo publiko. Lakip sa mga nakabaton, amang poblasyon Sor, Agmalubo, poblasyon Norte, Basyawa, Kudjan, Santa Cruz, Kabugao, Balaring, Matnog, kag Maloklok Norte, upod ang iban pa nga mga barangay. Sugod sa gobyerno probinsyal, makabulig ang mga service vehicle sa mas madasig nga pagresponde sa emerhensya kag pagdala sang serbisyo. Hilabi na sa mga komunidad nga malayo sa sentro sang Banwa. Gindumalahan ni Governor Ferdinand H. Castro ang inisyatibo nga kabayan sang handom nga mahatagan sang kaugalingon nga sarakyan ang tag sa kabarangay para nga mangin mas malapit kag epesyente ang serbisyo sang gobyerno sa mga pumuluyo.
2: Balitang lokal. TX500 Morning Newscast.
0: Kagay Fabinho na batian mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Western Visayas. Tanan nga Banwa sa Antique, posibleng apektado na sang haze. Suno sa DOST, Pagasa, Iloilo, PDRRMO, nakahighted alert na. May countdown sa detalye si ka K5, Aileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ginkumpirmar kang DOST Pag-asa kahapon nga adlaw kang Miyerkules nga posible tanan rin nga mga kabanwahanan sa probinsya kang Antique ang apektado kang haze tuga kang forest fires sa Indonesia. Jabangad man nga ang direksyon kang habagat ang halin sa western part. Samtang naka-heightened alert ang Emergency Operation Center kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO Antique na angat sa epekto kang haze sa Antique. Sa media interview kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRMO4 kang PDRMO Antique, ang naging pahayag na may mga visible na obserbasyon ang pinakamang LGU sa diin nakitaan ang grayish na kahawaan. Apang hindi sanda makakumpirmar kag makatugro kang assessment sa air quality, bangad wara ti air quality monitoring station ang probinsya. Base naman sa 12 noon report kang PDRMO kahapon, siyamren ka mga banwang apektado kang haze nga ginalakipan kang banwa kang Sebaste, kula si Tibiaw, Valderrama, Bilison, San Remeo, Hamtik, Tubyas, Fornir, kag Aninii. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang, top 3 regional level most wanted person sa kasong rape, arestado sa Aklan. May detalye sa balita si K5 Yunard Viray sa K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Ginaresto sa nga Police Regional Office 6 ang top 3 regional level most wanted person sa may sitio Bugakay, Barangay Halas, New Washington, Aklan. Ginkilala ang akusado nga si alias Patpate, 20 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sa gahom sang warrant of arrest, ginaresto ni sa kaso nga statutory rape sa idalom sa nga Section 1 sa nga RA 11648 nga ginpagwasad to nga Agosto 19, 2026 sa nga Regional Trial Court Branch 3 Kalibo. Wala man sang may ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa iyang temporaryo nga kahilwayan. Samtang ginpangunahan man sa New Washington PNP ang nasambit ng operasyon upod ang Aklan Maritime Police Regional Intelligence Unit 6 Aklan PPO Trackers Team kagasang 1st Aklan Provincial Mobile Force Company. Sa karon yara na sa lockup cells ang New Washington PNP ang akusado kag nakatala na nga turnover sa korte nga natungdan. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita serbisyo publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Halin sa Kalibo, direkta kita sa Iloilo pagbuslot sang firefighting homes hindi makabulig sa pagpalong sang kalayo sunod sa Bureau of Fire Protection Iloilo. May kaungdan sa detalye si K5 Kim Kaluyo sang K5 News FM Iloilo.
5: K5 News FM Live Report. Wala sang maayo nga madulot ang pagbuslot sang firefighting hose kon mayara sang ginarespondihan nga sunog. Ini ang pahayag ni Senior Fire Officer Juan Denmark Makoko, ang Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection o kan BFP Iloilo City, kasunod sang pagpangbuslot sa tatlo nila ka mga hose sang wala pa natumod nga individual samtang nagapalong sila sang kalayo sa sunog sa Veterans Village City proper pasado ras gisang gabi September 1. Dugang pa niya, makaapekto lamang ini sa pressure nga ginabugas ang hose kag hindi basta-basta nga maglapta ang tubig kaangay sang shower effect kung ini ang himuon. Pahayag pa sang natungdan, ini ang labing una nga tion nga na-experiensyahan ang pag-damage sang ila hose sa diin sang una nga mga nagakatabo. Amugid lamang ang pag-agaw sang hose sang mga residente. Yari ang kabahin sang pahayag na SFO1 Makoko.
6: Sige, sharp object ko kutsilyo. Kaya mo manano available sa isang household mo.
0: Mm-hmm.
6: Although ang person niya, taling may thinking, buro ito sa gusto niya, taling makabulig. Bla?
0: Oh.
6: Yung sputa niya yan para makaspray. But bakit hindi na yan munang proper na pag ano
0: yun? Mm-hmm. Nalain na inyong SOP.
6: Oo, kahit once malisputan mo isang kapero, mano na lang yung pressure, yeah? Ma-compromise naman, mapanubukan ang pressure, yeah, which amunatan yung guayab na ang tubig, amunatan makabulig sa tubig na makapush at makapenetrate sa mga kakasunog na.
5: Sinisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Samtang babaye nga nabungguan sang salakyan sa dalan Lacson, yara na sa luwas nga kahimtangan. May detalye sa balita si K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
7: Babaye nga nagtabok sa dalan Lacson sudat sa Bacolod ginabungguan sang salakyan, yara na sa luwas nga kahimtangan. Luwas na ang kahimtangan sa babae nga nabungguan sa salakyan sa September 1 pasado alas 10 ng gabi sa Lacson Street, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod. Ginkilala ang babae o kunang pedestrian nga si Alice Regina, legal ang edad. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla, pamuno sa Traffic Enforcement Unit, nga gikan ang Suzuki Espresso nga salakyan na ginamaneho ni Alice Tamas sa norte nga bahin sa Lacson Street, padulong sa sur sa nabungguan ang babae. Nakaangkon sa pila sa ulo kag iban pa ka parte sang lawa si Regina nga gilayo nagrespondihan sang rescue team nga sa subong yara na sa luwas nga kahimtangan.
8: So sa kongsisa sa aton investigador, ini siyang pedestrian is na nagtabok niya sa ano sa Dana Lacson. Kasi incidentally na bungguan niya sa kuno sa ano sang Suzuki Espresso nga coming from north to south nga direction. So, third incident siya. Kaya naman isang aton nga ambulansya ang nag-responde din sa, ano, sa Riverside Medical Center.
7: Sa subong may ara na sa settlement sa tunga sa driver kag sa pedestrian kung sinin ang driver ang nagpromisa nga pag-asabto ng talan ng mga balayran sa ospital. Para sa DTX 500 Morning Newscast, din si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Ka-K5, inyo nabatian mga balita sa Western Visayas. Ini nga balita ka-K5, builog ang ginadulong sa inyo sa kalwan sa healthy nga kape. Detects Coffee Mix ka-K5 na kakape ka na. Naka-detox ka pa. Mabakalini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita na nga nagkahinabo sa Pilipinas.
2: Balitang National.
9: Balitang National.
0: Nagpagwa na sa mandato si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga ipaidalom sa inspeksyon ang tanan ng mga taytay sa Pilipinas kasunod sa lapnagon ng pag-ulan tugas ang southwest monsoon ukon habagat. Suno kay Dizon, mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagpagwa sang direktiba sa iya kag siguraduhon nga maayo ang structural integrity sa mga infrastruktura sa Pilipinas. Dugang pa ni Dizon, nakabato naman sang mando ang mga regional directors kag district engineers nga gilayon nga kayuhon ang mga taytay nga makitaan sang halit agud nga malikawan ang mga deterioration sang mga ini.
1: Sa dugang pa nga balita national, magapamtang sang dugang nga mga pulis ang Philippine National Police sa mga lugar nga masami ginadagsa sa mga tao sining nga Burmans. Sa payag ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartatis Jr., ila na nga ginapaabot nga magdagsa ang mga tao sa mga shopping malls o kung nagabiyahe kag nagabakasyon, kaupod ang mga abyan kag pamilya. Bangod sini, iya na nga ginmanduan ang mga police units sa pungsod nga pabaskugon pa ang ilang police visibility, patrols, kag pagbantay sa mga lugar nga ginadagsa sa mga tao. Nagpanugyan man si Nartatis sa publiko nga manginalerto batok sa mga krimen na kangay sa mga kaso sa pagpangawat, pagpang hold up, pagpang into, kag iban pa.
0: Sa katapusan kay K5 nga balitang national, ginaprobahan na sa House Committee on Ways and Means ang anong kahagna nga nagapasangkad sa benepisyo sa mga atleta sa nakasaad sa Republic Act 10699 o kanyang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Sa idalom sa nasabit nga hagna, exempted nga sa national kag local tax o kon ano man nga balayaran sa buwis ang mga incentive, reward, bonus kag iban pa nga benepisyo sa mga atleta nga mga ginakita sa mga ini sa international sports competition. Katuyuan man sang hagna nga makaganyat sang madamo pa nga pribado nga individual nga mag-donate maghatag sang reward kag iban pa nga bulig sa paghanas kag pag-compete sa mga atleta sa iban nga pungsod bangod sa anuman nga suporta sa mga ini ang igabuhin sa ilang nga gross income. Sino pa sa mamalida nga vice chairman sang Committee on Youth and Sports Development kung dalayon nga manginlayi ang nasambit nga hagda mapauli sa mga atleta ang tanan nga ilan nadagan sa kompetisyon nagikan sa iban nga pungsod.
2: Balitang National.
9: Balitang National.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakaifabi niyo nabatian ang mga balita sa Pilipinas, direkta kita sa mga balita naman abroad.
2: Balita International.
0: Nagdangat na sa 1114 ang kompirmado nga napatay sa tuman nga pagbaha sa Nepal. Nga nag-umpisa sa itong Agosto 26, sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority o kon NDRRMA. Naglabot naman sa 3,916 ka mga individual ang nagapabilin panggamising. Nakip sa mga padayon nga ginapangita mga residente kag foreign nationals nga naapektuhan sa lapnagon nga pagbaha sa mga komunidad malapit sa border sang Nepal kag China. Padayon naman ang search and rescue operation sa mga otoridad agod makita ang mga nagkaladula kag mabuligan ang mga residente nga naapektuhan sang kalamidad. Sa Nepal, halos 12,000 ka mga individual na ang madinalagon nga naluwas. Samtang ginabanta naman nga nagdangat na sa 4,500 ka mga individual ang kabugusan nga missing sa border sang China kag Nepal. Sa karon padayon nga ginapatigayon ang relief operations kag pagresponde sa mga kinahanglanon sa mga komunidad nga tuman nga naapektuhan sang pagbaha.
1: Sa dugang kagatapusan nga balita international, duha ka tawo ang napatay matapos ang airstrike sang Estados Unidos sang Amerika sa Iran. Sunod sa Iranian Revolutionary Guard Corps sa IRGC nga naigo ang pila ka residente sa Mosul nga nagpunteriya sa coastal city sang Sirica. Ginpasiguro naman sang IRGC nga magabalon sila sa ginhimong pag-atake nga iniya sang US. Matandaan nga naglunsar ang US sang lapnagon nga airstrike sa pila ka lugar sang Iran bangod sa ginapayag pagpahamtang sini sang mga minahan kag pagpakatig-a sa pagbalabag sa mga nagalabay sa Strait of Hormuz.
2: Balita International. International.
0: Ka K5 inyo nabaltian ang mga balitang abroad. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman sa pataag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Nagpaguha ang Department of Budget and Management sa kabugasan nga 10.377 billion pesos, agad nga suportahan ang pagpatuman sa zero balance billing program sa mga ospital nga ginadumalaan sa Department of Health kag anum ka pilot local government unit hospitals. Sunod sa ahensya, 9.377 billion pesos ang gintalana sa DOH kon sa mga DOH hospital sa Bilog apong Sonda, samtang 1 billion naman ang para sa anum ka mga pilot hospital sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan, kag sa Rangani. Katuyuan sang programa nga mabuhinan ang pinansyal nga palasanon sa mga Pilipino sa pagpabulong kag mapalapad pang akses sa masarangan kag dekalidad nga serbisyo para sa ikaayong lawas. Naibaluan nga ang pondo ang nagikan sa 2026 General Appropriations Act kag dugang naman nga 1.855 billion pesos ang gintigana naman para sa Philippine General Hospital kung PGH. Kalakip na ang 800 million pesos para sa ZBB program.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampa.
2: Balitang sports, sports.
1: Alex Ayala abante sa round of 2 sang US Open. Rematch bato kay Olenikova. Balantayan. May detalye sa balita sa si K5, Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
10: Masunod nga tubangon sang Filipina tennis star ang Ukrainian nga si Oleksandra Olenikova sa round of 2 sang US Open matapos ang dominante nga kadalagan ni Pinay tennis star Alex Ayala bato kay Mary Stoyana sa round 1 sa score nga 6-1-6-2. Madasig nga gintapos ni Ayala ang iya unang hampang matapos kontrolon ang duha ka sets bato kay Stoyana sa score nga 6-1-6-2. Ginpakita sang 20 anyos nga Filipina ang agresibo sininga hampang kag composure agud makuha ang pwesto sa ikaduhang round sang prestehiyoso nga torneo. Mas ginakalangkagan ang masunod sininga hampang bangod isa ini ka rematch nila ni Olenikova. Naibaluan nga una na nga nagatubangay sang Ayala kag Olenikova sa Strasbourg kun sa diin nagmadinalagon ang Ukrainian sa isa ka hugot nga 3 set battle sa score nga 3-6-7-5-6-3. Hiwato nang ilang round of 64 match sa Louis Armstrong Stadium sa New York City. Sini nga Setyembre 3, las 11 sang gabi oras sa Pilipinas. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balita sports, sports.
0: K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag naman sang showbiz.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Tony Fowler kag Tyronia nag-deactivate na sa ilang mga social media page. May countdown sa detalye si ka K5. Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
11: Dalayon na nga nag-deactivate sa ilang social media pages ang mag-iloy nga vlogger nga si Tony Fowler kag Tyrona Fowler. Ini matapos ang ginhimo nga pag-live ni Tyronia sa Facebook Setyembre 1 bangod sa padayon nga pagpakamalaot nga iya na baton bangod na dalahig man siya sa isyu nga ginakaulamid sang iya iloy. Sa nasambit nga live, gintawag ni Tyronia ang atensyon sang actress vlogger nga si Jelay Andres. Nahibaluan nga mayara sa dos ang issue sa tunga sang duha matapos nga may something sa tunga na day Tony kag June Gutierrez nga nobya pa lamang sa Tony Jelay. Apisar nga madugay na ang nasabit nga issue, liwat ini nga na bulgar sang netizens. Sa karon, temporaryo nga naka-deactivate ang social media pages ang duha, agud malikawan nga makabasa pa sa mga negative comments batok sa ila. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5, Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
12: Balitang entertainment.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sa entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
12: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapanawagan ang nakakilala kag himata ni Salvador Ado de Andres nga siyang nagtaliwa na sa piyak nga kinabuhi sa itong Agosto 23. Ang iya bangkay ang nahamyang sa ilang apuloyan sa Barangay Lutayan, Roa City. Ang iya lubong natalana sa Setyembre 6 alas 11 sang aga sa diin pagaywaton sa Lutayan Church kagigalubong naman sa Lutayan Cemetery. Ang nagapanawagan ang iya nga pamilya.
13: Ginapahibalo sa tanan ng mga kakilala kag himata ni Trinidad Basense na siya ang nagtaliwa na sa piyak ng kinabuhi sa Agosto 29. Ang iyang bangkay, inaya sa panimalay sa iyang bata sa Barangay Yatingan, Pontevedra, Capiz. Ang lubong, igapanawagan o galing sa liwat. Ang nagapanawagan, ang iyang himata.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga. K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Huwebes. Petsa 3 na kita sa bulan sang Setyembre 2026. Good morning, Sir Rinanti Kamal, Sir Rose Leocon, Ma'am Roslyn Hermo, Ma'am Elsie Acuña, good morning. Sir Rodolfo Ibanghilio Jr., Ma'am Jana Velciloso, good morning. Bernadette Tomitin Calzado, good morning. Tristan Wyatt Gulay, Duy Arthur, kag Ma'am Liza Barrientos, good morning.
13: Good morning, Rinanti Kam. Good morning man sa Family Kam sa Dayaw. Subong man kay Roslyn Hermo, good morning. Mabelsi ako niya, good morning. Kay Rodolfo Ibanghilio Jr., good morning.
0: Good morning sa itong mga ka-K5 dire sa Chodoro Arsenis Trade Center, particular sa may timbangan ng bayan. Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Sir Roy Abela, sir Richie Pinalba, sir, good morning. Ka-K5 sa ngala na gilamang sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Rojas. Sa anong partner sa technical side, kaupod si ka-K5, Jove Cober. Sa amon niya news director, ka-K5, Roldan B. Sana Villarreal.
13: Sa amon niya station manager, Miss A, Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: K5, sa mo naman nga hambog kang mabot nga Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si K5 Alan Catalan. Sa katapusan kami, ang inyong nangintag balita.
13: K5, Rodney Daban Dalanon.
0: K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko,
13: kagkalingawan sa Capiz.
0: K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
14: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
15: Atensyon sa mga payara migraine.
16: Okay.
15: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
16: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa atong lawas, no? Sa atong brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate it is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid.
5: Mm.
16: So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magtaan, magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapuslan. No? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. Mm. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ha? Mm. Ang pain mo na nabatsagan na is ara sa imo cranium. No? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, that mo yung mabatsagan. Tsag da may pain sensors.
15: Magiging pa sir boy ang brain di ka batyag pain.
16: No, why?
17: Eh, ginaopera, ginakihad gina na doon.
15: Ang singa nung katig agid ulong.
18: D3 Bio.
16: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Mm. Ketones are usually amunin siya gatindo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta-amyloid plaques or amyloid plaques, no? The hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na. Ginakwa na tanan nga.
15: May nabasan ko nga researcher boy. Tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine ba kung paano ang D3Bio makabulig? Si D3Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption. Kay, siyempre upunan niya ang vitamin D with BCO. Kaya niya. Number one, masolusyonan niya ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
16: Correct.
15: Ganami ang absorption. Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
17: So, doon na. Point 2 na.
15: Point. Sulbad ng imo nga magnesium. Absorption. Two points. Number 3. Paano ang D3Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
19: Through probiotics.
16: Probiotics.
15: Padamuon niya imo probiotics sa D3Bio. Din ma-produce ang probiotics ang B-complex, especially ang B2 kag B6 sir boy, sulbad ang migraine.
17: So perfect food supplement for migraine ang D3Bio.
18: Correct. No? D3Bio.
15: The serotonin level,
19: happy ka
15: per. Ginapadamo niya. Oh. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano, ang migraine.
18: D3Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio.
16: So, importante gid sa D3Bio. All of those health benefits kaya mentionan ni Dr. Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3Bio?
15: No. Wow, grabe.
17: Oo. Kaya number one niya, ano gini sir
16: boy? Ang number one niya, it kills your virus.
17: Virus hunter siya
16: yan. Virus hunter. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3Bio, kadamo-damo gid.
15: Kung nakainom ka D3Bio, sir boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
18: D3Bio.
15: Saan no mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa ka semana, wala ka na kaon carbohydrates.
16: Correct.
15: But in D3Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na dahil na niya ketones.
18: D3Bio.
15: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali isang ano sa akon nga D3Bio before ko matulog.
16: Correct.
15: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
16: Ketones.
17: Oh, while ka natulog ka.
15: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaw rin pa na. Munulaw
19: rin pa.
15: Munukaprilin pa na. To malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
17: Mangitaw
15: ano,
17: sa ikagaw.
15: Mamatay, mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay patyon ta ka. Ako na si D3Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya ketones. So pagkaaga, sir boy,
16: energized ka. But energized ka, nagniwang ka pa.
15: So ang mga bintaha kung kuan ka. Palainom ka, ano na, D3Bio.
18: D3Bio.
21: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Babakal sa mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio.
21: Ako si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. ang Visio ng may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Cano.
9: Ang ginibatsa ko.
8: Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka maginom.
11: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline.

0: out sa kapon pagpangingi.
1: Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga DTX Coffee Mix.
3: Ako si Myra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrin ng Sapian Capis. Sang una da ko ginang ako ng problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar, kagdag untat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong na produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup na nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa pangunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang pangunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras sa K5 News FM Roas, Philippine Standard Time, alas 7:08 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Roas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan na Foro de los Pueblos. Sa karon nga adlaw sa ato sa ring pagpangagad, mga ka K5, pizza tres kita sa bulan sang Septyembre, tuig 2026, Huwebes nga adlaw, mga ka K5. Kamusta ang aton sining mga kauturan nga nagapamati karon diri sa bilog nga siyudad sa Roas kag probinsya sang Capiz? Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa aton sining programa karon nga adlaw, mga ka K5. Welcome na, welcome mayong aga sa aton sining mga kauturan diri sa palibot sang siyudad sa Roas kag probinsya sang Capiz. Sa malabutan sa aton sining pagwaragwag diri sa First District sang probinsya sang Capiz, sa Segundo Distrito sang probinsya sang Capiz, kag sumuman sa palibot sang Western Visayas. Sa bugos nga pungsod Pilipinas, mga ka K5, kamusta kamo? Kamusta ang aton sining mga kauturan? Welcome, nagapalayag na ang programa Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM Rojas. Basi matingalang aton sining mga kauturan, ang ato sa ning mga tagpalamating nga daulain ang tingog nga ila mabatian diri sa kahanginan diri sa Foro de los Pueblos sa program sang K5 News FM Rojas. Talos kita mga ka K5 nga magapungko sining programa ini ang inyo alaga na inyo talos nga anchorman. Ako si ka K5 Alan Catalan. Good morning. Kanami sang tiyempo karon sa palibot sang siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Manayanaya ang aton sining tiyempo, mga ka K5. Ang tanan bala naka DTX Coffee Mix na? Kanamit lang mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw, mga ka K5. Samtang nagapamati kamo diri sa mga balita, mga topiko sa K5 News FM Rojas. Well, mga ka K5, ano karon ang aton sini mga talulupang doon nga mga balita naka-line up nga mga topiko diri sa Foro de los Pueblos program. Mga ka K5, kadamo kita karon sang pagtagaan sang pagtamod diri sa aton sini nga programa karon nga adlaw. Kalakip na karon ang pagkuha man sang mga balita, mga reports ang aton sining K5 reporter. Pero ining balita sa gapon ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape para sa aton tanan-tanan. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Adlaw-adlaw mag-inom kita, magamit kita sang DTX Coffee Mix, mga ka K5. Kay kung magamit kita sini, makabulig din sa aton nga ikaayong lawas. Kapin pa sa mga kauturan, aton nga nagasuprer sa ang balatian nga diabetes, kag nagataas permi ang blood pressure sa ang aton sining nga mga ka-K5. Bangod ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, mayara na siya sa ang pala extract nga nagapanubo sa blood sugar level sa ang aton sining nga mga kauturan. Wala kontra tiyempo, adlaw-adlaw mag-inom, maggamit sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Well, good morning gali sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga tagpalamati dira sa may Teodoro Arsenas Trade Center. Kamusta kamo? Kamusta mga ka-K5? Kamusta ang aton sining mga kauturan dira sa Teodoro Arsenas Trade Center? Manog baligya dira mga negosyante. Kag ang aton sining mga manog bakal nga nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. By the way, hindi nyo na pagliso ang inyo sining radyo, ang lilisoan sa inyo sining radyo mga ka-K5. Magtutok lang diri sa K5 News FM Rojas 100.9 MHz. Hindi na pagliso adray, tutok na ang inyo sining mga radyo mga ka-K5. Kag sa aton man sining mga ka-K5 nga gusto man kita makita live sa aton sining nga programa diri sa K5 News FM Rojas. Sarang nyo kita makita pinagi sa aton sining nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Salamat K5 News FM Rojas. I-share nyo lang or like and share mga ka-K5, no? Like and share mga ka-K5 sa aton sining nga Facebook page. Kag sarang man kita makita sa K5 NFM Rojas Digital. Diba? K5 NFM Rojas Digital mga ka-K5. So like and share sa aton sining mga ka-K5, like and share. Kag sundan nyo lang aton sining mga page. Kag kung gusto kamo may ipa-shout out dira, may gusto kamo ipatamyaw diri sa aton sining pagpangalagad karon nga adlaw mga ka-K5. Ipadala nyo lang sa aton sining official Facebook page, no? Sa kadamo kita karon sa mga talulupang dondre nga mga balita kag topiko.
0: Puro de los pueblos.
4: Mga ka-K5, ti pizza 3 na kita subong sa bulan sang September, Huwebes, beer month na, no? Ang ibang siling nila, pati mabatsyagan mo na ang paghuyop sang malamig nga hangin. Basta beer month na, ti mo na yung Pinoy. Maskin wala lang damo, gid nga kwarta, ang aton sinimakuturan, at least, no? Ginakalipay naton nga maayong aton sininga lawas, kag malayo pa man ang Paskwa, amat-amat na naton mga ka-K5 nga gina handom ka ginasilibrar.
0: Puro de los pueblos.
4: Diri lang ya sa Pilipinas mga ka-K5 nga kalawig-lawig magsaulog sang Christmas. September pa lang ginapreparahan na naiya ang Christmas.
0: Puro de los pueblos.
4: Mga ka-K5, ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita? Diri sa aton sining pagpangalagad kag karon, yatag ko ang mga headline nga kinanglan naton tagaan sang pagtamod. Diri sa aton sining programa mga ka-K5. Governor Ferdinand Castro ginpandaman ang mga barangay officials nga hindi paggamiton sa personal nga lakat ang service vehicle nga gindonar sang Capiz Provincial Government.
0: Puro de los pueblos.
4: Panay Bukidnon sa Hainan Norte nagreklamo kontra sa Philippine Army 3rd Infantry Division sa Camp Peralta Hamindan Capiz tungod sa ligasyon nga pagpangharas, pagkumpiskar sang produkto kag pagpamahog. Dugang pagid nga mga balita mga ka-K5 nga aton talakayon, tatlo kabalay totally burn matapos ginlamon sang kalayo sa Hermano Subdivision Barangay Punta Tabok, Rojas City. Samtang kolorom nga tricycle top violator sa mga karsada sa Rojas City sunod sa datos sang TMU.
0: Puro de los Pueblos.
4: House of Representatives, ginaprobahan na sa second reading ang lima ka tuig nga term sang barangay kag SK officials. Amo ning mga topiko naton karon nga pagatalakayon mga ka K5, no? Kadamo kita sang mga topiko nga naka-line up sa aton nga mga ka K5. Focus kamo kay kadamo kamo sang mga impormasyon nga makuha dire karon sa aton sini nga programa mga ka K5. Ina bangod man kay idalon naton ang pila ka mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga impormasyon, kampyon nga mga topiko, kag kampyon nga mga report sang aton sini nga mga K5 reporter mga ka K5.
0: Puro de los Pueblos.
4: Kaga sumuman sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga tagpalamati, very excited na gida ko sa sining pagahiwaton naton nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 mga ka K5.
0: Puro de los Pueblos.
4: Dari nyo ni makita, ha? Dari nyo ni makita kag mabatian ang kinadman, ang abilidad sa mga kabataan, mga estudyante nga magapatigayon sang live report nga magarepresentar sa tagsa nila ka mga eskwelahan. Enter school live reporting competition ini mga ka K5 nga aton o pagapatigayon nun sang K5 News FM Rojas. Mayara kita sa secondary level, mayara man sa tertiary level mga ka K5.
0: Puro de los Pueblos.
4: Sino ay han ang masunod nga maging kampyon sa live reporting competition? Bantayin nyo sa elimination round nga magasugod na sa sunod nga simana. I do believe mga ka K5 ang mga participants ready na, kaghanda na sa pagdulong sang mga live report direkta sa ila sini nga mga eskwelahan. Bantayin nyo diri sa K5 News FM Rojas kag sumuman pinagi man sa aton sini nga live program mga ka K5. Gramo sang participants, no? Magapatigayon sang elimination round astang makaabot sa final round mga ka K5. Ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026.
0: Puro de los Pueblos.
4: Okay. Mga ka K5, bantayin nyo na, ha? Diri gapon sa K5 News FM Rojas. Now, mga ka K5, tagaan tadanay diri sang kabuhi iring magin pang headline takagina. Antes kita mag-proceed karon sa pila ka mga report sang aton sini nga mga K5 reporter. Ari karon ang ginabulubantay-bantay, ano? Ginaistoryahan sa mga kautoran naton kag gina istoryahan sa mga barberohan, ginaistoryahan sa mga kapihan. Amo na ganis ko kag K5 na meet ya mag-inom sang DTX coffee mix samtang nagaulo istorya politika. Kabaloko, damo ang nagabantay sini. Matapos nga ang House of Representatives mga ka K5 nag patigayon sang ila sining sesyon kag ginaprobahan na ang sa second reading pa lang, ha? Sa second reading ginaprobahan na sa House of Representatives as of September 3 or as amuning pinaka-latest update nga ginaprobahan na ang House Bill 10971 second reading, pero kinahanglan pa ini maagi sa third and final reading. Ang ginaprobahan sang Kamara de Representante nga palawigon ang termino sang barangay kag SK officials.
0: Puro de los pueblos.
4: Barangay kag SK officials, mga ka-K5, nga dapat magalawig ang ilang nga termino. Extend ang ila sininga term of office. Nagayuhom-yuhom na sinisubong ang mga incumbent barangay official. Nagayuhom-yuhom na ni karon ang mga barangay kapitan, barangay kagawad, kag mga SK official, inabangod man kay aprobado na sa second reading sa Kamara de Representante ang pag-extend sang ila sini nga term of office.
0: Puro de los pueblos.
4: Subot silingon nga ang November 2, 2026 nga barangay kag SK election possibly nga hindi na madayon. Pero sa aton sini nga mga ka-K5 may pero dra. Ang ginaprobahan sang House of Representatives sa second reading pa lang. Ha? This is not yet final, mga ka-K5.
0: Puro de los pueblos.
4: Hindi pa ni final ang ginaprobahan sang House of Representatives. May ara pa ina sang third and final reading. Kaya muna mo ng proseso mo sa sesyon sa mga legislative body, ang first reading, dinarefer ina ang proposed House Bill. Kung sa Congress, House Bill. Kung sa local, sa sanggunian panlalawigan, or sanggunian panlungsod, kung sa city, sanggunian bayan, kung sa municipality, ang first reading, basahon ina ang proposed measure kag i-refer ina sang nagapungko nga Speaker of the House kung si House of Representative. Kung sa local naman, presiding officer ang panawag sina, which is the Vice Governor, which is the Vice Mayor kung sa city, sa municipality, Vice Mayor man ang presiding officer. So, pareho ina ang standard sang procedure mga ka-K5 nga sa first reading ginarefer ina dayon sa appropriate committee for second reading. So sa second reading pa lang approve na sa House of Representatives. May third and final reading pa mga ka-K5. Pag-abot na sa third and final reading, kung ma-approve na sa House of Representatives, ate muna na eh, tapos na ang boxing. Malamang, mga ka-K5, kay man sa Senate, sa House of Senate, may version ba dito si Senator Francis Escudero nga extend man ang term of office sang mga barangay kag SK official.
0: Puro de los pueblos.
4: Ate kung maprobahan na ni karon sa House of Representatives sa third and final reading, tapos ng buksing eh. Dali lang gid mga ka-K5. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugangan ko na karon ina nga topic ko diri sa aton sini nga programa. Kalakip na ang report sang aton sini nga mga K5 reporter pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly standby.
5: K5 News FM.
0: News FM.
5: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epic.
14: Timo.
13: DTX 500.
14: DTX 500.
15: Q7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko?
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500!
18: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
19: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty!
20: Palaban mo!
19: Mighty C!
20: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
19: Mighty C!
20: The Mighty Power of C!
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Mighty C!
20: The Mighty Power of C!
22: DTX Beauty Soap.
23: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
22: DTX Coffee Mix,
24: mabaka mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix,
24: mabaka mga butika.
27: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
28: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
30: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca,
30: kag-glabawaska,
31: mga natural herbs,
30: nga nagahatag sang gana.
31: Extend
30: Supplement for Men.
32: Muling binuhay mo.
33: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
34: Ako si Lizel Manuela, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nadula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
35: Healthy nga uto.
36: Hi, Tennis Juanes.
35: Matalong kag alerto nga paminsaron.
36: Hi, Tennis Juanes.
35: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
36: Hi, Tennis Juanes.
35: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at Lamadla. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: balik diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. 34 minutos na kaligad sa takna nga alas 7 ang oras sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Rojas, mga ka-K5, ang kampyon ng estasyon. This time, naka-standby na ang aton sining mga K5 reporter. Tutok gapon mga ka-K5. Sa mga nagpa-gusto magpa-shoutout, basahon ko na karon ang inyo sining mga mensahe. Diri sa aton sining pagpangalagad, good morning gid sa inyo mga ka-K5. Naka-standby na sa line number 3. Sa line number 3, si ka-K5, Rodney Dabang Dalanon, mga ka-K5. Iniangot karon sa ginapanghatag ng mga salakyan ni Governor Ferdinand Castro sa mga barangay officials ang barangay Ivisan or Banwas ang Ivisan. Mga ka-K5, kadamo gali sang mga bihikulo nga ginpanghatag si Governor Castro sa mga barangay officials dra sa Banwas ang Ivisan, mga ka-K5. Kalakip diri nagpaandam ang gobernador nga hindi paglaktan politika kag hindi paggamiton personal atensyon sa mga barangay official nga nakabaton sining bihikulo nga gindonar sang Capiz Provincial Government. Tamaraw FX, Toyota Tamaraw FX, mahalalon nga klase sang salakyan. Yari ang report kag update upod sa kay ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa line number 3. Ka-K5 Rodney with your report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Ka-K5 Alan, direct na kita diri sa my Capiz Provincial Capital. Konsernin ka-K5 Alan, no, gintugyan sa gobyerno provincial sa Capiz ang 14 tanan sa mga Toyota Tamaraw FX nga service vehicle sa pila ka mga kabarangayan sa Banwas ang Ilisan. Ka-K5 Alan, nga ginpatigayon sang Setyembre 1 sininga tuig. No, so ka-K5 Alan, ginpangunahan ini ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro, no, ang abo nga pagpanagtag sang siniman nga mga service vehicle. Kaya pila diri sa mga kabarangayan nga nakabaton sang siniman nga service vehicle, particular ning Toyota nga Tamaraw FX, no, o kon Tamaraw Hilux nga service vehicle ka K5 Alan, amo ang barangay no poblasyon. Kaya pila pa diri ka mga kabarangayan, balik ka siniman ka mga kabarangayan ang nakabaton sang sining service vehicle ka K5 Alan. So katuyuan sining service vehicle nga kung saan nga man nga ginhatag ni kaya bangod no sa luyag man sang gobyerno provincial nga mapalapit kag mapadasig o kung masimuon nga accessible ang public service para sa tanana. No, sa amo ini ang rason kung nga man nga padayon no sa pagpaning panikasugman ang gobyerno provincial nga makaprovide o kung makahatag sang sininga mga service vehicle sa mga kabarangayan diri sa probinsya sang Capiz adun nga mapalapit gid ang public service sa mga pumuluyo.
0: Ang so far ka K5 Rodney, ang Banwa pa lang sang Ivisan ang may mga ginhatagan ni Governor Fred Castro sining service vehicle nga Tamaraw or Toyota Tamaraw FX sa K5 Rodney.
2: So far kasi pa-alan sa nakuha natin din yung impormasyon sa may provincial capital, mm-hmm, ang Banwa pa lamang sang Ivisan ang natugyanan sang sining mga service vehicles, no. So pero may pila na diri ka mga pahayag man nga target pagid ang pila man ka mga kabanuhanan sa K5 Alan na paghatagan sang sininga mga service vehicle kay bangod gani nga ang katuyuan sang sininga lihok o kung sang sininga tikang sa gobyerno probinsyal amo ang mapalapit kag mahimo nga bangin accessible ang service public para sa tanan o kon ang public service para sa tanan ka K5 Alan.
0: Pero doon nagpanugyan to si Governor Fred Castro nga ini nga mga bihikulo dapat gamito nila sa insakto, no? Kag hindi pag butangan or lamudan sa politika ka K5Broad, inabangod man kay Kungkisa ang mga barangay official do ginagamit nila personal ni ang mga service vehicle ngalan sa gobyerno.
2: Correct. K5 Alan, no? So sa ang sining pagpanagtag nagpalabot sa nga mensahe si Capiz Governor Federal H. Castro sa mga officials nga hindi paggamiton ang ininga service vehicle para sa ilas niman nga personal nga lakat. No, paggamiton ini ka K5 Alan official, no? Official transactions. Kung ini may kaangtanan sa paghahatag sang public service para sa mga pumuluyo at iamo ini nga paggamiton, no? Hindi kay para sa personal nga lakat sang siniman nga mga officials. Kaya matuod ka K5 Alan, no? Aware kita tanan nga may pilaman hindi diri sa probinsya sang Capiz, no? Pero sa iban nga mga kaprobinsyahanan, sa pila ka mga lugar pagid diri sa Puntod, Pilipinas, nga may mga nagkalabatian kita na na-record nga kung sa din sila ka mga officials ang nagagamit sang sining official vehicle o kung ang government vehicles ka K5 Alan sa ilas siniman nga personal nga lakat.
0: Mm-hmm. So far mga pila ka barangay itong nakabaton ka K5 Rodney? Sa Ivisan, Kator- sa Banwasan yes. Nga Ivisan pa lang?
2: Yes, ka K5 Alan. No? Bangod nga 14 ka mga service vehicles ang gintugyan, bali 14 naman sa mga barangay ang recipients sang sining service vehicle sa K5 Alan nga din panagtag sa gobyerno probinsyal.
0: Mm-hmm. To yan ang reaksyon sa mga barangay officials? Lipay sila, no? Alan. Lipay
2: gid. Yes, correct ka K5 Alan. Nga lipay gid sila. Kay
0: lipay gid sila kayo magamiton sila?
2: Correct ka K5 Alan nun. Nga, kag naging recipients sila sang siniman nga programa sa gobyerno probinsyal, kaya sunod lang dito sa ilan, no? Dako nga bulig para sa ilang siniman, hindi lamang sa mga barangay officials, kundi mismo sa ilang mga pumuluyo nga nasakupan sa nila K5 Alan.
0: Mm-hmm. So, sige, finally, ka K5 Ronnie, kung ano giman ang mga update, igadulong nato nina sa pila ka mga News and Public Affairs Program, diri sa K5 News FM Rojas.
2: Ang among balita, ang buhilog nga gidulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Direkta diri sa Capiz Provincial Capital para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos programa. Ini si ka K5 Rodney Daban Daladon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Maraming salamat ka K5 Rodney Daban Daladon sa imo sining live report. Dira sa may Capiz Provincial Capital, mga ka-K5. Kaya muna yung panugyan ni Governor Fred Castro sa mga barangay official nga nagbaton mga ka-K5 sang Toyota Tamaraw FX. Mo kampiyon nga salakyan, no? Kampiyon gid nga salakyan as in. Kampiyon gid mga ka-K5. Nga man, una bes, isa ini sa mga top of the line sa nanabitan nga salakyan ang iya sining brand Toyota. Kabalo ka mo ining nga salakyan persado ang comfort manami, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Nga man, tikong kisa, pwede man gamiton sang pamilya, sang recipient, pwede man gamiton sa lagaw-lagaw mga ka-K5. But that's not my point, mga ka-K5. Ang punto dire, nga ginapabot naton sa mga barangay official. By the way, ari ang listahan sa mga barangay nga nagbaton sining service vehicle nga gindonar sang Capiz Provincial Government sa Banwasang Ibisan, mga ka-K5, ang 14 tanan ka mga unit sang Toyota Tamaraw FX. Amo ini ang Poblacion Sur, Barangay Agmalubo, Barangay Poblacion Norte, Basyao, Kudyan, Santa Cruz, Kabugao, Balaring, Matnog, Maloklok Norte, Agustin Abara, Mianay Undoy, Ilaya, Kaga, Yabton, mga ka-K5. Amunay ang mga barangay nga konserin nakabaton sang service vehicle nga gintugyan sang Capiz Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Ferdinand Castro. Siling ni Gov, mate ha, mga barangay official naton, una ni lipay-lipay lang ni. Hindi nyo paggamiton sa pamulitika. Anong buhat silingon? Ang service vehicle kay gindonar ina sang gobyerno, dapat officially gamiton man sang barangay, mga ka-K5. Gamiton ina sa official nga lakat kung may in case of emergency. Sa inyo sininga barangay, kung may mga yubulig da karon kap, gataas to ang BP sang lula ko, kap, nasamad ang akon nga tiyo, dako-dako kinanglan gidalon sa ospital, kap, pwede tani madala sa malapit nga ospital ang akon nga iloy kay dumanog anak na. Masiling karon si kap, ay hindi kontrapartido ka, hindi na pwede kay kontrapartido ka, hindi ka na namun pagpagamiton sang Toyota Tamaraw FX. Ha? Hindi ina amo, hindi amo sina ang pagtugyan sang Capiz Provincial Government, mga ka-K5. So hindi nyo paglaktan politika kay kumo nga kontrapartido, hindi nyo na pagpahulamon o kon pag-ife service in case of emergency. Mga ka-K5, ikadwa, hindi pwede nga dalon ni kapitan ni kagawad upod ang iya pamilya sa libod-libod, mga ka-K5, ang service vehicle. Ako may kilala ko sa mga banwa di sa banwa sa probinsya sang Capiz. May isa ka van nga ginagamit, hindi opisyal ha, daw driver ina isa sa munisipyo, pero ang ginagamit niya nga van ha, ang pamilya sang iya nga kulo kadidang. Ha, ginagamit na sang pamilya sang iya nga kulo kadidang. Kundiin-diin maglakwat sa, kundiin-diin magkadtong pamilya sang iya kulo kadidang, ginadalaya na ang van, mga ka-K5. Same true sa aton sining nga mga barangay official nga panugyan ni Governor Fred Castro. Hindi pwede nga laktan politika, kag dapat gamiton officially, mga ka-K5, ang service vehicle sa Insakto. Now, kung may lakat karon si Kap, nga may seminar ko, makadto ko sa Iloilo kay may seminar ang mga barangay kapitan. Well, ina, mangindipende sa situation, mga ka-K5. That's gonna be case-to-case basis. Kung kinanglanon kag insakto malang ginambal ni kapitan, nga gamiton ko niya ang Tamaraw FX, mapailo-ilo kami kay may ara sang seminar ang mga barangay kapitan kag ang barangay council, ha, dalon ang barangay o kon ang service vehicle. Pero kap, kon mag-abot to abi sa Iloilo, abi tagu-taguan nyo man, hindi nga base makita mula na to ang mga service vehicle sa kon gabi sa Smallville, makita to kon diin-diin nga mga ilimnan ang mga service vehicle. Mga ka-K5, reality ina, ha? Realidad ina, ginagamit ina alibay sang mga barangay official nga ti dalon lang ang service vehicle kuno dabi sa seminar, pero pagkagabi ato sa Balay Kalingawan. Mga ka-K5, isa pa gid nga gusto naton ipuntos amo ni. Abi pagamit man sa mga pumuluyo, hindi inaya personal nga ginhatag sang Capiz Provincial Government para sa mga barangay official. Hindi ya personal nyo nga lakat ha. Pwede nyo na gamiton official nga lakat ninyo ha, dira sa inyong official function kag in case of emergency. So take note, mga barangay officials, mga barangay kapitan, hindi lang paggamita sa higya-higya o kon lakwat sa manamian sini ang mga kapitan, ilabi na gid sa mga kabanuhanan nga mga kapitan, namian sini nga man kay man malayo sila di sa syudad sa ruwas mo, hindi sila makita ha, kundi nila ginatiyog-tiyog ang ila sini nga mga service vehicle. Unlike on the race la sa Ruas City, ete, kita gid sila di. Damo, kita sila di makatapos ang media. Ha? Nga ginatiyog-tiyog nila kundiin-diin lang ang mga service vehicle. Kung gintugyanan ikaw sang property, hindi buot silingon nga imo na ina personal. Yes, insakto ina. Diskresyon sang isa ka punong barangay. Diskresyon sang isa ka barangay kapitan kung paano inagamiton. Pero dapat sa nagakaigo kag insakto man ang imo nga discretionary power or discretionary decision, mga kakay-five. Amo na ang akon buot silingon sa aton sining mga barangay official, mga kakay-five, no? So lipay ang mga barangay official sa 14 tanan ka mga barangay sang Banwasang Ibisan nga nakabaton sining service vehicle nang gikan sa Capiz Provincial Government. Di dapat butangan ina sang logo sang provincial government. Kag butangan ina nga for official use only. Kag ang plaka ha, kay man ang style sa nasang kungkis asang iban, mayari niyo, ma-purchase sila sang vehicle, government vehicle, ang plaka isla nila para pagusto sila gamit sang mga service vehicle nga ginbakal sang gobyerno, mga kakifive. Na, ginisla na nila plaka, kag ginakakas na nila ang ngalan nga for official use only, kag kung kisa pawat-awatan pa na nila butang ang logo kung sino nag-donate o kung naghatag sina nga bihikulo, mga kakifive. Andam ka mo ha, kag ginaudit ina sang Commission on Audit! Ginakuha audit ina mga ka-K5. Don't worry sa aton mga ka-K5. Kay kita mismo dre sa K5 News FM Rojas, bilang katapo sang fourth state o kon katapo sang media, ululupod kita nga magbantay kung nagakaigo kag insakto ang paggamit nila sa mga government vehicle, mga ka-K5. Ululupod kita, no? Updin nyo kami, updan namon kamo, mga ka-K5, mga pumuluyo sa pagbantay kung ginagamit nila sa insakto o kung hindi ang mga service vehicle. Wala kita nagkulang sa pagpanugyan. Well, the provincial government, through the administration of Governor Fred Castro, naghatag na sang iyas ninga or nag-effort na maka-provide sang mga service vehicle. So ara na inaiya sa mga barangay official nga paggagamito nilang pamangkot amo ni gob ni si Sarigid bala nga hatagan mo sang mahalalon kag luxury vehicle ang mga barangay official o kon hindi. Kinahanglan bala ina sang mga pumuluyo o kon hindi. Well ina, pagasabto naton sa pila naton ka mga pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 dugang report sa aton sining mga K5 reporter kag topiko pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
4: Tumarmos ang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
3: magino. 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
1: TTX 500.
5: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang may tisi or pure siya nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya ng diskusyon si Dr. Ramil Uy.
6: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali, sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko tungi tatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo na mga antioxidant mo ni duksa mo.
5: Oo, sang una mo na
6: magresita mi. Antaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
5: Grabe, no?
6: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
5: Amo na ginahulat mo
7: na. The ultimate
6: antioxidant. Dito ko na kasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
1: TTX 500.
8: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
8: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: TTX 500.
5: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
6: Correct, Sir JP. Imagine, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units ang ano.
5: Meaning, the more kagaling kaon,
6: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
5: So ang
6: Pinoli compound Sir JP ang makita sa mga utanon kag prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang Pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
5: Wow.
6: Ara na, no?
5: Anti-cancer.
6: Anti-mutagenic.
5: Hindi mag-mutate
6: ang cells. Anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang Pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
5: Grabe, no?
6: Especially comparison pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids.
5: Flavonoids.
6: DTX 500 Sir JP, i-combine mo ang mighty C or pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang mighty C?
5: Kung ka matyag na.
6: Di, may cancer na.
5: Posto,
6: dapat
5: ano?
6: Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang mighty C. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang mighty C. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties sining DTX 500 kag mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
1: DTX 500.
9: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tin-aw na akong panlantaw.
5: So good lang nag-inom ka DTX
9: 500.
5: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
9: Wala na.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair follow hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver